0: Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
0: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
2: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Impormasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278.

0: swa na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
6: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
5: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
6: sa Radyo Magazine.
5: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Good morning, isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Kamusta kayo? Kamusta mga bata? Makakasama rin natin sa Master Control ngayong umaga, Miss Marichal Maliban, Miss Rona Esperanza, and Miss Camille Umalia. Sila ang ating mga sound engineers at batiin na rin natin si Miss Julian Calces. Aalalayan tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programa. Mga bata, 8 a.m. until 9 a.m. hatid natin ang mga lessons of the day at ang ating mga segment na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang lahat ng iyan, please like and follow our social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media pages ng Radyo Magazine. Follow nyo na po kami dyan. At kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga gusto kayo ipagbigay alam, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available ito sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: At syempre, nasa studio na rin natin ngayon. Akala nyo ako lang ha. Kasama ninyong, kasama natin ang best friend ninyo dito sa School on the Air. Wala iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy.
13: Hi! Good morning, good morning!
7: Magandang umaga sa'yo. Yeah. Kamusta ikaw?
13: Nabago ang araw!
7: Kamusta ko nga, nabago tayo ngayon. Kamusta ang umaga mo, Engoy?
13: Okay naman po.
7: Ayun, buti naman, ano? Talagang hyper na hyper si Engoy today. At sasamahan tayo ni Engoy mula 8 a.m. until 9 a.m. para syempre maghatid ng mga bagong kalaman para sa inyo. At ngayon, Engoy, ano? Talagang umiingay ang mga balita at ang mga sitwasyon.
13: Oo, sa nakakagulat.
7: Oo, nakakagulat. Kaya naman,
13: nakakagimbal.
7: Kaya naman, ngayon ang ating word of the day para sa ating values education ay ang gentleness. Ito ang una nating pag-uusapan ngayong umaga. Sa palagay mo, Engoy, kapag sinabi o narinig mo yung salitang gentleness, ano ang pumapasok sa isipan ng isang batang kagaya mo?
13: Dapat maging ano tayo, mahinahon.
7: O yun, oo, diba? tama. Katulad, kaya nga nasa photo natin sa screen ngayon ay pusa, di ba parang yung pag nagtatap ka lang ng pet, 'di ba, mapapusa, mapadog, 'di ba, parang gentle lang the way mong haplusin yung balahibo niya. So, 'yun din ay isang form ng gentleness. At tama si Engoy doon, ano, pagiging mahinahon. Kasi minsan may mga batang agresibo, naniniwala ka ba doon, Engoy?
13: Ayoko naman.
7: Agresibo, ano, yung kapag kagalit, galit talaga sila. Kapag may hindi sila nagustuhan, eh talagang nagwawala, sumisigaw. Tama ba yun, Engoy?
13: Hindi po!
7: Oo, hindi tama yun. Sa panahon ngayon, ano, na syempre, ang dami nating napapanood sa TV, ang dami nating nakikita sa social media, dapat pag-aralan pa rin natin yung gentleness o yung pagiging mahinahon. At ito ay nag-uumpisa, Engoy, ano, naniniwala ka ba na dapat nagsisimula ito sa tahanan?
13: Yes!
7: Mm-mm. Ang sabi nga dito sa next slide natin, ano?
13: Yun yung magandang training ground.
7: Tama ka dyan. Diba? At mababasa nga natin sa next slide natin, Engoy, ano, it is okay to be mad, but it is not okay to hit. O, di ba? Napakaganda nun. Ang ganda nun, di ba? Kasi totoo naman, may mga emosyon naman talaga tayo. Especially yung mga bata na nagagalit ka.
13: Oo, pwede naman ilabas yung galit, pero wag mananakit.
7: Totoo yan. Yan ang dapat na matutunan ng mga batang kagaya mo, Engoy, ano? Na okay lang na magalit, okay lang na ma-frustrate, okay lang na masaktan ka minsan sa sinasabi ng kaklase mo o ng teacher mo, pero wag na wag kang mananakit. Tama?
13: Correct!
7: It is okay to be mad, but it is not okay to hit. Yan ang tatandaan ninyo. At kapag ka kayo din ay nakakaramdam ng intense emotion, like galit ka o frustrated ka, eh bagsak ka sa exam o kaya naman hindi mo naiintindihan yung sinasabi ni teacher, take deep breaths, okay? Huminga ka ng malalim. Pakalmahin mo ang iyong katawan. Ilan lang din ito sa mga bagay na pwede mong gawin, Engoy, kapag ka nagagalit ka, kapag may intense emotion ka, hinga lang ng malalim.
13: Yes! Diba?
7: Take deep breaths and calm your body and your mind. Kasi kapag ka huminga ka ng malalim, minsan, ano eh, no?
13: Yung, marirelease.
7: Marirelease. Yes, totoo yan. At saka parang nawawala yung galit mo, yung intensive.
13: Mababawasan.
7: Mababawasan kapag ka humihinga ka ng malalim. Inhale, exhale.
13: Yan, okay yan eh.
7: Mm-mm, inhale, exhale. Tapos pakalmahin mo yung isipan mo, yung katawan mo. Tsaka mo na lang i-process kung ano yung nangyayari o yung sitwasyon na iyong nararamdaman. So, tandaan ninyo mga bata, no, napakahalaga ng pagiging mahinahon at ng gentleness, at ito ay dapat na naituturo sa loob mismo ng tahanan. Minsan kasi kapag kasi nanay laging nakasigaw, minsan yung bata din, ano, ang tendency eh nagiging palasigaw din. So, dapat yung mga magulang, kahit papano, nagiging modelo din tayo sa mga bata para alam nila yung tamang kilos at pananalita kapag sila ay nasa labas ng bahay. Di ba, Engoy?
13: Yes!
7: Yan, ang ating word of the day. At sana mga bata ay lagi yung tatandaan yun, ano, it is okay to be mad, but it is not okay to hit. Okay lang.
13: Kalma lang, dyan.
7: Yes, okay lang na makaramdam ka ng galit. Okay lang na makaramdam ka ng sakit. Okay lang na pakiramdam mo e frustrated ka. Pero wag na wag kang mananakit. Unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons dito sa School on the Air. Magbabalik tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
13: School on the Air!
5: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayan.
15: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
19: Yan

0: 1-800-273-8553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: We're back dito pa rin sa School on the Air. Siyempre, kasama niyo pa rin ako, Teacher Cha at si Engoy. And this time, dahil tuloy-tuloy pa rin natin mga lessons ngayon, it's science time.
4: Ay, science time!
3: Favorite mo ba ang science, Engoy?
4: Ayaw po!
3: Ako din, ano? Diba, siyempre, pagka may mga experiment, dati naalala ko, tuwang-tuwa ko kapag may mga experiment, ano, yung nagkakalat ka. Dahil sa mga experiment na pinapagawa ng science teachers natin. Pero kahit ganon, mas naging exciting talaga yung ating pag-aaral ng agham. Ang science kasi sa Tagalog ay?
4: Agham!
3: Agham. At ngayon, Engoy, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng weather. Different kinds of weather. Siyempre, alam natin yan, ano, yung mga panahon na nararanasan natin. At ngayon, siyempre, maulan, ano? Ngayon ay rainy season. So, ayan yung isa sa mga uri din ng weather, ano, rainy day. Maulan. So, dapat tayo ay nagbabao ng payong.
4: Kapote.
3: Bota.
4: Jacket.
3: Jacket, yes. Dahil malamig, ano? Para maiwasan ang sakit. Pag ako tatanungin mo, Engoy, ayoko ng ulan. Nalulungkot ako pagka umuulan.
4: Ay, oo nga.
3: Kasi parang wala kang pwedeng gawin, hindi ka makalabas.
4: Yun lang.
3: Oo, hindi ka makapaglaro sa labas. Pero gusto naman natin yan pagka paggabi na kasi ang lamig, ang sarap na matulog.
4: Yes, masarap matulog.
3: Oo, rainy day. So mga bata yan, ang isa sa mga uri ng weather natin. Ano, ang tawag dito ay rainy day. Ayan yung mga panahon kung kailan tayo nagsusot ng ng kapote, bota, payong. At lagi nating tatandaan na madalas at nauuso kasi ang mga sakit kapag tag-ulan. So dapat kayo ay umiinom ng
4: vitamin C.
3: At dapat hindi kayo nagpapaulan. At iiwasan nyo rin na lumabas, ano? Lalo na kapag kapahapon na yan na yung mga talagang sunod-sunod na yung pag-ulan. At ito yung paborito kong weather, Engoy. Ang tawag dito ay sunny day. Yan, syempre mataas ang init ng araw, mga bata. Pag sunny day, alam naman natin na nandyan si Haring Araw. Nakakapaglaro tayo, nagagawa natin lahat ng mga gusto nating outdoor activities. Pero kapag ka sobrang init din ng panahon, delikado naman.
4: Yes, masusunog yung balat natin.
3: Oh, masusunog yung balat natin. At minsan baka ma-dehydrate pa kayo.
4: Ayaw.
3: Kaya kailangan uminom kayo, mga bata, ng maraming tubig kapag ka mainit ang panahon. Sunny day, rainy day, at ang sumunod naman, Engoy, ay cloudy day. Cloudy day, ano? Ang ibig sabihin nito, maulap. Ayan. Hindi mainit, hindi rin naman umuulan, pero maulap. Makikita mo yan sa kalangitan, Engoy. So, minsan para nagbabadya din na bumuhos yung ulan. Ang tawag dito ay cloudy day. Hindi lang natin nasama sa isa sa mga slides natin, ano, pero ang isa pa sa mga uri ng weather ay stormy day. Ito yung bagyo.
4: Bagyo,
3: ano, yan yung isa sa mga ayaw natin, pero parang gusto mo yan, Engoy. Alam mo kung bakit?
4: Matulog.
3: Hindi. Oh, isa na 'yon, matulog at saka suspended ang klase.
4: Ayo! Walang klase.
3: Walang klase pagka may bagyo. Yan ang isa sa mga paboritong weather ng mga bata.
4: Pero delikado rin 'yan, eh.
3: Oh, delikado, diba? Din, oo, lalo
4: kasi
3: na kung
4: binabaha yung kalye.
3: Yes. Kaya mga bata, no, huwag kayong masyadong magwi-wish na nako sana po bumagyo para walang pasok, ah. Kasi kawawa naman yung mga kaibigan at kababayan natin na binabaha sila. Tapos wala silang solid na tahanan para i-protect sila sa bagyo. So huwag kayong mag-wish ng ganun, ha, mga bata. Iwasan nyo mag-wish na sana may bagyo para walang pasok. Huwag ganun. Kasi syempre hindi naman lahat ay may kakayahan, ano, na kumbaga makakeep up, ano, doon sa lakas na

0: bagyo na pwedeng dumating sa bansa natin. So, ayan ang four kinds of weather. Una, Enggoy.
1: Sunny day.
0: Pangalawa.
1: Rainy day.
0: Pangatlo.
1: Cloudy day.
0: Pangapat.
1: Ano ba yung pang-apat?
0: Stormy day! Yes, yeah, so ayan mga bata, ang apat na uri ng ng weather natin. Ano? Stormy, sunny, rainy, and... ano ba ba? Stormy, sunny, rainy, and cloudy.
1: Yes!
0: So sa lahat ng yan, dapat alam ninyo yung mga kailangan at dapat ninyong gawin para syempre makaiwas sa anumang aksidente o pagkakasakit. But, tuloy-tuloy pa rin tayo mga bata, dito lang yan sa...
1: School on the Air!
2: School on the Air, on the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
11: Colab
12: Radyo Magazine,
10: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan,
10: pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
14: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide,
15: trending issues na pinag-uusapan,
16: World News in 5,
17: ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan,
19: 66 impormasyon,
2: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
10: Sports Radio 918,
2: Radyo Magazine 1278
10: at Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM,
9: Capital 104.3,
6: Radyo Pilipinas World Service,
10: Sports Radio,
4: Radyo Magazine,
10: Serbisyo Publiko,
4: the AM and FM collab
10: sa Capital 104.3 FM,
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
1: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back! Nakikinig pa rin po kayo dito sa School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha, at nariyan pa rin ang inyong best friend na si Engoy. And this time, aba, hindi lang kami ni Engoy ang nasa studio ngayon.
20: Yes! May kasama tayo!
0: Yes, may kasama tayo. Live na live dito sa studio. Ang ating mga kaibigan mula sa Quezon City Public Library. Ito ay para sa ating segment na Kwentong Pambata. So, tinutulungan nila tayo na magbahagi ng mga libro para sa inyo na may mga aral ano, na pwede ninyong baunin sa inyong araw-araw na pagpasok sa eskwela. Mga kasama natin mula sa Quezon City Public Library Project 7. At siya po ang librarian, isa sa mga librarian dito at magbabahagi sa atin ng kwentong pambata. Walang iba kung hindi si Miss Maribel Alnas. Good morning, Miss Maribel!
20: Good morning po!
21: Good morning po!
0: Ayan, si Miss Maribel ay katulong natin ano, para magbahagi ng mga kwentong pambata para sa inyong lahat. Sila ay mula sa QCPL Project 7 Branch. At syempre, kasama rin natin, walang iba, kundi si Miss Sweden Peña. Good morning, Miss Sweden!
20: Good morning!
0: Ang magbabahagi sa atin ng kwentong pambata natin ngayon ay si Miss Maribel. Miss Maribel, ang ating libro na ibabahagi ngayon, ang pamagat nito ay?
21: Ang Mahiwagang Pana.
0: Ang Mahiwagang Pana. At sino ho ang nagsulat nito at gumuhit na rin?
21: Ay, ito po ay sinulat ni Paulette Panal at ni isinalarawan po ito ni Ma'am Corinne Panal din po. Na i-translate din po ito ni Mr. Bokchok Pavilia at Walter Hontiveros.
0: Ayun. So, ayun yung ating kwentong pambata ngayon. Ang pamagat nito ay Ang Mahiwagang Pana. Okay. Ang Mahiwagang Pana. Tungkol kaya saan ito? Miss Maribel, kami ay excited na sa inyong kwento. At si Engoy, pwede rin naman mag-participate sa kwento pambata ninyo. Ayan na, simulan na natin mga bata. Makinig na tayo sabay-sabay kay Miss Maribel para sa ating kwentong pambata.
21: Hello! Good morning, everybody! Ngayong umaga, ako po ay magbibigay sa inyo ng maliit or short story tungkol sa isang mahiwagang pana. Kayo po ba ay ready na upang makinig sa ating kwento sa araw na ito?
20: Yes! Ready na!
21: Wow! Okay, sige po. Muli, ang ating kwento ay ang Mahiwagang Pana. Ito po ay kwento ni Mr. Bolet Banal at isinilarawan ni Cornel Banal. Isinalin din po ito sa Pilipino ni Bokchok Pavilia at Walter Hontiveros. Nung unang panahon, sa isang islang kaharian, may makapangyariang hari na ayoko ang bukang bibig. Ayoko! Ang laging sabi ng hari. Ayoko sa mga librong may makukulay na larawan. Ayoko nga! Ayoko sa mga nagbabasa ng malakas. Ayoko! Ang sabi ng hari. Ayoko ha! Ayoko sa makakanta at tawanan sa lansangan. Ayoko!
22: Ang sungit.
21: Opo, lagi pong nasigaw ang hari. Lumapit sa hari ang panday ng kaharian. At nagmakaawang magbago sana ang isip ng hari. Nalulungkot po ang mga bata, sabi ng panday. Nag-aalala ang mga guro at natatakot ang taong bayan. Ayoko! Ayoko! Ang sabi ng hari, kontento naman ang mga tao dahil mapayapa ang kaharian. Ang sabi ng hari, biglang ipinatawag na makapangyari ang hari ang kanyang mga kawal at ipinatapo ng panday sa isang liblib na gubat at doon sa napakalayong lugar. Kahit mahirap ang buhay na malayo sa pamayanan na kanyang kinalakihan, naging matatag siya sa tulong ng mga librong kanyang daladala. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, nagpa siya ang panday na panahon nang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Panahon na upang magbagong loob ang hari at huwag nang hadlangan sa kasiyahan ng mga bata at mga mamamayan sa kaharian. Nang malaman ng reyna na balak na ng panday at pinuntahan niya ito sa liblib na gubat upang kausapin. Ang sabi ng reyna, kapag tinangka mong bumalik sa kaharian, sasalubungin ka ng libo-libong kawal at pababagsakin ka ng isang mahiwagang pana. Alam ng panday na hindi nagsisinungaling ang reyna. Ayoko nang bumalik. Yan ang nasa isip ng panday. Ngunit, may ibang ibinubulong ang kanyang puso. Kaya't kahit napuno ng takot, sinabi niya sa reyna ang nilalaman ng kanyang puso. Gagawin ko po ang lahat para sa kabataan ng kaharian. Gusto ko pong ipakita sa ating mga kababayan na kung nais nating maging masaya at malaya, dapat nating iwaksi ang takot. Tulad ng inaasahan sa kanyang pagbaba mula sa bangka, sinalubong siya ng libu-libong kawal. At tulad sa sinabi ng reyna, tinamaan ang panday ng mahiwagang pana at tahimik itong tumagos sa kanyang puso. Habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib, tumagas ang pulang tinta sa mga walang kulay na pahinan ng libro na binabasa ng hari sa loob ng kanyang palasyo. Sa bawat paglipat ng pahina, nagbabago ang mga kulay nito. Ang pulang tinta unti-unting naging kahel. Ang kahel naging asul at pagkatapos naging berde at tuluyang lumitaw ang iba't ibang kulay ng bahaghari. Hanggang sa buong hiwagang nagbago ang lahat ng mga pahinan. Ganito din ang nangyari sa lahat ng libro binabasa ng mga bata sa paaralan. Sa wakas, nagkakulay ang mga libro. Matingkad, maningning, maringal, at kabigha-bighani. Biglang hindi makahinga ang makapangyariang hari. Lumabas siya sa balkonahe upang makasagap ng hangin. Ngunit, nagulat siya sa kanyang nakita. Naroon ang buong bayan sa labas ng kanyang palasyo. Mga batang abot ngiti ang kanilang mga labi at tanga ng makukulay na libro. Mga nanay na tuwang-tuwa, mga gurong tumutula. mga binata at mga dalaga, nagbabasa ng malakas. Ang mga magsasaka ay nagsisipagkantahan. At pati ang mga kawal, nakikisali na rin sa pagkanta. Walang masabi ang makapangyarihang hari. Nasilaw siya sa pagkasabog ng samot-saring kulay. Napingi ang kanyang mga tainga sa masasayang awit ng pag-ibig, pag-asa at gala. Humiyaw ang hari. Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ayoko! Ngunit walang sino mang makarinig sa kanya. Maliban sa kanyang reyna na tumatangis. Habang sinasakay ang kanyang mga libro at mga kayamanan sa isang barko na patungo sa isang liblib na gubat sa isang napakalayong lugar. Sa pag-alis ng reyna, iniwan niya ang isla na ang mga mamamayan ay punong-puno ng kaligayahan, ng kantahan, at bagong mga pangarap.
0: Yun!
21: Dito natatapos ang ating istoryang mahiwagang pana.
0: Ang mahiwagang pana, pwede po ba natin mahiram yan, Miss Maribel? So, napaka-lalim.
7: Mahiwaga!
0: Napaka-lalim din, ano, nung kwento natin. Yes, kapag kasi ikaw yung tipo ng tao o bata Engoy na lagi kang ayoko, ayoko, ayoko, ay, talagang malulungkot yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka nila gusto laging kasama.
7: Yes.
0: Parang yung hari, dahil mahilig siya sa ayoko, ayoko magbasa, ayoko makarinig ng mga bata nagbabasa, lahat ayaw niya. Eh yung mga tao sa kanyang palasyo, eh hindi nagugustuhan yung kanyang asal. Yes. Kaya nung nung nawala yung hari, pati na rin yung reyna, nagpakalayo-layo na sila, namuhay ng payapa, masaya at punong-puno ng pangarap yung mga tao sa kanilang lugar. Kaya sa lahat ng mga bata na nakikinig sa atin ngayon, ano, kapag ikaw yung bata na laging ayoko, pag inutusan mo ayoko, lahat ng bagay ayoko, kumain ka na ayoko. Nako, parang kayo yung magiging hari na laging si ayaw ko. Kaya yung mga tao sa paligid niya ayaw na rin sa kanya.
7: Ano nga?
0: Yan ang natutunan natin sa ating kwentong pambata. Muli, ang pamagat po nito ay ang mahiwagang pana mula sa panulat ni Bolet Banal at iginuhit ni Corinne Banal. At maraming salamat, Miss Maribel.
7: Salamat po!
0: Salamat sa iyong pagsasalaysay ng ating kwento pambata. Pero wag po muna kayong aalis dahil may maikli pa tayong kwentuhan sa pagbabalik natin. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay-sabay natin sabihin lahat ang
12: School on the Air!
13: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
11: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
19: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: We're back. Ayan, nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. Kasama pa rin natin Engoy, syempre. At yung ating mga kaibigan mula sa Quezon City Public Library all the way from Project 7, Miss Maribel Alnas and Miss Sweden Peña. Kanina, yeah, yung kwento natin, ano, gusto ko lang...
21: Sa Sweden siya pinangalan.
20: Oh, pwede. Baka nga, no? Miss no? Sweden.
21: Imported.
20: Imported. Masarap ang tsokolate doon, Engoy. Samantala...
21: Baka naman.
20: Samantala, ano, sa lahat lahat po ng nakapakinig din kanina ng ating kwentong pambatang mahiwagang pa na gusto ko lang ding idagdag yung iba pang aral na makukuha natin sa libro. Ipinapaalala rin kasi nito sa lahat ng mga bata na upang maging tunay na masaya at malaya, mahalaga magsalita ng totoo, gumawa ng tama at huwag kayong magpadaig sa takot. At hinihikayat din natin lahat ng mga bata na magbasa kayo, ano? At huwag kayong maging kagaya ng hari na ayaw sa libro at ayaw sa mga batang nagbabasa. Ito, yung mahiwagang pana. Isa lamang ito sa mga libro na pwede ninyo makita sa QCPL Project 7. At may mga katanungan si Engoy sa inyo, Mrs. Yes! Sweden.
2: Unang tanong!
20: Oo, unang tanong.
2: Yan. Ano po yung mga collection nyo o libro sa inyong library?
4: Bali po, bukod sa Project 7 po, madami po kasi kaming branch dito sa District 1. Pero when it comes po sa mga collections, same lang po lahat. And hindi lang naman po books ang available po sa library. Meron din po kaming mga magazines, newspapers, even po mga computer and tablets na pwede po namin ipagamit sa mga bata. And of course po, minsan, pwede rin po kaming magbigay din po ng iba-ibang activities sa kanila na pagbibigay din po ng information.
2: Yan. Sino-sino po yung mga kliyente niyo sa inyong library?
4: Yes. Bali po, mix po ang aming client. Hindi lang po basta mga bata or matatanda. Bali, meron pong iba-ibang category ang nandun po. May mga daycare, may elementary, meron din pong mga junior and high schools, senior high school parents, meron din pong mga college, and even mga community po sa bawat barangay po or mga malalapit po doon are welcome po na pumunta sa aming library.
20: Ayun, ano? So lahat welcome, even ako, si Teacher Cha ay pwede bumisita doon sa QCPL sa kanilang branch, and I believe sa lahat talaga,
4: yes,
20: ay pwede
4: lahat
20: namang
4: lahat po tayo ay welcome.
20: Lahat ay welcome. Mayroon po bang katulad sa ibang mga branch ng QCPL, mayroon din kayong hinahanap niya ID, library pass?
4: Yes po. Ngayon po, ang pinahang library pass po kung sa ay QCID po, yun po yung pinahang library pass. Pero since mga bata po na age 17 below is wala pa pong 15 below, wala pa pong library QCID.
20: Yes, so wala pa.
4: Nagbibigay po kami ng library pass sa kanila. Nire-register po namin sila sa system namin, sa library, and every time po napapasok sila, tinatap na lang po nila. Meron po silang unique barcode po per client. So, yun po yung mare-register sa aming system para po ma-recognize po sila.
2: Galing,
4: okay. Every time po na mag-in and mag-out po sila,
20: yun yung
2: tatap lang yung binigay.
4: Yes po. Para din po mas mabilis po yung pag ng stats po ng bawat branch, bawat library po. Para po masundan din po namin, kunyari po, sa isang araw, ilang client po yung pumasok sa amin.
2: Okay.
20: Kumbaga, mas convenient yun.
4: Yes,
20: syempre, convenient sa side ng mga clients and also sa inyo na rin.
4: Yes,
20: para dun sa inyong data analysis, ano? Kung ano yung mga libro na madalas na hiramin at gamitin ng inyong mga kliyente. Dito po ba sa QCPL Project 7 at sa inyong branch ay tumatanggap din kayo ng book donations?
4: Yes po. Actually, meron.
20: Paano magdo-donate?
4: Bali, meron po kaming BDD na tinatawag or book donation drive. Bali po, yung mga client po na gustong mag-donate ng books ay pwede po nilang ipunta sa aming library. Then, may bibigay lang po kaming papers para po i-fill up po nila. And yun po, after po nilang ma-fill up, parang nandun lang po, nilalaman ng firm na yon is parang yung libro na po yon is binigay na sa amin. And yung pinahang na po is sa amin na po.
20: Okay. Kumbaga parang kayo na yung authorized.
4: Opo, na po. No. Then,
2: kaya na yung owner.
4: Opo, yung parang ganyan po. And yun po, after nun, pwede na po namin ibigay sa main library para ikatalog po nila. Pipilian din po kung yung mga dinonate po nilang books is pwede pang i-display sa library or what.
20: Ayun or yung
21: useful. So hindi kayo nagkakatalog?
4: Bali po, sa
21: main library. Sa main library.
4: Opo, may section po kami para dun po sa pagkakatalog ng books.
20: Ayun ang bago nating natutunan ano dun sa mga branches ng QCPL, and very happy and appreciative nga po kami dahil talagang nakalinya na Ingo yung mga makakasama natin ano from their division na talagang nagbabahagi ng mga libro dito sa ating segment na kwentong pambata. Samantala yung location ninyo, ma'am, baka pwede nyo rin sabihin doon sa ating mga estudyante. May social media page.
4: So, bali po, ang social media page po namin ay iisa po. Wala pong ibang ginagamit kundi QCPL po. Quezon City Public Library.
21: Pwede okay nyo yan,
4: po, pwede nyo po kaming i-follow sa Facebook, Instagram, and TikTok. Mm-hmm. And of course po, meron po kasi kaming bali limang operating branches dito sa District 1, and meron din po kasi kaming ongoing reconstruction na branches po. Yes po.
20: So
21: all in all, ilan po yung library sa District 1?
4: Bali parang 8 po. Pero ngayon po, 5 po yung operating. Nandun po ang Project 7 branch, Masambong branch.
21: Ah, Masambong!
4: Yes po, dun po ako. And
21: nandun pa ba yung Pandayan? Hindi mo na inabot yun.
4: Hindi po. Tapos, nandyan din po si Santo Cristo branch, si Nayong Kanluran branch, and meron din po kami, of course, sa Buknook, sa Walter Mart po.
20: Okay. So, ayun yung mga branches ano sa District 1 na pwede kayong bumisita sa Quezon City Public Library. Yun na rin yung eksaktong lokasyon.
4: Yes po. Bali po, lahat ng namin, branch is katabilang po lagi ng barangay. So, bali, nandun din po yung safety ng bawat client namin in case nandyan po si barangay na tutulong sa amin. And, of course, open din po kami lagi ng Mondays to Friday po. From 8 to 5 p.m. po. And, yung Walter Mart po, ang Buknook namin ay open ng Mondays to Sundays po from 9 a.m. to 5 p.m. po.
20: Yung Buknook na yan ay libre kang makakapagbasa ng libro, di ba?
4: Libre po.
21: Saan yung Walter na yan?
4: Sa North Ed. Walter pa sa Muñoz.
21: Ah, sa Muñoz.
20: Sa Muñoz. Yes. So, sa lahat ng mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, kapag meron kayong napakinggan na Buknook sa lugar ninyo, bumisita kayo kasi libre kayong makakapagbasa ng libro doon. Talagang itinatalaga yan ng local government unit ng inyong lugar para sa lahat ng mga bata.
4: Yes.
21: Kaya kids, punta kayo sa Buknook.
20: Yes, at syempre doon sa mga locations na binanggit
21: din. Doon na lang kayo, huwag kayo sumama kay mommy at daddy mag-grocery.
20: tama, that's a good idea. Babalitan
21: na lang sila doon.
20: Yes, tama. Anako, kulang man yung oras natin, gusto pa sana namin makipagkwentuhan, pero magpapasalamat na kami sa inyo, Miss Maribel and Miss Sweden. Baka may gusto na lang din kayong batiin. Pasalamatan.
21: Announcement.
4: Binabati lang po namin ang aming mga boss po. Ang ating city librarian po, of course, si Ma'am Maris Chico, ang aming assistant city librarian po, si Ma'am Maeve Bernal, and of course, ang aming division head po, Sir Troy, and si Ma'am Anna M. po, from Resas.
20: Oh, basahin ko lang
4: and
20: din yung
4: Ma'am Rona din po pala. Rona, Ma'am Rona po from Resas din.
20: Yes, basahin ko lang yung comments sa ating live ano bago tayo mag-end sa episode today. From Luisa Malonga, Matandang Balara branch watching now, congrats. And kay galing kay Ma'am Michelle Umali Chico. Ang sabi niya, congratulations and full support po sa ating QC Public Library librarian. Thank you for inspiring readers and helping build a more informed and educated community. Yes, maraming salamat po.
21: Salamat po.
20: At very appreciative po kami ang School on the Air at ang buong radio magazine. Sa pamamagitan niyan, magpapaalam na rin tayo para sa episode natin ngayong umaga.
21: Yes! Ang saya-saya!
20: Thank you so much, Engoy! Thank you so much, Miss Maribel. Thank you so much, Miss Sweden. At kagaya ng sinabi ni Miss Maribel, always read. Lagi kayo magbasa.
4: Pumunta po kayo lagi sa library.
1: Yes!
3: Welcome po. Welcome po kayo lahat. Pati parents.
1: Oh, totoo, totoo. Mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy, maraming salamat at sinamahan nyo kami sa loob ng isang oras. Bukas muli, buksan natin ang mga radyo sa pagsapit na alas 8 ng umaga at sabay-sabay tayong matuto dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
21: School on the Air!
22: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
31: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: Pinalakas, pinalawak.
33: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: Colab.
32: Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
35: Ang taginting ng FM
32: at lakas ng AM
35: sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak,
32: mas maraming mararating
35: at mas maraming maaabot ng impormasyon
32: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
36: Radyo Pilipinas News Nationwide.
37: Trending issues na pinag-uusapan.
38: World News in 5.
39: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
40: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
41: 66 Informasyon.
42: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
43: Radyo Publiko
44: 738.
45: Sports Radio 918.
46: Radyo Magazine 1278.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
49: Mapapakinggan na
50: sa Capital 104.3 FM.
51: Capital 104.3.
52: Radyo Pilipinas World Service.
53: Sports Radio.
54: Radyo Magazine.
55: Serbisyo Publiko.
56: The AM and FM collab.
57: Sa Capital 104.3 FM.
58: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
59: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
60: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
59: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
61: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
62: Ano nangyari?
61: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
63: Ako sir, ambulance driver ako.
62: Ambulance driver?
63: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
60: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
62: Dahil hindi na umabot.
63: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
60: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na dati.
62: Makapal yung semento.
60: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
62: These are the reinforcements.
60: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
59: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
62: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
59: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
0: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
19: 738.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan lang
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
24: AM and FM Collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas
28: and Capital 104.3 Collab.
29: Collab.
30: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
38: 66 sa impormasyon.
41: GIS, your general information station.
43: Radyo Magazine 1278.

0: para sa ulo ng ating mga balita, mga bunga ng diplomatic engagement ng Marcos administration inilahad ng Malacañang sa gitna ng commitment nitong isa prioridad ng mga Pilipino saan man sa mundo. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Inilahad ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang anyay tagumpay ng diplomatic engagement ng Marcos administration na pagpapakita ng malasakit nito sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa. Ang paglalahad ay ginawa sa gitna ng patuloy na commitment ng administrasyon sa lahat ng mga Pilipino nasa bansa, pati na ang mga nasa abroad. Kabilang na dito ani Castro ang matagumpay na pagpapauwi sa may 24 na mga kababayan natin na nadetene ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Nandiyan din, sabi ni Castro, ang naging pagpapauwi sa OFW na si Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Bunga din ng ugnayang diplomatiko, dagdag ni Castro, ang naging kaso ng 17 overseas Filipino workers na inaresto sa Qatar matapos na masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 2025. Ang naturang pagtitipon ay iniugnay sa pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang maaresto at mailipat sa kustodiya ng ICC. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Para kay Pangulong Marcos Jr., palaging una ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob man ng bansa o sa ibayong dagat. Hanggat may Pilipino, may Pangulong Marcos Jr. na aagapay sa inyo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, CHED nag-issue ng show cause order sa Ateneo de Manila University. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Naglabas na ng show cause order ang Commission on Higher Education para pagpaliwanagin ang Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkalunod ng 2 student athletes sa isang school sanction team building activity sa Aurora noong June 8. Ayon sa CHED, makailang ulit na hiningi ng CHED-NCR ang incident report at certificate of compliance sa ADMO, ngunit hindi ito ibinigay ng universidad dahilan para maglabas na sila ng show cause order. Sa ilalim ng kautusan, pinagsusumite ang Ateneo ng written explanation sa loob ng 10 araw kung bakit hindi ito dapat patawan ng kaukulang parusa kaugnay ng posibleng paglabag sa mga regulasyon sa off-campus activities at student safety. Kasama rin sa tinitingnan ng CHED ang posibleng kawalan ng sapat na supervision sa mga estudyante habang nasa aktibidad. Mula sa CHED, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, DTI Region 1 nagpaalala sa mga bumibili gamit ang online shopping. Mula Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilag.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Bilang bahagi ng mandato ng Department of Trade and Industry na protektahan ang mga consumer gamit ang online shopping, mayroong advokasya ang DTI Region 1 upang maibigay at maipalam ang karapatan ng mga consumer. Ayon kay Consumer Protection Division OIC Robert Banikel Jr. ng DTI Region 1, maliban sa mga basic necessities and prime commodities, nararapat na maging alerto ang mga consumer kung bibili naman sa online market dahil may mga kaso na kahit 5 stars ang nakikitang rating sa isang produkto, ngunit sa kabila nito ay mas marami pa pala ang mababang rating mula sa mga unang nakabili. Samantala, sinabi naman ni Attorney Clyde Yapit, legal officer ng ahensya, pwedeng magsabay na ireklamo ang online shopping platform at online seller kung may problema sa transaksyon o produkto, at dito na papasok ang Internet Transaction Act of 2023. Dagdag ng abogado na hindi rin makakaligtas sa batas ang online seller na hindi nagbebenta sa mga online shopping platform o application. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras sa 7 minuto makalipas ang 9:00 PM. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Julie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and the YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, ano, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, para nga po, ano, tuloy-tuloy nyo kaming masubaybayan bukod po sa inyong mga talapihitan sa inyong mga radyo, ano, sa 1278 kHz ay kasabayan po tayong napapanood din sa ating Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, ano, sa atin pong PBS receiver. What is PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo nga po nga mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po, ano, ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na po ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga po, isang makabuluhan at masayang talakayan na naman po muli, ano, ang ating gagawin. Nakakatuwa mga mare, mga pare, dahil ngayong araw nga po ito ay may makakapanayam tayo live na live dito sa ating studio, ano. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong itanong mga mare, mga pare, kung gagamitin nyo itong salitang tabi, ano, quote and quote tabi, ano, saan kaya o kanino nyo ito sasabihin? Usually, pag sinabi natin tabi, di ba? Well, yung literal na translation is parang, excuse me, umalis ka, ano, tumabi ka, parang ganon. And iba-iba rin yung emosyon natin when we say this. Sometimes, sinasabi natin to pagka, halimbawa, sa taong gusto nating paalisin. Or maybe sa ibang bagay, hindi man tao, pero sa ibang bagay tulad ng takot at pagdududa, ano, stay away from me, ganon, ano, anxiety, stay away from me. Or minsan sa mga problema or stress, di ba, sinasabi rin natin, pinapatabi natin. Ang marami actually, pero pwede rin naman pag kinikilig tayo, di ba, tabi, ganon. Ano, parang yung trending lang these days, ano, na magsisay ka ng salita, pero different emotions, disappointed, ano, flirty, supportive, and so on and so forth. Pero speaking of tabi, mga mare, mga pare, ngayon nga pong araw na ito, ay may makakasama po tayo, ano, dahil ito pong kanyang latest single ay pinamagatang tabi. Mamaya-maya po mapapakinggan natin ng live, pero for now, kamustahin po muna natin siya at makipagchikahan nga po tayo sa kanya, ano. Kasama po natin this morning, siya po ay Bicol Boy, singer-songwriter, ano, siya rin po ay Sony Philippines artist na si Diwata. Magandang umaga po. Welcome po sa Musta Ka Mare.
2: Magandang umaga. Marhay na aga mga mare.
0: Wow. Ayan po, ano, salamat po. Thank you so much sa pagpapaulak nitong panayam natin this morning. And of course, ano, paano po yun? Paano uli yung pagbate sa Bicol?
2: Marhay na aga.
0: Marhay na aga.
2: Yes.
0: Ayan, marhay na aga, ano, mga mare, mga pare. Kasama nga po natin na si Diwata, ano, na isang Bicol-born singer-songwriter. And siguro bilang panimula, ano, baka pwede kang magpakilala sa mga kumare at kumpare nating nakatutok sa atin ngayon.
2: So, ayun guys, marhay na aga. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Diwata, isa akong singer-songwriter na nagmula sa Bicol. Born and raised.
0: Wow! Ang dami nating talented na Bicolano at Bicolana, no? Nakakatuwa. At live na live nga po dito sa studio. Kasama natin si Diwata. And speaking of, ano, since you are a singer-songwriter, baka pwede mo kaming kwentuhan. Ibahagi mo naman sa amin. Paano ka nagsimula or paano yung journey mo as an artist, ano? Paano ka nagsimula sa larangan ng music?
2: So, ayun guys, konting chika tungkol sa aking pinagmulan. So, dati kasi, hindi talaga ako nasa field ng music. Like, mas more on to dancing, drawing, painting. Mas ganun yung ginagawa ko. Pero nag-play naman na rin ako ng mga instruments. Mm-hmm. And hanggang sa nasali ako sa isang songwriting workshop sa Albay. Tapos doon ako natutong magsulat ng mga kanta. Like siguro mga senior high school ata ako noon. Senior high school nang natutong magsulat ng kanta. And hanggang sa doon ko na naramdaman na sobrang ganda sa pakiramdam na may mga sumasabay sa kanta mo. Kasi napapanood ko yung mga idols ko dati. And ang mentor din sila sa akin nung songwriting workshop na yon. Tapos, parang gusto ko rin yung pakiramdam na yon. Kaya, ayun, tinuloy-tuloy ko na magsulat ng songs and eventually nakapag-release din ng mga kanta sa mga streaming platforms.
0: Wow! So, ibig sabihin, simulat sa pool pala. Ano? Into art ka na talaga. Pero, yes. Yun nga, you've mentioned ano, na sa pag-drawing, even dancing, ano? Wow!
3: Wala magsasample ah.
0: later, magsasample natin ng dancing ano. Pero ang galing lang ano kasi yun nga you never stop dreaming and at the same time hindi ka natakot mag-try. Na yun nga sabi mo sinubukan mo since well sumali ka lang sa competition singer
2: songwriting workshop.
0: Songwriting workshop and then that's it. Na realize mo parang nakakatawa na yung song ko may kumakanta, nakikikanta,
2: yes.
0: Ano, and at the same time, may mga nakikinig.

0: Parang nung lumaki ako, siguro mga elementary na or grade 5, grade 6, nakalimutan ko. Pero pina-voice lesson ako ng mom ko. Tapos, until sa, okay, kumakanta-kanta na rin. Natuto na rin ng ibang instruments as and guitar. So, ayun.
1: Nakakatuwa.
0: Meron pala akong bosses naman.
1: Oo. Pero usually, di ba, sa ibang tao naman talaga nang gagaling eh. Parang, uy, parang may potential to. Uy, ang ganda ng bosses nito ah. At least, ano, tingga din pala sa iyong mom, ano, na sinuportahan ka.
0: Super supportive din ng parents ko, as in.
1: Wow. Thank you po, ano. At ngayon, meron tayong diwata sa ating mga music platforms at neto nga, ano, sa mga videos na napapanood natin. Nakakatuwa kasi it really brings siguro enjoyment and at the same time, yung parang happy yung feeling, ano, pagka hindi talaga siguro minsan may mga artists na hindi nila... Well, maybe they know, pero sometimes hindi naman yun nasasabi ng fans na, uy, you really make me happy. Di ba may mga ganyan? Ano, lalo na pag napapakinggan pa lang yung mga songs ninyo. So, thank you, ano, for sharing this. Pero ngayon, ano, since yun nga, widely known ka na, marami nang nakakakilala sa'yo, ano, and also sa music mo, marami nang nakikinig. May mga changes ba or pagbabago ka nga na experience? Lalo na nga, ano, marami na yung nakakaalam ng music mo. So, siguro, kaugnay nito, meron ka bang pressure na nararamdaman, ano? Kasi, well, pagka kanino pa lang, ano, mga mare, mga pare, paglabas, dito sa studio, ano, may guesting si Ma'am Chia, kung napakinggan nyo kanina sa School on the Air, agad, ano, pwede po magpa-picture kay Diwata, ayan. So, pero ikaw ba, balik tayo dun sa question, may mga changes ba or may pressure kang naramdaman?
0: Yes, actually, madami talagang, malaking changes din. Siyempre, pag kilala ka na rin in public din, may makakilala na rin sa'yo. Tapos, minsan din, parang, hindi na siya normal na, like, makakapaggala ka nang hindi na, walang nakakilala sa'yo. Nakakatuwa siya kasi, syempre, alam nila yung kanta mo, and alam nila yung mga pinaggagawa mo sa buhay. Pero, ang parang kapalit din nun is yung pressure nga. Sobrang laki rin ng pressure niya sa akin kasi parang ano pa kaya yung pwede kong gawin? Ano pa yung kaya kong gawin? And hanggang ano ba, makakaya ko pa ba to ipagpatuloy yung pagbimusic ko? Or ewan, hindi ko alam kung saan to patungo. Pero gusto ko lang yung ginagawa ko ngayon.
1: I think that's the most important, eh, diba? Yung gusto mo, yung ginagawa mo. Pero I think I would agree with you. Kasi lalo na sa music, diba? Hindi lang sa business eh. Even sa music, yung competition talaga.
0: Yes. Especially today sa like social media. Media na everyday may iba't ibang trend na lumilitaw tapos hindi mo alam or minsan hindi ka na rin makasabay kaya parang ang hirap sumabay din talaga.
1: Ano? Pero yung how about yung privacy? Kasi yun nga, 'di ba? Paglabas mo pa lang ng bahay, alam mo may mga nakatingin na agad sa iyo eh. Kilala
0: kaya
1: ka
0: kailangan mo mag-ayos lagi kahit bibili ka lang ng suka sa tabi. Kailangan talaga ng bonga-bonga. Di naman bagong-baga makeup. Pero, ano eh, parang mas magiging, parang pag lumalabas ka in public, mas aware ka na dapat sa ginagawa mo. And, ang hirap pag minsan din kasi parang may mga ibang tao na rin nakaka-invade ng privacy. Kaya, ayun din, sa mga tao or sa mga nag-idolize sa mga artists or sa mga sikat na mga tao ay let's put boundaries din.
1: Yes,
0: sa mga,
1: kasi tao din naman, yes. Diba? Tao din naman ang artists. And I think totoo yun, ano, yung privacy, napakahalaga nun para sa ating lahat. Kasi imaginein mo, yun nga, ano, parang lalabas ka bilang kung sino, kung yung totoong ikaw, ano? Yeah. Kung not as Diwata, ano ba? Kumbaga, ikaw muna si Baby.
0: Jasmine.
1: No? Si Jasmine, ano? Ang real name ni Diwata, yes. Ano? Pero sometimes, yun nga, paglabas mo ng bahay ninyo, syempre makikilala ka na, possible na magpa-picture sa'yo.
0: Yes.
1: So, yun, kailangan mo din talaga mag-ayos. Lalo na sa internet.
0: Kaya nauubos agad yung makeup. Uy!
1: Ay, totoo, ano? Ay, baka naman, ano, may mag-sponsor. Ayan.
0: Ayaw na naman sabi ng brand, kahit anong makeup po, G ako.
1: Ayan, hindi naman sensitive yung skin mo, kahit ano naman, pwede.
0: Basta.
1: Kayang gawa ng paraan.
0: Oh, kayang gawa ng paraan.

0: Ayun.
1: Ayan. Pero eto, babalik tayo ano, dito sa life mo as an artist. So, nag-start ka as a songwriter. Yung sinulat mo ba noon sa workshop na yun is sa inyong language? Or in Filipino?
0: Actually, yung pinakaunang kantang nagawa ko is Tagalog. And yun din yung, kasi yung songwriting workshop, kailangan mo na ng audition piece.
1: Oh,
0: so, kailangan mong,
1: okay.
0: Pagsasali ka, kailangan may original song ka.
1: Mm-hmm.
0: So, wala akong any idea paano magsulat ng kanta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya naghanap na lang ako ng quotes sa Google.
1: Oh.
0: Tagalog quotes. Tagalog quotes siya. Tapos pinagsama-sama ko lang siya.
1: Oh,
0: tapos,
1: okay.
0: Ayun, ang corny. Di naman tayo nagsisimula palagi, magiging cringe. Pero ayun, Tagalog ako nag-umpisa talaga magsulat ng songs kasi inisip ko na pangmasa siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Na lahat makakaintindi and ayun, para mas kilala agad.
1: Mm-hmm. Ayan. Totoo, importante rin talaga eh. Kasi parang wider yung audience kung mapapakinggan man. Pero sa ngayon, ano, may mga, and actually, may mga songs ka, napakarami mo ng songs na in Bicol language,
0: yes.
1: Ano, na ginagawa mo, na sinusulat mo, and kinakanta mo, of course, ano. Mm-hmm. So, bilang isang Bicolana artist, paano ka bumubuo ng mga songs? Using your own language or dialect, mm-hmm. ano. Pero, syempre, kailangan masiguro mo pa rin na magugustuhan ito ng mga tao. And of course, I think the most important, hindi lang magustuhan, ma-feel nila yung song mo. Ano. So, paano mo ginagawa?
0: So, yun kasi parang yung pagsusulat ko ng Bicol songs din, mm-hmm. parang mga ilang years din ata siguro yun bago ako nakapagsulat ng bago ko na-realize na sobrang ganda pala na gamitin ang sariling lingwahe sa pagsusulat ng kanta. So, parang nung nakapagsulat ako ng ganun, parang naramdaman ko na sobrang sincere and pure ng paggamit ng sariling lingwahe. Kasi since ito yung first language ko, so para ako nakikiusap sa mahal ko sa buhay pag nagsusulat ako ng song.
1: Wow.
0: Kaya mas madali sa akin magsulat ng Bicol song kumpara sa mga Tagalog or English songs.
1: Ay, talaga?
0: Yes.
1: So, sa ngayon, parang if susulat ka ng kanta, mas prefer mo gamitin
0: Bicol.
1: Yung lingwahe ninyo.
0: Yes.
1: Wow.
0: Or Tagol?
1: Tagol, oh. Halo.
0: Hindi.
1: Halo na, kumbaga.
0: Oh,
1: ano.
0: Halo.
1: Okay. Pero at least, ano, na-discover mo na well, napakaganda talaga pagka
0: yes.
1: own language yung ginagamit. Mm-hmm. And I think, ano, ang mahalaga kasi doon, pagka once na ma-feel mo na yung song, oh, wow, coming from me, ano, ang halimbawa man, ako yung singer,
0: yes.
1: ako yung songwriter, once na ma-feel ko na yung song, parang feeling ko, kasunod na noon, ma-feel na rin
0: ng ibang tao.
1: Eh.
0: Yung
1: diba?
0: Una, kasi hindi ko rin siya iniisip na
1: mm-hmm.
0: parang, okay, bahala na, basta ako, gusto ko yung ginagawa
1: mm-hmm.
0: ko. And, parang na-touch ako nung ginawa ko to. So, bahala na sila kung anong maramdaman nila sa kanta ko.
1: Aww.
0: And surprisingly, biglang kahit hindi mga nakakaintindi ng Bicol, eh pinapakinggan yung song
1: nila. Totoo, ano. Actually, parang sabi nga nila, music is universal.
0: Yes.
1: Diba? Regardless kung naintindihan mo man yung language or hindi, pero nararamdaman mo, parang, ay, sis. Salamat sa kanta mo, sis.
0: Yung nag-break ng boundaries ng language.
1: Pero pagka nagsusulat ka, anong nauuna sa'yo? Yung lyrics or yung melody? Madalas ko rin itong itanong sa mga other artists na na-invite
0: yung
1: ko.
0: Yung nauuna
1: sabi
0: palagi.
1: Sabi nila mahirap daw yung tanong. O madali naman para sa'yo.
0: Kasi ako nauuna sa akin, idea. So, iba
1: okay.
0: naman sa akin, idea. Tapos, kasi syempre, pag may na-inspire ako sa isang bagay, kunwari, ngayon,
1: mm-hmm.
0: Ang naisip kong idea ngayon kanina yung spaghetti, yung
1: oh.
0: kinain ko, yung breakfast ko kanina, spaghetti. So, idea na agad yung nauna ko.
1: Mm-hmm.
0: So, afternoon, depende rin sa trip ko. Kung wala akong gitara, unahin ko yung lyrics din. Or pangalawa na yung lyrics.
1: Mm-hmm.
0: So, magta-type ako sa phone ko, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Or pag minsan naman, randomly naman, may hinahum ako. Or
1: mm-hmm.
0: pwede siyang maging melody yung next
1: ko. Oh, okay.
0: Yes.
1: So, depende din talaga
0: sa
1: pala
0: trip.
1: Sa'yo.
0: Oo.
1: Actually, ano, kasi parang isipin mo nga, parang, lalo na sa mga art artists or maybe sa mga into arts, I think yung mga taong katulad mo, ano, masyadong maraming thought process na papasok lang sa utak mo. Tapos kailangan mo na agad i-note kasi makakalimutan mo.
0: Ang daming diba? Beses ko na nakalimutan to. Na, ano na nga yun? Makakalimutin po naman ako.
1: Totoo, diba? Pero at least, ano, ikaw, nakakabuo ka from scratch. Diba, imagine from searching ng mga
0: cringe quotes sa Google.
1: Yes, and you're now known, ano, as a diwata na isang singer-songwriter nga. Ayan, salamat, ano, for sharing your story dito sa ating programang Musta Kamare. For sure, natuwa rin yung mga kumare at kumpare natin, yung mga fans mo, mga new fans, ayan, na nahakot
0: mo. Yes, mga encantos. Sima nga tawag ko sa fans, encantos.
1: Ayan.
0: Yes, mga
1: this
0: encanto.
1: Morning, ayan. Siguro yung ilan dito, ano, mga fun facts din para sa kanila. Ano? Ano yes. First time lang din ibinahagi.
0: Yes, dito. First time actually. Oo. Oh, ano? Bago lang din kasi sila, mga encanto. Shy type pa.
1: Ayan. And speaking of, ayan, syempre, bilang regalo natin para sa mga encantos. Ayan. Papakinggan natin, ano, ang isa sa pinakabagong kanta ni Diwata. Ano, ito nga po ay pinamagatang Tabi. Mamaya-maya, syempre, malalaman din natin ano ba yung ibig sabihin nitong song. Pero for now, enjoyin muna natin ang moment. Pakinggan po natin ang kanyang kantang Tabi.

0: that that deserves a wow, thank you so much.
1: Thank you. Thank you so much.
0: Napakaganda nitong new song mo. And of course, ano, gusto kitang i-congratulate kasi nga ito yung latest single, ano, mga mare, mga pare, mga encantos. Ayan, ng tabi na song by Dewata. And kasabay mo rin itong nirelease ng birthday.
1: Yes!
0: Wow.
1: Birthday ni Dewata.
0: parang imbes na kami mag-gift sa'yo, ikaw yung nag-gift sa amin. Thank you so much.
1: Thank
0: dito sa napakaganda mong kanta, ano. And speaking of, itong kanta mo na tabi, ano, baka pwede mo na kaming kwentuhan tungkol saan ba ito, ano, at bakit mo napiling i-release ito on the same day na ngayong birthday?
1: So, itong tabi, napili ko siyang i-release ng birthday ko kasi parang, ano na siya, since 25, alam niya na yung age ko. 25 na ako, fully developed ng aking frontal lobe. So, parang, mas mature na rin na Dewata. And like, mas kaya niya nang harapin yung mga problemang dumaan sa kanya before na na-overcome niya na yun. I mean, may natitira, pero mas kaya niya nang tumayo nang hindi nagpapa-apekto doon.
0: Wow.
1: So, yun yung tabi. And parang pinapatabi ko lahat ng mga problems buhay or yung past experience ko kasi ano siya eh. It's like, hindi ko siya open kinikwento sa kahit kanino, and thankful ako kasi may music and dun ko siya nalabas through music yung experiences na yon. And nakakatuwa rin kasi yung sinusulat ko yung kantang to, hindi ko namamalayan na hindi na pala ako naapektuhan, na kaya ko na siyang pag-usapan. Ganun.
0: Yes. Sabi nila, di ba, pagkahalimbawa man, well, hindi man moved on, pero somehow ay strong ka na, strong enough ka na, kaya mo na pag-usapan. Oo, ganun.
1: Yes, you're used to it na.
0: Oo, medyo ano pala, no? Medyo sad pala yung meaning nung tabi. Pero pag pinakinggan mo, ang happy.
1: Yes, para siyang empowerment.
0: Totoo.
1: Yes.
0: Pero ikaw, ano, Dewata, known ka, ano, as bilang softy girl. Ano, malumanay. And also yung introspective ng mga music mo, or yung introspective sound, ano. So, ano kaya yung nagtulak sa'yo para tahakin itong, sabi mo nga, bolder, stronger Dewata, ano. And mas medyo edgy na yung direction mo, specifically, dito sa song na tabi.
1: Siguro dahil din sa mga nakakasalamuha ko sa music industry and sa iba't ibang mga kanta na napapakinggan ko everyday. So, nai-impluensyahan din ako ng mga pinapakinggan kong artists din na foreign and also, syempre, OPM. At gusto ko siyang i-incorporate din sa mga songs ko and sa mga future songs ko. At nakakatuwa rin kasi parang pinaghahalo ko yung like folk and then merong may acoustic guitar pero mas grunge na yung electric guitar, mas may
0: actually, ano?
1: And yun din kasi yung parang bagay din sa kanta to na parang powerful siya. Parang punchy yung song na parang manununtok na lang.
0: Oo, pero napakaganda, ano, nitong new song mo. Kasi kanina nga, ano, mga mare, mga pare, chinichika ko kay Dewata. While I was driving, pinapakinggan ko yung songs niya. Parang wala lang, ang sarap lang pakinggan, driving ka, kalmado lang, ano?
1: Siglang tabi. Parang ano siya, parang pag nasa daan ka na, nagdo-drive ka, biglang may kamote. Ayaw mong ilabas yung ano mo eh, yung galit mo sa kanya. So,
0: totoo.
1: Sa kanta na lang.
0: So, yes. Magitan ng song na lang. Pero, how long did it take para mabuo mo yung song? O baka pwede mo i-share sa amin? Yung, matagal ba?
1: Yung tabi, medyo madali siya kumpara sa ibang mga kanta ko.
0: Okay.
1: So, nakakagulat nga eh. Kasi, yun di ba, yung topic na yun is like sensitive siya sa akin, pero nagawa ko siya ng siguro hindi naman ako inabot ng isang buwan, siguro mga weeks din naman, pero usually kasi may like for example 10 mga daliri yung pinakinggan. Yun inabot ako ng ilang taon din para matapos yung song na yun.
0: So iba-iba pala, no? Minsan may song na sobrang haba ng proseso bago mabuo, pero itong tabi is sobrang quick lang. Pero ang ganda ng outcome, ano. Nagtuwa ako kasi parang naka VIP access. Ano, sorry na, mga mare, mga pare, mga encanto, sorry.
1: And Wait, mamaya may chika pa kami mamaya. Hindi niyo na yun alam.
0: Pero oh, at least mabilis lang yung tabi, ano? Kasi at least sinabi ko, at least kasi napakinggan na namin agad yung masterpiece.
1: Yes!
0: Ano, na-release na agad. Pero yung pagbuo mo ng song, sabi mo, ito ni took weeks, ano? Mm. Ah, kasama na dito, like the melody, the rhythm.
1: Yeah, yeah. Pero yung production lahat, wala pa naman doon.
0: Ay, okay.
1: Yes, like yung mismong song lang talaga muna.
0: Oh, nice. Nakakatawa. And you've mentioned din na Nadewata. Kasi kanina, actually, na-curious ako. Sabi mo kasi, nag-start ka nga bilang songwriter, ano? And meron kang mga ina-idolize din talaga. Oh, baka pwede mo rin naman i-share sa amin. Sino ba yung mga iniidolo mo? O maybe yung mga singer, artist na nakaka-influence din talaga sa music style mo? Or maybe sa life mo as a whole?
1: So, yung nag-start ako ng music, naging mentor ko kasi sila din dun sa songwriting workshop. Mm-hmm. Yung Benz, Ben and Ben. So, si Sir Paolo and Sir Migs. So, yung Ben and Ben is rin sa nag-influence din sa music ko, like folk pop. As nandiyan din si Sir Joey Ayala. Sino pa ba? Mm-hmm. Yung Asin, syempre yung mga OG, mga classic OPM, mga Manila Sound.
0: Wow.
1: Ayan. And yun din, na-inspired or na-influence din ako ng mga, syempre, foreign artists. Mm-hmm. Like, Post Malone, yung country niya, yung country genre niya. And marami pang ibang artists mm-hmm. din talaga.
0: Yeah. Kumbaga, napakalawak din pala, ano,
1: yeah.
0: ng mga, siguro, ano man tawag doon, music style, ng mga iniidolo mo. Iba-iba, kasi sabi mo, from Ben and Ben to Post Malone,
1: yeah.
0: ano. Pero I think doon naman talaga nag-grow ang isang artist, mm-hmm. ano. Bukod kasi sa pagiging in-idolize mo sila, at the same time, na-inspire kayo. The same
1: yes.
0: goes with you, di ba? Yung mga taong iniidolo ka. Kaya I think yun din talaga, ano, mabalik ako doon sa usapan natin, yung pressure, kasi syempre, nai-influence mo na yung mga fans mo, yung mga encantos,
1: mm-hmm.
0: ano?
1: Yeah.
0: So, bukod sa happy sila na mapakinggan yung song mo, pa yung influence din mismo.
1: Yes, nakakatuwa nga rin kasi may mga ibang songwriters or artists or upcoming artists na mga nagchat sa akin and then sinasabi nila nakapagsulat sila ng songs tas in like yung dialect or yung language
0: wow.
1: mismo nila, so yun yung nakakatuwa kasi dumadami na yung mga madami naman na nagsusulat dati pero may mga kilala rin kasi ako, natakot nilang i-release yung mga songs na gano'n. So, parang nakakatuwa kasi, ayun, yung mga nag-release na rin ng songs na gamit nila yung sarili nilang lingwahe.
0: Ang dami pa naman nating language.
1: Yes! Ang ganda-ganda talaga ng lingwahe ng Pilipinas. Ang dami-dami natin.
0: Sana.
1: So, yan.
0: Salamat, ano. Isa ka sa mga naging daan, naging tulay.
1: Thank you
0: pero, totoo, diba? Kasi, parang, siguro isa ka sa mga naging daan kasi nga yung mga songs mo na Bicol yung language, 'di ba? Parang uy, wow, gumawa siya ng song using her language. Why not i-try ko? Oh,
1: yeah.
0: Wow, hindi ko maintindihan pero I can feel it.
1: Yes, parang K-pop. Yeah.
0: Totoo, 'di ba?
1: Ang daming tumatangkilik sa K-pop dito sa Pilipinas. So why not yung sarili lingwahe
0: natin? Totoo, ano. And gusto ko lang yung ginamit mo na term, ano, ang ganda-ganda. Totoo. Ang ganda-ganda ng lingwahe natin, ano. Yun nga na sabi ko sa'yo, ano, kanina. Nagchichikahan na kami behind the scenes, ano. Meron kami nga tech engineer. Baka may ating shout out si Matet Segovia.
1: Hello!
0: Ayan. Yung kanyang pumangkin kasi super fan. Ano,
1: dito ko na po ba shout out?
0: may separate later, ano. Pero yun nga, sabi niya, sabihin mo, Diyos, mabalos. Sabi niya sa akin, ano meaning, no? Thank you. Ayan.
1: Yes, thank you. Or like, so, parang yung si God ang mag sa'yo ng blessing. Parang
0: yes.
1: Babalik sa yung blessing.
0: Oh,
1: yun, just
0: niya.
1: Mabalos.
0: So, nakakatuwa ano, na at least even kami ako siguro since yun talaga, Tagalog talaga yung first language ko.
1: Mm-hmm.
0: Parang interesting na malaman ko yung ibang lengguahe na kasi nakakatuwa minsan pag may foreigner sa atin, parang halimbawa, pumunta rin tayo sa ibang, sa Visayas, sa Mindanao. Uh-huh. Tatanong ka, did you understand what she said? I did not understand. Kasi yun nga, ang dami nating lingwahe
1: yes.
0: na hindi din naman talaga alam. Lahat nakakaalam.
1: Uh-huh.
0: Pero through music, diba, napapag-isa natin.
1: Yes.
0: So, wow, ayan. Pero ito, ayan, mabalik tayo dito ano sa song mo na Tabi. Ikaw ba, Dewata, itong song mo na Tabi, ngayong nirelease mo, meron bang pinaka-naka-influence sa'yo? Parang kasi sabi mo, kailangan bolder this time. I'm 25 now. The new Dewata is here. And syempre, gift din yan para sa mga encantos natin. Kasi this is the new me. Baka gusto ninyo.
1: Tanggapin niyo kayo.
0: Yes. So may naka-influence din ba sa'yo para gawin or tahakin yung direction na to?
1: Maraming aspects din na nakapag, na, ano ba, parang, siguro yung mga tao na nakapaligid sa akin, especially yung family ko, ang daming nangyari din na, parang, ano ba, parang hindi mo inaasahan, so kailangan mong mas maging strong talaga.
0: Aww.
1: Kaya ako rin yung nasulat na kailangan ko nang harapin talaga itong mga problema ito para rin na rin sa kapakanan ko at kapakanan ng tao na nakapaligid sa akin.
0: Oh, ayan. And totoo, sabi nga natin, di ba, fully developed na ating frontal lobe.
1: Yeah. And isa rin pa, parang, parang mas kaya ko na rin magsabi ng no.
0: Oh,
1: na mas okay tas, and hindi rin pagiging selfish yung unahin ng sarili mo.
0: So, totoo, ayun. 100% agree.
1: Yes.
0: Ano? Sometimes napakahirap magsabi ng hindi, lalo na ano, pagka super close mo pa yung someone, ano, mas mahirap mo humindi sa kanya. Pero I think parte yun ng buhay natin na pag hindi natin kaya or maybe taliwas sa paniniwala natin, you can say no.
1: Yeah.
0: At least in a nice way pa rin.
1: Diba? Yes.
0: So, in a respectful way pa rin naman. And it doesn't mean na pag nag no ka, ay hindi mo nire-respect yung isang tao.
1: Tama, ano? Tama.
0: Wow! Pero ito rin, ano, speaking of, since we're talking about tabi, itong new song mo, isa sa mga meaning nito, sabi mo nga, parang choosing yourself.
1: Yes.
0: Paglayo sa mga bagay na siguro makakasira sa peace of mind mo, sa peace of heart mo, ano. So, meron ka bang personal na karanasan dito sa song na to? Or maybe inspired ito mula sa iba?
1: Yes. Ano siya, experience siya from the past.
0: Aww.
1: Na hindi ko na siya get into details, pero yes.
0: Pero yung mga other songs mo din, yun na lang siguro, para general yung question, yung mga songs na binubuo mo ba, is it always about yourself or ano din siya? Kasi parang, di ba may mga artists, wala pa akong experience sa ganito, pero yung friend ko, yung kamag-anak ko, na-chika niya sa akin na, ala, bigla na lang siya iniyon sa ere. So, na-inspire ako na gawa ng song. How about you? Paano
1: yes, may mga songs talaga ako na based on my experiences and syempre experiences din ng ibang tao. And ano rin kasi, like, meron akong nasulat na kanta, pero hindi ko pa siya na-release. Pero may nasulat akong kanta based siya sa panaginip ko. Tapos, meron din na, ayun, mga experiences talaga ng mga friends ko. Since ako rin naman, hindi naman ako gaano ka-experience sa pag-ibig.
0: Sa love.
1: So, kumukuha na lang ako ng mga kwento sa paligid ko. Lalo na sa mga friends ko. Ako hindi naman lagi, pero may mga kaibigan ako na lagi naghumihingi ng advice kahit hindi naman ako magaling magbigay ng advice tungkol sa love life. Pero, ayun.
0: Sabi nila, diba, ang best advisor daw, mag-give ng advice, yung mga walang experience.
1: Yes! Ganun pala yun. Kaya pala.
0: Nakakatawa. No, pero, bahala na yung mga encantos ang manghula kung ano ba yung songs mo na based on your own experience.
1: Alam, feel ko alam nila.
0: Alam na nila. At based din naman sa ibang tao. But I think, doon naman din talaga nag-grow, di ba? Ang isang tao. Not only as an artist, but bilang tao din talaga as a whole. Sa pamamagitan ng mga suliranin, ng mga problema, ano na dumarating sa buhay natin. Right? Ayan, napakaganda ng chika, napakaganda ng talakayan natin with the Dewata. Ano? Kasi lang napakabilis ng oras, mga mare, mga pare. Siguro, ayan, hingi na lang din tayo ng panghuling mensahe mula kay Dewata. Ikaw ba, sa tingin mo, ano yung pinakamalaking pagbabago o yung changes, hindi lang sa music mo, kundi yun nga, bilang tao kumpara sa Dewata noon sa Dewata ngayon?
1: Siguro, ala, naiyak. Ano ba, mas ano na ako ngayon, mas contented na rin ako ngayon na parang hindi na ako naghahanap ng kung ano-ano pang mga bagay na kung hindi para sa akin, okay na ako doon. And kung para sa akin, para sa akin. So, ayun lagi yung iniisip ko na, Alam mo ganun. Pero ayun, mas mas grateful na rin ako sa mga bagay na dumadating sa akin kasi dati parang tinitake for granted ko lahat.
0: So siguro if we will put it into one word lang, mature na.
1: Sabi nga eh, ano na yung frontal lobe ko?
0: Mas mature ka na, ano? Totoo. Kasi at least ngayon, you're happy. Sabi mo nga, kasi magkaugnay yun, di ba? When you're happy, you're contented.
1: Yes.
0: So, and at the same time, when you're happy, you're grateful, di ba? Connectado siya. Pero, yes, meron lang din, ano, nagpapa-ask. Sabi natin, panghuling mensana, pero may mga curious tayo sa mga new encantos out there. Ayan. Kailan nag-start itong Diwata na iyong name? And of course, ano yung meaning naman kaya ng Diwata? Para lang din sa kaalaman ng mga kumare.
1: Okay. So, yung, actually, yung first artist name ko talaga is yung full name ko, like Jasmine Villanueva.
0: Nawala, Jasmine Villanueva.
1: Aba kasi, is may unnecessary age pa yung Jasmine ko. Thanks, ma. Tapos, parang after ilang songs na na-release ko, naisip namin ng management ko na to change my name into something na Pilipinong-Pilipino. Oh. And, ayun, naisip namin yung Diwata na fairy, gano'n. Pero bilang isang Gen Z, binawasan namin ng letters ang Diwata. Kaya naging DWTA siya. And ano rin siya, pinaghalo din namin siya ng Diwa. Ayan, Tala.
0: Wow!
1: Yeah, so yung Diwa yung essence ng mga songs na binibigay ko. And syempre yung Tala din, nagsisilbi rin yung mga songs ko bilang guiding light ng mga makikinig.
0: Nice! Kaya,
1: Diwa at Tala.
0: Ayan. Salamat, ano, dito sa explanation. Nakakatuwa, ano, kasi hindi lang pala siya as fairy lang.
1: Yeah.
0: May meaning Diwa at saka Tala. Ang funny lang, sabi mo kasi may unnecessary H yung real name mo.
1: Kaya binawasan na yung DWTA.
0: DWTA. Ayan. And small letters lang din siya.
1: Yeah, small letters.
0: Ayan. Kaya pala, ano, ayan pala ang meaning behind Diwata. And of course, yan, bilang ikaw nga ang fairy, ang mga fans may mga encantos.
1: Yes!
0: Oh, diba?
1: Sila nun, yung nag-isip. Dati kasi sabi ko, ano kayong tatawag sa mga fans ko? Tapos gusto ko si yung organic lang eh. I mean, organic na sila na mag-iisip kasi ayoko na maipilit sa kanila na, ito na pangalan nyo, ito na. Tapos biglang sabi nila, Encanto, okay.
0: At least sa kanila nang galing.
1: Yes, sa kanila nang galing.
0: Ayan, thank you. Ano, nakakatawa, fun fact ulit ito, lalo-lalo na sa mga new Encantos out there. Ano? Alam na natin, why Diwata? And siguro, ayan, last na lang din bago kita bitawan, Diwata. Ano? Para naman, sa, alam, mahala na, ano? In the biro lang. Pero para rin, syempre, sa mga fans mo, sa mga new fans, sa mga Encantos, mga kumare at kumpare natin, saan ka kaya maaring masubaybayan, ano? And of course, kung meron ka mga upcoming shows, music releases, saan ka aabangan ng mga fans? Pwede mong bahagi rin yung social media pages mo para anihan silang i-like or i-follow ito.
1: So, ayun mga kumare at kumpare, you can follow me sa aking social media accounts. It's at ako ay Diwata. Yung Diwata niya ay DWTA. And syempre, mapapakinggan nyo rin yung aking mga kanta sa iba't ibang streaming platforms katulad ng Spotify, Apple Music, and sa YouTube din ay may music videos na rin yung iba't ibang kanta ko. And syempre, stay updated din. Follow nyo na lang ako yung mga ganaps ko sa buhay, mga gigs ko. And follow nyo na rin yung social media ng aking mga Encanto. Ay meron din kasi doon ng mga pinapost din sila ng mga ganap ko rin sa gigs. So, yun yung kami ay Encanto rin.
0: Ayan.
1: Kami ay Encanto. Pero E-N-G-K-T-O.
0: Oh,
1: okay. Ayun. Bawas din na letters. So,
0: nakakatawa, ano? Ako ay Diwata, kami ay Encanto. Parang ano, meron kayong isang puso ng mga fans mo, ano? Oo, nakakatawa naman yan. And yung mga gigs mo, of course, sa social media pages mo na
1: media
0: makikita. Ayan, abangan po natin. Pero sa ngayon ba, baka may pa-teaser ka sa amin? Meron ka bang new music?
1: Oh my God! Hindi pa ako ready! Hindi ako ready! Itugtog ba? I'm shy. Feeling ko magkakamali kasi ako sa lyrics.
0: Okay lang, okay lang. Pero ayan, meron na, meron pala mga mare, mga pare at mga engkanto. Sa abangan natin yan mula kay Dewata. And siguro for now, ayan, ano, maraming maraming salamat muli, Dewata, sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning, ano, mga mare, mga pare. Nakasama po natin ang Bicol-born singer-songwriter. And siya rin po ay mula sa Sony Philippines. And siguro po, ano, unti-unti na po ako magpapaalam. Pero, mga mare, mga pare, mamaya-maya ay mapapakinggan pa natin live na live ang isang song na sikat din, ano, mula kay Dewata. Pero sa ngayon po, gusto ko na lang din magpasalamat sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sergio Lusungap, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter, gain din sa atin pong producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok dito sa programang Musta Ka Mare. And with that, ayan, ngayon nga po, ayan, mapapakinggan po natin muli si Dewata para naman po sa kanyang song. Sana tama yung pronunciation ko. Ano? Tinanong ko na siya kanina. Padabataka.
1: Very good. Very nice.
0: Alright, go ahead po.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, background sa upbringing at background sa mismong pamilya ng dalawang menor de edad sa Tacloban shooting kasama sa sisilipin ng PNP. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Tuhog ng ikinakasang investigasyon ngayon ng pamansang pulisya ang pagsilip sa profile ng dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Itong pahayag ni PNP spokesman Colonel Alan Rayco sa harap ng umuusad ng pagsisiyasat sa walang kapararakan shooting incident. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ko na bukod sa profiling na mga involved na minors ay titingnan din ang upbringing o pagpapalaki sa kanila at environment sa kanilang tahanan. Sa tanong kung pati mga magulang ng dalawang menor de edad na gunmen ay may pananagutan sa nangyaring karahasan, sinabi ni Colonel ko na kanila itong ikinokonsidera. Sa parehem sa mga naiwang ama at ina ng ilang mga nasawing biktima ay iginiit ng mga itong dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, panukala ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang age of criminal responsibility, barbaric at hindi makatao ayon sa party list noon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kinundi na ni House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 taong gulang mula sa kasalukuyan na 15 taong gulang. Tinawag ni Tinio ang panukala na barbaric, hindi makatao at walang kaluluwa. Ayon kay Tinio, ang hakbang na ito ay isang tahasang pag-atras ng pamahalaan sa kanyang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan. Binigyan diin ng Teacher Solon na ang karahasan sa hanay ng kabataan ay bunga ng mas malalim na suliraning panlipunan tulad ng kahirapan at kakulangan sa maayos na serbisyo publiko. Imbis anya na ituring na kriminal ang mga bata, dapat anyang isulong ang mga reforma upang matugunan ang mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Paalala ni Tinio, hindi kailangan magpasa ng bagong batas para magparusa dahil sapat ang mekanismo ng Juvenile Justice and Welfare Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, ilang kalsada sa Maynila isasara ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng 455 araw ng Maynila. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Abiso sa mga motorista dahil pansamantalang isasara ang ilang kalsada sa lungsod ng Maynila para sa isasagawang State of the City address at pagdiriwang ng 455 araw ng Maynila. Batay sa abiso ng Manila Public Information Office, kabilang sa isasara ang kalsada sa paligid ng Guerrero Grandstand mula mamayang alas 12 ng tanghali, partikular na rito sa may bahagi ng South Drive mula sa Ross Boulevard hanggang sa Independence Road at Katikmak Drive mula sa Ross Boulevard hanggang sa Independence Road. Ilang kalsada rin malapit sa Guerrero Grandstand ang magsisilbing parking area para sa mga dadalo. Pinapayuan ng Manila Public Information Office ang publiko na umiwas muna sa mga nabanggit na lugar at humanap ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Mula sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
9: Pacifico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World League Service.
10: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 sa impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab. Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
18: Pasyal Pinas.
19: Pasyal. Pasyal
18: Pinas.
19: Pasyal Pinas.
18: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
18: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
19: Pasyal Pinas.
18: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
20: Love the Philippines.
18: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, June 24, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
18: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. Kaya i-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
18: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules? Midweek na tayo mga beshies! Pero para sa mga beshies natin na nakakaranas ho ng mga pag-ulan pa rin ngayong araw na ito, ito po ay bunsod pa rin ng binabantayang Bagyong Francisco na ayon po sa PAGASA ay humihina na po. Humihina na ang naturang bagyo at kumikilos pahilagang bahagi po ng ating bansa. As of 4 a.m., ayon po sa pinakahuling datos ng PAGASA, ito po ay namataan 275 kilometers east of Basco, Batanes. Kaya marami rin po sa ating mga kababayan sa Batanes ang naghahanda nga po sa posible pa ring epekto ng naturang bagyo. Ang naturang bagyo, mga beshies, ay may lakas ng hangin na aabot sa 155 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 190 kilometers per hour. At dahil nga po malakas pa rin ang naturang bagyo, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi sa Luzon. Kabilang po dyan ang Batanes at northeastern portion of Cagayan. Specifically, yung mga bayan po ng Gonzaga at Santa Ana. Kabilang na po dyan ang Babuyan Islands. At ayon din po sa PAGASA, mga beshies, dahil bagamat ang bagyong Francisco po ay nasa hilagang bahagi ng ating bansa, hinihila po nito ang southwest monsoon o yung habagat. Kaya may mga pag-ulan po na nararanasan sa Bulacan, sa Central Luzon, sa Calabarzon at iba pang bahagi ng ating bansa. Kaya po malakas na hangin ang haasahan sa mga sumusunod na lugar ngayon pong araw na ito. Bunsod pa rin po ng paghila ng bagyong Francisco sa southwest monsoon. Kabilang po dyan ang malaking bahagi ng Luzon, ang malaking bahagi po ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Region. Tingnan nyo, mga beshies, kahit po nasa hilagang bahagi na ng ating bansa ang bagyo, hanggang Mindanao po nararanasan ang mga pag-ulan dahil nga po hinihila nito yung southwest monsoon. Pero ayon din po sa PAGASA, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco by Thursday, bukas po yan, June 25.

Iho ay taga Metro Manila at kasama na ho dyan ang Calabar Zone at Mimaropa. Maari po ninyong makita yung magiging lagay ng panahon sa inyong mga rehiyon doon sa Facebook page na DOST NCR Pag-asa. Yan. So meron ding mga ganyan, mga beshies, region by region para very specific ano yung mga lugar na nagbibigay update ang Pag-asa patungkol sa lagay ng panahon. Kagaya kanina na nagbigay po ng abiso ang DOST Pag-asa NCR. Again, kabilang po dyan ang Calabar Zone at Mimaropa. Even yung Region 3, kasama na rin dyan na magkakaroon po ng malakas, aasahan ang malakas na pag-ulan sa susunod na 2 oras sa ilang bahagi po ng Region 3. Ayan, kabilang na nga po dyan yung Bulacan. Kaya, ma-update ka din lalo na kung may lakad ka, di ba? So, medyo pagpapaliban mo muna kasi ine-expect mo na uulan . Kaya, again, maaari nyo pong bisitahin yung mga regional pages ng DOST Pag-asa. Bukod pa po yan sa kanilang DOST Pag-asa Facebook page. Alright mga beshies, pero kahit nga po umuulan and yung iba sa atin ay tinutuloy pa rin yung kanilang mga paggala. One perfect reason kung bakit dapat nyo pong isama sa inyong pupuntahan ang Palawan at ang Boracay dahil kamakailan po. Actually just very very fresh, kahapon lang yata ito. Nang napasama po ang 2 isla na ito sa Best Island in Asia Pacific sa prestigyosong Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Nakakatuwa kasi alam naman natin na maganda naman talaga ang Palawan at ang Boracay. Pero parang walang patid yearly at sa iba't ibang mga recognition talagang napapasama ang mga isla na ito sa pinakamagagandang beach destination sa buong mundo, hindi lang po sa Asia. At kagaya nga ng nabanggit natin, top 4 nakuha ng Palawan ang Best Island in Asia Pacific dito nga po sa Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. At ayon po mismo sa Department of Tourism Mimaropa, ito po ay testament, ika nga, patunay na yung warmth of the people, yung mga kababayan natin mula sa Palawan, yung napakayamang kultura ng Mimaropa region at gayon din yung collective effort para maprotektahan po ang ating magagandang beaches sa naturang rehiyon ay kumbaga ay nagbunga dahil nga po sa napakagandang pagkilala na ito. Pero may paalala pa rin ang ating mga kababayan o ang ating mga kaibigan mula po sa DOT Mimaropa o Region 4B na mag-book lamang sa mga DOT accredited tourism establishments and services. At para sa mga nanonood sa ating YouTube and Facebook live streaming, meron po kaming naka-flash ngayon na QR code na maaari po ninyong iscan para sa mga DOT accredited establishments and services. Napakahalaga niyan mga beshies kasi kagaya ng lagi nating pinagkukwentuhan dito sa ating programa, ang mga pinagta-travel natin, 'di ba? Yung budget na inaalat natin para sa ating pagta-travel, for sure ay pinag-ipunan. Kaya nakakalungkot kung mapupunta lamang po ito at mabibiktima lamang tayo ng mga scam. At hindi na lang ho mga travel and tour scam ang naglilipa na ngayon ha. Even yung mga establishments na gumagawa ho sila ng fake Facebook pages tapos pinapagawang verified. Kasi ngayon, pwede ka nang magpa-verify ng page . However, mga beshies, kaya kinakailangan pa rin na ito pong mga ito ay nasa listahan ng DOT Accredited Tourism Establishments and Services para matiyak po ninyo no, na sila ay lehitimo at walang planong manloko. Kagaya nga ng nabanggit ko, bukod po sa Palawan na rank number 4, ang Boracay din po ay top 7 naman sa Best Island in Asia Pacific. Ayon po sa Travel and Leisure Luxury Awards 2026.
And kasama rin po sa naturang listahan, kung curious kayo kung ano yung top 1, ang top 1 po ay ang Koh Samui sa Thailand po yan. Ang top 2 naman ay ang Phu Quoc sa Vietnam. Top 3

0: ay ang Bali, Indonesia. And yun nga, top 4 na ang Palawan, Philippines, and top 7 naman ang Boracay, Philippines. Hopefully, ano, sa mga susunod na kabanata o sa susunod na mga parangal, kagaya po nito, yung iba namang mga lugar sa ating bansa ang mapapabilang dito sa listahan ng pinakamagagandang beach destination, hindi lang sa Asia Pacific, kundi sa buong mundo. And kagaya nga ng laging pinaguhuntahan dito sa Pasyal Pinas, ang mga ganitong awards po kasi nagbibigay ng oportunidad, ano, para mas makilala pa yung ating mga lugar. Kasi pagka nakita nila, oh, top 1 yung ganito, top 2 yung ganito, top 4 yung Palawan, ano yung Palawan? Especially yung mga foreign travelers natin. So, magkakaroon sila ng pagkakataon para i-check out kung ano ba yung in-offer ng Palawan. Hopefully, hindi ito yung last, ano, and tuloy-tuloy yung mga awards na matanggap ng ating mga isla, pinakamagagandang beach destination sa Pilipinas. Alright, mga beshi, sa atin pong pagbabalik, mas marami pang kwentuhang turismo ang ating ibibida dito sa programang Pasyal Pinas. Ang oras po natin, 10:23 ng umaga.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
12: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
12: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
12: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3,
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3.

0: Jesse.
1: 1278 AM. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esquera. Another good news para sa ating mga beshies na nagtuturo po ng English language dito po sa ating bansa, dahil plano po ng Tourism Promotions Board na gawing rising hub for English as second language learners ang Pilipinas. Nakakatuwa, no? Kasi sa totoo lang, di ba kahapon, nakakwentuhan natin si Sir Bob ng Philippine Retirement Authority, at isa yan sa mga punto na kanyang nabanggit, na marami sa ating mga foreign retirees ang pumupunta dito sa ating bansa. Pinipili ang Pilipinas dahil yung kanilang mga anak, yung kanilang mga kamag-anak ay ini-enroll nila sa mga schools dito po sa ating bansa para matuto ng English language. At yan po ay nakikita ang oportunidad ng pamahalaan ng Tourism Promotions Board para gawing o isama sa education tourism. Ang Tourism Promotions Board po patuloy na nakikipag-collaborate sa public and private stakeholders para palakasin pa ang pinakabagong tourism offering ng ating bansa. Ito nga po ang education tourism. At kamakailan, ang TPB, nakipag-meeting yan sila sa Clark Development Corporation. Kasi alam nyo po, marami sa ating mga foreigners ang pumupunta ng Clark para doon po pag-stayin at pag-aralin yung kani-kanilang mga anak para matuto nga po ng English language. Napakarami pong mga international visitors ang kumbaga talagang naninirahan na dito sa Clark para nga po masuportahan yung kani-kanilang mga family members na ma-improve yung kanilang English language speaking skills. Ayon mismo sa CDC, ito nga po yung Clark Development Corporation, napakarami mga institutions sa Clark ang welcoming at talagang nagtumatanggap ng ating mga long stay students, particularly from South Korea, Taiwan, and China. Kaya naman nakitang oportunidad po ito ng TPB para mas palawakin pa, no, yung promotions sa pamamagitan nga po ng pag-iimbita ng ating mga foreign travelers na i-enroll yung kani-kanilang mga anak at yung mga members of the family sa ating bansa para po matuto ng English language. Ayon mismo kay CDC President and CEO Agnes VST De Vanadera, kasama po yung iba pang industry players, ay kanila nang ini-strategize. Kumbaga, pumupuesto na ang Clark bilang isa nga po sa mga rising hub para sa ating mga ESL learners. Nandyan yung market development, international promotions, and of course, yung mga programa na makakatulong sa mga estudyante na ma-improve yung kanilang skills and magkaroon sila ng overall tourism experience din. So, tuhog ba? Education and tourism in one. Sa datos din po ng CDC, ang mga institution sa Clark ay meron na hong 100 to 500 students. And typically, itong mga ito raw po ay nagsistay sa ating bansa for 1 to 6 months. Ito ay para lamang mag-aral ng English. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, South Korea pa rin po ang nangungunang largest source market para po sa mga ESL learners na bumibisita ng ating bansa. Kasunod po niyan ang Taiwan, Japan, Vietnam, China at ilang Middle Eastern countries na pumupunta rin po sa Pilipinas, specifically sa Clark. Konting kwento lang mga beshies, bago po tayo naging radio announcer dito sa Radyo Magazine, tayo rin po ay nagtuturo ng English. Oo, English instructor din tayo. Para naman sa mga South Korean students. Oo, yung mga kids mula po sa South Korea na ini-enroll po sila ng kani-kanilang mga magulang para matuto silang mag-speak in English. At yan po ay after pa talaga ng kanilang klase, ha. Bukod pa yung mga klase nila, every day, nagkakaroon sila ng mga academies. Oo, English Academy. Yan po yung isa sa aking mga
napagserbisyohan dito po sa ating bansa. Kaya nakakatuwa na ang Pilipinas ay ipinoposisyon po bilang isa sa mga hub for ESL learners. Again, ESL, ito po yung English as a second language. Yan. Kagaya kahapon, di ba nabanggit sa atin ni Sir Bob ng Philippine Retirement Authority na isa rin sa mga dahilan kung bakit marami pong mga foreign retirees ang pinipili ang Pilipinas. It's because tayo nga po ay kaya nating makipag-converse in English. Kahit yung iba sa atin, barok mag-English, di ba? O kaya naman ay Taglish yung atake. Okay lang as long as nagkakaintindihan tayo. At hindi tayo umiilag sa kanila. Kasi may mga ano talaga, mga lugar talaga or mga bansa talaga na pag narating ho ninyo, no? Magsusubo ka palang sumalita ng Ingles, eh, iiwasan ka na. Dito sa ating bansa, hindi masyado. Ina-accommodate talaga natin sila. Also, ayon po sa TPB at sa CDC, ang pagkakataon din po ito para sa ating bansa, hindi lang parang maging ESL learner hub, kundi para i-promote din doon sa ating mga learners yung iba't ibang mga destinasyon sa ating bansa. And yung capacity ng Pilipinas, ano, especially ng Clark, na mag-accommodate ng mga international students. Hopefully, one of these days, makakwentuhan natin ang mga friends natin from TPB. Oh, actually, nakapag-reach out na tayo sa kanila. At isa to sa mga gusto nating talakayin with our friends from TPB para naman makainganyo pa no, ng mga foreign travelers, retirees, hopefully, na dalhin yung kanilang pamilya dito sa ating bansa at dito na pag-aralin ng Ingles ng hindi lang 1 to 6 months. And hopefully, dito na rin sila, kumbaga, mag-invest at mag-hire ng mga tao at magkaroon o ng sariling mga lifestyle and pamumuhay. Kasi tourist spending pa din yan. Yan nga yung binabanggit ng DOT. At yan po ay malaki ang kontribusyon sa ating ekonomiya.

0: Batiin lang natin yung mga nag-comment po sa ating Facebook Live ngayong umagang ito. Good morning kay Mama Nida Morada, gayon din kay Sir Quincy Kahilig. Magandang umaga po. And of course, kay Sir Romel Livid, sabi niya mapagpalang midweek pa rin po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood sa ating Facebook Live. Ang oras natin mga beshies, 10:34 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: World class na tanawin. Explore na natin
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Influence na yan!
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
13: OPLAN contra tax scams.
10: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
14: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan.
15: Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Uy, nabalitaan niyo na ba ang Quezon City po ay meron na rin tinatawag na Quezon City Passport? Alam niyo, kamukha nung mga naonang nilaunch na passports ng iba't iba pong mga lugar dito po sa Pilipinas, kagaya ng Intramuros, meron din ng Davao at iba pa hong mga lungsod at bayan, ay meron na rin ang Quezon City. At ang mga ganitong uri po ng passports, of course, hindi to kagaya nung mga lehitimong passports na ginagamit po natin paglalabas tayo ng ating bansa. Pero ang pinaka-benepisyo po ng mga ganitong uri po ng tourism campaign and projects ay meron po silang mga discounts dun sa mga tourism establishment sa lugar, mga accommodations, at minsan may mga papremyo eh, di ba? May mga prices. Lalo na po sa makakakolect ng ganito karaming stamps, o kaya naman ay makakapunta sa ganitong karami na mga tourism establishment sa lugar. At ang Quezon City Tourism Department po, iniimbitahan ang ating mga Quezon City establishments and institutions na maging bahagi po ng official stamp station para nga po sa inaasahang paglulunsad ng Quezon City Explorer Passport Stamp Rally. Ayan. So mas marami kasi mas maganda eh, di ba? Para talagang, una, mapuno yung ating passport ng mga stamp. And at the same time, mas maraming makahikayat pa ng mas maraming magjo-join dito sa stamp rally na ito. Sino raw ba yung mga pwedeng sumali dito po na mga establishments and institutions? Pwede pong sumali yung ating mga restaurants, cafes. Marami yan dito sa QC. Hotels and staycation venues. Pwede rin pong sumali yung ating mga heritage sites and cultural institutions. Adventure and recreational destinations. Faith-based institutions and religious sites. At iba pa pong mga tourism-related stakeholders na nakapwesto po sa lungsod Quezon. Ayon po mismo sa Quezon City Tourism and Promotions Board, ito po ay makakatulong ano para sa ating mga residente at yung ating mga visitors na mahikayat pa sila na i-discover pa at ma-experience pa ang iba't ibang mga attraction dito sa lungsod Quezon. Kabilang na yung mga yung kultura natin, yung history, and of course yung mga local businesses. Na dahilan po kung bakit worth exploring ang Quezon City. Minsan kasi dinadaanan lang din ang Quezon City, di ba? Pero marami hong mga tourist destinations o kaya mga green spaces dito po sa lungsod Quezon na hindi ho natin madalas binibigyang pansin. So pagka may ganitong uri po ng tourism campaign, baka makahikayat ito ng ating mga travelers, yung mga bumabiyahe, mga namamasyal, na talagang i-explore ang bawat sulok ng Quezon City. Yung mga partner establishments, kagaya nung Cavite Passport, di ba? Ng Intramuros Passport, yung mga partner establishments po rito, sila rin yung magsisilbing designated stamping station. So kapag pumunta dyan, let's say a cafe, di ba? Pag pumunta ho dyan, yung turista, yung bisita, bukod sa pag-order, pag-dine-in, at pag-experience ng kanilang menu and food, ay pwede silang magpa-stamp. Yan. Pwede silang magpatatak ng kanila ng QC passport. At eventually, may mga corresponding prices yung mga ganito eh. At yung mga passport holders natin na mahilig ding mag-collect ng stamps ay may enjoy nila yung maraming tatak ng kanilang passport. Actually, hindi na nga to bago kasi even sa ibang bansa, ginagawa din nila ito. Kung hindi ako nagkakamali, sa Taiwan may ganito eh. Sa Vietnam din may ganito. Pero of course, hindi dun sa passport natin, di ba? Yung iba nagdadala po ng kanika-nila mga booklet, yan. Para dun sila magsa-stamp. Hindi po doon sa mismong passport natin. Kasi bawal po yun. Yung mga interested partners po na gusto pong mag-join dito po sa Quezon City Explorer Passport Stamp Rally ay maaari pong magpadala ng kanila ang email sa qctourism.museums@gmail.com at isisiraw po sa qctd@quezoncity.gov.ph. At yan po ay naka-flash ngayon sa ating screen. And ang deadline po ng submission ay maanggang July 3, 2026 na lamang. Uy, maganda yan mga beshies. Oo, mag-join kayo dyan. Kasi exposure din yan eh. At lalo na yung mga naghahabol ng stamps, talagang they will make it a point na mabibisita yung inyong cafe, yung inyong hotel, or yung inyong restaurant para makapagpa-stamp din. Hindi lang para ma-experience yung services or food na inyo pong in-offer, kundi para makapagpa-stamp din. Oo, tayo ay nakipag-ugnayan na din, of course. Kasi lagi naman natin kakwentuhan ang Quezon City Tourism. Nakipag-ugnayan na tayo sa kanila, no? Para dito sa launching ng Quezon City Explorer Passport. At dahil nga hindi pa siya nilulunsad, ngayon, nagko-collect pa lang sila ng mga establishments. Ay hopefully, kapag ho time na ito po ay introduce sa public, ay makasama rin natin sila dito po sa ating programa.

0: Alright mga beshies, lahat po ng yan ay maaari niyong makita ha sa Facebook page ng Quezon City Tourism and Quezon City Government. Samantala mga beshi, sa punto pong ito, bibigyang daan naman natin yung mga pag-uulat, mga balitang turismong hatid po ng ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Para sa ating unang balitang turismo, farm tourism sa rehiyong Northern Mindanao, itinataguyod at tinatangkilik ng Department of Tourism Region 10. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Kamakalawa Hunyo 22, nagtungo ang Department of Tourism Northern Mindanao sa Alomas Place Nature Farm at tatagpuan sa Dahilayan Manolo Fortich, Bukidnon, Northern Mindanao. Pinangunahan ni Regional Director Marie Elaine Onchuan para sa isang Farm Tourism, Innovation, Sustainability and Resilience Forum. Paraan ito ng ahensya na paigtingin ang pagtataguyod ng farm tourism ng rehiyon maihahambing sa agritourism. Binisita ng team ang Avals Bee Farm and Aviary kung saan pinangangalagaan ang mga bubuyog, beehive o bahay pukyutan na nagpuproduce o gumagawa ng honey. Binisita rin nila ang nagagandahang harden at birding landscape sa Bay Simhot ng sariwang hangin sa paligid. Mainit din silang tinanggap ng mga namamahala ng Taglukop Strawberry Farm at Binahon Agroforestry Farm, LGU at Tourism Office ng Manolo Fortich, Bukidnon. Laking pasasalamat ang DOT 10 team sa kanila at sa lahat ng nakiisa sa farm tour. Patunay ito na ang kinabukasan ng farm tourism sa Northern Mindanao ay lumalago. Ang farm tourism ay isa sa mga isinusulong na prioridad ng Department of Tourism bilang pangunahing pagpapabuelan ng kaunlaran sa kanayunan. Nakasaan ito sa Republic Act No. 10816 o ang Farm Tourism Development Act, pinagsama ang agrikultura at paglalakbay o turismo para matulungan ang sektor ng agrikultura na kumita at nakakatulong din sa paglago ng ekonomiya. Nag-uulat muli Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, science-based management ng yamang dagat sa Dasol, Pangasinan, pinalalakas sa pamamagitan ng pagsusuri. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
3: Naging magkatuwang ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 at lokal na pamahalaan ng Dasol, Pangasinan sa pagsusuri sa mga pangunahing yamang dagat ng bayan. Isinagawang assessment mula 15 hanggang 19 ng Hunyo 2026 sa pamamagitan ng Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Conservation and Development Division ng DENR Regional Office 1. Kabilang sa mga sinuri ang seagrass beds, coral reef at mangrove forest na ayon sa kagawaran ay mahalaga sa biodiversity, pangisdaan at proteksyon ng mga komunidad sa baybayin. Katuwang naman ang BIFAR ay isinagawa ang fish visual census sa mga fish sanctuary ng Dasol na layong matukoy ang baseline data ng fish population at kondisyon ng bahura. Gagamitin ang resulta ng assessment sa pagpaplano, pagbuo ng polisiya at pagpapalakas ng conservation at management initiatives ng lokal na pamahalaan. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang science-based management ng yamang dagat, sustainable fisheries at coastal resiliency ng bayan ng Dasol. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, OWA Region 1, pinagtibay ang paghubog sa mga anak ng OFWs sa isang summer youth camp. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
4: Nagsama-sama ang OWA scholars na mga dependent ng OFWs mula sa iba't ibang bahagi ng Region 1 sa isinagawang tatlong araw na Summer Youth Camp ng OWA Regional Welfare Office 1. Layunin ng programang palakasin ang kakayahan ng mga kalahok sa leadership, teamwork, personal development at financial literacy kasabay ng paghubog sa kanilang potensyal bilang mga leader at responsableng mamamayan. Formal na binuksan ang aktibidad sa pangunguna ni Regional Director Marivic Mondina ng OWA Region 1. Hinikayat niya ang scholars na patuloy na paunlarin ang kanilang kakayahan at maging katubang sa pagunlad ng kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga naging tagapagsalita, si Dr. Amapola Villar ng Education and Training Unit ng OWA Region 1, kasama sina Ryan Polenday at Ralph Lauren Gagit, kapwa OWA scholars na nagbahagi ng kanilang kaalaman sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon sa buhay at financial literacy. Isinagawa rin ang team building activities, experiential learning at election, oath-taking at turnover ng OR1SO officers bilang bahagi ng pagpapaigting ng youth leadership. Sa pagtatapos ng programa, binigyan din ng OWA ang patuloy nitong suporta sa paghubog ng mga anak ng OFWs para sa mas matatag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
0: Samantala, mula pa rin po sa ating mga kaibigan sa Radyo Pilipinas, Tayug, Region 1 Asset Recovery Management Team pinarangalan sa 63rd NIA Anniversary. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas, Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
5: Pinarangalan ng Certificate of Recognition ang Region 1 Asset Recovery Management Team sa ginanap na 63rd National Irrigation Administration Anniversary sa NIA Central Office sa Diliman, Quezon City. Ipinagkalubang parangal bilang pagkilala sa natatanging commitment, dedikasyon at mahalagang kontribusyon ng kupunan sa mga inisyatiba na ahensya na mabawi, mairehistro at mapatituluhan ang mga totoong ari-arian ng NIA sa ilalim ng kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, ipinamalas ng Region 1 ARM Team ang kausayan sa pangalaga ng mga ari-arian ng pamahalaan at pagtataguyod ng epesyenteng pamamahala ng ari-arian. Ang natanggap na pagkilala ay nagsisilbing inspirasyon sa buong kupunan upang patuloy na itaguyod ang pinakamataas na pamantayan ng serbisyo publiko, pananagutan at profesionalismo bilang suporta sa pangkalahatang layunin ng NIA. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report,
6: Report. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal,
11: Pinas.
10: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga beshies, ngayon pong araw na ito ng Wednesday, kagaya ng nababanggit natin ng mga nakaraan, tomorrow ay mag-uumpisa na po ang CPTEX. Ito po yung Central Philippines Expo. Yan, nagaganapin po yan sa Nuvali. Ha? Kaya huwag nyo huyang palalagpasin, especially yung malapit po sa Laguna, para naman ma-experience po ninyo yung ilan sa mga travel discounts. Kayo yung makakuha no, ng mga magaganda ng travel deals mula po sa Central Philippines. Pitong rehiyon po yan. Kabilang po dyan ang Calabarzon. Nandyan din po ang Mimaropa. Even yung Bicol region ay kasama po dyan. At iba pang bahagi po ng ating bansa na nasa gitnang part ng Philippines. Kagaya ng nabanggit natin nung nakaraan, kabilang din po dyan yung Central Visayas, yung Eastern Visayas, Western Visayas, at yung Negros Island region. Gaganapin po ito sa Ayala Mall, Solenad, sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. Dahil marami na tayong friends ano, na bahagi po ng tourism sector, nakikita ko napakarami sa kanila yung mag-join dito sa CPTEX. Sayang nga lang dahil hindi natin sila, yung mga organizers, ay hindi natin nakakwentuhan dito sa programang Pasyal Pinas kasi very busy na daw sila talaga dun sa preparations kasi malaking event po ito and nagkaroon din ng medyo konting problema dahil nga po may bagyo eh. So, yung Calabar Zone, which is yung location po at venue nitong event ay nakaranas din po ng malakas na mga pag-ulan. So, yung preparations nila ay naantala din. Kaya naging busy na ang ating mga friends from Central Philippines Tourism Expo. Pero huwag niyo po yung palalagpasin ha. June 26 to 28, Ayala Mall, Solenad, sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo ngayong araw na ito ng Miyerkules. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Ronabel Esperanza, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Wednesday.
10: Pasyal Pinas!
9: Pasyal!
10: Pasyal Pinas!
9: Pasyal Pinas!
10: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
6: Are you ready to dive in?
10: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
6: Pasyal Pinas!
10: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines!
10: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo!
23: Publico Radio Pilipinas.
24: And Capital 104.3 Colab.
25: Colab. Radyo Magazine.
26: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
27: World Service.
28: Ang tagintig ng FM.
29: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpila.
31: Pinagsanib na puwersa.
32: Para sa mas malawak.
33: Mas maraming mararating.
34: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
35: At serbisyo publiko.
36: Radyo Pilipinas.
37: And Capital 104.3 Colab.
38: Radyo Pilipinas.
39: News nationwide.
40: Trending issue. News na pinag-uusapan.
41: World News in 5.
42: Ang inyong institusyon
43: sa Philippine Sports Broadcast.
44: Di papahuli
45: sa mahahalagang kaganapan.
46: 66 Impormasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko.
49: 738.
50: Sports Radio.
51: 918.
52: Radyo Magazine.
53: 1278.
54: At Radyo Pilipinas World Service.
55: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
56: Mapapakinggan na
57: sa Capital 104.3 FM.
58: Capital 104.3.
59: Radyo Pilipinas World Service.
60: Sports Radio.
61: Radyo Magazine.
62: Serbisyo Publiko.
63: The AM and FM Collab.
64: Sa Capital 104.3 FM.
65: Radyo Pilipinas.
66: Radyo Pilipinas.
67: And Capital 104.3 Collab.
68: Collab.
69: Mas pinalakas.
70: Pinalawak.
71: Radyo Pilipinas.
72: Radyo.
73: Publiko.
67: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas
11: Radio Publiko
12: 738.
13: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: The AM and FM collab.
18: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radio Pilipinas.
20: Radio Pilipinas
21: and Capital 104.3 collab.
22: Collab.
23: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
38: Agahan.
39: Six Information, GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
44: Radyo Pilipinas.
45: Call app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
46: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
48: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
46: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
49: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
50: Anong nangyari?
49: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
51: Ako sir, ambulance driver ako.
50: Ambulance driver? Oh.
51: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
48: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
50: Dahil hindi na umabot.
51: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
48: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
50: Makapal yung semento.
48: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
50: These are the reinforcements.
48: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
46: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
50: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
46: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 15 anyos na estudyante na sangkot sa school shooting incident sa Tacloban, sinampahan na ng kasong kriminal.
4: Headlines.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang pag-aralan ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability. Panukalang ibaba ang edad ng criminal liability suportado ng pambansang pulisya.
4: Headlines.
2: Congressional inquiry sa mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa mga paaralan sa Tacloban at Cavite inihain sa Kamara.
4: Headlines.
6: Philippine National Police plano magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting. Active shooting drill sa mga paaralan suportado ng Department of Education.
4: Headlines.
2: Mga lokal na pamahalaan makakatanggap ng mas malaking bahagi ng national tax collection sa 2027 ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
6: Autopsy report ng mga nasawing Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili hawak na ng National Bureau of Investigation.
4: Headlines.
2: Department of Foreign Affairs kinumpirma na walang Pilipinong nadamay sa pagsabog ng gas facility sa Qatar.
4: Headlines.
6: At Bagyong Francisco patuloy sa paghina habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Panibagong bagyo na tatawaging Gardo, pagpasok ng PAR, matamang minomonitor ngayon ng PAG-ASA.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
9: Radyo Pilipinas News.
10: News Nationwide.
2: Oras po natin, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, sinampahan na ng kasong kriminal ang 15 anyos na estudyante na sangkot sa Tacloban school shooting incident. Ayon kay Police Regional Office 8, Public Information Office Chief, Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, bullying ang isa sa mga tinitingnang posibleng dahilan ng pamamaril. Pero nasa Prosecutor's Office na aniya ang kaso para sa karagdagang proseso. Aniya, nauna na rin nakausap ng PNP ang babaeng pulis na nagmamayari ng baril na ginamit ng isa sa mga teen shooter. Samantala, ikinokonsidera ng PRO 8 na mapanagot ang mga magulang ng dalawang menor de edad.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
6: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaring managot sa batas ang isang bata. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng school shooting incident sa Tacloban na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad. Bagamat hindi tinukoy kung hanggang anong edad maaring ibaba ang minimum age of criminal responsibility, handaan niyang pag-aralan ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito.
12: Kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, titignan po yan ng Pangulo. Pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
2: Ipinauubayan na ng Department of Justice o DOJ sa Kongreso ang usapin ng pagpapababa ng minimum age para sa criminal responsibility sa bansa. Sa gitna ito ng panawagan ngayon ng marami na pababain ang edad para maparusahan ang mga kabataang nagkasala sa batas kasunod ng insidente ng school shooting sa Tacloban City kahapon. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi maaaring magkomento ang kagawaran tungkol dito bilang bahagi sila ng ehekutibo at hindi ng legislatura.
13: I think that's within the domain of legislation. Nasa mga lawmakers na po natin yan. Request for legal opinion. But again, I think this is something that's within the domain primarily okay, of the lawmakers, legislature. Nasa mga mapapatas po natin ang mandato na alamin kung may pagkukulang po ba o wala.
2: Ang tinig ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Suportado rin ng pambansang pulisya ang panukalang ibaba ang minimum age ng criminal responsibility sa 12 anyos mula sa 15 anyos. Ay kay acting PNP spokesperson Allen Reyco, dumami na ang bilang ng mga minor de edad na nasasangkot sa krimen, ngunit tinitingnan pa rin ng mga otoridad ang bawat kaso para matukoy kung kumilos ang bata ng may sapat na pangunawa sa kanyang ginawa.
14: Ito nagkakaproblema na po tayo. As a matter of fact, we studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment.
6: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang estudyante ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Batay sa investigasyon, lumalabas sa mga screenshot ng kanilang online chat at mga panayam sa suspect matapos maaresto ng matagal ng plano ang pag-atake simula pa noong Mayo 1. Batid din ang dalawa na mabigat na krimen ang kanilang gagawin. Subalit, hindi sila nag-alala dahil inakala nilang makakalaya rin sila agad sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Una nang sinabi ng pulisya na bigong mahanap ng dalawa ang isang estudyante na umanoy ng bully sa kanila, kaya nagpapatok na lang ang mga ito sa mga bintana.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
6: Bineberipika pa ng pulisya ang kumakalat na screenshot sa social media na sinasabing usapan ng dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban shooting incident. Lumalabas kasi sa usapan ng dalawa na tila pinagplanuhan ang naturang pamamaril. Ayon kay Ko, kabilang ang isa sa mga shooter sa mga online group kung saan pinag-uusapan ng harsh o mararahas na content.
14: Po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post ng mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
6: Si acting PNP spokesperson Allen Reyco.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
2: Posibleng may kaugnayan sa 764 Network ang pamamaril ng dalawang estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales na nakapasok na sa online games ang 764, isang online network na sangkot sa pagkalat ng mararahas, mapanakit o exploitative content. Karaniwan na niyang hinihikayat ang mga player na gumawa ng marahas na aksyon kapalit ng reward. Batay sa monitoring ni Morales, may 500 bata sa Pilipinas ang posibleng nabe-brainwash na ng ideolohiya ng 764 Network.
15: Naghahanap sila ng mga, for example, yung mga may mental problems, yung mga bullying problems, yung mga may eating disorder problems, mayroon po mga depression. Pumapasok po sila sa mga group na yan, ine-exploit po nila yung mga weakness na yan. They are trying to convince them, they are praising them, na kahit na mali yun, they are still praising them. Para makuha lang talaga yung loob.
2: Si Open Source Intelligence Analyst Investigator Brett John Morales.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
6: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sinusulong ang paghihigpit sa social media ng mga bata kasunod ng Tacloban school shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
16: Nanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata at paglepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Zubiri, dapat magsilbing wake-up call ang trahedya para harapin ang lumalaking impluensya ng social media sa kabataan, lalo na ang pagkalantad nila sa marahas sa mga nila naman, online hate at mapanganib na mga trend. Suportado ng Majority Leader ang pagtalakay sa posibilidad na ipagbawal o higpitan ang paggamit ng social media para sa mga batang edad 16 pababa. May nakabinbinanyang panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children Bill na naglalayong pagbawala ng mga minor na edad na wala pang 16 years old na magkaroon o gumamit ng social media accounts. Bukod dito, minumugahe rin ni Zubiri ang pagrepaso sa Juvenile Justice Act para pag-aralan kung dapat bang litisin bilang mga nasa hustong gulang ang mga minor na edad na 14 years old pataas na sangkot sa mabibigat na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa habang isinasaalang-alang pa rin ang due process at rehabilitasyon. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan, kabilang ang masusing inspeksyon sa mga bag at pagtukoy sa mga kakulangan na seguridad na maaaring nagbigay daan sa pagpasok ng baril sa loob ng campus. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
2: Plano ng Philippine National Police o PNP na magsagawa ng simulation exercises sa mga eskwelahan para sa active shooting situations. Ito po ang sinabi ni Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co. kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Co, bahagi ito ng mas pinaigting na pagtutulungan sa law enforcement ng mga barangay at eskwelahan.
14: We are planning to conduct simulation exercises kagaya po ng earthquake drills natin na kung saan ay matuturuan po ang ating mga estudyante at ating mga guro at lahat po kung paano po mag-react o ano po ang gagawin in crisis situations to include active shooter situations.
2: Si Acting PNP Spokesperson Allen Ray Co.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
6: Sa kabilang dako, suportado rin ng Department of Education o DepEd ang pagkasa ng active shooting drills sa mga paaralan na siyang pangungunahan ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magiging malaking tulong ang drill na ito upang mas maging handa ang mga paaralan sakali mang may kaparehong insidente ng karahasan ang magaganap.
19: Tinitingnan namin yung posibilidad din na magkaroon na rin tayo ng institutionalized drills, no? Kung meron tayo earthquake or fire drills,
7: yes,
19: makapag-institutionalize na rin tayo ng ganito, no? Active shooting drills natin. But definitely, we need the help and support, yes, of our law enforcement agencies, mm-hmm, kasi wala kaming kakayanan,
7: yes,
19: sa bagay na ito. Wala kaming expertise.
7: Mm-hmm.
19: So this is something that we will be bringing up and we will be discussing with PNP and other law enforcement agencies.
6: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
2: Mga minor de edad na suspects sa pamamaril sa Tacloban City matagal na umanong nabubuli ayon sa DILG. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: report.
20: O sibling, matagal na umanong nakararanas ng pambubuli ang dalawang minor de edad na sangkot sa nangyaring shooting spree sa San Jose National High School sa Tacloban City, kamakalawa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimunya sa panayam sa kanya dito sa Campo Crame, lumalabas na sa paunang investigasyon na bullying gone wrong ang insidente. Lumalabas din ang sa impormasyon na maaaring maimpluwensya ng video games ang pagkilos ng mga suspek na itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL. Sinisilip na rin ng DILG ang pananagutan ng mga magulang at kaanak matapos makuha ang baril ng mga bata. Isa sa mga armas ang hindi rehistrado at may peking serial number. Samantala, kinukonsulta pa ng DILG sa DSWD kung maaring litisin bilang adult ang 15 anyos na suspect dahil lumalabas na dalawang araw umano itong pinagplanuhan o dalawang buwan itong pinagplanuhan ang krimen. Kaso nito, suportado naman ni Rimunya ang pagrepaso sa juvenile justice law at pagsusuri sa mga polisiya laban sa bullying upang maiwasan ang kahagintulad na insidente. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
21: Hindi pala nakakuha ang full report, pero ang lumalabas sa initial feedback ay bullying gone wrong. Binubuli daw yung dalawang sudyanteng yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang titignan namin dito yung culpability ng tiyahin at ng magulang dahil nakuha nila ang baril ng

0: Mula rito sa Campo Crami para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Capital Region Police Office o NCRPO nagsagawa ng mga dialogo sa mga guro at mga mag-aaral sa Metro Manila para sa kaalaman kontra bullying. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: AJ?
3: Yes, Chad. Upang maiwasan nga ang insidente ng bullying sa bawat paaralan sa Metro Manila, nagsasagawa ng National Capital Region Police Office o NCRP ng dialogue sa bawat mga guro at mag-aaral sa buong Metro Manila upang magbigay ng impormasyon kontra bullying. Ayon nga kay NCRP o spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na ongoing na mga dialogue meeting sa mga guro sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila upang mabigyan ng impormasyon ng mga ito kung ano ang dapat isaalang-ala kapag nabully ang isang estudyante upang maiwasan ang mga ito. Magsasagawa rin ng info drive dissemination ng NCRPO sa bawat mag-aaral upang maiwasan naman ang ganitong mga insidente. Una nang sinabi ng NCRPO na magpapakalat na sila ng mga police visibility sa bawat paaralan sa Metro Manila upang mas mabilis na responde sa anumang insidente sa bawat paaralan sa Kalakhang, Maynila. Wala pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Pulpo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ikinoconsider na rin ng Department of Justice o DOJ ang posibilidad na hindi lamang simpleng kaso ng bullying ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inaalam nila kung may kinalaman sa violent extremism ang insidente gaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na bullying ang posibleng sanhi ng karumal-dumal na pamamaril na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng maraming biktima. Aniya, madaling ma-impluensyahan ng mga bata, lalo na sa mga nakikita nila online.
5: We also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely. Okay, so these are all possibilities we're looking into. If it's a form of extremism, if it's a form, specifically NVE, nihilistic violent extremism. So these are all the nuances of this issue that the DOJ is looking into.
4: Yan po ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:21 ng umaga. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ang atin pong oras, alas 11:22 ng umaga. Magkakasana ang Senado ng investigasyon tungkol sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan dalawang minor de edad ang nakapaslang ng tatlong minor de edad at nakasugat pa ng ilan. Inanunsyo ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros na bubuksan nila ang investigasyon sa July 1. Ayon kay Ontiveros, layo ng Senate Inquiry na alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya. Pinunto niyang nagiging pugad na kasi ang ilang online platform ng mga grupong nang be-brainwash sa mga kabataan at nagra-radicalize sa mga bata. Ang gagawing pagdinig ay bilang follow-up sa nauna ng pagdinig ng komite noong April 14 na nagsiwalat sa na may ilang online platform at gaming spaces na nagagamit sa grooming, manipulasyon at pag-radicalize ng mga kabataan sa karahasan. Kahit pa ni Ontiveros, hindi nila hihintaying magkaroon ng sunod pang biktima bago kumilos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Congressional inquiry sa Tacloban shooting at Cavite stabbings inihain ng Manila Solon sa Kamara. Ang detalye mula sa ulat ni Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Formal lang inihain ni Committee

0: on Public in Order and Safety Chair at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang House Resolution Number 1146 upang imbestigahan ang serye ng karahasan sa mga paaralan. Sentro ng imbestigasyon ang naganap na madugong pamamaril sa Tacloban at mga palanaksak sa Cavite. Ayon kay Valeriano, matagal ng issue ang aseguridad sa mga campus na nagriresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng mga estudyante at guro. Ayon pa kay Valeriano, mahaba na ang listahan ng kapabayaan at kakulangan sa mga pampublikong paaralan na nagiging mitsa ng krimen. Kabilang dito ang sirambakod at walang gwardya, kakulangan ng mental staff, walang first aid at inappropriate romantic relationship sa pagitan ng mga estudyante at guro. Hindi rin pinanampas ni Valeriano ang pamunuan ng DepEd Tacloban, ang school principal at city school superintendent na anya dapat humarap sa investigasyon. Iginiit din ni Valeriano na makasuhan ang mga may-ari ng baril, kumpirmahin ang totoong edad ng mga batang sangkot sa krimen at papanaguti ng mga magulang at guro dahil sa kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Secretary Rex Gatchalian, personal na nakiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa Tacloban City dahil sa pamamaril. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Bumisita ngayong araw si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, kasama sa binisita ng kalihimang burol ni Nadjancy Separa at Chris Lawrence Fabian ng mga estudyanteng nasawi sa insidente. Sa kanyang pagbisita, inihatid ng kalihim ang pakikisimpatsa ng pamahalaan at tiniyak ang patuloy na suporta ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng trahedya, kabilang sa ipinagkaloob na ng ahensya ang tulong pinansyal, psychological first aid at iba pang kinakailang serbisyo para matulungan ng mga pamilya sa pagharap sa matinding pangyayari. Ayon sa DSWD, umaabot na sa 160,000 pesos ang pinansyal na tulong na natanggap ng mga pamilya sa tatlong estudyanteng nasawi sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health na wala nang babayarang gastusin sa ospital ang mga pasyente mula sa Tacloban shooting incident. Ayon sa DOH, sakop na ng Zero Balance Billing Program ang Eastern Visayas Medical Center kung saan naka-admit ang nasabing mga pasyente. Samantala, nakaalalay din ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP ng kagawaran para sa pagpapagamot ng mga pasyenteng naka-admit sa mga LGU at mga pribadong ospital. Magbibigay naman ng DOH ang mental health at psychosocial support para sa mga estudyante, kabilang ang mga guro, non-teaching personnel at mga magulang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education o DepEd sa iba't ibang ahensya para mapataas pa ang antas ng seguridad sa mga paaralan, partikular sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, higit sa pagdaragdag ng security personnel ay dapat matutukan din ang physical aspect ng seguridad tulad ng pagtataas ng bakod ng mga paaralan para hindi ito basta-basta mapasok ng kung sino man. Pinatututukan na rin ng DepEd ang behavioral response ng mga estudyante na dapat ding mabantayan ng mga guro para agad silang matulungan kung may kinakaharap silang problema o sitwasyon.
5: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin. Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya.
6: Yes, sir.
5: At then parang sa trabaho. Sabi ko sa atin, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo dito at saka tinatakusta natin dapat natin yung mga bata.
2: Ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Itinuturing ng Department of Education o DepEd bilang isang isolated case ang kaso ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, sinabi nitong maituturing na isolated case ang shooting incident dahil sa dami ng mga paaralan sa bansa. Kakambal ito, aminado ang DepEd na kailangan na talaga ng mayorya ng mga paaralan na pataasin ang level ng kanilang seguridad, bagay na tinututukan na ng DepEd katuwang ang ipang mga ahensya at maging ang mga lokal na pamahalaan. Inaksyonan na rin ng kagawaran ang pagbibigay ng psychosocial intervention at first aid sa mga nakasaksi sa pamamaril, lalo na ang mga estudyante. Nais na rin tutukan ng DepEd ayon kay Garma ang malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril upang matukoy ang motibo ng mga batang may sala at humantong ito sa malagim na insidente.
6: Importante na malaman natin kung totoong ito ang motibo. The same time ay i-address natin ano ba ang bakit nagkaroon ng ganitong motibo itong mga batang ito. At tignan natin, no? Hindi lang ito sa school na ito but in other schools, meron na bang ganitong mga sinyales na kailangan kaagad maagapan ng ating mga paaralan. So yun yung importante ngayon, no? Na ma-establish ang based on factual investigation at importante rito yung psychosocial first aid talaga,
7: yes,
6: because of the trauma ng mga mismong nasugatan at yung naka-witness,
7: yes,
6: ng pangyayari.
4: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinutulak ng Council for the Welfare of Children o CWC na mapalakas pa ang mga umiiral ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiatives at early intervention system sa mga paaralan. Sa panayam ng programang Boses kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi niyang dapat mas matutukan ngayon ang mental wellness ng mga kabataan, lalo't exposed ang karamihan ng mga kabataan sa social media at iba pang platforms kung saan talamak ang tema ng karahasan. Kung mapapalakas kasi at ma-i-institutionalize ang mga programa at early intervention systems, sinabi niyang tiyak na maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
8: Yung bullying and cyberbullying complaints sa eskwelahan ang nare-receive namin na nagbubunsod ng mental health problems. Ano? Pwedeng simpleng mabigat ang load sa eskwelahan, hindi makakope ang bata, o ano kaya problematic ang pamilya na dadala ang problema sa eskwelahan. Lahat ng mga pressure na dinadala ng bata na nagmumula man sa bahay or nagmumula sa eskwelahan, or combination of both, ay nakakadagdag sa mental health wellness niya, so to speak, ano? Pag ang mental health wellness ng bata ay hindi po nabantayan, maaaring yang mag-lead sa mga ganitong pangyayari, ano, kunyari sa pag-commit ng violent acts po.
2: Ang pahayag ni CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga lokal na pamahalaan makatatanggap ng mas malaking bahagi mula sa National Tax Collection sa 2027 ayon sa Malacanang. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasa ngayon naabot sa 1.19 trillion pesos ang nakalaang National Tax Allotment o NTA sa 2027 na ibabahagi sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Sinabi ni Recto na ang Pangulo Marcos bilang sandating local chief executive ay batid ang pangangailangan at karapatan ng mamamayan. Ang pondo ni Recto ay magsisilbing suporta mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Sinasabing one of the biggest ticket items ang nabanggit na halaga na ilalakip sa proposed 2027 national budget. Dagdag ni Recto na inaasahang mababanggit din ang ukol dito sa nakadagdag State of the Nation address sa susunod na buwan ni Pangulo Marcos. Pagtiyak na Executive Secretary, patas at ibinase sa formula ng itinatakda ng batas ang magiging share ng mga kinaukulang LGU na ibinabatay din naman sa population at land area. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hawak na ng National Bureau of Investigation o NBI ang autopsy report ng nasawing Ateneo student-athletes na sina Rene Batarbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad na ring ibibigay ang autopsy report sa mga pamilya ng dalawang nasawing estudyante. Pagdating naman sa timeline ng investigasyon, umaasa si Matibag na ngayong Linggo ay matatapos na nila ang proseso ng investigasyon, lalo pat hawak na nila ang testimonya ng mahalagang personalidad na may kaugnayan sa insidente ng pangkalunod ng dalawang batang basketbolista.
10: We want to finish the investigation. What we are avoiding here is paging parang personal or political yung thesis. we will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interview. Para matapos namin by this week, depende sa dating ng mga ating investigan. Pero of course, we also set a time frame para magawa ito. Ang talagang, what I can tell you now, na sigurado, is natapos namin naka-adapt yung autopsy report for both Divine and Rene. So meron na kaming autopsy report yan na inibigay na namin sa pamilya.
2: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasaktan sa pagsabog ng Ras Laffan gas facility sa Qatar. Ayon kay DFA spokesperson Annaline Ratonel, kinumpirma ng embahada ng Pilipinas sa Qatar na walang Pilipinong nadamay sa insidente. Nabatid na naganap noong Linggo ang isang operational incident sa Ras Laffan kung sa matagpuan ng pangunahing liquefied natural gas processing operations ng bansa na nagresulta sa pagsabog at sunog sa Barzan gas plant. Sinabi ng kumpanya na agad ding naapula ang apoy bagamat hindi pa malinaw kung may naging pinsala sa planta na nagsusupply ng gas para sa domestic market. Ayon naman sa Ministry of Interior ng Qatar, may ilang nasugatan sa insidente na inilarawan bilang technical accident. Gitni ng mga otoridad na walang gas leak na nagudulot ng banta sa kaligtasan ng publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa bansa pa rin ang Bagyong Francisco na patuloy na humihina. Sa kabila po niyan, posible pa rin makaranas ng malalakas na pagulan ang Batanes at Cagayan. Inaasahan din ang malakas na hangin sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon at Mindanao dulot ng bagyo at habagat. Posibleng lumabas ang bagyo bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Samantala, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo pag pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacanang na masihigpitan ang mga patakaran at proteksyon laban sa korupsyon sa flood control projects na muling popondohan sa 2027 budget. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na nakatuon ang Marcos administration sa pagiging transparent at accountable sa pagpapatupad ng nasabing mga proyekto. Tiniyak din ng Malacanang kung paano maiiwasan ng gobyerno na maulit ang irregularidad sa nasabing mga proyekto sa nakalipas na taon.
7: Yan po ang pangako ng Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dison. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isa sa tatlong nasira ang pumping station sa Rojas Boulevard sa Maynila na ayos na ng Department of Public Works and Highway. Si DK Zarate para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sa Padre Paura, pumping station sa Rojas Boulevard kung saan binisita ngayong umaga ito ni DPWH Secretary Vince Dison. Itong nasabing pumping station ay isang taon nang hindi gumagana o nasira dahil na rin sa mga bumarang basura.
12: Ininform ako na yung tatlong pumping station dito sa Ross Boulevard, sira. Nung pinatignan ko, ito nakita natin. Isang taon niyang ganyan, hindi gumagana. Kaya talagang magbabasa ta.
11: Pero ngayon, ito ay naisaayos na. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dison na magiging maayos yung pagbimente na dito, lalo na inaasahan na yung mga sunod-sunod na pagulan.
12: So itong power, tapos na, naayos na, yun lang ang remedyo sa abad.
11: Itong dalawang pumping station pa na kailangan ayusin ay target matapos sa unang linggo ng July. At inaasahan na magiging epekto na ito ay mababawasan yung pagbaha yan sa may bahagi ng P.O. Pampo, sa may Top Avenue at iba pang bahagi rito sa may lungsod ng Maynila. Mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Digi Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Muling nagtungo sa Quezon City si First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw para ipagpatuloy ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Drive ng Pamahalaan. Ikatlong araw na ito ng pag-iikot ng programa kung saan kabilang sa mga benepisaryo ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa. Sa kabila ng maulang panahon, mainit na sinalubong ng mga residente ang unang ginang na nagbahagi ng mensahe ng suporta at malasakit. Sa kanyang mensahe, sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos na bilang isang ina, Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Umaasa siyang makatutulong ang natanggap na 10 kilo ng bigas mula sa pamahalaan para mabawasan ang pang-araw-araw na alalahanin ng mga benepisaryo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: Dapat nang asahan ang mas maraming maritime cooperative activity o MCA ng Pilipinas sa iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Ito po ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng matagumpay na pagpapatrolyan ng BRP Diego Silang sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc, ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Bitbit ng barko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na nagigiit sa soberanya ng bansa, habang ang China naman ay walang ibang bitbit kundi ang mga naratibo ng pangaangkin sa mga teritoryong para sa Pilipinas.
13: Unilateral patrols and bilateral and multilateral activities close to Bajo de Masinloc in the coming months.
2: Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserved Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Posibleng matapos ngayong linggo ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Shell Jocno, kahit tumagal ang marking sa mga dokumento hanggang weekend o sa susunod na linggo, ay tuloy pa rin ang nakataktang pagdinig sa July 6. Anya, tumatagal lang ang pre-trial dahil sa independent markings ng defense at prosecution teams. Una nang ipinanukala ng prosecution team sa Senate Impeachment Clerk of Court na payagan ng marking of evidence sa Biyernes at Sabado at doble ng teams para mapabilis ang marking sa mga dokumento. Itinakda ang pre-trial conference mula June 18 hanggang June 25.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inihayag ng International Criminal Court o ICC ang kanilang pagnanais na personal na padaluhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na status conference ng ICC sa darating na ikapito ng Setyembre. Sinabihan na ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Peter Haynes na inaasahan ng korte na makakuha na ang resulta ng medical assessment ng dating Pangulo. Wala ring nakikitang dahilan ang trial chamber para hindi humarap si Duterte, maliban na lamang kung may sitwasyong medikal na makakapigil sa kanyang pagdalo.
14: Need for anything to be discussed, then we may vacate. But otherwise, it's 7th of September, 13th of October, and then the 2nd of November. I rather feel the one on the 7th of September, because by then we'll have had the reports, is likely to be any important one, and for that, certainly Mr. Haynes, we would expect Mr. Duterte to be here unless there's some medical issue.
2: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Angan at sa larangan ng palakasan.
1: Radyo Pilipinas Sports.
4: Batang Pinoy magbabalik sa Bacolod City matapos ang 27 taon tampok ang 30 sports. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
15: Formal lang inanunsyo ng Philippine Sports Commission ang hosting ng Bacolod City sa 2026 Batang Pinoy mula December 12 hanggang 18. Nagbabalik ang major grassroots program ng PSC sa City of Smiles matapos ang 27 years o mula nang gawin dito ang inaugural inaugural edition ng palaro noong 1999. Tinatayang 18,000 athletes at 1,000 officials mula sa 188 local government units ang lalahok sa kompetisyon na pinalawig ang sporting event sa 30 dahil sa pagkakasali ng golf, skateboarding at bowling. Sinabi ni PSC Chairman Pato Gregorio na nagdesisyon din ang ahensya na limitahan na ang batang Pinoy para sa mga atletang edad 8 hanggang 15. Ito ay para hayaan naman ng 16 to 17-year-old athletes na magpakitang gilas sa palarong pambansa. Sinabi naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa kanyang pagbisita sa Philippine Sports Writers Association Forum sa PSC Media Room kahapon na handa na ang kompetisyon venue sa lungsod. Aniya, 4,000 hotel rooms at government schools din ang kayang tumanggap sa delegasyon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kalagdang ang balita sa ating mga lalawigan. Inyo pong abangan sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Well, hashtag panatag ang may alam.
17: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
18: Ay, aircon ba ako?
17: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
18: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
17: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang rep mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:45 oras natin, Pilipinas. Balita dito sa Luzon. BFP at LGU Adams sa Ilocos Norte nananatiling alerto sa banta ng pag-ulan. Malaking puno ng akasya natumba sa National Highway ng Bayan ng Curimao. Si Rani Dorila ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nananatiling handa ang Bureau of Fire Protection at ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Adams, Ilocos Norte sa posibleng epekto pa rin ng hanging habagat sa paghila ng Bagyong Francisco. Matapos ang pagpupulong na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi ni Acting Municipal Fire Marshal SFO3 Henrik Damo na ihanda na ang mga kinakailangang kagamitan sa pagresponde, mga food packs at patuloy ang paalala sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa lalo na sa kalsadang papunta sa bayan. Bagaman walang naramdamang malakas na ulan sa magdabag, nananatiling alerto ang mga otoridad. Sa kabilang dago, ayon pa rin sa Bureau of Fire Protection, isang malaking puno ng akasya ang natumba sa gilid ng National Highway sa bayan ng Curimao kagabi ng pasado alas 12. Ngunit dahil sa pagtutulungan ng MDRRMC at DPWH ay agad namang natanggal ang naturang puno. Pagtitiyak ng BFP na walang nasaktan na motorista o residente sa naturang insidente at hindi ito nauugnay sa bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Biko, lindol naramdaman sa Naga City sa Camarines Sur ngayong 11:25 ng umaga. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Jed, naramdaman ang lindol dito sa Naga City ngayong umaga. Eksaktong 11:25 nangyari ang lindol. Sa pabatid na inilabas ng V-Box, Ang lindol ay nasa 3.7 magnitude at may lalim ito na 6 na kilometro. At ang epicenter nito ay matatagpuan sa 6 na kilometro sa kanlurat ng San Fernando, Camarines Sur. At ang ayon nga sa FEBOX na itala ang mga intensities o incidental intensities sa intensity 3 sa Pili, Camarines Sur, habang intensity 2 naman sa Iriga City sa Camarines Sur, at intensity 1 naman sa Sagnay at sa Sipokot sa Camarines Sur. Ang naramdamang lindol dito, Ched, ay mahina lang at tumagal lamang ng ilang segundo. At wala pa tayong impormasyon kung masusunod pa ito o kung meron pang aftershock pa na susunod dito sa lindol na ito. At yan na muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik tayo sa Norte Emergency Transport Services Program ng Baguio City. Nagpapatuloy si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagpapatupad ng Emergency Transport Service Program upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mananatiling umiiral ang programa hanggat hindi pa ganap na nagiging matatag at normal ang sitwasyon sa industriya ng petrolyo. Aniya, mahalagang mapanatili ang suporta sa mga tsuper upang hindi maapektuhan ang kanilang kabuhayan at ang serbisyo sa mga commuters. Layunin ng Emergency Transport Service Program na magbigay ng ayuda at insentibo sa mga tsuper, partikular ang bumabiyahe tuwing gabi. Malaki rin ang may tutulong ng programa sa mga pasahero dahil mababawasan ang mahabang oras ng paghihintay sa masasakyang jeep sa mga terminal. Sinabi ng alkalde na patuloy na minomonitor ng pamalang lungsod ang galaw ng presyo ng langis at ang epekto nito sa sektor ng transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Windmill project sa Alabat, binisita ng sangguniang panlalawigan ng Quezon. Si May Formara ng Radyo Pilipinas Lucena sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sinuri ng sangguniang panlalawigan ng Quezon ang isinasagawang windmill project sa bayan ng Alabat para alamin ang kasalukuyang kalagayan at progreso ng isa sa mga pangunahing renewable energy projects sa lalawigan. Ayon sa Quezon PIO, tiningnan ng mga lokal na opisyales ang implementation ng proyekto at nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya at mga namamahala upang matiyak na maayos at naaayon sa itinakdang plano ang pagpapatupad ng konstruksyon. Ayon pa sa Quezon PIO, layunin ng inspeksyon na makita ang magiging ambag ng proyekto sa pagpapalakas ng renewable energy sector, pagpapabuti ng supply ng kuryente at ang paglikha ng mga oportunidad para sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga residente ng Alabat, Quezon at mga karatig lugar. Ang wind energy project ay inaasahang makakatulong sa pagsusulong ng malinis at napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya kasabay ng pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy bilang pag-iwas sa pagdepende sa fossil fuels bilang pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DepEd, PNP at Tacloban LGU nagsanipwersa para sa seguridad ng mga paaralan sa lungsod. Suspect sa pamamaril sa San Jose National High School, kinasuhan na. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nagsagawa ng emergency briefing ang pamalang lungsod ng Tacloban, Department of Education at Philippine National Police sa San Jose National High School kasunod ng naganap na pamamaril sa paaralan. Personal na dinaluhan ni DepEd Secretary Sunny Angara at Mayor Alfred Romualdez ang pagpupulong kung saan inilatag ng PNP ang kanilang security assessment at investigation report. Nilinaw ng PNP na nanatili sa 3 ang bilang ng nasawi at 20 ang nasugatan. sa ilalim sa psychological first aid ang mga mag-aaral, guro at magulang. Sasagutin naman ng DOH ang lahat ng gastusing medikal ng mga biktima habang paigtingin ng PNP ang police visibility sa mga paaralan. Maring kinunda na ni Mayor Romualdez ang insidente at nagpaalala sa masamang impluensya ng social media sa kabataan. Habang nakiisa naman si Secretary Angara sa panawagang magtulungan upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Baling na tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 1,000 display students sa Marawi City nakatanggap ng 13.6 million pesos na educational assistance mula sa BARM. Si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Mahigit 1,500 estudyanteng lumikas dahil sa kaguluhan sa Marawi City noong taong 2017 ang nakatanggap ng tulong pinansyal para sa kanilang pag-aaral mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Umaabot sa 13.6 million pesos ang kabuuang educational assistance na ipinamahagi sa 1,528 na mag-aaral mula sa mga pamilyang internally displaced sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA program. Pinangunahan ni BARM MRP Program Manager Member of the Parliament Said Shaik ang distribusyon na isinagawa kamay kailan lamang sa Hanis Building sa Pangaw Sadok, Marawi City. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 1,198 ay mga estudyante sa kolehiyo at universidad na tumanggap ng tig 10,000 pesos, habang 330 naman ng mga mag-aaral sa sekundarya ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos. Layunin ng programa na makatulong sa gastusin sa martikula, school supplies, pamasahe, mga proyekto at iba pang pangangailangan akademiko ng mga estudyante. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng BARM MRP upang mabawasan ang mga suliraning pinansyal ng mga lumikas na pamilya at matiyak ang pagpapatuloy ng edukasyon ng kanilang mga anak. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Jolo Provincial Police Office nanawagan ng pakikiisa sa publiko para sa pagbuksak sa mga krimen. Magbabalita si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Jolo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan si Police Lieutenant Benhar Asadi, Officer in Charge ng Jolo Municipal Police Station, sa mga mamamayan na makipagtulungan sa pulisya upang mapigilan ang mga insidente ng pamamaril at iba pang krimen sa bayan. Ang pahayag ay ginawa ni Asadi matapos ang isang insidente ng pamamaril sa Barangay Tulay Jolo noong June 22, 2026. Ayon kay Police Lieutenant Asadi, malaking tulong ang pakikiisa ng publiko, lalo na sa pagbibigay ng impormasyon at paggamit ng mga closed circuit television o CCTV camera na makatutulong sa mabilis na pagtukoy at paghabol sa mga suspek na sangkot sa mga krimen. Ipinaliwanag ng opisyal na limitado ang kanilang puwesa kaya hindi nila kayang mabantayan ang lahat ng bahagi ng hulo sa lahat ng oras. Anya, dalawang team lamang na mga pulis ang kasalukuyang umiikot at nagpapatrolya sa buong bayan. Sinabi rin niya na nag-request na sila sa pamuno ng Sulu Police Provincial Office para sa karagdagang mga tauhan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ang ating oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Kasi marami po nagtatanong kung may pananagutan ba ang mga minor de edad na sangkot sa krimen. From your perspective po, paari niyo po bang ipaliwanag kung paano tinutukoy ang, o tinutukoy ang criminal liability ng isang bata batay sa edad at discernment sa ilalim ng batas?
1: Well, Josh, batay po doon sa Juvenile Justice Welfare Act. Ano? Nakalagay doon kung 12 years old to 15, not more than 15 yan, exempt yan from criminal liability. Pero hindi nangangahulugan na hahayaan na po natin yung bata even if exempt siya from criminal liability. Meron po yung intervention na gagawin. In fact, dadalhin po sa bahay pag-asa yung pong minor de edad na hindi na lower than 15, no, yung kanyang edad, para mabigyan ng nararapat na intervention so that siya ay maghilom, maturuan, magabayan nang sa gayon ay hindi na nga po maulit yung ganitong pangyayari o insidente. Pero kapag ang bata ay 15 to 18, not more than 18, at ang unang titingnan dyan, Josh, is if he acted with discernment, ibig sabihin, alam ba niya yung ginawa niya? Alam ba niya ang tama at mali? Alam ba niya yung consequences nung ginawa niya? Now, we don't want to preempt the ongoing investigation, Josh, ano? Mm-hmm. But for academic discussion, sabihin na natin, kung halimbawang napatunayan ng korte na the individual acted with discernment, datay na rin doon sa assessment and recommendation ng social worker who was assigned to, mm-hmm. to do the assessment. And sabi ko nga, pag lumabas yan, the individual, the minor acted with

0: espiritual, walang remorse, walang pagsisisi. He will carry on the penalty of the crime that he has committed when he reaches the age na he's over, when he reaches the age na no, he's no longer a minor and will have to carry that penalty.
1: Okay. Now, ASEC, given na maging epektibo yung intervention na pagdadala dito sa ating minor de edad sa rehabilitation for youth, kung sakasakali man na magkaroon ng remorse at magbago, at bumalik sa kanyang komunidad, meron ba tayong follow-through na assistance para matanggap siya ng komunidad dahil most likely ito yung magkakaroon ng discrimination o makakatanggap siya ng ganon?
0: Well, alam mo, Josh, that's part of the interventions that okay. We will be doing. No? Bahagi yung rehabilitation and reintegration for that individual, especially kung nakita naman talaga natin na nagkaroon ng remorse, siya ay nagsisi sa kanyang ginawa, at talagang may pagpapago sa kanyang behavior, and we could definitely ascertain, no, based on the assessment that will be undertaken, na hindi niya nauulitin yung kanya pong mga nagawa. So there will be a separate reintegration process that will be undertaken.
1: Alright. ASEC, mula po sa GMA News Desk, maaari niyo po ba i-discuss ang step-by-step process naman na pagdaraanan ng dalawang children in conflict with the law na involved sa Tacloban shooting under the law?
0: Well, sabi ko nga, Josh, no, we don't want to preempt the ongoing investigation on the case. But, yeah, together with the Juvenile Justice and Welfare Council, ay titignan po natin kung ano yung mga proseso na pagdadaanan nito pong mga children in conflict with the law. Again, napanggit ko, kung ma-ascertain na below 15 years old yung pong nag-commit ng offense, dadalhin yan sa bahay pag-asa, no? Magkakaroon ng involuntary commitment, dadalhin yan doon sa bahay pag-asa, and doon bibigyan po ng nararapat na intervention. Ngayon, kung above 15 naman po at nakita nga na may the individual acted with discernment, then the process, as I've discussed earlier, will be followed.
1: Alright. ASEC, sa ibang usapin naman tayo, sinimula na po ang rollout ng emergency cash transfer para po sa mga pamilya na apektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Ano na po ang kasalukuyang status ng distribution at ilan po ang pamilyang inaasahang matutulungan ito? Paano po tinukoy ng DSWD yung mga qualified beneficiaries na makakatanggap ng tulong?
0: Well, that's correct, Joshua. Kahapon nga po, nandito si Secretary Rex Gatchalian. Nagtungo tayo sa Balut Island. Ganyan din po sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Likewise, in Glan Sarangani, and then dito sa General Santos before he flew to Tacloban this morning. Kahapon po, ang beneficiaries natin sa Balut Island for the emergency cash transfer ay nasa mahigit 7,000 na families. Sa Jose Abad Santos naman, nasa mahigit 22,000 na disaster-affected families yung ating pong beneficiaries for the emergency cash transfer. And then dito naman po sa Glan Sarangani, more than 8,000 beneficiaries, and then in General Santos, meron po more than 5,000 disaster-affected families. So ito po ay tinukoy ng ating pong mga local government units. Tinignan po yung mga households na may totally and partially damaged houses. Yan po ang naging basehan natin sa pagtukoy and ng ating mga matutulungan under the emergency cash transfer, which is an adaptive strategy that bridges the gap between immediate relief and early recovery. Kasi alam naman natin, Josh, na hindi po lahat ng pangangailangan ng isang pamilya ay nilalaman ng isang family food pack. That's the reason why we're providing emergency cash transfers to help them also with their other requirements. Again, kahapon lamang po yung umpisa ng mga payout activities natin. Magpapatuloy po ito hanggang sa ma-serve na natin lahat nung mga nabanggit ko, ano, ng mga beneficiaryo.
1: Okay. ASEC, lilawin lang po natin, ano po yung kaibahan ng emergency cash transfer sa mga ibang tulong pa po na nauna nang naipabot ng DSWD?
0: Well, Josh, ang mga unang tulong na naipabot natin ay yung mga food and non-food items.

0: Sa response phase kasi yan talaga yung mga immediate assistance na pinoprovide natin. Kasi 24 hours, 48 hours, 72 hours after an earthquake or after the earthquake, I mean to say, ang immediate talagang pangangailangan siya ng pagkain, mainom na tubig. But as we enter the early recovery phase, kinakailangan na talaga natin magbigay pa ng ibang tulong such as cash transfers. Kasi may mga ibang pangangailangan sila na, again, hindi po nilalaman ng mga food packs. Halimbawa po, mga gamot, gata siguro ng mga bata, diaper, and then for some, ano, kinakailangan nila ng pako para sa pag-repair ng kanila pong mga nasirang mga bubong, and some other requirements to, again, help in the restoration of their normal psychosocial functioning. Pwede kasing shelter needs, pwedeng livelihood needs, no, yung ina-address nitong emergency cash transfer. So, mas flexible itong emergency cash transfer because it could empower yung pong mga disaster-affected populations natin in prioritizing their specific needs. Magkakaiba yan. So, they could decide kung saan po nilang pwedeng gamitin itong cash transfer as opposed to the food packs and non-food items, ano, na hindi talagang yun ay gagamitin lang nila para sa kanilang pagkain and then other shelter needs.
1: Okay. Sa ganito pong kalaking disaster response o yung malawakang pagtulong po ninyo, paano po tinitiyak ng DSWD na mabilis at walang maiiwanan sa pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan?
0: Well, Joshua, under the leadership of Secretary Rex Cancellian, and alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin ang agarang tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang kalamidad. DSWD has implemented the Buong Bansa Handa Program na kung saan nga po we've created two parallel supply chains. First is the government sector driven. Second is the private sector driven. Under government sector driven, we have strengthened the production and prepositioning of food and non-food items. Hindi lamang po sa mga warehouses ng DSWD, but gayon din po sa warehouses ng ating mga partner LGUs. We're able to use the warehouses, local government unit, nakapag-preposition tayo dyan. So gone are the days na maghintay tayo ng 2 to 3 days bago po makarating ang tulong mula sa pamahalang nasyonal. Sapagkat nandun na po, bago pa man po tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. So that enabled the department and the government as a whole, ano, to immediately respond to the needs of those who have been affected by this earthquake. And then po, because of the parallel supply chain natin, yung private sector driven, nako-complement whatever na napoproduce ng DSWD sa mga major hub. So, mabilis po kung pagpapahatid natin ng tulong. In fact, Josh, bago pa man po tumama itong 7.8 magnitude earthquake dito po sa Mindanao, more than 1.1 million family food packs have been prepositioned dyan po sa mga dito sa warehouses natin dito, no, sa Mindanao. And 4.7 million ang ating pong national stockpile. So, napakabilis po ng pagpapahatid natin ng tulong. And apart from that, our good partnership with Office of the Civil Defense, the Philippine Air Force, and the Philippine Coast Guard enabled us to ferry goods, lalo na doon sa mga island municipalities, yung mga tagang na-isolate nito nga pong malakas na nito.
1: Okay, that's good to hear. Okay, karagdagang mensahe nyo na lang po, ASEC, sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pamilya na nakaranas ng sakuna at ito pong nangyaring trahedya sa Tacloban at Mindanao.
0: Yes, Joshua, gaya nga nang napakit ko, no, si Secretary Rex Cancellian ay nasa Tacloban City ngayon, nakikitamay, nagbibigay ng suporta sa mga pamilya ng mga naulila, pamilya ng mga nasaktan. Kasi more than the assistance that we are providing, napakahalaga sa amin, Josh, na makiramay kami, makita ng mga pamilya na kami po ay kaisa, kasama po nyo sa pinagdadaanan ninyo. Ito po ang commitment ng DSWD, hindi lamang po sa pagbibigay ng tulong pinansyal, hindi lamang po sa pagbibigay ng mga family food packs, but we are deeply committed in ensuring na kayo po ay mabigyan ng nararapat na assistance, nararapat na tulong, na karamay niyo po kami. Nandito po kami, and this is our commitment. Ito po ang sinumpaan naming tungkulin, na alalayan kayo, gabayan kayo, hanggang sa tuluyan po kayong makarecover mula po sa mga pinagdadaanan niyo. Ganito po kami sa DSWD, sapagkat sa amin po ang bawat buhay ay mahalaga.
1: On that note, maraming salamat po sa paglalaan ng inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Samantala, pagbaba sa 12 taong gulang ng Age of Criminal Liability ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusik Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
1: Yusek, may mga panukala po ngayon na ibaba ang minimum age of criminal liability sa 12 years old. At may mga pahayag na bukas ang palasyo sa usaping ito. Ano po ang pananaw ng CWC tungkol dito?
2: Nakita ko nga po yan sa mga balita. Of course, we defer to the wisdom of the President. Ano? At the end of the day, we trust our President, and the Council for the Welfare of Children is always open to discussions on how to improve child protection. Ano? Perhaps yung pag-revisit din itong minimum age of criminal responsibility, it's a discussion na kailangan nating harapin ngayon, ano? So that the Council for the Welfare of Children can also contribute to the discussion, ano? Providing the pros and cons of lowering the minimum age of criminal responsibility. Sir, ang tingin po kasi namin dito, and of course, our sister agency, the Juvenile Justice Welfare Council, has brought this up, I think, in previous interviews. Ano? Ang nakikita po kasi natin dito, we have to give context dito sa nangyari dito sa Tacloban. Ano? While, of course, we understand the emotions are really running high, pero based on the data of the Juvenile Justice and Welfare Council, po kasi, when we talk about children in conflict with the law, 70% po niyan ay yung mga above 16 po ang nakakommit ng krimen, ano, dun sa datos po natin. And 30% lang naman talaga yung below 15 na nagiging exempt sa mga proseso ng ating batas, ano. So while I understand the emotions of people, and we, of course, we commiserate with everybody, nakikiramay po kami, ayaw po namin nangyayari to, pero yun nga, we are open to discussions, and perhaps if there will be discussions on the amendment of the minimum age of criminal responsibility, we will provide the data po, and of course even the UN general comment, ano, which sets the minimum age of criminal responsibility sa 14. Actually, ang Philippines, 15 po. Ano, mas mataas pa yung sa atin. Kaya sabi ng UN, maganda yung sa atin. No need naman na ibaba. Pero if there will be discussion so that, naandyan po sa gitna niya ng Council for the Welfare of Children po.
1: Okay. And may ilang grupo po, tulad ng Philippine National Police, organization rather, na sumusuporta sa pagbaba ng age of criminal liability, dahil nakikita nila na may ilang menor de edad na ginagamit sa krimen. Sa tingin po ng CWC, paano po natin dapat tugunan ang paggamit sa mga bata sa illegal na aktibidad?
2: Kami po ay tutol sa paggamit sa mga bata sa kriminalidad. Ano? Actually, yung Juvenile Justice Welfare Act natin, as amended by Republic Act 10630, yan po ay pinagbabawal. Ano? And then may liability ang mga tao na gagamit ng mga bata dyan sa masasamang gawain na yan. Ano? And we want to dispel that misconception din na hindi ko mo bata po, wala pong pananagutan. Ano? In not so many words, sir, ang dinidikta lang ng batas natin is that there will be additional steps or processes because of their minority. Kunyari po, yun sa nangyari po na pamamaril, pag ang isang bata na involved dyan ay above 15, of course, there will be a determination of discernment, ano, kung alam ba niya ang tama at mali. And pag yan ay alam at tama at mali, lalo na to serious crime na yung nagawa niya, siya po ay maaaring makasuhan talaga eventually at dumaan doon sa proseso ng batas natin. Ano. Yung below 15 naman, sir, ang nangyayari po dyan, while there is no criminal liability, ang parents po, hindi po kayo exempt dyan. Pag kayo po ay may anak na below 15, nag-cost ng danyo. So even pagkamatay, ang liability po ng civil liability ay nasa parents po. And of course, pati po yung bata, may nagpagdadaan ng proseso po. Nabanggit na rin po yata kanina yung bahay pag-asa. Meron po dyang tinatawag na yung Intensive Juvenile Intervention Support Center. Pag serious ang offense po, dyan po kayo ilalagay para po matulungan kayo para makabalik eventually sa society kung kaya po makabalik po ng bata.
1: Okay. At Yusek, sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, may proseso para sa intervention at rehabilitation ng mga bata na nasa conflict with the law. Sapat po ba ang kasalukuyang batas? Ano po ang kailangan palakasin ng pamahalaan sa tingin po ninyo upang maiwasang masangkot ang mga bata sa krimen?
2: Sir Joshua, I would say na sufficient ang provision ng batas natin. Ano? Actually, ang sinisikap ng pamahalaan natin dyan, ang requirement kasi ng batas, lahat ng, if I remember correctly, ano, lahat ng highly urbanized cities natin, kailangan may bahay pag-asa, or provinces yata ito. Ano? But I think the difficulty now is really to establish bahay pag-asa in all those areas. Ano? So ang ginagawa po natin dyan, at sa pangungunan na rin ng aming boss, Secretary Rex Gatsalian, dahil hindi pa nga makumpleto sa buong Pilipinas, ang ginawa natin dyan, yung tinatayo currently dyan, yung mga huling itinayo, ay ginawa natin per region po, ano, naka-cluster na lang po doon, para lang po madagdagan natin ang bahay pag-asa, because we believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society, napaka-importante po. Ano. In fact, Kuya Joshua, based on the data of the Juvenile Justice Welfare Council, maganda ang batting average natin sa ano no sa pagtigil ng reoffending. Kunyari po yung nailagak po sa mga bahay pag-asa ay 6% lang po ang nagreoffend, at yung successful reintegration po natin ay 94%. So imagine niyo po, ano, 94% po ng mga nagkasalang bata eventually ay na-reintegrate sa ating society na law-abiding citizens po, no. So kaya po kami hindi rin sumusuko, but then again, ano, if there will be discussions on lowering the minimum age of criminal responsibility, naandyan po kami to give the pros and cons po para po talaga inform ang maging decision po ng pamahalaan po natin.
1: Okay. Yusek, pakipaliwanag po, paano po ba sinusukat itong discernment ng isang bata, lalo na sa kaalaman nito ng tama at hindi tamang gawain? At bakit po mahalagang bahagi ito ng juvenile justice system?
2: Opo, para po dun sa above 15 to below 18, meron po talagang determination dyan na alamin ang discernment. Ano? I think one of the most recent Supreme Court decision dyan, yung XXS versus People, 2023 decision ng Supreme Court to, sinabi dito, yung discernment dyan para dun sa mga nakikinig po is the ability to understand the difference between right and wrong, or maintindihan mo yung consequences ng iyong actions. Yun po yung discernment. Ano? Preliminary ang nagtatakda po niya na nagdi-determine ay yung social worker po. No? So yan yung mga social worker natin sa mga LGUs. Pero ito, lalo na po ito, kunyari, pinag-uusapan natin yung Tacloban. Since may namatay po at mataas po, serious yung offense, finally yung court po ang magdi-determine yan after dun sa determination ng social worker. Sinasabi rin doon sa kaso, Kuya Joshua, na walang presumption na nag-act ng with discernment yung minor. Ano? Kaya po, very important na ang mga social worker ay ang court, at ang court ay i-determine talaga, ano, by examining, kunyari, yung attitude ng minor. Uh-huh. Ano ba yung appearance niya? Ano ba yung behavior niya? May remorse ba siya? Ano yung weapon na ginamit, kunyari, ano, tsaka yung dinispose ba niya yung evidence, tinago niya, tumakas ba siya? No? There are many circumstances that may affect the determination of discernment po. At yan po ay talagang pinag-aaralan po ng social workers at ang mga korte po natin.
1: Okay. Yusek, gaano po kalaki ang papel ng kahirapan sa buhay, kawalan ng gabay o guidance, at maging ng isang trauma sa pagkakasangkot ng isang bata sa illegal activities?
2: Alam niyo, Kuya Joshua, napakalaki po niyan. Ano? Batay din sa pag-aaral ng Juvenile Justice Welfare Council, ang mga causes or drivers sa pag-commit ng mga offenses ng mga bata. Tama ka, number one, poverty, pagpapabaya ng magulang, hindi pag-aaral o yung pag-drop out sa eskwelahan dahil hindi na sila nabibigyan ng tamang mga aral at turo, saka yung lack of family support. Ano? Kaya nga, while a lot of people are really angry, emotional, ang sinasabi po natin dito, before we condemn children, of course, the easiest thing to do is talagang sabihin nga, sinasabi nga ng iba, talagang ipapakulong na lang natin silang lahat. But ang tanong po namin kasi, is that the right thing to do? No? Given that there are many drivers po, no, na nagtutulak sa mga bata para gumawa ng mga krimen po. No? At unang-una na dyan po, yung kahirapan na talagang tinututukan po ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, let's not quick to judge, let's avoid knee-jerk reaction. To solve this problem, we really have to be asking the right questions. Ano po ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen? At pag nalaman po natin yan, how do we solve it and how do we help children? But okay. Of course, under the Juvenile Justice Welfare Act po, may pananagutan po yung nakadanyos po na bata, yung nakasakit po na bata.
1: Okay. Well, speaking of resolution, Yusek, ano po ba sa tingin ninyo ang dapat gawin para hindi lang maparusahan yung bata, kundi matugunan din yung ugat ng problema tulad ng issue sa pamilya, exposure sa karahasan, at kakulangan sa suporta?
2: Opo, siguro po, ano, ang ginagawa, siguro ipaliwanag ko po yung ginagawa ng pamahalaan ngayon, ano, lalong-lalo na, narinig ko po si Asek Irene kanina na una po sa akin, ang aming parent agency po, ang Department of Social Welfare and Development, ay nakatutok po sa pamilya, ano. It's all about solving poverty, yung hunger, strengthening the family, because at the end of the day, in the middle of that family is the child na kailangan po ng pagmamahal, pag-aaruga, talagang kailangang maging secure. Okay, so yan po ang tinututukan natin, strengthen the family. Yung child protection ho starts at home, pero yung child protection, hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. No? And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd dyan, we have to make the schools safe. At we are working with DepEd po, no? Even the mga bata helpline 1383 is connected to the DepEd hotline po, and marami pong ginagawa ang DepEd to make our school safe. But if we have to revisit the rules and perhaps add some protocols, kami po ay makikipagtulungan kung kakailanganin po ng DepEd ang aming tulong po.
1: Okay. Yusek, sakasakali man po na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos o 12 years old, ano po ang posibleng epekto nito sa mga bata, pamilya at komunidad ayon po sa pananaw ng child welfare experts?
2: Opo, alam niyo po, Kuya Joshua, nung ako po ay law student, sa revised penal code, 12 years old po talaga yung cut-off noon, ano? Pero noong 2000s po, I think early 2000s, yan nga po yung naging 15 years old na. No? So inabutan po po yan, yung 12 years old na yan, and our revised penal code was enacted in 1932. I think it's January 1, 1932 po yan. Ano? So ibig sabihin, noong 1932 pa lang, pag, ang exempt lang noon yung below 12 po. No? Pero yun nga po, since meron tayong current na batas, we will join that conversation, ano, kung ano yung magic age natin at kung kailangan bang ibaba. Pero siguro, obligasyon ng Council for the Welfare of Children na sabihin sa lahat po na meron tayong UN General Comment kasi na nagsasabi na, of course, ang pinakabata dapat na criminal liability ay hindi bababa ng 14 years old. Ano. So kung sa Pilipinas, 15 yan, mas maganda pa yung ginagawa ng ating bansa. Ito ay dahil sa kadahilan na sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi mabuo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila, dinidevelop pa rin yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So, maari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So, if we condemn them, if we imprison them, if we, you know, penalize them, baka po, hindi yan ang solusyon sa problema po natin. Ano? So, but of course, we respect the opinion of other agencies po, and we will join that conversation because at the end of the day, best interest of the child po ang gusto ng ating pamahalaan.
1: Alright, well, on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa mga magulang, komunidad, at maging sa policy makers tungkol po sa tamang pagtingin sa mga batang nasasangkot sa krimen.
2: Para po doon sa mga magulang, dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak, na nangyari po doon sa pamamaril na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila, let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Salamat, Yusef.
2: Makabatang tanghali po. Thank you.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Health na walang iisiping gastusin sa ospital ang pamilya ng 22 biktima matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa DOH, wala nang babayaran ang mga pasyenteng na-admit sa DOH Eastern Visayas Medical Center dahil sakop ito ng Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Suportado naman ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ang mga pasyenteng naka-admit sa LGU at mga pribadong ospital. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magbibigay din ng DOH ng mental health and psychosocial support sa mga estudyante, guro, non-teaching personnel, at mga magulang. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Paghanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhin matibay ang bahay at ipaayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-imbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhin ng sunog. Siguraduhin ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan at ilagay kung saan ito madaling makita at makuha sa oras ng sakuna. Makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
4: Susunod sa Schoolmix.
5: We're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
6: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
7: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
5: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
8: Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagbubukas ng one-time tax amnesty para sa micro-taxpayers at ang pagsama ng BIR sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform ating tatalakayin. Kasama si Bureau of Internal Revenue Spokesperson at BIR Strategic Reforms Group Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Ma'am Marisa, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat, so sa tagapakinig po ng ating ang inyong programang Bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay. Salamat po sa pagpapaunlak. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng inilunsad na one-time tax abatement program? At sino-sino po ang maaaring makinabang dito?
1: Okay. Una po, salamat sa pag-imbita ng BIR para makatulong pong maipaniwanag ang bagong programa po ng BIR. Ang ating pong one-time tax abatement program magbibigay po ng pagkakataon sa ating mga micro taxpayers na ayusin po at isara ang kanilang mga lumang tax liabilities, yung mga nakaraang naipon ng mga tax liabilities sa abot kayang pamamaraan. Ang makikinabang po nito ay yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga individual o mga negosyante o negosyong may taunang gross sales na hindi po lalagpas ng 3 milyon.
0: Okay. Commissioner?
1: So, yes po.
0: Yes. Medyo napuputol po ang inyong linya. Pakiulit po yung nabanggit nyo kanina tungkol doon sa mga maliliit na negosyante.
1: Okay. Ang makikinabang po nito is yung ating tinatawag na mga micro taxpayers. Ito po yung mga individual or mga negosyo po na ang taunang gross sales ay hindi po lalagpas ng 3 milyon. So kung yan po ang kapasidad ng negosyo ay hindi naman po lalagpas ng gross sales ng 3 milyon, ang tawag po sa kanila mga micro taxpayers po sila. Sila po ang makikinabang dito po sa bagong programa ng BIR na one-time tax abatement program.
0: Okay. Kung ang programa po, Commissioner, ay para po sa mga micro taxpayers, paano naman po malalaman ng isang taxpayer kung siya ay kwalipikado para makapag-avail ng abatement? Nabanggit nyo nga po na kung hindi lalampas yung kanilang annual gross sales ng 3 million pesos, maliban po doon may mga ibang paraan pa po ba para malaman nila na pwede silang mag-avail nito?
1: Opo. So ganito po, para malaman po ng publiko, kung kayo po ay micro taxpayer, yung kaninang binanggit ko na gross sales na hindi lalagpas ng 3 milyon, meron po ba na delinquent account or assessment sa BIR na hindi pa po nababayaran? At dapat po yung total niyang mga hindi nabayaran na yan sa isang taon, referring po sa basic tax, hindi lalagpas ng 80,000 pesos. Uh-huh. Tapos itong mga liability po na ito or mga assessments na hindi nababayaran, dapat po existing. Cut off po natin as of December 31st, 2025. So kung itong tatlong kondisyon na ito pasok, qualified po sila. So ulitin ko po, sila po yung micro taxpayer, yung mga utang nila sa gobyerno in terms of taxes, delinquency or mga penalties, basta po hindi lalagpas ng 80,000 sa kada taxable year, and existing po yung mga delinquent accounts na yan or assessment or stock filer issues as of December 31st, 2025, pwede po silang mag-avail ng abatement program, one-time abatement program.
0: Okay. Commissioner, pakipaliwanag din po, nabanggit niyo po na yun, dapat yung mga hindi pa nawabayaran ng taxes ay hindi lalampas ng 80,000 pesos. So paano po nila babayaran ito? Would this be installment o isang bagsakan lang po? Or meron din po ba itong kaakibat ng interest?
1: Ganito po. Kung sa regular pong pagsisingil ng BIR, mawa kayo po. Example lang po ha, may assessment po kayo na hindi nabayaran sa BIR. So yung assessment po ninyong yan, if may basic tax, may pataw din ng mga penalties, surcharge at saka interest na tinatawag. So, lumalaki yan. So, bawat tax type, iba-iba, maaaring pong income tax, value-added tax, percentage tax, doc stamp, kung ano mang iba't ibang mga tax type yan. Sa bawat taon, itututaw po natin, isusuma po natin yung basic tax lang po, hindi kasama yung incremental penalty. Except na lang po, kung ang only assessment sa inyo is penalty lang, ay di yung penalty po na amount. So ito total po yan. Lalagpas ba ng 80,000? Kung hindi po lalagpas ng 80,000, pwede pong i-apply yan for one-time abatement, tapos hindi naman po sila i-require na bayaran lahat yan. Kung hindi, magbabayad lang po sila ng flat rate, 5,000 pesos po bawat taxable year, para po maisara na po yung kanilang open liability sa BIR.
0: Okay. Commissioner, meron din po mga nagsasabi na natatakot ang ilang micro-entrepreneurs na lumapit sa BIR dahil po sa posibleng penalties o komplikadong proseso po. Ano po ang ginawa ng BIR para po mas gawing simple, kumbinyente at accessible ang pag-avail ng one-time tax abatement na ito?
1: Okay, naunawaan po namin, marami pong natatakot pupunta ng BIR, pero wag naman po sana kasi kami po itutulong po sa inyo. Kung meron po kayo na open liabilities po sa BIR na pasok po dun sa criteria, eh maganda pong pumisita po kayo sa aming district office para magabayan kayo kasi simple na po ang proseso. All you have to do po is mag-file ng application na kayo po'y may open liability at titingnan po yan ng BIR na, okay, ang total lahat sa bawat taxable year, hindi naman po'y lalagpas ng 80,000, malalamat magagabayan kayo na kwalifikado kayo. So, ang babayaran lang po ninyo is one-time abatement ng 5,000 pesos. Pagkabayad po, is ibabalik lang po ninyo yung proof of payment ng 5,000 pesos at makakatanggap po kayo ng tinatawag naming Certificate of Availment. Mm-hmm. So, nag-qualify kayo. Tapos, yung base po sa Certificate of Availment, sa aming sistema po is i-adjust po namin na i-close po yung mga covered liability po ninyo, mga assessments or subfiler penalties or delinquent accounts. Basta po, ang total sa bawat taon ng i-avail ninyo is hindi lalagpas ng 80,000. So, 5,000 pesos lang po ang babayaran. Huwag na po kayo silang magkatubiling lumapit po sa BIR kasi kapag hindi po nila sinettle yan, lumalaki po habang tumatagal ang panahon, gawa ng interest po na napapataw pag hindi po nababayaran yan.
0: Okay. Okay, Deputy Commissioner, ito po, speaking of Certificate of Availment, hanggang kailan po ito maaaring ma-avail? Ito pong programang ito.
1: Okay. Ang programa po is hanggang December 31st, 2026. Itong taon lang po. And then, yung guidelines po niyan, downloadable po sa aming website, www.bir.gov.ph. Sa Revenue Regulation 4-2026. Nakalagay po doon, nung pong inaprubahan po yan ng ating Secretary of Finance, is may nakalagay 15 days from publication ang effectivity date po ng programa. So, bale, magsisimula po ang programa itong July 7, 2026. Tatakbo siya hanggang December 31st, 2026 po.
0: Okay. Sa ibang usapin naman po tayo, Deputy Commissioner, isa po ang BIR sa mga unang ahensya ng gobyerno na naisama sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Platform. Ano po ang kahalagahan nito at paano po nito mababago ang proseso para sa mga importer at negosyante?
1: Okay. Yung pong tinatawag nating NSWITPF po, yung National Single Window through Integrated Trade Facilitation Platform, actually po, programa po ito ay DOF-led modernization po at ang primary ahensya po is actually ang ating Bureau of Customs. Indirectly po, makikinabang po ang BIR at ang napili po ang BIR at ang National Tobacco
2: Radyo Magazine 1278 AM. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to, ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.

0: at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Ayun, magandang hapon mga ka-Read Pinoy! Barkada bloopers lamang yon. Yes! Kumusta po kayo? Kumusta? Nag-launch na ba ang lahat? Okay, welcome sa ating Aklat Tambayan, ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Live yun po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine ng The Capital FM at sa aming official Facebook page, ang at NBDB Philippines. Ako po si Kirby Borja from the Readership Development Division.
2: And I am Elise, also from the Readership Development Division. Kumusta po kayo? Hi Kirby! Ayan, good afternoon mga ka-aklat ng bayan. It is great to be back. Hello sa lahat ng mga nakatutok sa atin via Facebook live stream. At special shout out sa ating viewers from our Booknook sites all over the Philippines. Ayan, pwede bang pakitype ang inyong Booknook sites sa ating comment section? Shout out namin kayo. And of course, special mention din sa ating risers, ang ating participants sa Readers Rising Academy 2026 at pagbati para sa aming mga colleagues dito sa National Book Development Board sa Quezon Avenue. Good luck sa inyong ISO training at kina Gino at Pat. Hello, hello from Japan. Salamat sa suporta.
1: Yes, tama yan. Kasama niyo po kami spiritually and virtually supportado po namin kayo. Okay, so isa na namang oras ng kwentuhan at talakayan. Kasama ang National Book Development Board, ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat.
2: Very, very special ang ating episode ngayong hapon dahil makakasama natin ang ilan sa mga participants sa ating katatapos lamang na Readers Rising Academy. So of course, masayang chikahan ito, Kirby.
1: Of course.
2: Aalamin natin mula sa ating guests ang kanilang reading advocacies, ang kanilang mga naging learning and key takeaways mula sa Readers Rising Academy, and moving forward kung paano nila maisa sa buhay ang mga ito sa kanilang projects.
1: Naku, tumpak ka dyan, Elise. Pero bago yan, simulan muna natin ang ating programa sa mga mahahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Alamin natin yan sa Aklat Alert! Nagniningning ang mundo ng panitikan at paglalathala sa Northern Mindanao matapos matagumpay na idinaos ang Mindanao Book Fair 2026 sa SMCDO Downtown Premier mula June 18 hanggang 20 sa Cagayan de Oro City. Katuwang ang National Book Development Board o NBDB, pinangunahan ng ahensya ang iba't ibang programa at aktibidad. Sa pamamagitan ng NBDB Collective Stand, nabigyan ng pagkakataon ng mga local at independent publisher at creators na may pakilala ang kanilang mga akda sa Mindanaoan readers. Kabilang sa Collective Stand ang Pawikan Press, Papel-Papel Publishing OPC, Birds in Focus, si Khalil Corazo, St. Mary's Publishing Corporation o SMPC, at Kawangis Publishing. Malaki rin ang naging ambag ng NBDB sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga guro, edukador, manunulat, at iba pang stakeholders sa pamamagitan ng Ink and Impact Series. Oh wow! Sa mga seminar at workshop sessions na inorganisa ng ahensya, tinalakay ang mahalagang paksa tungkol sa pagbabasa, paglikha at paglilimbag. Dinayo ng mga bisita, guro, estudyante, manunulat at book enthusiasts na ang ilan ay galing pa sa mga karatig lugar ng Cagayan de Oro. Ang Mindanao Book Fair. Sa kabuuan, pinatunayan ng MBF 2026 na nananatiling mahalagang bahagi ng pambansang pag-unlad ang pagbabasa at paglikha ng mga aklat. Sa pangunguna ng National Book Development Board, patuloy na binibigyang lakas ang industriya, ang aklat at ang pagsulong ng kulturang nagmamahal sa kaalaman, panitikan at pagkatuto para sa bawat Pilipino. Naritong ilan sa aming mga naging panayam na creatives.
3: Very important yung mga regional book fairs kasi as an archipelago, we are quite geographically pala divided na eh. So yung mga ganitong regional book fairs, it reconnects each and every one of us. So like for example, we are a publishing house from Region 4. It allows us to bring and cater our stories here in the Mindanaoan area. Tapos at the same time, it also opens our doors to local creatives who have ideas na baka gusto nilang i-pitch, gusto nilang i-share. So that way, we can also bring that story all the way up in the rest of the other country. Kaya yung mga ganitong regional book fairs, it allows us to cross-pollinate our cultural stories to one another.
4: The challenge in building a culture of reading, of literature, of like intellectual discourse, it has to be built. You couldn't just let it happen, or it just doesn't happen by itself. It needs to be supported by the people, And it is through entities like the NBDB that the government contributes to that creation. It also, it's not only the government, but also individuals, writers, readers. So it's a whole ecosystem of efforts to make sure that we have a mature, developed readership and literary culture. My experience with MBDB was that, this is a very well-run office. I was really surprised that, I was like, okay, I'm just a guy from Davao, I applied for something, and I'm supported. I'm so happy that there's something like this for writers.
5: It's really important to have regional book fairs because it kind of evens out the playing field, especially for aspiring writers and people who want to pursue a career in publishing, just so they know what's available and what's in store for them should they pursue such a path. To the NBDB, thank you for bringing BBF to the regions. Long may it continue. I hope there are more. This is the very first time that the NBDB has come to Cagayan de Oro City, if I'm not mistaken. So sana replicate pa siya and it will be expanded throughout the years. And very grateful to be included in this first installment of MBF Cagayan de Oro City.
6: NBDB has been a huge help for us. We've benefited from the participation in book fairs and also the translation and publication grants. One of the benefits of book fairs like this is we were able to do a lot of networking. So like yesterday, we heard from an NGO in Bukidnon and then another NGO in Davao that they have book ideas and they want to publish. So the material is there, the content is there, and then the talent for writing is also there. But we need resources to be able to publish these books. And that's where NBDB comes in. The support from NBDB is really crucial in coming up with more books about Mindanao and about places that have not been written about a lot of detail compared to stories that are about Luzon and about the major urban centers.
7: Beyond our presence here at trade fairs, retail fairs, and also rights fairs abroad, we also support regional literature through our grants initiatives like the publication grant, the manuscript grant, and also the translation grant, not just local but also foreign. So these are the initiatives that we are doing, continuously improving as well, just so we can not just feature but help the growth of the regional literature.
1: Ayun, so yun po ay tinig ni na Arya Chalabian, ang General Manager ng Kawangis Publishing, Khalil Corazo, isang independent author, Nadine Legaspi, ang founder ng Papel-Papel Publishing OPC, Yasmin Arquiza, ang Publishing Director ng Pawikan Press, at Mitch Valladares, ang Head ng International Affairs ng National Book Development Board.
2: At muling nagbalik ang National Book Development Board bilang katuwang ng De La Salle University Green Media Group sa taunang omnibus na may temang Pagtawid na ginanap mula Hunyo 8 hanggang 11. Dinaluhan ng mga mag-aaral ng iba't ibang aktibidad at workshop na naglalayong magbigay ng mga bagong kaalaman at pananaw mula sa iba't ibang larangan ng sining at malikhaing industriya. Kabilang sa mga tampok na tagapagsalita, si Arlie Pagaduan na nagsagawa ng workshop tungkol sa paghahanap ng sarili at paghubog ng identidad sa pamamagitan ng pagguhit. Nagbahagi rin ang mga may akda ng paper cat books ng kanilang kaalaman at proseso sa pagpipitch ng mga konsepto at mga katangiang hinahanap sa mga proyektong may potensyal para sa publikasyon at adaptasyon. Samantala, nagbigay si CL Balagosa ng isang zine-making workshop habang si Angel Camunas, shoutout EG ng NVDB, ang nagturo ng mga batayang konsepto at proseso ng storyboarding. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, patuloy na isinasakatuparan ang diwa ng pagtawid, ang pag-uugnay sa mga ideya, karanasan at malikhaing posibilidad mula sa industriya tungo sa susunod na henerasyon ng mga manlilikha at tagapagkwento.
1: Samantala sa balitang creatives, dual book launch ang handog ng Pinoy Indie Authors sa June 27 sa SM Podium Book Nook. Ilulunsad ang 3rd Pinoy Indie Authors Poetry and Prose Collab na may temang Becoming, A Journey of Blooming. Tampok rito ang 15 libro ng poetry at prosa mula sa 14 Pinoy poets na halaw sa temang blooming o pagbukadkad na tila isang bulaklak. Ilo-launch din ang Bakunawa Rising Teen Gothic Crime Stories, isang book collection na binubuo ng 6 na libro tungkol sa Bakunawa. Ito po'y isang mythical serpent na pinaniniwalaan sa Visayan folklore na sanhi ng lindol, eclipse at malalakas na hangin. Ang Pinoy Indie Authors ay isang volunteer-run creative community na nagtataguyod ng paglikha, pagbabahagi, at pagdiriwang sa mga Filipino independently published cross-genre books. Samahan ang Pinoy Indie Authors sa kanilang book launch na bukas sa publiko. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ng official Facebook page ng Pinoy Indie Authors.
2: At bagong book nook site sa bansa, i-aanunsyo na!
1: Woohoo!
2: January 28, 2026 nang buksan ng Readership Development Division ng NBDB ang aplikasyon para sa mga interesadong DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng book nook site sa kanilang komunidad. 133 aplikasyon ang natanggap ng ahensya. Mula sa kanila, sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings upang ihanda sila sa pangangasiwa ng book nook sites. At matapos ang ilang buwan, malapit na ang big reveal!
1: Yes!
2: Tumutok lamang sa Read Pinoy dahil dito nyo unang malalaman ang mga qualified book nook sites this 2026, ang mga karagdagang espasyo sa dumaraming book nook sites sa Pilipinas.
1: Ako, exciting na exciting yan, Ellie, sa ating Book Nook Project 2026. So yun po, ilan lamang ang mga ito sa mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Mamaya makakasama natin ang mga grupong kalahok sa Readers Rising Academy 2026. Sa pagbabalik po yan ng Read Pinoy.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
10: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
9: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
10: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
9: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
10: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
9: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
8: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
13: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Quilutugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Mga kaaklat ng bayan nitong June, inilunsad po ng NBDB sa pangungunan ng Readership Development Division, ang Readers Rising Academy. Ito po ay isang month-long workshop fellowship series para sa young adults at early career professionals upang mas matutuhan pa natin ang ins and outs ng readership advocacy.
2: 10 teams ang sumailalim sa mga capacity building sessions mula sa ating mga eksperto sa advocacy work o mentors. Ang RR Academy ay naglalayong magtayo ng isang pipeline of emerging readers na nakatuon sa readership development. Sa unang linggo, nagkaroon ng mga workshops kasama ang mga mentors na sina Mentor Natasha Quintanar ng Dakila, Lawrence Cusipag ng Active Vista, at Diana Jean Cruz ng Yellow Boat of Hope Foundation.
1: O tama yan, Elis. Tinalakay nga ni Mentor Tash ang topic na Advocacy Campaign Management and Planning. Community Building, Development and Engagement naman ang kay Mentor Lawrence. At para naman kay Mentor Diane, Creative and Innovative Communications ang siyang paksa ng diskusyon.
2: Sa ikalawang linggo, nagkaroon ng online mentoring session

0: Isang pambihirang karanasan nga ang Readers Rising Academy para sa ating mga youth-led groups. At para samahan tayo ngayong hapon upang ibahagi ang kanilang karanasan, advokasya at proyekto, live na live po dito ngayon sa Read Pinoy Studio.
1: Magpapasiklab na ang ating guest risers. Sila ang Team Siklab, CSJDM. Kasama natin sina Francis Miguel Cruz, ang ating team leader, Maricardo Rongon at Danica Insigne. Welcome sa ating Read Pinoy Studio.
2: Hello po. Good afternoon po.
3: Good araw po.
0: Ayun, diba? Sumisiklab nga itong kanilang uniform ngayon. Red na red. Sige. So, unang katanungan namin, can you tell us more about Siklab CSJDM? Lalo na yung CSJDM. Mukhang may mga curious doon sa ano.
2: Ayan, yung Siklab po o ang samahan ng ibinuklod na kabataang may layong angat bayan o Siklab, CSJDM ay isang youth-led organization mula sa San Jose del Monte, Bulacan na pinangungunahan ng mga leader kabataan mula sa iba't ibang barangay nito. So yung CSJDM po, if you're curious, it is the parang acronym ng San Jose del Monte, Bulacan po. Okay. Ayan, so nag-start po yung Siklab noong July 2022, right after the 2022 national election, and until now na mag-4th anniversary na kami sa July.
0: Wow. Ayan,
2: nagpapatuloy pa rin yung mga inisyatibo and yung mga advocacies ng Siklab.
1: Congratulations, mag-4 years na pala.
0: Happy anniversary, indeed.
1: Ayan. So, curious kami, no? Bakit nyo naisipang sumali sa Readers Rising? Si kaninong decision to? Sino ang tuturo nyo dyan? Kaninong pamanayan?
3: Ako po, no, dahil nga po intern ng NBDB, so nakafollow talaga ako sa NBDB, at malapit po sa atin talaga yung advocacy para sa libro. No, nakita natin yung Readers Rising Academy na magandang oportunidad, no, para malinang yung kasanayan ng mga volunteers natin, no, yung ating organization, para doon, para magawa pa natin ng higit lalo, no, yung ating mga programa para sa mga kabataan. At sakto, no, dahil si Siklab po ay may pinaplano na programa, which is yung Lakbay Basa, at gusto namin na isalang ito, no, dito sa ating academy para higit na mapanday namin yung aming program proposal para kapag sa araw na lumubog kami mismo sa komunidad o tumungo kami sa komunidad, talagang tunay na lumalapat siya, no, doon sa pangangailangan ng mga kabataan.
1: Wow, thank you. At very, very happy kami na kasama niyo ang NBDB sa journey na ito.
0: Kasama kami sa layuning ito na mapaunlad pa nga itong kultura ng pagbabasa sa bansa. So, na-mention muna kasi, Francis, itong kumbaga advocacies natin, no, in readership. So, paano naman nagsimula itong advokasya sa readership o pagbabasa? Sino ba ang nagsimula nito sa inyong organisasyon?
3: Actually po, lahat kami dito sa ating organization ay bumabasa. No? Lahat po ay mahilig talaga bumasa. Hindi siya tinitingnan bilang for academic purposes lang. Mas tinitingnan talaga siya bilang hobby talaga. At mula po dito, gusto namin na maibahagi din sa mga kapwa natin kabataan yung parehas sa pagmamahal sa pagbabasa. No? Dahil kagaya nga na nababanggit, no, doon sa ating Readers Rising Academy, ang pagbabasa ay kagaya rin ng pagmamahal. No, kapag nagbabasa tayo, natututunan natin na umibig. No, natututunan natin kung paano mahalin ang ating paligid, mahalin ang ating mga kapwa, kaibigan, no, at iba pa. At gusto natin na yung mga susunod sa amin na mga kabataan, sila rin mismo, no, ay may kagaya na pagmamahal para sa pagbabasa. No, ayun po.
1: Perfect na perfect nga ang platform ng Readers Rising Academy para sa inyo. Dahil sa NBDB, no, we help foster a love for reading talaga.
0: Oh, ganda ng sinabi ni Francis na ang pagbabasa ay kagaya na ng pagmamahal.
1: Yun, doon talaga yung tumatak sa isip.
0: Oo, oh, yun ang kailangang i-hone natin. Yes, doon. Mas madali.
1: Ayan, so speaking of yung Readers Rising Academy journey nyo, no, kamusta yung experience bilang grupo sa Readers Rising Academy from application process, yung week 1, 2, 3, kamusta naman? And no right or wrong answers, kahit taga-NBDB kami, no?
2: Yes po.
0: Go on.
2: Actually, yung grupo po namin, hindi rin po namin na-expect na kami yung magiging magkakasama rito, no? Given na kami po ay iba't ibang committee ng organization po namin. Pero sa tingin ko po, pinagsama-sama talaga kaming apat para mabuo namin yung mga plano namin for this project. And yung naging experience po namin sa NBDB, siguro very humbling experience. Kasi given po na magka-4 years na kami sa Siklab, marami na po kaming proyektong ginagawa. Pero itong pag-attend namin sa Readers Rising Academy, nalaman namin na hindi talaga madali mag-organisa ng mga proyekto.
4: bukod sa pag-organize, mahirap din pong i-sustain yung mga projects. Mm-hmm. So, isa po yun sa natutunan namin sa tatlong mentor natin, Mentor Tash, Mentor Lawrence, and Mentor Diane, no? Nalaman po namin na sa paggagawa ng proyekto, syempre, hindi lang tayong organizers dapat yung involved. Dapat pati yung mga tao na nagiging participants and beneficiaries natin. And of course, ayun, I'm shout out po kay Mentor Diane. Sabi niya kasi doon yung beneficence, no, or doing it with a higher purpose na hindi lang para sa atin, kundi para sa mga tao rin na pinaglilingkuran po talaga natin. So, very good experience po talaga. Actually, nabitin po ako personally doon.
0: Three weeks yun, ha?
4: Yes,
0: to think
4: po.
0: Na 3 weeks yun,
4: yes,
0: imagine.
4: Po.
0: So I love that. Then sabi niya, no, for the greater good of our community.
4: Yes.
0: How about Francis or Maricar? Baka may gusto kong idagdag doon na experience niya rin.
2: Ayan, thank you po. No, yung sa akin naman, yung tumatak sa akin siguro sa my Readers Rising is yung sinabi ni Mentor Lawrence na kapag gumagawa tayo ng isang proyekto, hindi dapat transactional, but rather relational. Kasi syempre dapat nilalagay din natin yung sarili natin sa posisyon ng mga taong tinutulungan natin. Ayun po.
0: That's nice. No? Maging relatable tayo nga sa ating mga pinagsisilbihan sa community. How about you, Francis?
3: Ako po marami. No, sa sobrang dami, parang hirap na baybayin natin isa-isahin. No, pero may bagay na tumatak sa akin, no, yung binanggit ni Mentor Lawrence na dapat daw i-deconstruct natin yung pagsasabi natin na bumababa tayo sa komunidad. Mm-hmm. No, dahil yung nagmumula daw yun sa perspective na nagmula tayo sa Ivory Tower. Mm-hmm. No, at ang gusto natin, no, na baguhin natin yung ganong pag-iisip, yung ganong kalakaran, at ihambing natin siya sa pakikitungo o pakikipag-usap natin, pakikipag-ugnayan natin sa komunidad. Dahil sa hulit-huli, no, sila rin naman yung ating paglilingkuran, sila rin naman, no, yung ating mga pupuntahan, no, sa tuwing maglulunsad tayo ng mga programa para sa mga kapwa nating kabataan.
0: Galing nun. Nag-aalab talaga itong puso natin for service. Ramdam ko yan. Thank you for your answers. Ngayon naman, dumako tayo sa Lakbay Basa. Since na-mention nga to ni Francis kanina, pwede ba ikwento sa amin kung anong initiative to?
3: Okay po. Una po, no, nagsimula po yung konsepto ng Lakbay Basa mula po doon sa problema na mayroon ng yung aming komunidad, no, na maraming mga kabataan ang hindi nakakabasa. No, gusto natin na mag-impart ng love for reading. No, pero paano natin maibabahagi yung pagmamahal na ito sa pagbabasa kung maraming bahagi pa rin sa mga kabataan ang hindi nakakabasa. So, doon po nagmula no, yung konsepto ng Lakbay Basa. Gusto namin na maglakbay mismo sa komunidad para turuan yung mga kabataan na magbasa. So, technically, ang Lakbay Basa ay reading and literacy intervention. No, babaybayin natin, no, bukas ang aming ang programa para sa mga kabataan na magbahagi ng kanilang kwento, ng kanilang karanasan. At mula dito, kakaagapayin namin siya, no, katuwang ng ating mga volunteers, mga community leaders, parents, no, teachers at iba pa, no, para maging para maturuan, no, yung mga kabataan sa kanilang foundational stages sa pagbabasa at pagsusulat.
0: Okay, so kumbaga from the word itself, lakbay, naglalakbay talaga,
3: yes,
0: kayo dito,
3: po.
0: No, kumbaga you're bringing these reading spaces to the communities,
3: yes,
0: no. Baka may gusto pa kayong dagdag doon sa Lakbay Basa. Ano yung experience doon with that initiative?
4: Before po kami mag-start sa pag-join po sa Readers Rising Academy, parang meron na kaming initial plan for Lakbay Basa. And ang pangalan nga nun before is Lakbay Basa, bringing stories to the communities. Pero upon joining the academy, and mas marami po kami natutunan from our mentors, meron kaming binago eh. Slight difference, pero sa tingin ko po, napakalaki ng impact niya. Parang instead of bringing stories to the communities, what if we bring stories from the communities? Dahil naniniwala po kami na ang mga story ay nagmumula na agad sa komunidad. Yeah. So when we go to communities, hindi na tayo basta-basta nagdadala sa kanila ng kwento. Pero yung kwento mismo nila, yung pinaiikutan ng nagiging proyekto natin. So ganun na po yung nagiging focus niya ngayon. And hopefully, kapag po nilunsad namin ito, no, maging maganda po yung daloy, yung storya ng Lakbay Basa sa community po ng San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ayan, aabangan natin yung implementation nila ng kanilang
0: ganda
1: program.
0: Sabi nga niya, parang these stories from our communities are worthy to be shared at you are elemental for that. Thank you. Thank you so much.
1: Siguro, ano, last question na lang natin. Mm-hmm. Let's keep it short and simple. Ano ang message nyo sa mga aspiring advocates for reading natin ngayon na natapos nyo ang Readers Rising Academy?
2: So, siguro po yung sa akin, parang i... Kumbaga, kapag nagbabasa kasi tayo, marami tayong pumapasok sa isip natin na imaginations and everything. And sa pagbabasa natin na yun, katulad nga sinabi kanina ni Francis, natututuhan natin kung paano magmahal. And kapag natutuhan natin kung paano magmahal, doon na rin papasok yung resistance. And ayun, naniniwala kasi kami sa Siglove na to love is to resist. Na kapag nagmahal ka, hindi ka lang dapat, kumbaga, nagpapakita that it's not simply showing up, but rather, you are fighting against the injustice, the inhumane or unjust system na nagpapahirap sa mga tao. And ayun siguro yung parang pinaka masasabi ko or magiging message ko sa mga future readers risers natin. Ayan.
0: That's cool. So, maraming salamat.
4: Thank you so much.
0: Team Siklab, CSJD, and the City of San Jose del Monte, Bulacan. Ayun, nakuha din namin. Maraming salamat sa inyong inspirasyon na binuunyo nga sa inyong komunidad. At we hope to see you again soon sa ating pang mga initiatives sa NBDB. So, ayun, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Kasama naman ang susunod nating guest risers, ang Team KBI Lakbay Salaysay. Kilalain natin sila sa pagbabalik ng Read Pinoy.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
9: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
8: Radyo Pilipinas.
16: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
16: Suave.
19: Learning from home, they need more.
9: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
20: Gabi, Daniel Mariano at Divine Read Pinoy. Kasama sina Ini Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Okay, nagbabalik tayo sa Read Pinoy. At ngayon na may i-welcome natin sa ating Read Pinoy Studio, ang Team Kabataan Volunteer Initiative o KBI para sa kanilang Lakbay Salaysay. Kasama natin ngayon sina John Michael Cuenco, ang kanilang founder, si Ray Martval Mariano, ang kanilang organization advisor, at si Maria Cassandra Luisa Fruel, ang kanilang VP External.
4: Ayan, hello!
0: Very vibrant.
4: Baka may gusto muna kayong i-shout out, di ba?
21: Shout out po sa aming organization mula po sa dakilang lalawigan ng Bulacan, ng KBI, ang mga officers po nito.
22: Shout out sa Batch 5!
4: Ayun. Ayun.
2: Gusto shout ko lang out. Din, ay, actually kasama ko na yung shoutout ko kasi syempre sila yung very supportive po dito mula sa oh. Readers Rising Academy hanggang sa, tas radio na tayo guys.
3: You made it.
0: Yeah. May mga batches pala talaga sila, no?
2: Yes. Oh.
3: Ayan. So, siguro para sa ating mga listeners at viewers, gusto natin malaman, no, paano nabuo yung team nyo for Readers Rising Academy?
21: Okay, for our team po, nagsimula po siya sa isang pangarap po na makapaghatid una ng istorya na gawa po mismo ng Kabataang Volunteer Initiative. At mula po doon, nakakita po kami ng posting mula po sa NBDB na pina-follow din na po namin noon pa man. And from that, naisipan po namin na magkaroon po ng representative mula sa organization na magkaroon kami ng mas maayos at mas linangin pa yung programa na meron po ang Kabataang Volunteer Initiative. At bukod doon, mapakilala po yung libro na meron po kami.
3: Ayan. So nakita nila yung mga promotional videos mo, Kirby.
0: Effective pala itong ating promotions for the Readers Rising Academy. May naman siyang kang libro, Franz. Ano nga yun?
21: Ang libro po namin is our very own story po, Alab ng Silong Liwanag. Isa po itong kwento na ginawa po ng Kabataang Volunteer Initiative.
0: Mm-hmm.
21: Para po sa programa ng Lakbay sa Laysayan, also para mas maipakilala po ang diwa ng voluntarismo kahit po sa mga maliliit at sa mga kabataan po.
0: That's so ayun good. Po. Tapos ikaw mismo ang sumulat yan, no?
21: Yes.
0: Ang ang creatives na behind, ikaw din?
21: Yes po, ang creatives. Grabe. And also the story itself.
0: Napakagaling with that initiative. Sige, so ang next question naman, ito ay related naman sa ating advocacies. So, pwede mo bang ikwento sa amin paano nagsimula ang inyong advocacy for reading or readership? Any of the team can answer.
2: Ikaw muna kaya.
21: It really started po dahil kilala po ang dakilang lalawigan ng Bulacan ng sa mga makata at mababalagtas. So, dapat po aware po ang lahat ng mga tao sa Bulacan na tayo ay marunong gumawa ng tula, marunong magbasa, at marunong magbahagi ng kahit anong kwento. Pero sa pagkakataong nalaman po namin yung result po ng CRLA o Comprehensive Readers Literacy Assessment po na isinagawa po ng Department of Education, nakita po namin na isa po ang Bulacan sa may maraming munisipalidad at lungsod na may mababang literasiya. At doon po napag-alaman po namin na ang munisipalidad ng Marilao po ang isa po sa nakakuha ng pinaka mataas na numero ng struggling leaders po. At doon po dahil nais po natin na mas mapatatag po yung pagiging makata ng isang Bulakenyo, yun po yung nais naming matugunan, no, na magkaroon po tayo ng maayos na training ground, lalo na sa mga kabataan, na maipakita at mabigyan po sila ng pagmamahal sa pagbabasa. Gayon din po ang maipakilala po ang aming dakilang lalawigan.
0: Galing. Totoong volunteer-driven nga, no, itong ating reading advocacy. How about our advisor? Kumbaga, anong pa natin masabi ukol dito?
17: Sa Lakbay sa Laysay na proyekto ng KBI, isa rin sa talagang focus nito is to share the knowledge sa mga, not for us volunteers, but sa mga bata rin na binabasahan namin ng libro sa iba't ibang parte ng Bulacan. So, malaking bagay siya kasi ang pagbabasa ay isa sa pinaka-importanting bagay na talagang kailangan alam ng isang bata. And then, bukod pa sa pagbabasa, kung paano mo ipe-present yung sarili mo sa mga harap ng bata and yung kwento na dala mo. Kasi yung mga bata, ang lalawak ng imagination nila. So, tulad nung nasa libro namin na si Alab. Si Alab ay isang lampara lang din na matagal na natago, pero nung binuksan siya or nung ginamit siya, ang laki pa pala nung maitutulong niya. So, bilang volunteer, dun din kami kumukuha ng lakas na marami pa kaming pwedeng magawa on different societal issues sa pagbabasa, sa kung iba pang mga issue na meron sa Bulacan. Ano.
0: I love that. Wow. Thank you for creating this space, no, for children. Totoo din na dapat masinsina natin iniisip itong mga materials na binibigay natin sa ating mga bata.
3: And very nice din, no, na based mismo sa community nila. Doon na, wala silang, wala nang ibang pipiliin lugar. Doon mismo kung saan sila lumaki. Yes. Dahil yung historical background pa lang ng Bulacan ay maganda na siyang reading ground for the reading advocacy. So baka pwede niyo pakita yung loob ng book sa ating mga viewers, no?
0: Very culturally relevant nga siya.
21: Nilalaman nung libro, papakita na lang po namin so yung mga...
3: Baka pwede mataas natin siya ng konti. Ayan.
21: Ayan po si Alap.
17: Yeah, si Alap ng Silong Liwanag.
21: At sa huli po, makikita po natin na si Alab ay nagliwanag. At ang ibig sabihin po ng Alab ay liwanag na alay sa bayan.
17: Ayan.
21: Yun po.
17: May acronym siya.
0: Pwede ko rin gawing organization.
21: Ang witty ng
17: writers. Actually, just to share lang po, every time na kinukwento namin yung book na to sa mga bata and pinapagawa namin sila ng activity kung paano nila gagawing example si Alab, talagang makikita mo na very engaging sila, na inspired sila sa kwento. So, very inspirational siya pagdating din sa mga bata.
3: Pati nga si Kirby engaged na
0: inyo. Plano na ako eh.
3: So, actually, very well established na ang inyong community at ang inyong advocacy, no, at inyong mga projects. So, paano nakatulong ang Readers Rising Academy na mapabuti pa yung projects nyo? Kamusta experience from application from week 1, 2, 3? How did it help develop your project even more?
1: So, ayun. To be honest, nung tinanong po kami ni Kuya Cuenco, nung nakita na nga yung post, spontaneous lang po siya, may meeting po kami nun. Tapos tinanong niya, farewell, nagbabasa ka? Sabi ko, bakit Kuya? Nagbabasa naman po. Tapos parang medyo nilaro-laro niya, may program daw po about... parang pinagtipon-tipon yung mga reader. So sabi ko, Kuya, hindi ako masyadong palabasa ng libro. And nagbabasa ako, pero kung bibilangan mo yung mga libro na basa ko, kakaunti pa. And then, sinad niya nga sa amin yung post ni NBDB. Tapos nakita nga doon na, wow, Readers Rising Academy. So sabi ko, Kuya, parang qualified ba ako dito? Ganon. So parang doon ko naisip na, parang sige, bigyan natin ng chance, itry natin. So, dun pa lang sa pinakauna, na kapag sinabi mo yung thought ng Readers Rising sa isang tao, iisipin nila, eh, kailangan marami na ako nabasa, kailangan very comprehensive reader ako, kailangan patong-patong yung libro ko sa kwarto. Pero because of Readers Rising Academy, dun ko na-realize na hindi mo kailangan na talagang napakagaling na mababasa, hindi mo kailangan maging kasing galing na manunulat, kailangan mo lang may puso ka para maakayo iba pang bata na magbasa. So, through Readers Rising Academy, in simple words, nung una, akala ko, tuturuan kami na parang, eto yung libro, magbasa ka, parang, learn to like the book, learn to love the book.
3: Uh-uh.
1: Pero hindi siya ganun. Readers Rising Academy taught us na hindi dapat tayo mag-impose, but instead, we should inspire people. Hindi natin sila pinipilit na magbasa ka, natapusin mo to, naintindihin mo to. Salit, niyaya natin sila na, ay, nandito kaming mga ate't kuya nyo, na may babasahin dito, gusto mo magbasa, sabay tayong magbasa. Ganun yung pinaka-purpose ng Readers Rising Academy. And hindi lang siya basta nagtipon-tipon ng mga volunteers from across the Philippines. Isa siyang naging platform na before ako magpunta doon, ang tingin ko po talaga sa reading advocacy, something na napaka-vague na para ang hirap niyang i-achieve. Kasi diba kasamahan nga din po namin yung A City That Reads at ilang years na po sila. At talaga nakikita ko continuous pa rin po. So parang sabi ko, talagang ano, ilang taon yung kinakain ng ganitong programa. So parang nasa utak ko, mahirap siyang gawin. And ayun, na napunta na po kami with the support of NBDB and NARA, doon ako nabuksan na hindi mo kailangan matakot kung mahirap siyang gawin. Kailangan mo lang ng puso para simulan. And binigyan kami ng Readers Rising Academy ng Spark na kung ano mang ideya meron kayo, kung ano yung meron dyan sa puso nyo, ilabas nyo kahit katiting. Kami bahalang tulungan yan, palalawakin natin yan, palalakihin natin yan. And eventually, yung mga hindi namin alam na may plano pala kami deep inside, through the help of Mentor Tash, Mentor Lawrence, and Mentor Diane, na ilabas namin yung isang bagay na matagal na pala namin ipinaglalaban pero hindi namin alam. Ayun. So parang sobrang laking tulong po ni Readers Rising Academy, lalo na dito sa Lakbay Salaysay, kasi hindi lang kami basta natulungan na i-feature yung project itself, kundi nabigyan din po kami ng sobrang daming connections with other orgs, kagaya na rin po ni C-Club. And connections mean hindi popularity para sa org, kundi mas maraming bata yung matututong magbasa in the long run.
0: Galing, no?
3: Thank you.
0: No.
3: Very,
0: not to impose reading, but to inspire our youth to read at puso talaga para sa ating serbisyo. Galing. So, eto, kasi nakaabang ako during your pitch presentation, especially nung idea presentations nung last week natin sa Readers Rising Academy. And I heard na meron kayo nitong mga basambassadors na idea. Yes. Sige, very witty siya, ha? To be honest. So, matanong lang sana namin kung kaninong ideya ito at ano ang role nitong basambassadors natin sa mga Bulakenyo.
21: Okay, Bass Ambassadors comes from my brainchild ko siya. Like meron na kasi mga Read Ambassadors, pero why not gamitin natin bilang tayo ay Bulakenyo, gamitin natin yung Tagalog na salita na mas tatagos mismo doon sa komunidad na papasukin natin or lulubugan natin. So, ang Bass Ambassadors, ang technically ang role niya hindi lang magbasa ng istorya. Mahalaga ang gampanin ng isang Bass Ambassador dahil bukod sa ikaw ang magiging tagapangalaga ng mga libro at magiging tagapangalaga ng mga kwento na maliliko mo mula sa mga komunidad na iyong bababaan, ikaw din ang may gampanin para i-duplicate at mas paramihin pa yung liwanag mula sa lalawigan ng Bulacan. So, kung ang isang organization na aming magiging kapartner ay ititrain namin to be one of our Bass Ambassadors, the one who handle books, the one who handle stories of the children's, the story of us bilang volunteer, ay nandun din po yung gampanin na mas malaki pa dahil hindi lamang po nakukulong sa loob ng 5 session po ang Lakbay sa Laysay. Dapat po patuloy tayo na pinapaagos at pinapadaloy po ang programa even after the session or the Lakbay sa Laysay program. So yun po ang pinakamalaking gampanin po ng Bass Ambassador na i-duplicate and multiply kahit anuman pong sessions na maisipan po nila. Pero sinusunod po nila yung outline at yung framework po na ginawa po ng Lakbay sa Laysay para at least po meron pong succession of learning dahil from our participants na readers to storytellers ay kapag graduate po sila, they can become the Bass Ambassadors of the community.
0: I love that. Yung evolution of from readers to storytellers. Mabuhay itong ating mga Bass Ambassadors. So,
3: at siguro for our last question na lang, baka may mga interested na Bass Ambassadors na nakikinig ngayon, na nanonood ngayon sa Read Pinoy. Paano po ba mag-apply o kailangan mag-audition? Ano mga proseso ng pagsali sa inyong organization at maging isang Bass Ambassador?
0: Raymart.
17: Okay, so across the whole year naman, we're open sa registration for the KBI. But for the Bass Ambassador or Lakbay sa Laysay Project, we're very open sa mga organizations na gusto makipartner. Kahit sino ka man, kahit malayo ka man, even outside Bulacan, if you're interested to copy the Lakbay sa Laysay, as long as we have one goal or one future na tinitignan, which is yung mga bata na marami pang mabasahan ng libro at maging interested sa libro, we're very open. Reach out lang po kayo sa Facebook page namin, Kabataang Volunteer Initiative, and then may we will be sending you the registration form, and then kami na bahala.
3: Yeah, narinig yun, guys. Sali kayo.
0: Lang notes ba? Okay na. Yeah. Okay na. And there you have it. Maraming salamat, Team KBI Lakbay sa Laysay at ang Team Siklab CSJDM. Lubos po kami nagpapasalamat at natutuwa na buhay nga itong ating spirit of volunteerism sa ating mga kabataan, lalo na't International Year of Volunteers for Sustainable Development ngayong taon. Ito ay proclaimed by the United Nations. So mabuhay! Mabuhay itong ating mga volunteers at taus-puso kami nagpapasalamat sa inyong presensya at efforts na mas mapalawig pa itong kultura ng pagbabasa.
3: Kaya naman, tuloy-tuloy lang makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph Ako po, si Elise Tomas.
0: That's nice, Elise. At i-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng governing board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal ng NBDB. Sa pangunguna ni Edie Cheriz Aquino Tugade, kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Ako naman po, si Kirby Borja. Magkita-kita tulit tayo next week, dito lamang sa Read Pinoy!
20: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Radyo Pilipinas.
24: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
25: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
24: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
25: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
24: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
25: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Radyo Pilipinas.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
30: Libre to ha?
31: Walang bayad?
30: Oo, walang bayad!
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
32: Pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
35: Colab.
36: World Service Sports Radio.
37: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
38: sa iisang himpilan.
39: Pinagsanib na puwersa
40: para sa mas malawak na
41: serbisyo publiko.
42: Radyo Magazine 1278.
43: Sports Radio 918.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko
46: 738.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Mapapakinggan na
49: sa Capital 104.3 FM.
50: Capital 104.3
0: 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM
23: Radyo Pilipinas
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issue. Na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radio Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
8: Radio Magazine.
10: 1278 AM.
11: Oras natin, isang minuto makalipas ang alas dos ng hapon.
12: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
11: Background sa upbringing at sa background mismo ng pamilya ng dalawang minor de edad sa Tacloban shooting kasama sa sisilipin ng PNP. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
13: Tuhog ng ikinakasang investigasyon ngayon ng pambansang pulisya ang pagsilip sa profile ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Itong pahayag ni PNP spokesman Colonel Alan Rayco sa harap ng umuusad ng pagsisiyasat sa walang kapararakan shooting incident. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni ko na bukod sa profiling na mga involved na minors ay titingnan din ang upbringing o pagpapalaki sa kanila at environment sa kanilang tahanan. Sa tanong kung pati mga magulang ng dalawang minor de edad na gunmen ay may pananagutan sa nangyaring karahasan, sinabi ni Colonel ko na kanila itong ikinokonsidera. Sa parehem sa mga naiwang ama at ina ng ilang mga nasawing biktima ay iginiit ng mga itong dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
11: Panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taon ang age of criminal responsibility, barbaric at hindi makatao ayon sa party list Solon. Ang pagulat ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
14: Kinundi na ni House Deputy Minority Leader at Acting Chair's Party List Representative Antonio Tinio ang panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 taong gulang mula sa kasalukuyan na 15 taong gulang. Tinawag ni Tinio ang panukala na barbaric, hindi makatao at walang kaluluwa. Ayon kay Tinio, ang hakbang na ito ay isang tahasang pag-atras ng pamahalaan sa kanyang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan. Binigyan diin ng Teacher Solon na ang karahasan sa hanay ng kabataan ay bunga ng mas malalim na suliraning panlipunan tulad ng kahirapan at kakulangan sa maayos na serbisyo publiko. Imbis anya na ituring na kriminal ang mga bata, dapat anyang isulong ang mga reforma upang matugunan ang mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Paalala ni Tinio, hindi kailangan magpasa ng bagong batas para magparusa dahil sapat ang mekanismo ng Juvenile Justice and Welfare Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
11: Samantala, CHR iniimbestigahan ng Tacloban shooting at dalawang pananaksak sa Cavite. Ang pagulat naman ni Ated sa atin ni Ray Ferrer.
3: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
6: Report. Nagsagawa na ng motu proprio investigation ang Commission on Human Rights kaugnay ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Matinding pagkabahala ang ipinahayag ng komisyon sa insidente na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Ayon sa CHR, kailangan ang agarang investigasyon at pananagutan kasabay ng pagdiyak sa karapatan ng lahat ng sangkot. Binigyan din ito ang mahigpit na pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act dahil dalawang menor de edad ang itinuturong sangkot. Nagpahayag din ng alarma ang CHR sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa dalawang paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Nanawagan din ito sa mga otoridad na palakasin ang seguridad sa mga paaralan at mga hakbang laban sa karahasan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
6: report.
11: At para sa ating panghuling balita, tatlong asosasyon ng mangingisda sa Region 1 nagsanay para sa pagpapaunlad ng negosyo. Ang pagulat naman ni Ated sa atin ni Glenda Sarac ng RP Agoo.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
6: report.
15: Napalakas ang kapasidad ng tatlong Fisher Folk Association sa Region 1 sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Ito'y matapos silang sumailalim sa Marketing and Enterprise Development Training na idinounce ng Special Area for Agricultural Development o SAAD ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Ilocos Region. Ang mga naturang asosasyon ay nagmula sa Nagbukol Ilocos Sur at sa mga barangay ng Lower Walayan at Kambali sa Baguio La Union na kapwa mga beneficiaryo ng SAAD Phase 2 Program na talakay sa pagsasanay ang mga topikong tulad ng business branding, customer relationship management, effective selling at negotiation, records at information management. Ibinahagi naman ng mga asosasyon ang discarding ginawa nila upang mapaunlad ang kanilang pagkakakitaan sa loob ng tatlong taon na kanilang pagpaparami ng tilapia at karagdagang kabuhayan gaya ng paggawa ng walis tambo, cucumber pickles at racing. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report,
6: report.
11: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
8: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta.
19: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
11: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
2: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
11: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineers, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
21: I-extend natin ang bonding online. Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
21: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Samantala, habang inaantay natin ang ating panauhin ngayong araw na ito, ano? Dadako na muna tayo, ano, para sa wise tips ni Nanay. Ito yung bang mga katotohanan na dapat malaman na ang buhay po ay hindi laging fair. Ang buhay ay puno ng karanasan at hamon na hindi palaging patas para sa lahat. May mga pagkakataong ang ibang tao po ay mas maraming oportunidad o mas magaan ang sitwasyon kaysa sa iba. Gayunpaman, itong mga hindi patas na pangyayari ay bahagi na talaga no, ng realidad ng buhay at maaaring maging daan para tayo'y matuto, maging matatag, at mas pahalagahan ang ating mga tagumpay. At iba-iba po, ano? Unang-una dyan, iba-iba nga, ano? Ang pinagmulan ng tao. May mga taong ipinanganak sa mayamang pamilya. Habang ang iba naman ay lumaki sa kahirapan. Pero hindi ito pinili, ano? Ng bawat tao. Siyempre, kung ikaw papamiliin, saan ka ba? E di syempre, doon ka na sa mayamang pamilya, no? Halimbawa, ano? Dalawang estudyante, parehong matalino. Pero ang isa ay may sariling laptop at internet. Habang ang isa naman ay kailangang mag-research sa library. Or manghiram kung may magpapahiram. So, talagang ganun ang buhay, ano? Hindi pare-pareho, ika nga, hindi patas. Nandyan din yung hindi laging sapat ang sipag para magtagumpay. Alam naman natin, ano, na talagang napakahalaga ang pagsisikap. Pero meron pa rin mga pagkakataong naaapektuhan ng oportunidad, koneksyon at swerte ang resulta, no? Halimbawa, papasok ng trabaho. Ayan, pareha silang natanggap. pero may connection yung isa. So, doon mas lalo, ano? May mga tao ding hinuhusgahan batay sa kanilang itsura. Madalas na mas pinapaboran or pinupuna ang isang tao, ano? Dahil sa physical na anyo kaysa sa kanyang kakayahan. Nandyan din yung hindi pantay na kalusugan ng tao. May mga taong ipinanganak na malusog, samantalang ang iba naman may sakit or kapansanan. Minsan din may mabubuting tao na nakakaranas pa rin ng paghihirap, ano? Ang pagiging mabait hindi garantiya na puro magagandang bagay ang mangyayari sa buhay. So yan, ano, yung laging sinasabi na ang buhay ay hindi laging fair. So tatapusin na muna natin, ano, ang ating wise tips ni Nanay. Samantala!
0: Wise na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
11: Eto, usapang kahirapan pa din, ano? Sabi nga, sa kabila, ano, ng kahirapan at mga hamon sa buhay, pinatunayan po, ano, ng ating panauhin ngayon na talaga namang walang imposible sa taong may determinasyon at suporta po ng pamilya. Mula sa pangarap na maging guro hanggang sa pagtatapos ng master's at doctorate degree, ano, naging inspirasyon siya sa marami dahil nga sa kanyang sipag, tiyaga at walang sawang pagsuporta ng kanyang asawang isang tricycle driver. Kilalanin po natin at pakinggan, ano, ang kanyang kahanga-hangang kwento. Magandang hapon po, Miss Hazel. Ay, tama ba? Hazel Domingo Cantor Vargas. Welcome po sa Home Eco Nanay.
1: Hello po, Ma'am Marinella. Good afternoon po.
11: Ayan, sisimulan na namin ni Ma'am Hazel, ano, yung kanyang, sabi nga, mga pinagdaanan, ano. Marami, Ma'am, kasi ang na-inspire, ano, sa inyong kwento bilang isang guro na nakapagtapos ng master's at doctorate, ano. Hindi lang basta-basta guro. Nag-master's pa, nag-doctorate pa. Maari po ba niyong ibahagi, ano, kung paano nagsimula ang inyong paglalakbay sa edukasyon?
1: Yes, ma'am. Galing po kasi ako sa less fortunate family. So, panganay din po ako sa anim na magkakapatid. And it was year 2010 na nakapagtapos po ako ng high school. But unfortunately po ay wala pong enough resources ang family namin para makapagpatuloy po ako ng kolehiyo. So, long story short, na-meet ko po yung husband ko doon sa every Saturday class na technical vocational course. And from that po, kinasal po kami ng 2012. And noong 2013 po, ay he encouraged me po na mag-enroll kasabay po nung napabilang po yung nanay ko sa listahanan. So, yung time po na yon ay pinalad naman po ako na makapasok doon sa school kung saan ko po gustong mag-aral. At doon po nagsimula yung journey. 2014 po ng June yung akin pong first semester doon po sa school kung saan ako nag-aral ng aking bachelor's. At sa pamamagitan po ng pamamasada ng asawa ko ay sinusuportahan niya po ako sa mga alaman, sa mga bayaring sa school, yan, hatid sundo po, at hanggang kinalad ko na pagtapos po nung 2018, and I was able to take the board exam. Na-take one naman po sa biyaya ni Lord yung board exam nung 2018. And then, syempre po, dahil bagong pasa, hindi po agad-agad na magkaroon ng opportunity talaga na makapasok, na makapagturo agad, ma'am.
11: Mm-mm.
1: So, nag-apply po muna ako na magtrabaho, na cashier sa isang supermarket. Tapos, yun po, habang nagka-cashier, ay ganun tuloy po ang buhay na namamasada po yung asawa ko. Ganyan. And then, Nagkaroon po ng opportunity by 2019 na makapasok po

0: Salamat po sa Isabela State University na nagbigay po sa akin ng opportunity bilang isang COS nung time na yon, 2021 ma'am. Peak po yun ng pandemic, so kailangan namin mag-aral ng bagong mga mode of flexible learning para sa mga estudyante. So yun po, dun po ako nabigyan ng pagkakataon na maging COS Instructor 1 2021. At sa biyaya po ni Lord, dahil meron pong available na permanent plantilla position, ay na permanent po ako ng taong 2022. And yun po, nung year din po na yun, nung time na po na nag-clerk ako, sinabay ko po pala, backstory, sinabay ko po mag-enroll ng master's dahil po sa encouragement din ng asawa ko na mag-aral na po ako. Kasi isa po talaga din sa pinaka-basic and minimum requirement para din po magkaroon ka ng plantilla position sa university is syempre dapat po may master's degree ka. Kaya yun po yung nag-push din po sa akin na mag-enroll. At syempre dahil po sa suporta yun ng asawa ko. Hindi ko po makakalimutan yung time na habang pumapasok po ako ng Sabado, yan, siya po talaga yung nag-depend sa mga anak namin. Tapos kapag nung time na po na nagka-conduct na ako ng research para po sa aking master, siya po ang kapartner ko. Umaabot po kami sa kung saan sa akin para nang maikandak po yung aking thesis. At siya po yung aking driver for life po talaga sa lahat po nung aking journey sa master's ko. Yan yung nakikita niyo po ngayon sa inyong screen. Yan po yung aking graduation pictorial sa aking master's ko. Ayan po aking poging-poging asawa. Si JR, opo, the ever supportive husband po talaga. At yun po, nung time po na yan, ayun, kahit paano po, maayos na po yung kalagayan pagdating po sa trabaho. Tinatanong po din po siya actually kung gusto niya pa pong mag-aral. Ang sagot niya lang po sa akin, di, masaya na ako kasi nakikita kong masaya ka sa ginagawa mo, ikaw na lang, ganun siya ma'am, ganun po yung mga sagot niya sa akin. Tapos yun po, here comes 2023, parang napag-usapan lang namin ng mga kaibigan ko na mag-enroll kaya tayo ate, sabi po nila, ayun, shout out kay Ma'am Armiza, kay Doc Armiza Pajarillo, kay Doc Lenny Garma, and Doc Jeffrey Santos po, sila po yung aking kasama at kasangga doon po sa pinag-enroll po namin sa doctorate sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Siguro po maraming tatanong bakit pa ang layo-layo naman ng school mo, Ate Hazel, sabi po nila sa akin, ay dahil nga po nandoon po yung verticalization ng aking degree program. Kaya doon po ako nag-enroll at nag-aral. Ayan. Kaya yan, shoutout din po sa mga nasa graduate school ng NAUSP. Ayan. Hello din Josie, Ma'am Tess, Sir Philvin, ayan, Ma'am Bawan, Sir Alex, Sir Billy, Sir Delio, hello po, magandang hapon po. Sir Chris, sa inyo pong lahat dyan na tumanggap po sa amin. Kasi 2023 kami ma'am nag-enroll. At alam niyo po ba, hindi po talaga biro ang mag-aral kasi sa layo po ng Isabela hanggang Kabanatuan. Thank you so much po sa aming kasama. Opo, ilang oras po yun ma'am. Umaabot po kami ng 7 to 9 hours sa biyahe. Opo, nagka-carpooling po kami. Salamat po ng sobra kay Doc Jeffrey Santos na kasama po namin. Siya po ang nagda-drive. Simula Isabela hanggang ano po, hanggang Kabanatuan. Yes po, para lang makarating kami dun sa school na pupuntahan namin. At yung mga journey po na yon sa team, kasi carpooling po kami, so nag-aambagan kami ma'am ng pamasahe. So si Lakay po, kailangan niyang mamasada. Ganon kasi siyempre ma'am bilang isang guro, nailaan ko yung pera sa mga bagay din, siyempre sa family, lalo na po. Ibang story kasi yun, yung nagkasakit din yung nanay ko, ganyan. So kailangan may pugutin. Tapos kaya yun, si husband ko po yung talagang ginagawa pong umaga ang gabi para lang po may pamasahe ako papuntang Kabanatuan at magastos din po talaga. Kasi aalis po kami ng Friday ng gabi ma'am, makakarating po kami ng madaling araw. Umabot po kami ng alas 3 o alas 2 ng madaling araw ma'am. So imagining niyo po yun na pagdating mo doon, pagod ka sa biyahe, hapong-hapo ka po sa biyahe. Tapos papasok ka po kinaumagahan ng Sabado, alas 8.
1: Kaya pagdating
0: po sa amin, opo, dire-diretso po, ma'am. Kaya pagdating po ng alas 8 sa klase po namin, ay talagang medyo hihikab-hikab po kaming taga-Isabela.

0: Kaya salamat po talaga dun sa mga teacher din po namin na naintindihan po yung aming sitwasyon nga dahil galing po kami sa malayo na nag-aral.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yun po, dahil po sa biyaya ni Lord, yung 3 taon, parang kung iisipin nga po namin, ay parang ang bilis. Opo, pero yung journey po within those 3 years talagang grabe, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: It was the most uncomfortable years of our lives talaga. Kasama na po nung aking mga anak dahil ayun nga po, medyo naiiyak ako kasi syempre ma'am, yung habang
1: okay lang
0: habang po. Ano po kasi, habang pumapasok ako sa trabaho, Monday to Friday, tapos aalis pa ako,
1: mm-hmm. yung
0: instead na ititend ko na lang sila sa pag Saturday, I have to sacrifice dahil nga po ay kailangan kong tapusin yung akin pong nasimulan
1: na.
0: Na-enrollan. Uh-huh. Yes po, ma'am. At dahil po doon sa laging pagsuporta ng aking asawa, ayan, shout out, mahal ko, ayan, kay JR, na nanonood po ngayon, nandun po siya sa toda niya.
1: Uh-huh.
0: Ngayong hapon po na ito, ayan, maraming salamat na kay sa suporta. Siya po talaga yung laging mas kasama ng anak namin nitong mga journey po namin nag-aral po ako. Sabi ko nga, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-aral simula bachelor's. Nilubos-lubos po ng Lord
1: sinagad,
0: kasi hanggang doctorate, sinagad po talaga niya na matapos ko po ito. And of course, so proud po talaga siya dahil bukod sa nakapagtapos po ako, I aced my doctorate degree with academic distinction po sa biyaya ni Lord. Kaya ayun po, hindi po naging madali yung journey, pero sufficient po yung grace at biyaya ni Lord dun po sa naging mga pangangailangan namin. He provided everything. And syempre yung asawa ko po ay hapong-hapo, pagod na pagod, ganyan. Pero dahil po, ganun na lang po talaga siya, naniniwala sa akin na kaya ko.
1: Grabe,
0: ang taas po talaga ng kumpiyansa niya sa akin. Opo, ma'am. Siya po yung laging nagsasabi na hindi, kaya mo yan. Kahit na naalala ko po yung time na kasagsagan ng aking dissertation, Ma'am Marinela. Umiiyak na ako, iniiyakan ko yung papel ko sa laptop habang ini-encode ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi, kaya mo yan. Wala ka namang hindi natapos eh, sabi niya pa yung ganun, ma'am. Kaya napakasarap po sa pakiramdam talaga na meron kang support system.
1: Yun.
0: Kasi hindi po talaga kaya mag-isa. Tsaka syempre po, gusto ko din pong samantalin din yung pagkakataon na to na pasalamatan yung magulang ko. Dahil po, itong mga taon na nag-aral po ako, sila din po talaga yung direct na nag-alaga, tumitingin po dun sa dalawang anak namin. Opo, na kay Nanay Hilda, Tatay Delphine, ayan, mahal na mahal ko kayo. Para sa inyo yung achievement na ito, at alam ko na proud kayo kasi yung panganay nyo ay strong, married, independent woman talaga. Ayan, at ganun din po sa mga kapatid ko, ayan, kila Darwin, kay Haren, kay Jenaline, lalo na po kay Jenaline nung time po na baby po yung aking pangalawang anak.
1: Mm-hmm.
0: At habang nagbawasters po ako, ma'am, yun nga po yung kasagsagan ng pandemic, abay siya po talaga ang nagpapaligo, nagbibihis doon sa baby ko na pangalawa, kay Shaina, ayun po, kaya ganun din po sa kambal na kapatid ko. Ayan, magtapos kayo ng pag-aaral, gayahin niyo si ate. Ayan, syempre kay lola ko din po, Inang Aka. Ayan, salamat Inang sa ang pinaka-role po ng aking inang sa aking buhay ay alam niya po yan kapag pagod na po ako.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po yung kung paano ko daw po nga pinagsasabay yung trabaho, yung
1: pag-aaral.
0: Ay dahil nga po talagang napakatindi po, ma'am, nung aking support system.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po sa kanilang lahat. Sila po talaga yung the best support system. Tsaka syempre din po yung aking in-laws, ay Mama Kat. Hello yan, shout out kay Mama Kat. Mama, maraming salamat sa lahat dun sa dasal mo din sa amin ni JR. Ayan. At ganun din po sa mga bayaw ko. Ayan, Kuya Dondon, Ryan, Iblu, Mitzi, and Suset. Ayan, thank you so much. And of course, sa aking sister po na nasa Hong Kong. Ayan, Sis Joycel, maraming salamat. Kayo yung mga the best na support system po talaga. Kasi po nung nag-enroll po talaga ako ng doctorate, as much as possible, ayoko munang may makalam. Kasi yung pressure, ma'am, iba eh. Opo, iba po kasi talaga yung pressure ng tao din sa'yo. Lalo na pag mga ganyang nag enroll ka sa mga ganyang level of schooling and academic journey po. Kaya yun, salamat po sa lahat ng binanggit ko. At saka syempre po, sasamantalihin ko din yung pagkakataon. Yung prayer po ng aming head pastor, Pastor Moy, Nanay Ne, Sister Ne, at sa mga kababaihan ng Diyos sa Ilagan Pol Gospel Church, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Para po sa inyong lahat ito, sabi ko nga po, I do not measure success. I just appreciate success. Kasi it's a compilation of achievement po ng isang tao.
2: Mm-hmm.
0: Kaya pag sinasabi po nila na, how do you measure success? I don't measure po eh, kasi I just need to appreciate everything. Kasi kasama po ng pagiging guro ko din po yan is, of course, to appreciate everything that I have. Yan. Shout out din sa mga estudyante ko po, nag-share, na nag-share ngayon, nanonood po ngayon sila. Super proud po sila sa akin, na teacher nila. Kaya thank you sa inyong lahat mga anak po, mga nakshi ko po. Ayan.
2: Ayun, ano, sa haba ng paglalakbay ni Mama, no? Biruin nyo yun, nagsimula siya, ano, 2010, ano, nang sila'y unang magkakilala,
0: yes,
2: ni
0: po,
2: Sir JR. Oo, hanggang ngayong 2026, eh talaga naman buhos ang suporta ni Sir JR kay,
0: yes,
2: Mama,
0: po.
2: No? Oo, talagang,
0: grabe, ma'am, ganun na lang.
2: Oo, talagang makikita natin, ano, kung gaano talagang pagmamahal ni Sir JR kay Ma'am Hazel, ang haba ng buhok ni Mama, no? At Mama,
0: kahit na medyo maiksi ngayon.
2: Oo, sa picture kasi medyo mahaba, eh, no, Ma'am.
0: Opo, salamat po dun sa studio nung aming ano, sa graduate school, nung magpapa-picture na po kami. Sabi nila, ma'am, parang ano, dry na yung buhok mo, baka kailangan mo ng extensions.
2: Ma'am, ano, sa mga inabot nyo po, ano, simula noon, magpahanggang ngayon, ano, paano po, ma'am, ano, lalo na, eto, tapos na kayo ng doctorate, ano, paano po naka-apekto sa inyong buhay at sa kinabukasan ng inyong pamilya itong edukasyong natamo mo, ano?
0: Of course, ma'am, ang syempre po, sa akin po bilang nasa academe nga, ma'am, part po ng mga promotion, ganyan. Siyempre, magagamit na po itong aking natapos na kahit paano later on ay ma-promote po ako dahil nga po may karagdagan na po akong certificate na may dadagdag doon sa aking mga attachment pagdating po sa promotion. Tsaka yun nga po, ma'am, sa totoo lang po sa aming pamilya talaga ay ako pa lang po sa family yung nakapagtapos po ng hanggang master's at doctorate degree sa akin pong mother side. Kaya isa pong, siyempre po, karangalan para sa kanila na meron po silang pamangkin. Actually, apo na po nila ako na meron pong nakapagtapos. Kasi yan din po, Ma'am Marinela, yung akin pong prayer po palagi that kailangan po mag-step up. Meron pong break nung genealogy na parang okay lang hindi mag-aral. Ganun po kasi talaga yung nakagisnan po nung iba sa amin, sa family namin. Pero ako po talagang pinursigi po at sa biyaya po ng suporta ng aking mga mahal sa buhay ay andito na po, nararanasan po namin yung achievement po na ito. Kaya kasama ko po silang lahat dito sa journey po talaga na ito.
2: Oo, biruin mo, ikay may asawa na, ano, pinag-aral ka. Kumbaga, kung tutuusin, ano, 'di ba, usually lalo sa mga probinsya, hindi ba, Ma'am Hazel, ano, kapag ang isang babae nag-asawa, doon na nagtatapos halos yung kanyang career, eh, 'di ba? Lalo tag anak na nag-asawa. Pero sa iyong part, ano, hindi. Parang doon pa nagsimula ang lahat, eh, di ba?
0: Opo.
2: Nag-aral ka
0: mas ng... Mas na boost po actually yung confidence nga, ma'am. Sabi nga nila sa akin, aral ka ng aral. Hindi ka ba napapagod? Ang sa akin naman po, sabi ko, hindi naman siguro ko biniyayaan ng Panginoon ng sapat na kaalaman at talino kung hindi ko gagamitin, mawawalang tabahala lang.
2: Sayang,
0: po. Sasayangin po, opo. At saka, nagpapasalamat po ako doon po sa talaga sa mga opportunity. Ayun, gusto ko lang din pong magpasalamat talaga kasi aside po sa tulong at suporta ng asawa ko, yung mga scholarship program po, ano, napakalaking bagay po yon sa mga katulad ko din na may pamilya na sa mga tuition fee, right on time po ay nakakatanggap po ng scholarship ng gobyerno din para sa mga tuition fee at miscellaneous.
2: Napakalaki. So,
0: nakakabawas na burden po yun, ma'am. Kasi at least yung napapasadahan minsan nila kay, ayan, kapag may extra sa mga anak naman po namin.
2: Napupunta, oo.
3: Opo.
2: Ayun, ano, kung hindi kay ma'am, sa mga bata naman napupunta. Talagang walang sayang ang pagpapagod ni sir, ano? At ma'am, ano, sa tagal ng iyong paglalakbay, ano, ano po yung mga maituturing mong talagang hindi mo makakalimutang karanasan? At bakit po ito napakahalaga sa inyo?
0: Ang hindi ko po makakalimutan siguro yung umabot po talaga sa point na parang ayoko na ding ituloy, ma'am. Kasi may pamilya nga po. Siyempre, yung basic needs muna. Mapapaano ka kasi, ma'am, mapapatimbang ka din talaga kung kailangan mo bang ituloy pa o hindi,
2: hindi na.
0: Kasi yung resources mo, ma'am, sapat lang. So, yung may time po talaga noon na sabi ko sa mga kasama ko, sige na, kayo na muna mag-enroll. Ganon. Ngayon po, dahil din po sa masyadong mataas din po ang kumpiyansa nito mga kasama ko sa akin. Hindi ate, kailangan mag-enroll ka. Kailangan ituloy natin to. Sabay-sabay tayo nag-enroll, sabay-sabay tayong matatapos. May almost meron po talagang semester noon, ma'am, na ayoko nang ituloy. Sabi ko nga po, nung masters, parang hindi ko po yun naramdaman. Pero itong nung doctorate po talagang halos, ayaw, may time po noon na ayoko nang mag-enroll at hindi ko po yun makakalimutan. Kasi may mga taong nag-encourage po sa akin. Tim Torong, hello. So, yun po, yung aking mga kasama. Saka sabi din yung asawa ko na, sige na, tapusin mo yan. Yun lang po talaga ang word niya sa akin. Tapusin. Ganun na lang po yung kumpiyansa niya na matapos ko. Kaya, fulfilling naman po, ma'am, yung journey. Kasi talagang nagbunga po yung pagod sa biyahe.
2: Lahat,
0: yung
2: ano?
0: Puyat, ma'am. Opo. Kasi yun nga, ma'am, pag bumabiyahe kami, carpooling, ngayon nag-iisa yung driver namin, si Sir Jeff, na pag bumabiyahe po kami, talagang naawa din po kami sa kanya. Kaya ang nangyayari po ay,
2: kine-friend
0: po namin. Yes, ma'am. Isabela talaga hanggang kabanatuan kung ano-ano na lang din yung
2: kwentuhan. Totoo yan, ano?
0: Para lang gising na gising po kaming lahat. Tapos pag-uwi, ma'am, ayun, medyo nakaka-relievo po ako. Ako po yung nagda-drive pagpatag. At pag sa mga bulubundukin, bahala na po yung kasama namin. At kasi kami, baka ibang pupuntahan ng pag ako sa
2: bundukin.
0: Kaya ganun po yung, it was a very, very fruitful journey. Sobrang na-appreciate ko po yung journey na po ito. Tsaka iba po yung pakiramdam na talagang pinaghihirapan mo yung isang bagay.
2: Ayan, ma'am, at natapos mo na ang iyong teacher, nag-masters at nag-doctorate. Ano naman po ang plano mo ngayon, ano? At ikay nakatapos na, ano? Sa iyong pamilya, sa asawa mo, at ayan po, ano pong plano nyo ngayon, ano?
0: Sa ngayon, ma'am, ay ang plano po namin ng asawa ko talaga ay makapaayos naman po ng bahay dahil na-pending. Dahil nga po yung resources talaga ay napunta
2: ginamit
0: po
2: sa
0: dito.
2: Pag-aaral.
0: Sa pag-aaral. Kaya sabi ko sa kanya, babawi ako. Sabi ko sa kanya, babawi ako lakay. Ako naman ngayon at least eh, mapupunta naman na sa mga kailangan natin gawin dito sa bahay. Kasi pangarap din po talaga niya na kahit paano maayos po yung bahay namin. Kasi yung bahay po talaga na tinitirhan namin yun, ma'am, ay old house lang po namin yun. So ako na po yung nagmana ng old house. So yun po yung plano naman po namin ng asawa ko. Saka yun nga, eh, kung papalad-pala rin nga po na mag-grow din yung aking ano dito sa online, ma'am, di ba? Yung mga affiliate ganyan, baka sakali, ma'am, gano'n.
2: Opo.
0: Saka syempre po, yung ayan na, mas makafocus po sa mga bata. Makapag-ipon na po kami kasi in 4 years time, magpapakolehyo na po kami. Dahil po yung panganay po namin ay grade 9 na po ngayon. Kaya, yun nga po, ma'am, yun yung tinatry ko pong i-break na cycle sa genealogy ng aming family na wala nang batang hindi makakapagtapos ng pag-aaral. That's my ultimate prayer din po. So, yun po, ma'am, loloobin ng Lord na makapagpatapos din po ako ng aking anak. Sa kolehiyo.
2: Si sir po ba, eh, walang balak na magtapos na katulad ninyo, no? Siya
1: Ayun
2: naman,
1: nga,
2: nakatapos
1: ma'am.
2: na kayo. Siya naman, parang ganon.
0: Opo. Yes, ma'am. Actually, ini-encourage ko siya ngayon, lalo na't medyo binubus din po ng mga tao yung confidence niya. Sige na, mag-aral ka na. Kaya hopefully po ay makaano po kami nung sa IELTS. At mag-aals po siya kasi hanggang 4th year high school po nung time namin, ma'am, wala pa itong K-12 eh.
2: Oo
0: po, hanggang 4th year high school. Kaya yun po, hopefully makapag-aals po siya. Talagang ako naman, susuportahan po talaga siya. Tulad po kung paano niya po ako sinuportahan all this.
2: Opo. At ano naman pong maibibigay mong mensahe, no, kay sir, sa iyong mga anak, at ganun din po ano, sa iba na talaga namang dumaraan din ano, sa pagsubok, halimbawa ng kahirapan, na talagang gusto rin makapagtapos ano, ng kanilang pag-aaral?
0: Ayun, unang-una po ang message ko po kay JR, ayan, Lakay, nanonood po yun ngayon eh. Lakay, ayan, ingat ka sa pamamasada mo. Lagi naman kitang pinag-pray at nagde-declare ako ng blessing upon you sa tingin kay na mamasada. Very vocal ako sa iyo doon. Wala akong ibang prayer, kundi kung ano yung prayer mo ay sagutin ni Lord. At saka, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin kasi lagi kong sinasabi sa iyo, mag-asawa tayo, tayo yung magkakampi. Kahit na mawala yung ibang tao sa paligid natin, tayo pa rin yan yung dapat magkakampi hanggang dulo. At na-appreciate ko lahat ng sakripisyo mo, na kahit minsan pagod ka nga mamasada, ikaw pa yung magluluto kasi nakikita mo na doble, triple yung pagod ko sa pagtatrabaho. Tapos pag-uwi, mag-prepare pa ako, ma'am, nung aking mga output para sa pag-aaral ko. Kaya nakikita niya, ma'am, na talagang pagpuyat na puyat ako, hindi niya na po ako ginigising yan ng pag-umaga. Kaya nakikita ko lahat ng yun, Papa. Maraming salamat. Kasi hindi ka din sumuko. Kasi kung sumuko ka, siguro wala tayo dito ngayon. Wala ko ngayon dito sa nakakausap si Ma'am Marinela. Kaya lahat ng yon dahil nandyan ka talaga na nag-iisang naniwala na kaya ko. Iba kasi yung feeling na merong naniniwala sa'yo, Ma'am, na kaya mo. Na nakitaan ka niya ng potential na kaya mo yung mga bagay-bagay. At yun po yung asawa ko, yung si JR. Kaya Lakay, ingat ka palagi. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. At masayang-masaya kami kasi syempre kasama ka na namin sa church ulit. Ayun. Thank you and mahal kita. Sa mga anak ko, ayan. Yung anak ko, sabi niya, mama, sabi ng mga classmate ko, vlogger ka na daw. Sabi niya ganun eh. Sabi ko naman, sige lang anak eh, everything happens for a reason. At saka, will ni Lord eh, sabi ko sa kanya. Ayun, Shane, mag-aral ka ng mabuti anak ko. Nakikita mo lahat ng aming sacrifices ni Papa. Pero yung sinasabi ko sa'yo, anak, na wala kang ibang gagawin kundi mag-aral at i-enjoy mo yung life mo, mag-serve ka kay Lord. Yun yung lagi kong sinasabi sa'yo, anak. At very vocal ako dyan. Wala akong ibang naisin kundi makita kita someday na matagumpay din sa pipiliin mo karir. At hindi mo kailangang ma-pressure doon sa naabot ni Mama. Kundi you have your own path, anak, at nandito lang kami ni Mama at ni Papa at ako na susuporta sa'yo na sa kahit anong gusto mong gawin pagdating ng araw. Ayan. Basta lagi mo lang unahin si Lord, anak, and you will never go wrong. And yun kay Shaina, hello baby, love ka ni Mami. Andun po siya sa school ngayon, kaya baka ngayon at nanonood po yung mga ko, mami ko dyan sa school, ipanood po nila ito. Aral, mabuti siya po at love na love ka namin ni mama, papa at ni ate. Maraming maraming salamat po. And sa lahat po ng mga katulad po na nanay na, kung meron pong bumunting desire sa puso po ninyo na mag-aral kayo o bumalik kayo sa pag-aaral dahil nahinto kayo, bumalik po kayo. Take that leap of faith na bumalik sa pag-aaral dahil hindi nyo po alam, yan po pala yung magdadala sa inyo sa mas maalwan at maayos na estado ng buhay. Totoo po yung sinasabi nila na ang edukasyon ang mag-aalis po sa atin sa kahirapan. Minsan hindi lang po talaga nagsisipag ang tao. So yung courage po na mag-aral po kayo ulit, gawin nyo na po ngayon yan kasi time is ticking at the same time, samahan niyo po ng sipag. Hindi kailangang pinakamatalino ka, pinakamagaling ka. Kailangan lang po ng courage at saka ng sipag para po mapagtagumpayan niyo yung mga bagay na yun. Saka syempre, sa mga mami, may mga mami na katulad ko, ayan, yung mga asawa ninyo, pag-usapan nyo lagi yung plano ninyo para sa isa't isa. Pag-usap kayo kasi kayo at kayo yung magna-navigate yung success ng inyong pamilya. Walang iba kundi kayo. Kayo yung mag-asawa. Hindi magmamatter yung opinion ng iba. Isipin ninyo yung para sa pamilya ninyo, lalo na po kung may mga anak kayo. Ayun, kaya sa mga gustong mag-aral, mag-aral po kayo. Marami na pong opportunity ngayon. Maraming scholarship, maraming paraan para tayo po ay makaalwan dun sa estado na meron po tayo ngayon. Kaya yun po, just the courage to start and believe in yourself na kaya po ninyo. Nang matapos lahat ng sisimulan po.
2: Ayun ano, narinig natin ang kwento na talaga namang napaka-inspiring ano, ng kwento ni Ma'am Hazel. Sana ay marami sa ating listeners and viewers ngayon ano, na talaga namang ayan, nakita nyo kung saan nagsimula si Ma'am Hazel at ngayon siya ay nakapagtapos ano, hindi lamang ng pagiging teacher, nakapag-masters at doctorate ano. Congratulations po Ma'am ano, at sana marami pang katulad nyo ang masundan ng inyong yapak ano. Sabi nga hindi hadlang ang kahirapan ano, at sa mga mag-asawa or sabi nga ni Ma'am Hazel, yung suporta talaga ng pamilya no, eh napakahalaga para maabot ano ang pangarap ng isang tao. So maraming salamat po Ma'am Hazel Domingo Cantor Vargas ano, sa iyong kwento ng tagumpay. Maraming salamat po at good luck po ano sa inyong susunod na kabanata ng buhay ano. Grabe, napakaganda po.
3: Thank you so much, ma'am.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you so much po for this opportunity, Ma'am Marinella and Radyo Magazine. Maraming salamat.
2: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
4: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
14: Aliw na kwentuhan.
15: Kabataan, kasama sa usapan.
16: RG.
17: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
4: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
2: Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano, sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
18: Marinella sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Para naman sa recipe ni Nanay. Ang makafishy balls. Ito po yung malunggay, kalabasa, fish at sitaw. So ang mga sangkap po na gagamitin natin... Malunggay, dahon, Iniwa ng maliliit, kalabasa ginadgad, isda pinakuluan at hinimay, sitaw hiniwa po ng maliliit, itlog binati, iodized salt pamintang durog, harina at mantika. Ang paraan po ng paggawa nitong maca fizzy balls. Sa isang mangkok po, paghaluin ang gulay at isda at idagdag ang itlog. Pagkatapos, timplahan po ito ng iodized salt at ng pamintang durog, ano, na naaayon sa inyong panlasa. Pagkatapos, ihulma po ito ng bilog, ano, kaya nga balls, di ba? At pagulungin sa harina para maging firm, ano, yung ating maca fizzy balls. Pagkatapos, iprito na po natin ito ng lubog sa mantika hanggang sa maging golden brown ng kulay. At pagkatapos po nun, pag golden brown na, hahanguin na po natin yan, ano, sa papatiktikin natin sa paper towel para medyo matanggal yung sobrang mantika. Pwede po natin itong gawa ng sauce, ano? Pwedeng sweet and sour or chili sauce or pwede ring toyot calamansi or suka. Depende po yan sa inyong kagustuhan, ano? So, pwede po itong pang merienda or pwede itong iulam, ano? Sa kanin. So, ano pang inaantay ninyo? E di kainan na! At sa pamamagitan po ng ating maca fizzy balls, tayo po ay unti-unti nang magpapaalam, ano? Babatiin lang po muna natin ang ating mga listeners and viewers, sina Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, kay Romel Livid, mapagpalang midweek pa rin po sa ating lahat, lalo po sa guests. Kay ating Nenet at kay Kuyang Andy dyan sa Gabby's Diner. Kay Cathy Pilyarina sa Quezon City. O, nandito rin si Jolie Mar, si Cecil Valenzuela at Edwin Valenzuela, ang may-ari ng Gabby's Diner. Ayan naman. At dyan sa ating technical side, ano, kay Julius, Marisol, Sam, Rona Camille sa Marulas Transmitter, sa ating FM Technical Engineers, kina Emil, kay sino pa ba? Si Bright, si nawala na tayo. Si Gian, si Ivan, si Abby May. O, diba? Nakompleto ko yan. Sana lang wala akong nakalimutan. Ay, si Norven. Nakalimutan ko. So, ayun, kompleto na. At syempre po, ano, sa ating naging panauhin na talaga namang nagbigay inspirasyon sa ating lahat, na sinasabi nga hindi hadlang ang kahirapan para maabot, ano, ang pangarap sa buhay. At syempre sa tulong yan ng ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na ang inyong asawa, o napaka-supportive, hindi ba? Si Ma'am Hazel. Ang haba kasi, Hazel Domingo Cantor Vargas at si Sir JR Vargas, ano, diyan sa Ilagan City. Maraming salamat po at magkarinigan tayo ulit, ha? Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Sa programang Home Eco Nanay. At syempre, ako pa rin po ang inyong nakasama, ang inyong mamshi,
18: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
11: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
16: World League Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
28: 738.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: The AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas.
37: And Capital 104.3 collab.
38: Collab.
39: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
40: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
41: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
40: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
42: Huwag!
43: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
44: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
45: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
44: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
45: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
44: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
45: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
44: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
45: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
46: Radyo Magazine 1278.
47: Radyo Pilipinas.
48: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
49: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
48: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
49: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
48: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
49: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
46: Radyo Magazine 1278.
47: Radyo Pilipinas.
50: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
51: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
52: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
53: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
54: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
55: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
56: Radyo on the go.
55: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
56: Yay!
50: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
55: Libre to ha?
51: Walang bayad?
55: Oo, walang bayad.
51: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Malacañang umapila sa bawat sektor ng lipunan na magtulungan sa paghubog sa karakter ng mga kabataan. Mula Malacañang, may pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi lamang dapat iasa sa gobyerno ang paghubog sa karakter ng mga bata maging sa pagsisiguro na magiging responsableng bahagi ng lipunan ang mga ito. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga suwestyon na ibaba pa ang edad na maaaring papanagutin sa batas na kasalukuyang nasa 15 anyos. Bunsod pa rin ito ng magkakasunod na insidente ng krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad na suspect. Ayon kay Castro, dapat na magsimula sa bahay o sa mga magulang ang pagdidisiplina at paggabay sa mga bata. Katuwang rin ng mga guardian, mga guro at ang buong komunidad sa paghubog sa mga kabataan. Napakahalagaan niya na pagtutulungan ng lahat lalo na ngayong napakadali ng access ng mga kabataan sa social media na isa sa mga nakikitang nakaka-impluensya sa desisyon o kaisipan ng mga bata.
3: Kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapayan natin ang mga kabataan.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, disood pinaiigting ang transparency sa pamamagitan ng digitalization. May pag-uulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Pinalalakas ng Department of Human Settlements and Urban Development ang transparency at mas mabilis na serbisyo sa pamamagitan ng Digitalization Roadmap Program. Unang tututukan ng programa ang pag-digitize ng pagproseso ng permits at pag-issue ng certificates of registration at licenses to sell. Nakatakdang simulan ang pilot testing sa katapusan ng buwan. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, layunin ang programa na mabawasan ang delay, mapabilis ang serbisyo at maiwasan ang korupsyon. Sa ilalim ng bagong sistema, maaaring na magsumite at magproseso ng aplikasyon online ang mga developers anman sa bansa. Magkakaroon din ng integrated database upang masubaybayan ang mga developer at matukoy ang may mga paglabag sa regulasyon. Makikinabang din ang mga home buyer dahil mas madali nilang mabiberipika ang lehitimasyon ng mga housing project bago mamuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Good news nga para sa mga
0: Sa iba pang ulat, AirAsia Philippines may alok na mababang airfare kasunod ng pagbaba ng presyo ng jet fuel sa bansa. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Good news nga para sa mga nagpaplano ng kanilang next travel dahil may alok na mas mababang airfare ang AirAsia Philippines para sa iba't ibang domestic at international flights. Sa abiso ng kumpanya, ang kanilang promotion na 20% off para sa base fare ay dahil nga bumaba ang fuel surcharge, jet fuel at iba pang travel costs. Ang system naman, maaaring mag-book ng ticket mula June 23 to 28 at ang travel period ay August 1, 2026 to March 31, 2027. Ang one-way base fare ay nasa 319 pesos lang. Matatandaan na naglabas ng abiso ang Civil Aeronautics Board o CAB na bumaba ang level ng fuel surcharge simula noong June 16. Kaya inaasahan na ang pagbaba ng airfares ng mga airlines sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko
16: 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan lang
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3
21: the AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Radyo
24: Magazine
25: 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
32: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
33: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
33: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
32: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 24, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green.
33: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
33: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
32: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong pagpapatuloy, tayo nga po no, ay nasa episode 4 ng atin pong pagtatampok dito po sa mga innovations and green products na hatid po sa atin ng ating mga mag-aaral mula sa Nueva Ecija University of Science and Technology, Fort Magsaysaya Campus. Ngayong hapon po, alamin natin at kilalanin po natin kung sino ang nasa likod nito pong detachable multi-reel irrigation cart na para po sa ating mga small-scale farmers ng Nueva Ecija, at ito pong multi-purpose scented ink from annatto seeds o achwete and the gam arabic. Maya-maya lamang po, no, alamin po natin kung sino nga itong mauhusay na estudyante na nagtulungan po upang ma-develop itong produkto at ito pong inobasyong ito. Pero bago po yan, makipagkwentuhan po muna tayo sa kanilang research advisor na si Dr. James Michael Dalde. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
0: Magandang hapon din, sir. Isa pong... Pabati po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa ating programa. Nais ko lamang pong sabihin mo na kami nagpapasalamat at tinatanaw namin na isang malaking karangalan na kami ay napabilang sa inyong programa po. So yan lang, magandang hapon sa lahat.
32: Yes, sir, magandang hapon din po. At muli rin po, no, amin pong pasasalamat sa inyo pong pagbabahagi ng inyo pong mga kwento. At syempre po, no, sa inyo po bilang mga research advisor at mga professor na gumabay po dito sa mga estudyanteng ito. Kayo po ay napakalaking instrumento para maging posible po itong lahat ng kanilang green innovations and green products. Kaya naman, sir, kwentuhan nyo na po kami sa naging journey naman po nitong batch ng mga students na ito para po ma-accomplish nila itong kanilang mga eco-friendly and sustainable products.
0: Ang naging journey po nila, tawagin na lang nating pambihira, ano? Itong dalawang papel pala na ipapakilala natin ngayong hapon. Yung isa, yung scented ink na gawa sa aswete saka sa dagta ng akasya, no? Tapos yung pangalawa naman ay irrigation cart. So yung kanilang journey ay nagsimula sa pagsunod sa systematic process na tinatawag na ina-employ ng ating campus. Meron tayong sistema ang sinusundan. Merong paggawa ng disenyo, pagde-develop, pag-testing, merong evaluation. Meron tayong sinundan na tinatawag na iterative design process wherein gagawa sila ng kanilang prototype tapos i-test or ipapagamit nila sa ating target clients. Tapos nang sa ganon, parang nagiging in a way nagiging co-designer nung initial prototype natin yung kanilang mga clients. So ang ending magiging grounded yan, yung final product nila magiging grounded sa actual physical demand ng kanilang mga kliyente. So kapag ka nagawa nila yon, na-integrate nila yung kanilang konsepto at yung actual na pangangailangan ng kanilang mga client, tawagin na lang din nating napaka-fulfilling para sa side nila. Kasi nagmula sa konsepto, nagkaroon sila ng proseso, at bandang huli, talagang yung kung ano yung kailangan ng kanilang mga kliyente, yun ang kanilang dinideliver. So yun, sir.
32: Mm-hmm. Ayun, no? Napakagandang description na naging pambihira itong buong journey nitong batch ng mga yes. Students na ito at yung talagang makita po, no, na mag-materialize at syempre talagang matulungan, mapakinabangan po ito ng certain group o community po dyan sa inyo sa Nueva Ecija. Yun po yung pinaka-fulfilling na part para po sa inyo at syempre po, no, para sa ating mga mag-aaral. At lagi nga po nating tinatanong dito, ang isa sa mga pinakamahirap at challenging po, no, is to maintain the inspiration na paano po natin mai-inspire itong mga estudyanteng ito na magpatuloy at talagang tapusin po yung mga ganitong hindi birong mga pag-aaral. Kayo, sir, paano po yung naging proseso nyo naman para po ma-challenge at ma-inspire po itong mga mag-aaral na ito na talagang i-produce po itong kanilang mga produkto?
0: Well, talagang ang naging prioritization namin dyan, bukod sa, well, una pala, i-inspire natin sila sa pamamagitan ng dadalasan natin kung kumusta na yung kanilang progreso. Halimbawa, meron tayong mga deadlines, we make sure na, halimbawa, nakapag-interview na ba kayo, nakapagsulat na ba kayo ng inyong chapter 1, kailangan kasi ang advisor makulit din, hindi yung mag-aantay ka na lang ng output ng bata mo. Kailangan kasi kinukumusta mo sila, ini-inspire mo sila na kaya ninyo yan, tapusin natin to by Friday para mabasa natin, maka-move on tayo sa susunod na part. O kaya akin na yung instrument nyo, basahin na natin, i-check na natin para mapasagutan na natin sa ating mga kliyente. So yun yung una. Pangalawa, ini-encourage ko sila na tignan palagi yung human element ng kanilang ginagawa. So paano naman yan? Meron tayong tinutulungan ng mga komunidad. Halimbawa yung saril, yung para sa farmers. No, meron tayong tinitignan na client, yun nga mga farmers. I-involve natin sila sa pagde-design saka sa pag-produce ng product natin. Nang sa ganun, makuha natin yung pangangailangan nila at matulungan natin kung ano yung mga nagiging problema nila. Iyon, sir.
32: Mm-hmm. Ayun po, no, yung maganda nating ipunto na throughout the process, talaga nagbunga po, no, yung inyong panagiang pagkumusta sa inyo pong mga estudyante. Napakahalaga po nun. At syempre, sir, no, maganda rin pong i-point out na throughout the process ay talagang in coordination po kayo doon sa mga grupo. Dito nga po, sa inyong binigay na halimbawa, doon po sa mga magsasaka na gagamit po nitong produktong ito. At ayun po, no, yung dapat maunawaan ng ating mga kababayan na hindi po biro itong ginagawa ng ating mga mag-aaral. Hindi po biro itong mga produktong atin pong fini-feature mula dito sa Nueva Ecija University of Science and Technology Forte Magsaysay Campus, dahil talagang ito po ay pinaghirapan, pinagpawisan, at ito po ay talagang mapapakinabangan. At sir, syempre po, no, isa din sa mga mahirap na part ng pagiging advisor, yung proseso po ng pag-reject at pag-accept nito pong mga sinasubmit na titles and topics po ng inyong mga estudyante. Kamusta, sir, yung naging gantong proseso nyo po? Naging madali ba sa inyo yung mga initial na sinubmit ng inyong mga estudyante? Ito po ba agad yung na-approve o marami pa silang pinagdaanan para po mag-come up dito sa mga i-feature natin ngayong hapon?
0: Yes, sir. Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin na kasama sa procedure ng kanilang study ay dinadaan natin yan sa oral defense, no? Pinapakita nila sa amin kung ano yung idea, kung ano yung paano nila sinulat. And para sagutin yung tanong ninyo, sir, na kung yan baka agad yun na-approve, well, itong ink, sila naman ay na-approve kaagad, pero yung end state ng kanilang produkto ay yun na lang ang hindi nasunod. Kasi originally, we are trying to replace yung whiteboard markers gamit ang ink ng Achuete. So, kinulang lang kami sa binding agent kasi hindi masyado naging effective yung dagta ng Acacia. So, hinanapan namin siya ng iba pang use case. So, naging highlighter na lang siya. Highlighter. So, ang ganyan naman ng research, nag-evolve yan. Meron tayong tinatawag na accidental discovery. Yun na nga, yun na gamit natin. Instead na pang whiteboard marker siya, ginawa na lang nating highlighter. Kasi doon natin siya nakita na nag-succeed. Ito namang ating reel para sa cart reel, irrigation cart pala, para sa mga farmers. Initially, hindi. Kasi ang unang pinresent ng grupo na to ay blanket para sa in case of fire, meron kang isang fireproof na blanket na magagamit palabas ng building.

0: babalikan namin kayo para po sa ilan pang inspirational message. Pero ngayon po, simulan natin na alamin yung kwento naman nito pong detachable multi-reel irrigation cart para po sa ating mga small-scale farmers ng Nueva Ecija. Makakakwentuhan natin ngayong hapon ng ating mga student researchers na sina Christine Jimenez, Micaela Clemente at Maria Teresita Culin Gamana. Magandang hapon sa inyo at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
1: Good afternoon po, Sir Manuel, and sa mga nanonood po sa live po natin at sa mga nakikinig po sa radyo.
0: Yes, nako. Kanina, no, inarinig na natin yung ilan sa mga pahapyaw na naging kwento ng inyong journey mula sa inyong research advisor. Ngayon naman, ikwento nyo na sa amin kung bakit ito yung naisip ninyong innovation at gaano kalaking bagay para sa inyo na matulungan yung mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija.
1: Actually po, tatlo po, unang-una po, yung una po namin naging idea, sabi nga po ni Dr. Dalde po, is naging, ano po siya, hindi po naging click, hindi po nag-click. And then yung pangalawang idea po namin is hindi rin po nag-click. Kaya ang naisip po namin, kaya siguro hindi po nag-click kasi hindi po siya direktang nakakatulong po sa community. And yung pato po nating yung idea po namin, which is yung detachable multi-reel po, is yun po talaga yung sasagot po sa mga problema po ng isang community. Kagaya nga po yung farmers, kasi po nakita po namin na nahihirapan po sila, nahihirapan na nga po sila buong araw, tapos mahihirapan po sila pagkatapos po nilang gamitin po yung hose po na ginagamit po nila sa patubig po. Ayun po.
0: Mm-hmm. So talagang yung ilan sa mga failures natin, hindi yon ibig sabihin na dapat tayong sumuko. Minsan nire-redirect lang tayo nito para doon sa mga bagay na talagang mapapakinabangan natin. Pwede nyo bang ikwento sa amin yung sitwasyon ng inyong mga small-scale farmers, yung mga maliliit na magsasaka dyan sa Nueva Ecija? Kaya naisipan ninyo na i-develop itong innovation na ito para sa kanila. And i-explain nyo na rin sa amin kung paano gumagana itong multi-reel irrigation cart na ito.
2: Hello po, good afternoon po. So, yung normal po na irrigation reel po nila is whole, ano lang po, kamay-kamay lang po, tas nakaupo po talaga sila sa gitnang bukid po para lang po masinop po yung mga hose po na ginagamit po nila sa may patubig po. Kaya po namin naisip po to para mas maging magaan po yung trabaho po ng mga magsasaka and maaga po silang makauwi po sa mga bahay po nila kasi po actually po yung mga magsasaka po ginagabi po talaga sila ng uwi dahil lang po sa pagbibilot po ng madaming hose.
0: So yun pala, no, yung sitwasyon ng ilan sa mga small-scale farmers dyan sa Nueva Ecija. At kami ay very curious to kung paano talaga ito gumagana, paano yung buong process nitong machine na ito, at kamusta yung naging experience ng mga magsasaka na pinasubok ninyo nitong inyong prototype?
1: Bali po dun, sa makikita nyo po sa picture, yung bilog po sa loob, ay sa gitna po, is dun po iikot yung hose po. Gaganon po siya. Ayan po, tuloy-tuloy lang po siya, tapos pabilog po ng pabilog hanggang mapuno po, tapos pwede po siyang matanggal. Para, tapos po ilalagay po sa taas, tapos po, ano po, another hose na naman po. Hindi lang po siya sa isang hose, kundi marami pong hose. Halimbawa po, marami po kayong hose. And ano po, kailangan nyo pong i-organize siya and lahat po, ma-organize nyo, hindi lang po sa isa. Ayun po.
0: Mm-hmm. So you know, ganun, nag-work itong kanilang multi-reel irrigation cart. How about si Culin naman? During the process, nung ini-introduce ninyo, ipinapakita itong inyong multi-reel irrigation cart, ano yung nakita nyong obserbasyon? Naramdaman nyo ba na talagang i-accept na talagang gustong gamitin ng ating mga magsasaka itong inyong innovation?
3: So, habang binubuo po namin yung research po namin and yung product po namin is,

0: Nakita po namin na kailangan po talaga siya ng mga farmers para po magiging isa po siyang malaking tulong po for them kasi po mas mapapabilis po at mapapagaan po yung trabaho po nila.
1: Mm-hmm. Yo, go ahead.
2: Yes, plus ko lang po is yung nung pinapaano na po namin sa pinapagamit na po namin sa kanila yung product po namin, eh parang ano po sila, sinabi po talaga nila na ayos po yung ano po namin, yung product po namin.
3: Saka po, sabi po nila mas okay daw po kasi po yung mga host po nila is hindi na po siya nakakalat sa mga bukid and mas magiging pang matagalan na po yung mga host po nila kasi po meron na po tayong na-produce po na organizer po nila. Hindi na po matatapakan or magugulungan po, hindi na po siya mabubutas. Ganun po.
2: Tapos po nagsasuggest din po talaga sila kung paano pa po namin mai-improve po yung product po namin.
1: Mm-hmm. Yun yung mga gusto nating marinig, no, na talagang yung feedback ng ating mga magsasaka na gagamit ng inyong produkto at yung mga additional suggestions pa nila. Yan pa yung patuloy na magpapaganda dito sa inyong innovation. And tayo, no, ay talagang natutuwa dito sa mga produkto na Nueva Ecija University of Science and Technology dahil meron talaga kayong target na matulungan. At alam natin na yung mga magsasaka natin, hindi sila bumabata. Matatanda na yung mga magsasaka natin. Kaya yung mga ganitong innovation, yung mga ganitong mga produkto ay talaga pong makatutulong sa kanila. Any plans? Ano yung vision nyo para talagang magpatuloy pa at maraming magsasaka yung matulungan ng inyong produkto?
3: Sa future po namin, gusto po namin na marami pa pong magsasaka po yung makinabang po sa mga product po namin and sana din po masuportahan po kami ng mga LGU, ganun po, ng mga agricultural cooperatives po para po mas makilala pa po nila yung product po namin and mas maging abot kaya po.
1: Mm-hmm. Yun o, tama. Yung binanggit ninyo na yung partnership, yung pakikipagtulungan sa ating mga LGUs, sa ating mga farmer cooperatives upang mailapit yung mga ganitong produkto. Dahil minsan talagang available naman yung mga ganitong tulong. Talagang kailangan lamang natin na i-coordinate ng tama at tamang lapitan natin yung ating mga local government units para maging instrumento din sila na matulungan yung ating mga magsasaka. At kami, no, very sobrang na-appreciate namin yung inyong pagtulong sa ating mga magsasaka. At syempre, mahalaga din yung inyong mindset para yung mga susunod, yung mga younger generation, ay maging ganun din yung malasakit nila na matulungan yung mga sektor sa ating lipunan tulad nitong mga magsasaka. Throughout the process, ano yung naging mindset nyo para mabuo itong mga itong innovation ninyo, no, despite yung mga setbacks na inyong pinagdaanan?
0: Habang pinubuo po namin yung research and yung product po namin is palagi po namin iniisip yung kapakanan po ng mga magsasaka. And gusto po namin makagawa ng solution na hindi lamang po siya matitibay and effective po for them, kundi po talagang makakatulong po sa kanila. Tulad po ng sinabi ko kanina is para po sa kaligtasan and sa kalusugan din po ng mga magsasaka natin. And ang pangunahing layunin po ng aming gawa po is mas maging magaan po yung kanilang trabaho at makapagbigay po ng produkto na totoo po na makakatugon po sa mga pangangailangan po nila sa araw-araw doon po sa bukid po.
1: Mm-hmm. Any additional?
2: Ayun lang po. Para po talaga po unang-una po talaga ang sinabi po sa amin ng mga prof po namin sa Fort is kapag gagawa po ng research ay dapat po yung makakatulong po sa isang komunidad and masagot po yung magkaroon po ng solusyon sa isang problema po na kinahaharap po ng mga community po natin.
1: Mm-hmm. Ayun, no? At itong kanilang na-develop na detachable multi-rail irrigation cart para sa ating mga small-scale farmers ay isa pong patunay na itong mga binubuo pong produkto, itong mga innovation ng Nueva Ecija University of Science and Technology ay sinamahan po nila no, ng puso. Talagang may malasakit po upang makatulong at ito nga po ay halimbawa na matutulungan po yung ating mga magsasaka. Meron ba kayong mga gustong pasalamatan yung lahat ng tumulong para maging posible itong inyong innovation?
2: Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa mga prof po namin na tumulong po sa unang-una po sa pag-motivate po sa amin na gawin po yung mag-research po. And sa tumulong po sa amin sa tita po ng shoutout po kay Dominic na tinulungan po kami mag-survey sa Quezon po. And sa inyo na din po, thank you po sa pag-invite po.
3: And thank you din po sa mga naging respondents po namin na siya po talagang tumulong po sa amin na masagot po yung mga gusto po naming malaman po.
1: Mm-hmm. At kami rin ay nagpapasalamat sa inyong pagbabahagi ng inyong inspirational story at sa inyong pagmamalasakit para sa ating mga magsasaka. At kami umaasa na talagang mag-materialize itong inyong innovation at maraming mga magsasaka ang ating matulungan. Muli, maraming salamat at maraming salamat din sa pagiging ka-green mindset. At sa atin pong pagbabalik, atin naman pong aalamin yung kuwento kung paano naman nabuo itong multi-purpose scented ink na gawa naman po no, sa buto ng atsuwete at yung dagta po no, ng akasya. Yan po yung sabay-sabay nating aalamin. Kaya po manatili nga nakatutok dito lamang sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
1: Ang oras po natin, 3:35 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy ng ating kwentuhan, pag-usapan naman po natin itong multi-purpose scented ink from Anato Seeds o Atsuete and the Gamma Arabic para po ikuwento sa atin kung paano ito nabuo at gaano ito ka-eco-friendly. Makakakwentuhan po natin ang ating mga student researchers na sina Jessica Cabiso, Shirley Miranda at Jenny Joy Allen. Magandang hapon at welcome din dito sa Kwentuhang Green Mindset.
11: Good afternoon po, sir, and salamat po ng mga nanonood.
1: Yes, maraming salamat sa inyong mapagsama rin sa amin ngayong hapon. Kaya naman, kwentuhan nyo na kami kung bakit ito ang inyong naisip na produkto at gaano kalapit sa inyong puso din na i-develop itong ganitong green products.
11: So, naisip po namin i-develop yung product po na to, which is yung Annatto Scented Ink po na gawa din po sa gum arabic. And naisip po namin siya kasi po napapansin po namin na karamihan po sa mga ink na ginagamit po for highlighter and stamp is meron pong synthetic chemical at saka po meron pong matapang na amoy. Kaya po naisip po namin na gawin po to as alternative kung saan po mas safe and eco-friendly din po. And then yung gamit din po namin na gum arabic, nagsisilbi po siyang binder para po mag-combine po lahat or maging maayos po yung combination lahat ng ingredients po dun sa may ink.
1: Para lang medyo malinawan at maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano ka-eco-friendly itong inyong napiling mga main ingredients. Ano nga itong gum arabic na ito? Tama, nabanggit kanina ng inyong research advisor na ito ay dagta ng akasya. Tama ba?
11: Yes po.
1: Mm-hmm. At itong atsuete o itong Annatto seeds, ito rin ba ay readily available? Ito ba ay madalas lamang din makita dyan sa inyo sa area sa Nueva Ecija?
12: Yes po. Sa amin po kasi, which is bundok po kasi yan, nakikita rin po kasi yung atsuete po sa gilid-gilid lang po ng kalsada po namin. Marami din po kasing tanim doon.
1: Mm-hmm.
11: Then yung sa may gum arabic powder po, yung naging alternative po namin is powder po. Para po mas maging maayos nga po yung combination po ng mga ingredients po.
1: Mm-hmm. So yun, no? Talagang yung readily available na ingredients, yung readily available na makikita lamang within the area dyan sa kanila sa May Nueva Ecija, yun po talaga, no? Yung pinagtutuunan ng pansin ng ating mga estudyante na magamit po sa kanilang mga green products and innovations. Ngayon, kwento nyo naman sa amin at ipaliwanag ninyo kung paano ninyo nabuo itong inyong scented Annatto ink. At paano rin ito, no, ginagamit?
13: So, good afternoon po. Nabuo po namin yung product po namin na Annatto Scented Ink gamit nga po yung atsuete seeds. Saka po, yung gum arabic po bilang po binder po niya para nga po maging maganda po at maging maayos po yung flow po ng magiging ink po namin na gagamitin. So, napili po namin yung atsuete bukod nga po sa readily available na. Ito po kasi yung meron po siyang natural pigment na mabilisan lang po namin makukuha na pwedeng-pwede po talagang pampalit sa may mga synthetic chemicals po na ink. So, hindi po kasi siya masyado pong matapang ang amoy katulad po ng mga synthetic ink na kapag po ginagamit po natin is hindi po kaaya-aya ang amoy. Tsaka po, meron din po itong kinalaman sa ating sa ating pong health dahil po kapag po nalalanghap natin po yung mga synthetic chemicals po mula po sa mga common ink po na ginagamit sa mga pens, highlighter po, ayun po, meron po siyang possibility na makakuha po tayo ng health issues po. So, eto po, napaka-eco-friendly po ng Annatto at Sweaty Seeds dahil po sa environment lang po natin siya makukuha at wala po talaga siyang chemical.
1: Mm-hmm. At paano ninyo, no? Ito ba ay niluto ninyo para makapag-come up kayo dito? Pwede nyo bang i-explain sa amin? At nakikita namin ngayon sa inyong mga binahaging photos ay niretain, tama ba? Niretain ninyo yung color, yung natural color ng atsuete seeds na reddish or brownish yung color. At kami din ay very curious doon sa scent na ginamit ninyo dahil added factor yun, no? Dahil kung ikukumpara doon sa mga artificial ink na nabibili natin commercially, ay talagang hindi kaaya-aya, no? Matapang yung amoy dito sa inyong multi-purpose scented ink. Kamusta yung naging result nitong inyong study?
11: Yung
13: So, sige. So, una po, sir, na process po namin, nakailang trial and errors po kasi kami. Hindi lang po 5, o umabot po kami na 10 tests po para po magawa po yung, makuha po talaga yung saktong pigment po and saktong lapot po ng ink para po maging maayos po siya at hindi po siya mag-smudge kapag po hinighlight or sinulat po sa papers. So, yung una po is, ano po siya, pinakulo po namin yung mismong buto po ng atswete para po makuha po namin yung pinaka-pigment po na reddish color. Tapos, sinadjust nga po ng advisor namin na para po maging red po talaga siya, hindi po reddish, ano, itoasted po namin yung buto. So, tinry po namin yun pa baka sakali po na makuha po namin yung pinaka-reddish po talaga na kulay niya. So, kaso nga lang po, nagka-problem po doon. Dahil ang naging kinalabasan po pag tinoasted is magiging light brown lang po siya. Kaya po, balik po ulit kami sa simula na kinuha po namin na pinakulo po namin yung seeds hanggang po makuha po namin yung pinaka-oil po na pigment po ng kulay po ng aswete. Then, after po noon, in-strain po namin yung pigment. Saka po, nilagyan po namin siya ng gum arabic. Kasama na din po ng mga iba pa pong ingredients like vegetable glycerin po, tsaka po ng alcohol po, para po mabilis pong matuyo kapag sinulat po sa may paper.
11: And add ko lang po, yung ginamit po namin na pangpabango po dun sa may ink is gumamit po kami ng essential oil. Yung ano po niya po, pwede po siyang mint, lavender, yun po yung ginamit namin para po mas mapabango po yung ink.
1: Mm-hmm. Ayun, no? Maganda nga paliwanag kung paano talaga nila binuo, kung paano nila in-extract itong ink na ito, no? Mula dito sa may atswete seeds. At nakita namin na talagang sinubukan ninyo itong mapanggamit ng inyong na-produce na ink. Kamusta yung resulta ninyo? Nakita ko sa photos ay talagang ipinatry ninyo na gamitin ito. Kamusta yung feedback din ng inyong mga respondents na nakita yung resulta ng inyong product?
12: So, based po kasi sa naging result po ng aming study, naging effective naman po siya dahil maganda po yung naging performance nito pagdating po sa drying time. So, tuloy-tuloy po yung pagsusulat niya and resistant sa tubig po at liwanag. And eco-friendly rin po siya. And dahil po sa natural na ingredients po nito, wala pong matampang na chemical odor and non-toxic din po. At saka po, mas safe po siya para po sa environment.
1: Mm-hmm. At talagang nakita nga namin, no, dito sa mga photos na inyong ibinahagi sa amin na talagang sinubukan ninyo ito na gamitin sa paper. Sa inyong observation, kamusta naman? Dahil kung ako, gagamitin ko yung inyong produkto at lalo na doon sa mga nagpa-process na mga legal documents. So ayaw nating maruin, ayaw nating masira o ma-damage yung ating mga papers. Kamusta yung pag-apply nito doon sa mismong paper?
12: So yung nung pinatry po namin sa mga respondent mo namin, is naging okay naman po siya, hindi po siya mabilis pong kumalat pag ano po, hinawakan. Kapit na kapit po yung pigment po ng aswete po.
1: Mm-hmm. Yun, no? Yun yung maganda nating marinig na hindi natin dapat i-worry kung madadamage ba yung ating mga papers na ating mga documents kapag ito yung napili nating gamitin. Ito nga eco-friendly na alternative sa ating mga nakagisnan ng mga inks commercially. Any plans? Ano pa yung vision ninyo para talagang magtuloy-tuloy na magmaterialize at eventually, no, meron na tayong mga convinced na gamitin itong inyong eco-friendly ink mula dito sa Atswete Seeds?
11: Yung vision po...
1: Go ahead.
11: Yung naging vision po namin is maging alternative po yung ink na to para po magamit sa school, sa office, and sa mga gumagamit po ng paperworks. And sa future po, plano po namin mas i-improve pa yung formulation ng ink para po mas maging maayos and yung consistency niya po. And then, mas maging maayos po yung quality and then tumagal po yung shelf life po ng...
1: Mm-hmm. Any additional pa? So yun. So yun, no, yung gusto nating abangan sa darating na panahon anytime soon ay talagang marami po, no, yung ating mga mag-aaral magamit ito sa ating mga schools dahil gusto natin na maging eco-friendly, no. Alam natin na napapakinabangan natin itong mga commercially available na mga ink. Pero kung meron naman pala tayong alternative na pwedeng gamitin, yung mas eco-friendly, mas makakalikasan, iyon dapat yung tangkilikin natin. At syempre, no, mahalaga yung inyong naging mindset. Sabi nyo nga, no, ilang beses nyong sinubukan, marami kayong pinagdaanan para mag-come up dito sa inyong Anatos ink na gawa dito sa Anatos Seeds. Ano yung inyong naging mindset na gusto nyo rin maging mindset ng mga susunod na pagdaraanan din yung ganitong proseso ng pag-produce ng isang green product?
11: Habang ginagawa po namin yung research po namin or dine-develop po namin yung product, lagi po namin iniisip kung paano po ba magiging useful yung gagawin po namin sa mga gagamit po nito. And paano po siya makakatulong na mas maging eco-friendly po yung mga ginagamit po natin.
1: How about si Jenny?
14: And yung goal po namin is makagawa po ng ink na hindi lang po eco-friendly, kundi yung natural, reliable din po siya and actual use. Gusto rin po namin na patunayan na ang natural na ink ay pwede rin pong maging, kasing ganda po ng mga epektibo na commercial ink na ginagamit po natin ngayon.
1: And si Shirley?
13: Ano po? Bakit po po tayo gagamit ng mga ano po, parang makakasama pa po sa health natin kung meron naman po tayong mga alternatives na mga materials like nga po nang na-develop po namin na Anato at Sweaty Seeds na hindi lang naman po para po sa mga high school, sa mga college, sa mga nagtatrabaho po may mga small businesses at offices, kundi pwedeng-pwede rin po sa mga kids po, sa mga kinder, kasi po safe na safe po gamitin. Ayan po.
1: So yun, no, yung mindset nila habang binubuo ito ng kanilang multi-purpose scented ink mula po sa Atsweti Seeds at Gamma Arabic, ang patunay po, no, na pwede tayong mag-switch, pwede po natin gamitin yung mga naturally available resources sa ating paligid. At kami umaasa na sana dyan muna sa inyong university magsimula na gamitin ang inyong produkto at eventually, no, mas marami pa yung ma-encourage natin na gamitin din ito sa kanilang mga paaralan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama at maraming salamat din sa inyong pagiging ka-green na mindset. At mabalik tayo kay Dr. James Dalde. Siyempre sir, hindi po pwedeng matapos yung ating edisyon ngayong hapon nang hindi po namin nakukuha yung inyong mensahe. Siyempre, ito pong mga estudyanteng ito ay somehow nakalampas na po dito sa initial part ng kanilang pag-produce ng kanilang green products and innovations. Pero marami pa po na mga kabataan ang pagdaraanan din po itong subject na ito. Any message? Ano po yung dapat nilang maging mindset para po tulad nitong mga estudyante nyo ngayon ay talagang mapakita din po nila, no, yung malasakit nila at matulungan po yung certain communities dyan sa inyo sa Nueva Ecija?
15: Una, i-congratulate ko lang ulit tong aking mga anak at napakagagaling na bata yan. Ang akin namang mensahe sa mga future na magiging advice namin, gusto ko lang silang i-inspire. Uulit-ulitin lang natin yung vision natin sa kanila na tumingin sila sa kapaligiran, mga eskwelahan, opisina, mga negosyanteng maliliit, mga magsasaka, mga kooperatiba. Tignan natin ng kapaligiran kung ano ba yung nagiging problema ng mga institusyon na to. At yun ang bibigyan natin ng solusyon. Sigurado, kung nasa puso natin ang tulungan sila, makakabuo tayo ng isang produkto na makakatulong. Yun lamang po, sir.
1: Mm-hmm. Napakaganda po nun, no? Kung nasa puso po natin na talagang gusto nating matulungan ito pong ating mga kasama sa ating community. Lahat po ito ay magiging posible. At ito nga pong pagtutulungan ninyo po bilang kanilang research advisor. Ito pong ating mahuhusay na mga estudyante. Sana po, no, mas dumami pa silang mga mag-aaral ngayon at yung mga susunod pang henerasyon na magpakita po ng interes na matulungan po yung ating mga kababayan. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa paggabay sa ating mga kabataan at maraming salamat din po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
15: Salamat din sir. Salamat sa pagkakataon.
1: Muli po atin pong nakapanaya, mga atin pong mahuhusay na mga estudyante mula sa Nueva Ecija University of Science and Technology Fort Magsaysay Campus. Siyempre kasama na din ang kanilang research advisor na si Dr. James Michael Dalde. Muli po, no, ang amin pong papuri at pasasalamat dito po sa Nueva Ecija University of Science and Technology sa talaga pong pagbibigay ng panahon at pagbibigay po, no, ng focus dito po sa certain subject nila na ito na kanina din pong talagang itinataguyod na mag-materialize, na hindi po matatapos sa pag-iisip, hindi po matatapos sa konsepto lamang itong mga pinaghirapan nila bilang research advisor at syempre po nitong mga estudyanteng ito. Ito po ay talagang nais natin na mag-materialize, matulungan po initially yung mga mag-communities po dyan sa may Nueva Ecija at syempre po matulungan din yung iba pa nating mga nangangailangang kababayan na kinakailangan po itong green products and innovations na ito. Muli po kami nagpapasalamat sa bumubuo po ng Nueva Ecija University of Science and Technology para maging posible po itong ating pag-feature ng kanilang green products and innovations. At hindi pa po natatapos ngayong araw. Meron pa po tayong mga susunod na episode upang maipakilala at maitampok pa po itong husay ng ating mga mag-aaral na atin din pong hashtag ka-green mindset. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Kuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga!
16: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabang...
17: Ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
26: Kaliw na kwentuhan.
27: Kabataan, kasama sa usapan.
28: RG
7: Radyo Magazine 1278.
29: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayo ngayong hapon? Actually, maulan sa ilan pong bahagi ng ating bansa

0: and mostly ay nakakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa Luzon. Ingat-ingat po tayong lahat sa ating mga patutunguhan. Magdala po tayo ng anumang pananggala sa ulan. Pero syempre, anumang panahon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama hanggang alas 5 po yan ng hapon para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming Gmail. I-send na yan sa radiomagazine@gmail.com. At ganun din, maaari nyo pong i-download ng libre ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito nyo pong maaaring mapakinggan ang lahat ng radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At syempre magandang hapon din sa ating mga kaagapay sa technical side, sina Frenny Marisol Malimban, Frenny Sam Reyes, ganun din kay Frenny Ron Esperanza, at ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa Eskultura.
2: Eskultura.

Mga ka-frenny, para sa ating mga collectors, good news. Ito yung inaabangan natin every month mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan ibinahagi na po sa publiko yung para sa ngayong buwan ng Hunyo, yung kanilang commemorative coin. Ito naman ay nakasentro sa Pintados, Kasadiaan. Kung saan ngayon pong buwan ng Hunyo, itinatampok sa Bariya ang Pintados Kasadiaan Festival na simbolo ng pagkakakilanlan at katutubong sining ng mga Bisaya. Ito po ang ika-anim na Bariya sa pista sa Pilipinas Commemorative Coin Series ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung saan ito po ay binubuo ng 12 pilak na Bariya. At itinatangpok sa serya ang iba't ibang pistang pangkultura at pang-turismo ng bansa. Usually, ay nagdadagdag pa sila ng isa pang festival every month. So malay natin, baka madagdagan pa yan ngayong buwan ng Hunyo. Pero syempre, sa isang Bariya po na inilalabas ng BSP, bawat buwan po yan ngayong taong 2026, kasabay po yan ang pagdiriwang ng tampok na pista dito po sa ating bansa. And of course, ito po ay limitado. Limitado po ang supply. Kaya ito yung pinagkakaguluhan mostly ng ating mga collectors, ng ating mga banknote, ng mga pera. Pero alam niyo mga furniture ko lang na parang one time with my friend, pinakita niya sa akin yung kanyang commemorative coin. Actually, parang araw yun ng kalayaan. Hindi ko na maalala kung anong taon. Pero sobrang ganda, nakakamangha yung bawat ukit na nandoon, yung bawat detalye ng commemorative coin na talagang ipinapamalas yung galing ng ating mga manguukit dito sa ating bansa. And of course, yung disenyo ng mismong Bariya. Hindi ko man makita, of course, personally, itong ating mga commemorative coin na pinapalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero with that one example, parang nakakamangha, diba, na magkaroon ka ng koleksyon ng ganun kagagandang mga commemorative coin. Kaya hindi rin nakakapagtaka, no, na meron tayong mga collectors or mas dumadami yung ating mga collectors na nangongolekta nitong ating mga banknote series or ng mga coin, commemorative coin series mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And going back, dito po sa Pintados Kasadiaan Festival commemorative coin, maaari nyo po itong mabili sa BSP online store sa bspstore.bsp.gov.ph sa halagang 5,000 pesos kada Bariya. And paalala po sa publiko na hindi na tumatanggap ng walk-in orders sa mismong BSP store. Dito po yan sa ground floor ng BSP Hub sa Malate, Manila. Kung saan may legal tender value po ito na 100 pesos ang bawat Bariya. And para sa iba pang impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ang official Facebook page ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And mas makikita nyo rin doon yung mga past commemorative coins regarding po sa pista sa Pilipinas serie o series, commemorative coin series ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kumusta na kaya, no, yung mga collectors natin? May mga nakakompleto na kaya ng anim na serie na ito? Meron pa. May anim pa. At mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumunta naman tayo dito sa National Circle Commission of the Philippines, kung saan nagsagawa po ng inspeksyon or assessment sa pangangasiwa po ng mga kawanin ng Simbahan ng San Joaquin. Mula po ito sa pamumuno ng kuraparoko na si Reverend Father Agapito Losaria, katuwang ang tanggapan ng alkalde sa ilalim ng pamumuno ni Attorney Joe Abad Lazaro Jr. ang tanggapan ng inhenyera ng bayan sa pamumuno po ni Engineer Rachel Sanada at ang itinalaga opisyal ng turismo na si Jel Laika Sige.
kung saan layunin po ng pagtutulungan ito na tiyaking ligtas at protektado at matibay ang estruktura ng simbahan habang pinapanatili ang pangkasaysayan at pangkulturang kahalagan nito para sa mga susunod na henerasyon. Yan ang nabanggit natin before, ano, na sinisiguro naman ng NHCP. Kahit anumang panahon, wala mang naganap na calamity, lindol man yan or baha or anuman yung mga nararanasan nating kalamidad dito sa Pilipinas, ay pinapanatili naman po ng National Historical Commission of the Philippines na protektado and safe pa rin sa publiko, lalong-lalo na etong ating mga heritage sites. And of course, usually ang kalaban talaga natin dito ay yung pagkaluma. Kaya yan naman po ang ginagawa ng conservative division, of course, ng NHCP para tignan kung ano-ano ba yung mga dapat i-priority nga magawa o di kaya naman ma-restore dito sa ating heritage site. And isa na nga po dito yung lumang simbahan dito sa San Joaquin. Ayon nga po sa NHCP, nagsisilbi ring maagang hakbang ang pagsusuling ito upang matukoy at matugunan ang anumang banta sa estruktura. May iwasan lalo yung pagkasira at masiguro ang patuloy na proteksyon at konserbasyon ng isa sa mga pinaka-iingatang makasaysayang pook pamanahan ng San Joaquin. Mas maganda na rin yan, no, yung preventive natin, yung preventive measure natin. Na bago pa man makaranas tayo ng anumang kalamidad, eh mauna nating ma-check itong ating mga heritage site. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, ang kalaban talaga natin ito yung pagkaluma ng mga bagay. Pagkaluma, lalong-lalo na yung ating mga simbahan ay gawa pa noong matagal pa na panahon. Ilang years na ang nakakaraan. Kaya mostly sabihin man nating matibay, standing strong pa rin ito sa kasalukuyan. Pero syempre hindi natin makakaila na unti-unti eh parang tao.

And parang maalala ko, no, panawagan din, no, ng NHCP kung sakali din na kung kayo mismo ay mga tagapangalaga sa inyong mga heritage site sa inyong lugar, o di kayo naman just a normal citizen, ano, at makakita kayo ng hindi pangkaraniwan na pwedeng masira sa inyong lugar dito sa ating mga heritage sites. Maaari nyo po yan i-report, of course, sa inyong mga local government unit or directly sa NHCP. At mula riyan, dumako naman tayo sa NCIP. Recently, ano, nakapanayam natin itong NCIP patungkol sa IPRALO. Ito po yung Indigenous Peoples Act para sa pangangalaga at proteksyon ng ating mga katutubong pamayanan dito po sa ating bansa. Pero good news naman ito, naging matagumpay nga ang grand launching ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP National Action Center. Nito lang din pong linggo yan sa paungunan ni Secretary at Chairperson Nancy Catamco, katuwang ni Project Manager Crescente Clavera. Ang programang ito ay layong tugunan ng mga hinaing at problemang kinakaharap ng ating katutubong pamayanan sa mas mabilis na paraan. Layunin nga ng programang ito ng agarang aksyonan ang bawat suliranin ng Indigenous people sa pamamagitan ng mas maayos na sistema at koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng local government units at ng NCIP regional offices. Magandang pagkakataon ito and of course program para sa ating mga Indigenous peoples para mas madali, ano, mas madali nating marinig ang kanilang mga concerns, lalong-lalo na, no, nabanggit nga sa atin ng ating mga kaibigan mula sa NCIP na isa talaga sa kinakaharap na hamon ng ating mga kababayang katutubong pamayanan dito sa ating bansa. Yung diskriminasyon na until now, ano, sakit pa rin natin yan, mga kababayang Pilipino sa ating mga Indigenous peoples. Bakit nga ba until now ay sakit pa rin natin yung pagkakaroon ng discrimination dito sa ating mga IP? Pero mabuti na lamang, ano, nagkaroon na rin ng National Action Center. Of course, katuwang din dito yung ating mga regional offices ng NCIP para mas mabilis ang pagtugon. Of course, mas mabilis nating marinig ang mga suhestyon. Hindi lang naman concerns, actually. Of course, mga suhestyon, yung mismong boses ng ating mga katutubong pamayanan sa ibang-ibang o iba't-ibang panig po yan ng bansa. Samantala, ito naman mula po sa National Museum of the Philippines. Nabanggit ko kanina, no, sakit talaga ng ating mga heritage sites yung maiwasan natin itong mapaglumaan itong mga bagay-bagay. Ito naman mula sa NMP, pinasimulan na yung kanilang ocular inspection at preliminary work para sa restoration project ng San Cristobal painting sa ating simbahan. Ito po ay kasama sa mga sacred arts na idineklarang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noon pang taong 2015. Ang proyektong ito ay bahagi ng ating patuloy na pangangalaga sa pamana, pananampalataya at kasaysayan ng ating parokya sa pakikipagtulungan ng NHCP, Diocese of San Pablo at ng ating parish community. Nyo kung makikita po ninyo ito sa Facebook page din ng Roman Catholic Parish of San Santiago Apostol Paetel, Laguna, na itong mga painting na ito ay pininta pa mismo sa mga kahoy na talaga naman na doon pa naman, of course, doon unang pinipinta itong ating tanyag na mga pintor. And hindi lang basta kahoy. Parang mapapansin natin, parang pinagtagpi-tagpi siyang kahoy, ano? Napakagaling. And mapapansin natin din sa ating mga lumang simbahan na doon yung po makikita, parang, di ba, no, actually marirealize

0: mismo sa ating mga heritage church. Parang pag pumasok kayo, doon yun na maiintindihan yung kultura natin pagdating sa pananampalataya. Of course, ito naman para sa ating mga kapatid na Catholic. And makikita nyo po sa ating, actually pag dumayo kayo sa mga probinsya natin at mabisita yung kanilang mga parokya, yung kanilang mga parish church, talagang hindi nila pinagpapalit para sa mga bagong paintings na gawa siguro sa bagong materials, yung mga sinauna nilang mga paintings na ginawa pa. Yung siguro for sure hindi pa tayo buhay dito sa mundong ito. Kaya naman ganun na lamang po yung pagpapahalaga natin sa ating mga tulad nga nito San Cristobal painting dito sa isang simbahan sa Paete, Laguna, para kung sakali man pwede pang ma-restore at pwede pa natin maisabit pa or mapanatili nga nakasabit dito sa church na ito at mapanatili nating maibahagi sa publiko itong natatanging painting na ito na kung saan nagpapakita po ng kagalingan ng ating kababayan pagdating sa sining. Ilan lamang yan sa ating kwento ngayong hapon. Maya-maya lamang ha, marami pa akong naibaong kwento ngayon para sa inyo mga ka-frenny. Kaya samahan nyo pa rin ngayong hapon ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
4: Secret! Baka agawin mo.
5: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
4: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
6: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
4: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
3: Uy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang
0: Maynila, napakahaba. Eh, nakatatak na sa ating kasaysayan. Kaya sana, no, itong araw na ito ay madama natin yung pagmamahal natin dito sa lungsod. Doon pa nga lang sa kanilang City Hall, ano? Sabi nga nila, hugis daw, ano to? Parang yung pampatay? Totoo nga ba yun? And of course, ano, congratulations din sa ating local government unit dito sa Maynila and lahat po ng mga residente natin na patuloy na nakikiisa sa mga pagdiriwang natin dito sa araw ng Maynila. Naku, hindi biro yan, no? Yung 455 years ng pagkakadiskubre, pagkakatatag nitong lungsod ng Maynila. Isa sa pinakamatanda nating lungsod dito po sa ating bansa.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
7: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Suave.
1: Learning from home, Lady Morin.
0: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
5: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo

0: naturang instructor na may ranggong sarhento bilang bahagi ng investigasyon kung saan, base sa ulat, ay lasing nang mangyari ang insidente. Sakaling mapatunayan, maaaring maharap sa demotion o pagkasibak sa serbisyo ang instructor. Tiniyak ng 2nd Infantry Division ang patas na investigasyon at kabilang sa CCS atin ang medical examination sa mga umano'y biktima.
1: The command would like a swift, thorough, and a balanced and fair investigation so that justice will be served for everybody. We want it fast, the resolution to be fast, without sacrificing the human rights aspect of everybody.
2: Samantala, pinalakipan ng pamahalaan ang national tax allotment na pondo para sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Pagtitiyak naman ng Malacanang, mahigpit na babantayan ang pondo ng bayan kabilang na ang ilalaan para sa flood control projects. Yan ang ulat ni Clizel Pardilla.
3: Mas malaking pondo ang nakatakdang ilaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bawat bayan sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mula kasi sa 1 trilyon at 190 bilyong piso ngayong 2026, lulubo sa 1 trilyon 320 bilyong pisong National Tax Allotment o NTA ang target ibigay ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan pagsapit ng 2027. Bahagi ng nakokolektang buwis ng gobyerno ang NTA na ibinibigay sa mga LGU upang pondohan ang mga pinakakinakailangang serbisyo sa mga komunidad. Layon ng pinalaking NTA na palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na makapagpatayo ng mga health center, paaralan, paigtingin ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong. Isang buwan naman bago ang nakatakdang State of the Nation Address, tiniyak ng Malacanang na pag-aaralang mabuti ang panukalang pondo na isusumite sa Kongreso bago ang sona ng Pangulo. Kabilang dyan ang paglalagak ng pondo sa mga flood control project.
4: Yan po ang pangako ni Pangulo Marcos Jr. And of course, nandiyan naman din po si Secretary Vince Dison. Lahat naman po ay nakamonitor, pati po ang DBM ay hindi naman bibigay agad ng pera kung hindi po tama ang magiging proyekto.
3: Pagsisiguro ng Malacanang, hindi na maulit ang katiwalian sa pondo ng bayan. Yan ay kahit posibleng paglaanan ng pondo ang mga nadiskubreng questionableng proyekto kontrabahan noon.
4: Depende po, kasi kung yan po ay talagang project at nahinto lamang dahil sa hindi ginawa, naging ghost projects, pero kinakailangan gawin, kailangan po pondohan.
3: Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pag-aalis ng 250 billion pesos na pondo sa Department of Public Works and Highways matapos personal na matuklasan ng Presidente sa mga ginawang inspeksyon, ang mga guni-guni at binalahurang proyekto kontrabaha na karaang taon. Isa ang pugante at dating Acobico Representative Zaldico sa mga sinasabing utak ng flood control scam. Hindi pa man nahuli si Ko, pagsisiguro ng Malacanang, patuloy na hinahabol ang mga nasa likod ng anomalya.
4: Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang maaaring involved sa anomalya, maaari pang maraming korupsyon na naganap. Ang managot ay dapat na managot, of course, nandiyan pa rin po, absolutely. Yan ang nais ng Pangulo, managot ang dapat na managot.
3: Clizel Pardilla, para sa bayan.
0: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na gumagana na ang Padre Faura Pumping Station sa Maynila na makatutulong sa paghupa ng baha. Nakatakda namang matapos ang pagsasaayos ng 2 pumping station sa Hulyo. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Halos 1 taong natenga at sira ang Padre Faura Pumping Station sa kahabaan ng Roas Boulevard sa Maynila dahil sa sandamakmak na basura at putik na nakabara dito.
6: Ito nakita natin. 1 taon niyang ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF at saka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Kalaw, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh.
5: Napag-alaman pa ni Secretary Vince Dizon na ang Remedios at Abad Pumping Station sa Maynila ay hindi rin gumagana.

0: na. Ayon pa sa Kalihim, hindi konektado sa Meralco ang mga pumping station na ito at tanging generator lamang ang nagpapatakbo dito.
1: Ang generator, para ganyan dapat backup eh. Kaya nga generator, backup lang yan eh. Pero ang problema pala, hindi man lang nakonektado sa Meralco.
0: Gate pa ni Dizon, sa oras na kinakailangan ng pagbomba ng tubig, hindi ito gagana kung mataong maubos ang krudong nagpapatakbo sa makina nito. Kaya naman gumawa ng paraan ang DPWH katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon, lalo na sa oras ng pangangailangan.
1: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat ng mga pumping station dito sa Ross Boulevard.
0: Piniyak naman ang Kalihim na gumagana na ang Padre Faura Pumping Station ngayong araw, habang ang Abad at Remedios Pumping Station ay inaasahang matatapos sa first week ng July. Sisiguraduhin naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station.
1: Ang gagawin na lang, pag naayos, makikipag-usap tayo sa MMDA at sa LGU. Kung sino ang willing na mag-take on, mag-operate, mag-maintain, ipapasa na natin, finally.
0: Samantala, inihahanda na rin ang pagpapalawak ng ilang drainage sa lugar para makatulong din sa mas mabilis na paghupa ng baha. Iniutos din ng Kalihim sa mga district engineer na maging handa sa anumang oras ang baha strike team na siyang mangunguna sa paglilinis ng drainage inlet sa mga flood-prone areas.
2: Ang Padre Faura Pumping Station na ito ay malaking tulong para mas mabilis na humupa ang pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Ang tubig na nakukuha sa ilang parte ng Maynila ay direktang napupunta sa Manila Bay. Kaya naman paalala ng DPWH na ang basurang itinatapon ng bawat mamamayan ay malaking hadlang para magkaroon ng maayos at ligtas na lugar. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Patuloy ang paghina ng Typhoon Francisco habang papalayo ng extreme northern Luzon. Gayunpaman, dala nito ang malalakas na alon sa coastal waters ng northern at eastern seaboard ng Hilagang Luzon. Ang malalakas na alon ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Hindi pa rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin dinabantayan. Tinatayang hindi ito tatawid sa anumang bahagi ng bansa at walang direktang epekto sa ating bansa. Ayon sa forecast ito, sandaling papasok lang ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi at lalabas din kinabukasan ng umaga ng Biyernes. Tatawagan itong Bagyong Gardo. Sa ngayon, ang Bagyong Francisco na dating super typhoon ay huling namataan sa layang 320 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay ng hangin umaabot po ito sa 130 kilometers per hour at pabugso maabot sa 160 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabagal pa rin ang galaw nito sa 15 kilometers per hour pahilaga. Kaya naman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes, hilagang silangan ng Cagayan at ng Babuyan Islands. Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng Typhoon Francisco ang hanging habagat. Makararanas ng malakas na hangin at pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Antique at sa Palawan. Bukas naman ng hapon, concentrated na lamang ang pag-ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Direkta pang nagpapaulan ang outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan at Extreme Northern Luzon. Posibleng umabot sa 100 millimeters ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng hapon. Maging alerta po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon, silipin naman natin ang pinakuling forecast track ng bagyo. Tinatayang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi habang tuluyang hihina bilang tropical storm ang kategorya nito. Gayunpaman, asahan ang mga pag-ulan dala ng habagat sa mga susunod pa na dalawang araw o hanggang sa Biyernes sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan. Abangan, First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan muli ang pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City.
4: Philippine, ang masayang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
5: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nabiyayaan ng tig sa 10 kilong bigas ang mahigit 1,000 pamilya mula sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos at ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Isa ang lola na si Karina sa maagang nag-abang para sa libreng 10 kilong bigas na ipinamahagi ngayong araw. Aniya, malaking tulong ito sa gaya niyang kapos at may apong pinag-aaral.
3: Malaking bagay na po kasi may apo ako nag-aaral. Siya po ay scholar ng kanin namin. So nagbabaon siya araw-araw ng kanin ulam. Plus yung pang mga snack niya. So ito, hindi ko nabibilin.
2: Para naman kay Josefina at sa kanyang mister, mahigit 10 araw na ang maitatawid ng natanggap nilang libreng sako ng bigas.
4: Siyempre malaking tulong to dahil makakalibre na ako sa pagbili ng bigas. thank you, salamat.
2: Ngayong araw kasi, nabiyayaan ng tig-10 kilong bigas ang higit 1,000 pamilya mula sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos at Quezon City Mayor Joy Belmonte, katuwang ang iba pang lokal na opisyal ng lungsod. Ito ay sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya, na kung saan layo nitong maghatid ng tulong sa mga higit na nangangailangang sektor, gaya ng senior citizens, persons with disability, indigents, at single parent. Ayon sa unang ginang, bilang isang ina ay hangad din niya na magdulot ng maganda ang mumunting tulong na handog ng pamahalaan.
5: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung magdulot ng pagkain sa loob ng sa lamesa namin. Even if we cannot eradicate poverty 100%, at least we can do our bit to lessen the burden, right? So I hope this little gesture will help ease your burden for the days to come.
2: Ang pondong ginagamit sa pamamahagi ng libreng bigas ay mula sa pamahalaang nasyonal na ibinaba sa LGU kung saan direktang binili ang mga ito sa mga lokal na magsasaka bilang tulong sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, higit 200,000 mamamayan na ang natulungan ng programa at tinatayang nasa 25% ito ng pamilya sa lungsod. Nag-deploy rin ang mga kawanining task force disiplina at mga kapulisan para umasiste at tulungan ang mga benepisyaryong kinakailangan ng gabay. Nakatakda namang bisitahin ng presidential wife ang barangay 377 sa Santa Cruz, Manila bukas para roon naman maghatid ng libreng sako ng bigas.
6: Sa bawat sako ng bigas na hatid ngayong araw, bit-bit ang pag-asa para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa ngayon, daan-daan libong pamilya na ang natulungan at daan-daang magsasaka na rin ang naiangat ang kabuhayan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Pinasinungalingan ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang paratang ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nag-a-attendance lang umano ang prosecution panel at umuwi kaagad kahit hindi pa tapos ang markings of exhibits sa pre-trial conference. Ayon kay Co, wala itong katotohanan dahil buo ang pakikisa sa paglilitis ng public at private prosecutors. Dagdag pa ng kongresista, ang vice-presidente ang remarkably absent kahit na sinabi niya noon na handa siyang humarap sa proper court para harapin ang anumang aligasyon inuugnay sa kanya. Matatandaan na una ang itinanggi ni prosecution member Representative Terry Vidon ang pasarin ng kabilang kampo sa kanila. Samantala, sinabi ni Co na naghihintay ang prosecution panel at ang taong bayan na ipakita ni VP Duterte ang kanyang kahandaang humarap sa patong-patong na reklamo laban sa kanya.
7: Ang remarkably absent po ay si VP Sara Duterte. Now, we've mentioned this before, but she said that she is ready and willing to appear at the proper court to face these charges. Up until now, we're waiting. So, sa atin, no, ahead of the July 6 trial, sana po maipakita ni VP Sara Duterte yung kanyang readiness and willingness na harapin yung mga charges na ito.
1: Isasama na ng NDI si dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang kasong human trafficking sa operasyon ng Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City. Ayon sa ahensya, may mga dokumentong nagpapakita na may kinalaman si Defensor sa disenyo at pagbabago sa estruktura ng gusali. Yan ang ulat ni RR Tubise.
8: Dalawang buwan matapos ang entrapment and rescue operation sa Chicago KTV at Blue Hotel sa Pasig City, isasama na ng NBIC dating Quezon City Congressman Mike Defensor sa karagdagang reklamong iahain ng ahensya. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mas malinaw na umano ngayon ang partisipasyon ni Defensor matapos pag-aralan ng NBI ang mga dokumento kabilang ang building plans ng Cliff Point Square.
9: Mas malinaw na ngayon yung kaso na pumasok sa atin dito. After nating pag-aralan yung kaso together with the STG, NCR, NBI NCR and STG, lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case.
8: Ipinakita ng NBI sa media ang orihinal na building plan ng Cliff Point Square kung saan umano nakatala ang Mike's office sa bahagi ng gusali na kalaunan ay ginawang KTV.
10: Na yan, oh, Mike's office. Oh. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. So hindi ba itatanggi ni Mike Defensor na hindi niya alam? Wala siya kinalaman.
8: Sinabi ng NBI na hindi lamang corporate ownership ang tinitingnan laban kay Defensor. Ayon sa ahensya, may mga pagbabago umano sa orihinal na disenyo ng building tulad ng pekeng hagdan, mga tinakpang lagusan at mga silid na dapat opisina pero ginawang hotel rooms. Sa tingin ng NBI, sadyang idinisenyo ang KTV at hotel para maging magkadugtong at magamit sa umano human trafficking operation.
9: Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company ng Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms.
8: Git pa ni Matibag, hindi ordinaryong landlord lamang si Defensor dahil may personal umano siyang kaalaman sa mga pagbabago sa disenyo ng gusali.
9: He has knowledge. He has personal knowledge. Hindi ordinary na nagpaparenta lang siya. Alam niya lahat yung pangyayari. And he was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking.
8: Target ng NBI na ihain sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office ang karagdagang reklamo laban kay Defensor at iba pang opisyal na umano'y may partisipasyon sa operasyon. Kabilang sa tiniting ng kaso ng ahensya ang qualified human trafficking. Para sa NBI, ang mga building plan, video at aktwal na pagbabago sa estruktura ang nagpapalakas sa posisyon nila na may kaalaman at partisipasyon si Defensor sa umano'y human trafficking operation. RR Tubise, para sa Bayan.
11: Patuloy na isinasagawa ng defense at prosecution team ang pagmamarka ng iba pang mga ebidensya na nasa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sa ika-apat na araw ng pre-trial conference. Dinadagdagan na rin ang marking stations para mapabilis ang proseso. Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
12: Sa ika-apat na araw ng pre-trial conference, desididong defense panel, prosecution panel at private prosecution na matapos ang marking of evidence para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular ang Article 1, misuse of confidential funds, at Article 2 o unexplained wealth. Para mapabilis ang proseso, dinagdagan ang bilang ng marking stations. Mula sa isang station, ginawang dalawa ang nakatalaga para sa Article 2, habang apat naman ang tinalagang stations para sa Article 1. Pinahaba na rin ang oras ng marking stations mula sa dating alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, magiging alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na ito.
13: At least for today, for Article 1, they were able to process and mark about 1,300 documents. But the pace today compared to the previous days was a bit faster.
12: Bukas, June 25, planong tapusin ang marking of evidence. Sa susunod na linggo, planong ilabas ang pre-trial order para makapagkomento sa loob ng tatlong araw ang magkabilang panig. Walang magiging epekto ang ilang proseso sa pre-trial level sa impeachment trial na nakatakdang gawin sa July 6.
13: July 6 is still July 6. July 6 is still the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility.
12: Naghahain naman ng prosecution panel ang apat na manifestation. Kabilang dito ang paggamit ng Filipino at English sa presentation of witnesses, gayon din sa direct at cross-examination. Paglahok ng public at private prosecutors sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo, pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo, at pagbubukas ng sealed BIR box.
14: Although I'm sure na yung manifestation na yan that would still be referred or the defense would still have the right to respond or to comment on the manifestation.
12: Sinagot din ng prosecution panel ang pahayag ng defense panel na hindi umano sila buong araw na nakikilahok sa marking of evidence.
14: We're here. We made sure naman na from day one ay may natitira na house prosecutor. And then ngayon, na fourth day, at least one prosecutor. Ako nga ang naka-assign this morning. And another prosecutor, si Representative Chel Jokno.
12: Sa panig ng defense panel, tiniyak nila na formal lang sasagutin ang inihaing manifestation ng prosecution panel.
15: Manifestation, tama naman po yun. And kami, we will have to submit our comment or our response to that manifestation.
12: Sa usapin ng sealed BIR box, hindi pa rin ito may tuturing na ebidensya hanggat walang inilalabas sa desisyon ng impeachment court. Mananatili naman Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Sa ibang balita, halos patapos na ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa huling dalawang araw na lang ang investigasyon. Dahil dito, inaasahan na sa Biyernes ay makakapagsumite na ang pulisya ng rekomendasyon sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Pasado alas 8 kanina nang dumating si Father Roberto Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, para magbigay ng kanyang salaysay. Kahapon, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga otoridad sa lugar kung saan nangyari ang insidente.
16: Ngayon po ay si Father Nemi at bukas po ay ipapatawag si Manny Pangilinan at si Father Bobby Yap, yung president ng Ateneo. Halos tapos na ang investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigasyon na ito.
1: Target din ng National Bureau of Investigation na matapos ngayong Biyernes, June 26, ang report nito kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang estudyante ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, pinoproseso na ang mga testimonya at isusumite ang report sa Department of Justice para sa kaupulang aksyon. Muling kinumpirma ni Matibag na nagtungo na sa NBI si dating Ateneo men's basketball coach at Tab Baldwin para magbigay ng pahayag, hindi pa muna nagbigay ng karagdagang komento ang NBI habang hinihintay na makumpleto ang report.
11: Naihatid na sa huling hantungan ang yumaong student-athlete na si Rene Baterbonya. Sa ngayon, inaabangan din ang susunod na hakbang ng kanyang pamilya kaugnay ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
17: Inilibing na ang namayapang Ateneo de Manila University basketball player na si Rene Clert Bobet Baterbonya pasado alas 11 kaninang umaga. Bago nito ay isang misa ang isinagawa sa gym kung saan nakaburol si Bobet. Napuno ang gym ng mga taga-suporta, kaanak at pamilya ni Rene na karamihan ay nakasuot ng puting damit na may mukha nito at may katagang Just a Kid with a Big Dream na naging tanyag na linya ni Rene sa isang interview ng PTV Agusan. Dumalo sa funeral mass ang mga teammate ni Rene at buong team ng Ateneo de Davao University. Dumalo rin si Senator Robin Padilla kasama ang kapatid niyang si Bibi Gandang Hari at ang tumatayong legal counsel ng pamilya na si Attorney Israelito Torion. Nang matapos ang misa, nagbigay ng maikling mensahe ang ina ni Rene na si Ruvelin kung saan nagpasalamat siya sa lahat ng mga tumulong at nakiramay sa kanila. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi niya naharap at nakausap ng personal sa burol ni Rene. Nang isinagawa na ang blessing ay hindi na napigilan ni Ginang Ruvelin ang kanyang emosyon na napayakap pa sa ataol ng kanyang anak. Matapos ang picture taking ay inilabas na ang labi ni Rene at isinakay sa karo at umusad na ang convoy papuntang Talacogon Memorial Park. Habang bumibiyahe ang convoy, isang lalaki naman ang nakasunod sa karo na may dalang watawat ng Pilipinas. Sa gilid ng kalsada ay nakaabang din ang maraming residente upang makita ang pagdaan ng convoy. Sumama hanggang sa sementeryo ang mga tao mula sa gym na dumagdag sa mga nauna pang nag-aabang para masaksihan ang libing. At tila halos di matapos-tapos ang mga pagkilala kay Rene dahil sa mismong seremonya ng libing ay inihabol pa ng DepEd ang isang sertipikong kumikilala sa kagalingan nito sa nakaraang palarong pambansa at nagbigay rin ng sertipiko ng pagkilala ang Agusan del Sur Governor's Cup kung saan dating naglaro si Rene. At sa huling pagkakataon na masilayan ng anak, dito na bumuhos ang matinding emosyon ng naulilang pamilya, lalong-lalo na si Ginang Rubelin na hinimatay na rin. Matapos na maihimlay si Rene ay unti-unting nagsiuwian na ang mga tao pero nagpaiwan pa ang kanyang mga pamilya at kaanak at mga malalapit sa kanya. At ngayong nailibing na si Rene, inaabangan natin ang magiging hakbang ng pamilya laban sa pamunuan ng Ateneo de Manila University. Mula sa ulat ni Alexis Cabardo ng PTV Agusan del Sur, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Samantala, mas palalakasin pa mga programang pangkabuhayan at kasanayan para sa mga Pilipinong nais magtrabaho at magnegosyo. Ito ay sa pamamagitan ng nilagdaang kautusan ng Department of Labor and Employment, katuwangang TESDA. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Gab Villegas.
18: Nilagdaan ngayong araw ni na Labor Secretary Francis Tolentino at TESDA Director General Secretary Kiko Benitez ang isang joint memorandum circular na magpapalakas sa mga programang pangkabuhayan at kasanayan sa trabaho ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, titiyakin ito na maayos ang transition ng mga TechVoc graduates na magkaroon ng negosyo. Ayon kay Secretary Benitez, skills na ngayon ang hinahanap ng mga employer lalo na kung ito ay sertipikado ng industriya.
19: Sa pagitan ng papel at kasanayan ng mga kamay, ilang beses na natin napatunayan na ang kasanayan ay mas mabigat ang timbang tungo sa kakayahan. The competence, capability, or capacity to deliver in the workplace.
18: Kabilang sa mga tampok na bahagi ng kautusan ang pagbuo ng isang structured referral pathway o graduation system kung saan ang mga benepisyaryo ng tupad ng DOLE ay maaaring mag-transition sa mga scholarship ng TESDA o kaya naman ay mag-advance ang mga TESDA STEP graduates patungo sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ipatutupad din ang isang anti-double dipping policy upang matiyak na walang dobleng tulong na matatanggap ang isang benepisyaryo. Pati rin ang pagbuo ng mga community-based enterprise group o tinatawag na tropa sa negosyo at trabaho na binubuo ng hindi bababa sa 5 individual na may complementary skill na makabuo ng isang collective enterprise para sila ay makapagnegosyo. Umaasa naman si Secretary Tolentino na maraming kabataan ang magkakaroon ng pagkakataon na makapagsanay at kalaunan ay magkaroon ng sariling negosyo.
20: We hope to have this partnership, we hope to have this memorandum of understanding or agreement that we will sign a little bit later as a catch-all Filipinos magnet net that will include those belonging to the non-formal informal economy sector as well as the formal. Sana po maging matagumpay ito, hindi lamang sa mga darating na linggo at buwan. Sana po ito ay isang maging pangmatagalang programa ng ating pamahalaan.
18: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Naipamalas ang galing at talento ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Philippine Embassy sa Thailand. Tampok din dito ang iba't ibang obra ng mga Pilipinong aktor. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
21: Sining, kultura at diplomasya. Ito ang naging tema ng pagdiriwang ng Philippine Embassy sa Thailand para sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa pamumuno ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. Sa nakalipas na 4 na taon, patuloy na itinatampok ng embassy ang sining at kulturang Pilipino bilang mahalagang bahagi ng selebrasyon. Sabi ni Ambassador Paredes, isa ito sa mga pinakamabisang plataforma para maipakita sa mas maraming tao ang angking galing at talento ng mga Pilipino.
22: Sa mga pagkakataong ito na sisilayan ng mga bisita natin, kung ano talaga ang kahalagahan at kahusayan ng kulturang Pilipino. So that's why I always invite Filipino artists from the Philippines na pumunta dito sa Bangkok para i-display nila ang kanilang mga obra.
21: Tampok sa pagdiriwang ng isang art exhibition na nagpamalas ng mga obra ng mga Filipino artists sa pangunguna ni Frederick Apistola na nasaksihan ng mga diplomat, Thai officials at mga miyembro ng Filipino community sa Thailand. Sa aming panayam kay Frederick, ibinahagi rin niya ang mga obrang itinampok ay maingat na pinili sa pamamagitan ng isang open call sa ilalim ng Arts Without Borders program kasama ang embahada sa proseso ng pagpili ng mga likhang sining.
23: Kinolekta po ng ating mga
19: ibang ambassadors o yung mga foreign ambassadors, yung mga obra maestra ng ating mga kababayan. Wow. Isa pong indicator ito na successful po yung ating pagpapakita. Almost 70% po ng artworks ay nakolect galing po doon sa exhibition na yun.
21: Naging highlight ng gabi ang pagdalo ni Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang guest of honor at nagtapos naman ang pagdiriwang sa isang choral performance ng Song Weavers.
22: Lahat itong mga itong mga taong ito at mga artistang ito at mga part of the Filipino culture na tumutulong sa amin para maipamalas dito sa Thailand kung ano nga ba ang kulturang Pilipino, kasuotang Pilipino, lasang Pilipino, tunog Pilipino, at sayaw ng Pilipino para maintindihan nila kung ano ang puso ng Pilipino. At yan ay pinagmamalaki namin taon-taon.
21: Ang matagumpay na selebrasyon ay nagsilbing simbolo ng mas pinaiigting na relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at Thailand sa pamamagitan ng kulturang Pilipino. Jana Madrid, para sa Bayan.
11: Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang kikilala sa live name ng mga membro ng LGBTQIA+ community. Hango ito sa nausong TikTok skit na si Charmaine kung bakit alamin sa ulat ni Elijah Canlas.
2: Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, hindi na bago para kay Owa Jane ang ma-misgender at tawagin sa kanyang legal name kahit na mayroon siyang itinuturing na live name.
0: Nowadays, nakaka-graduate ko lang. And of course, nag-aayos tayo ng mga documents natin, nag-a-apply sa mga banko. Ang pinapakita kasi natin, identification is yung government name ko. Yung picture ko nung hindi pa ako nag-transition, nadidiscriminate ako na parang sino si gantong pangalan. Sabi ko, hi, I am Owa Jane Bautista. Titingnan pa nila na ilang beses yung ID ko.
2: Kaya para sa kanya, mahalaga ang isang batas na magpoprotekta sa kinikilala nilang identidad. Kaya naman isinusulong ngayon sa Kongreso ang House Bill 9929 o the Lived Identities and Recognition Act o mas kilala bilang Charmaine Bill na hango sa isang sikat na TikTok video. Ito ang naging inspirasyon ng isa sa mga may akda ng panukalang batas na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon sa kongresista, kung madali lang para sa mga Pilipino na kilalanin ang isang prutas sa ninanais nitong pagkakakilala, ay bakit hindi ganito rin ang maging kaisipan para sa mga miyembro ng komunidad. Ayon sa panukalang batas, mabibigyan ng pagkakataon ang mga transgender at intersex na baguhin ang kanilang pangalan at gender marker sa kanilang mga legal na dokumento nang hindi humaharap sa mahabang proseso. Bukod dito, saklaw rin ng Charmaine Bill ang mga survivor ng gender-based violence at child abuse na nais magpalit ng pangalan para sa kanilang kaligtasan at proteksyon. Kinikilala at sinusuportahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagan ng komunidad kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan ng Hunyo. Aniya, ang bawat Pilipino ay may karapatan sa pantay na proteksyon, pagkakataon at respeto sa ilalim ng batas. Ayon pa sa kanya, ang tunay na pagkakapantay-pantay ay dapat makita sa mga polisiya ng pamahalaan at sa gawin ng bawat mamamayan. Suportado rin ng mga LGBTQIA+ groups gaya ng Pantay at Babaylanes ang pagkakapasa ng panukalang batas. Sa oras na pumasa ang Charmaine Bill, ito ay magiging isang malaking hakbang tungo sa isang komunidad na kumikilala at nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng kasarian. Elijah Canlas, para sa Bayan.
11: Samantala, hindi napigilan ng maulang panahon ang mga residente ng San Juan City para ipagdiwang ang masaya at taunang Wata Wata Festival. Silipin yan sa ulat ni Gab Villegas.
3: Masayang ipinagdiriwang ngayong araw ng mga taga San Juan City ang taon ng Wata Wata Festival bilang kapistahan ng kanilang patron na si San Juan Bautista. Pinangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mismong basaan sa kahabaan ng pinaglabanan street na siyang itinalagang basaan zone. Tampok sa pagdiriwang ang mga nagagandahang float kung saan ipinapakita nito ang naging buhay ni San Juan Bautista na siyang nagbinyag kay Jesucristo sa ilog ng Jordan. Nadatnan kanina ng news team si Dayan kasama ang kanyang mga katrabaho para makisaya sa taon ng basaan.
18: Anya, first time niya na makipagbasaan.
4: Masaya siya. Nakaka-enjoy sa anak ni Lizzie kasi from here, tap ako.
18: Tiniyak naman ng alkalde sa mga pupunta na San Juan na tanging sa mga basaan zone lamang pwede magbasa ang mga residente.
5: Ang lahat ng ating selebrasyon, lahat ng basaan ay within na basaan zone lamang at yan po ay sa kabaan ng pinaglabaan ng streets sa pagitan po ng Endomingo at Pigibara Streets. So ang binanggit kong kaling ito, ang pinaglabaan ng street ay sarado ngayon pagdating sa vehicular traffic. So ito po ay ang ating designated basaan zone at kung gusto nyo makisa sa ating selebrasyon, gusto nyo makipagbasaan, gusto nyo mag-enjoy, pumasok po kayo.
18: Ngayong araw, pinahihintulutan ang basaan sa mga itinalagang basaan zone mula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ngayong hapon. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pambabasa sa labas ng basaan zone kung saan ang mga lalabag ay may parusa na 5,000 pisong multa o di kaya ay may kasamang 10 araw na pagkakabilanggo. Mahigpit rin na ipinagbabawal ang pambabato ng maruming tubig at mga nakasasakit na water throwing materials tulad ng water bomb, plastic bag, bote, yelo at mga kahalintulad na bagay. Ipinagbabawal rin ang persahan na pagbubukas sa mga sasakyan, pag-akyat o pagyugyog sa mga dumadaang sasakyan, pagpasok sa mga sasakyan para mambato ng tubig, paggamit ng mga unauthorized na fire truck at paggamit ng mga high pressure na water sprayer. Nagpaalala rin ng LGU sa mga magulang at guardian na mga minor de edad na mahuhuling lalabag sa ordinansa na dadalhin ang kanilang mga anak sa City Social Welfare and Development Office para isailalim sa nararapat na intervention programs ng kanilang tanggapan.
6: Sa pamamagitan ng mga itinalagang basaan zones, napabalanse nito ang matagalang kondisyon at syempre ang disiplina ng mga taga-San Juan. Patuloy lamang na ang pagdiriwang ay hindi nasusukat sa bawat patak ng tubig kundi sa disiplina at kaayusan nito. Mula rito sa lungsod ng San Juan, Gabriel Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Makikita na ang wax figure ng aktres na si Catherine Bernardo sa July 9 sa Makati City. Samantalang member ng Nations Girl Group na Bini na si Maika, opisyal ng firma matapos mag-adopt ng isang puppy. Narito ang ulat.
23: Hindi mapigilan ni Bini Maika ang kanyang pagkahilig sa mga animals kaya naman this time nakapag-adopt ito ng isang puppy. Umani ito ng puri mula sa mga fans at ilang mga animal welfare advocates. Ibinahagi ang heartwarming story ng Potion Project Foundation kung saan sinabi nila na si Bini Maika ay nakauwi na ng puppy sa kanyang tahanan. Matapos ang adoption process, si Sheena Anila ang unang nag-approach sa organisasyon para sa inisyatibo ni Bini Maika. Sa kanyang pagbisita, nagkaroon ng instant connection si Maika sa isang rescue dog na may pangalang Muffin. Nang maiuwi niya ang kanyang bagong fur baby, binigyan niya ito ng pangalang Po. Anila, perfect fit din sa mga aso niyang may mga nicknames na si Shifu at Man. Welcome home, Po. Inihayag ng Madame Tussauds Hong Kong na ang wax figure ni Catherine Bernardo ay ipapakita na sa July 9 sa Makati City. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga fans na maging close at personal kay Catherine sa gaganapin na event sa isang mall sa Palm Drive sa Makati City noong October 2025 nang ipahayag ng Madame Tussauds Hong Kong na magkakaroon ng sariling wax figure ang aktres. Si Catherine ang pinakabagang Filipino star na nakakuha ng wax figure. Kasama si Lupia Worsbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lea Salonga at Ann Curtis. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTBPH.
11: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
11: Bagong Pilipinas.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Impormasyon.
31: GIS, your General Information Station.
32: Radyo Magazine 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
7: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Masaya na kami kasi may makukuna na kami ng tubig sa aming Pangulo. Maraming salamat po, sir, na dumating sa amin yung tubig. Nagpapasalamat kaming mga farmers kasi malaking tulong po sa amin yan.
9: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas is Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat.
11: That will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity.
12: Kaya malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng mga proyektong tunay.
13: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Mga ka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas mataas ang chance na magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon pa man, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda, kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda?
14: Para sa mga magsasaka, magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early maturing na binhi. Magtanim din ng short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. mag-imbak ng tubig ulan at gumamit ng water-saving technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayang mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan. At gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig.
13: O mga ka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga municipal agriculture office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, ako ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!
0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 8 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. 25 na po sa buwan ng Hunyo, 2026, araw na hulang Webes ngayon, ho. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon ho dyan, kila brother, kila sister, ho. Galaw-galaw, may oras pa tayo. Ay hindi pumanaw, ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga kaibagi ng kapuluan. Apalozon, Visayas at Mindanao, hangat po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang paglalakbay. Isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat, sa lalo na sa ating mga bayaning mangingisda. Matatapang nating mga magsasaka. Hindi naman magkabaligtad dyan eh. Yan yung magsasaka, matatapang na mangingisda. Ayun. At sa kanilang mga pamilya, tagusuhin sa kanilang mga nanay, tatay, kay lolo, lola, naghahanap po ng signal, tinatak-tak-tak-tak may kanilang transistor radio sa kanilang mga tahanan. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay si Mamang Chuper, paigising lang, paikalabit lang ano ho. Iwas disgrasya, iwas na kunapo tayo. May sabay ho tayong napapainggan sa lahat ho ng impila ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao sa Radyo Television. Andiyan po ang 104.3 ni Capital. Muna din ang DWC-ICM Pindig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Hindi po naman dyan sa may partihon ng DWC-J sa may Cagayan. Ayun. Morning naman kay Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, Gob? Kamusta ka na? Dati nating PNP chip ho yan eh. Kamusta ka na, Jen? Long time no look, long time no hear, ha? Ingat-ingat daw sa mga biyahero-biyahero natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manog. Long drive ho yan, no? Kaya naman pagka hindi kaya, mas mabuting gilid-gilid muna ho tayo. Power nap! 15-30 minutes, okay na ho yun. Nakaw natin balikan yung ating mga maribela. At syempre kasama natin ginigising at binabati ho ng magandang morning, isang sexing araw, ang guwaping na umaga sa ating mga tindero-tindera. Yun sa mga pamilihang bayan, sa mga palengki ho natin. Smile, smile, smile naman tayo rin ho. Para makaakit ho tayo ng mga suki naman. Ayun, importante ho yan. Siyempre sa mga batang papasok sa mga eskwelahan, ang dala ho ng payong pananggalang sa ulan, hindi ho panagsak. Parang naiba yung kwento ngayon sa mga eskwelahan. Ano? Yung pambubuli, yung karahasan. At yung pagka nagbubukas ng klase, binabantayan mo dyan yung nagbebenta ng mga illegal na droga. Illegal substances. Pero ngayon, iba. Medyo naging kakaiba ho yung dating. Dapat yung mga lugar na yun, ng mga paaralan, dapat yung maging safe. Dapat yung nadyan ho talaga hinuhubog yung tamang kaalaman ng ating mga kabataan. Ay naging pugad na po ng katatakutan ngayon. Karahasan. Ganyan eh. Ayos po yan. Ano ho? Pagmapag-usapan yung mga ang pag-angkat ho ng mga bioethanol feedstock gaya po ng molasses, asukal at sugar syrup at ayon po sa SRA at nasa ilalim po ng Biofuels Act RA 9367, ang mga motor at mga makina sa bansa ay dapat gumamit lamang ng locally sourced biofuels na mga produktong gawa mismo sa Pilipinas upang suportahan ang mga lokal na magsasaka ng tubo. Mantala, RAFIP 2025, inulansan po dyan sa Ilocos Region. Walong pangunahing produkto, tututukan sa agrikultura. Tungkol tayo sa detalye, muna naman si Wilder Kokia, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Formal nang inilunsad ng PRDP scale-up sa Ilocos Region ang Regional Agriculture and Fisheries Investment Portfolio o RAFIP 2025 edition. Isang investment roadmap na nakatuon sa pagpapalitan

0: Lakas ng kompetisyon at produktibidad ng sektor ng agrikultura sa Region 1. Isinagawa ang launching sa lungsod ng San Fernando, La Union, kasunod ng pag-aproba ng Regional Development Council Economic Development Committee 1. Saklaw ng RAFIB ang mga investment-ready intervention para sa 8 pangunahing produkto ng rehiyon: palay, mais, sibuyas, mangga, kape, mani, kamatis at hog production. Pinili ang mga ito batay sa kakayahang magpalaki ng kita, magpatibay ng value chain sa at suportahan ang regional competitiveness. Ayon kay Doris Joy Garcia, I-Plan Component Head, inaprubahan ng RDC Chair ang paggamit ng RAFIP bilang prioridad na estratehiya para mapataas ang agricultural productivity sa Region 1. Binuo ang plano gamit ang aktual na datos mula sa mga magsasaka, mangingisda, mangangalakal at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Dadalhin ito ngayon ng mga ahensya ng gobyerno, LGUS, UC sa iba pang stakeholders bilang gabay sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Tayub, Pangasinan. Samantala po naman, upgraded na AA abattoir, pinasinayaan na dyan po naman sa Iriga City, Camarines Sur. Mayor nyo dyan sa Naga, pinapurihan ng palasyo ng Malacanang, masipag daw at nagtatrabaho talaga naman, karapat-dapat bigyan ng papuri. Morning kay Mayor Lenny Robredo. Kita namin niyang galang eh. La Robredo, ako Robregado. Kami natin ang mga detalye ng balita, si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Pinasinayaan na ang newly upgraded at rehabilitated na Iriga City AA abattoir na matatagpuan sa Barangay Santa Cruz, Iriga City, Camarines Sur na napondohan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Sa pamamagitan nito, inaasahan umano na mapapalakas ang livestock industry ng nasabing lungsod at makasisiguro na ligtas, malinis at di kalidad na naiproseso ang karne. Ayon kay National Meat Inspection Service OIC Executive Director Roberto Umali, magiging mahalagang sentro na umano ito ng meat processing sa Iriga City. Gayon din sa Karating Bayan at magiging operational na ito sa oras na maigawad na ang license to operate bilang isang AA NMIS slaughterhouse. Nabatid na pinalitan ng bagong AA slaughterhouse na ito ang dating locally registered meat establishment sa nasabing lungsod. May kakayahan ang slaughterhouse na magproseso ng hanggang sa 100 baboy at 9 na baka bawat araw. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni PRDP Bicol Deputy Project Director Dr. Mary Grace Rodriguez na mahalaga ang proyekto upang maisulong ang modernisasyon sa sektor ng agrikultura at pinaalalahanan ng mga benepisyaryo at operator nito na pangalagaan ang proyekto at sundin ang mga alituntunin ng NMIS para sa maayos na operasyon ng slaughterhouse. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Maraming salamat, Vanessa, sa Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Sa pang-report, bago tayo mag-break, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang pangkabuhayan at pangkalikasan ay Socialized Industrial Forest Management Agreement Project, inilunsad po ng NTA La Union sa Balawan, La Union. Mga detalye, tutok tayo kay Janity Prianesa, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Inilunsad ng National Tobacco Administration, NTA La Union Branch Office, ang unang taon ng pagpapatupad ng kahuyang pangkabuhayan at pangkalikasan Socialized Industrial Forest Management Agreement Project sa bayan ng Balawan, La Union. Saklaw ng proyekto ang 2 hektaryang lupain na pagtataniman ng fuel wood at iba pang uri ng puno na inaasahang makatutulong sa pangangalaga ng kalikasan at pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa makalahok na komunidad. Ayon sa NTA La Union, bahagi ito ng 5 taong programa na nagalayong makapagtanim ng kabuang 10 hektarya ng iba't ibang species ng puno sa pagtatapos ng proyekto. Isinasagawa ito sa pagkipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng pamahalaang lokal ng Balawan. Bilang paghahanda sa pagtatanim, isinagawa ang iba't ibang site development activities at pagtatatag ng seedling nursery, paghahanda ng seed beds at iba pa Umaabot sa mahigit 12,000 seedlings ng Ipil-Ipil, Kakawati at Kawayan ang naparami. Sa patuloy na pagsasagawa ng nasabing hakbang, inaasahan ng NTA La Union at ng kanilang makatuwang na mas mapapalakas ang reforestation efforts at pangmatagalang kabuhayan ng

0: credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
5: Orasan natin, 35 minuto na kabilbay. Makalipas yun naman ang alas 5 na madaling araw. Ay, good morning. Shoutout sa mga nakatutok sa atin. Nakakalimutan ko palagi. Marami palang TNVS na nakatutok sa atin sa madaling araw. Ay, good morning sa mga TNVS natin, sa mga driver natin, sa mga goping na nagmamaneho ngayong madaling araw. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ayan, yung madalas sasakyan ng apo ko yung in-drive. Eh. Ayan, good morning sa mga natutok na mga TNVS po natin. At syempre, bawal po ang tutulog. At sa manibela, pakikising lang si Mamang Chuper pagka medyo inaantok-antok. Ano ho, para iwas disgrasya po naman tayo, iwas ako na tayo sa ating po namang mga lansangan.
4: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kamandala, nagpadalho ng karagdagang 300 sako ng bigas ang National Food Authority sa Davao del Sur bilang ayuda na naman sa mga mahilang na apekto ng lindol noong Hunyo a 8. Pinagkalupon ng NFA ang supply ng bigas sa Office of Civil Defense sa Region 11 para po sa relief at emergency food assistance. Ang ito na kabuhang 1,356 na sako ng bigas ay napurbang ilabaso para sa mga apektadong komunidad. Katatanggap po ng ayuda mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental para humatiyak ang sapat na supply ng pagkain mga nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Ayun o sa NFA, ngandang sapat na dekalidad na supply ng bigas sa kanilang mga bodega upang masuportahan ang pangangailangan po naman ng bansa sa panahon ng kalamidad at iba pang emerhensiya. Antala, ilang mga barangay dyan po naman sa Miyagaw, Iloilo, apektado ng algal bloom. Ano yung algal bloom? Natin ang mga balitang yan. Tutok tayo kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report. Ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan ng Miyagaw, Iloilo kasunod ng presensya ng algal bloom sa ilang barangay sa bayan. Dinaluhan ang pulong ng mga kinatawan mula Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office, Office of the Municipal Agriculturist at Information Office upang talakayin ang mga agarang hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga barangay ng Sapa, Mambatad at Narataan. Batay sa inisyal na ulat, nakapagtalang MSWDO at MHO ng 86 na pasyente na nakaranas ng mild hanggang severe na sintomas kabilang ang pangangati ng ilong, sipon at paninikip ng dibdib. Nagbabala naman ang University of the Philippines Visayas sa posibleng masamang epekto ng algal bloom at hinikayat ang mga residente na pansamantalang iwasan ang pagpunta sa mga bahagi ng dagat na apektado nito. Ang algal bloom ay ang mabilis at labis na pagdami ng maliliit na algae o lumot sa tubig. Bagamat hindi lahat ng algal bloom ay mapanganib, may ilang uri na naglalabas.

0: paglalabas ng lasonotoxins na maaaring magdulot ng pangangati sa balat at mata, hirap sa paghinga at iba pang problema sa kalusugan ng tao at mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Meron tayong makakasama ngayon, no? Makakugnayan po natin ang Maritime Security Law Enforcement Command or MASLEC ng Philippine Coast Guard. Yung pangunahing unit po, ano ho, na natasang magpagpagpagbantay ho naman at magpasunod ng mga batas pandagat at polisiya at mga regulasyon po naman sa loob po naman nasa sakupan ng bansang Pilipinas. Meron ho kasing hit kalahating bilyong pisong halaga ng pinusnit na sigarilyo sa ba't naman ang mga otoridad sa Cebu. Tingnan muna natin ito, ho. Tingnan natin ang mga balitang yan. Nakatulog si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inatayang nagkakahalaga na mahigit kalahating bilyong piso ang mga nasabat na imported na sigarilyo sa iba't ibang mga lugar sa Cebu sa isinagawang follow-up operation ng National Bureau of Investigation 7, Philippine Coast Guard 7 at Bureau of Customs Cebu kahapon, Hunyo 24. Ayon kay NBI Cebu District Office Head Arnel Pura, ang nasabing operasyon ay naugat sa kanilang natanggap na impormasyon kaugnay sa mga imported na sigarilyo na ipinustit dito sa Cebu. Na-intercept ng mga otoridad ang 6 na 40-foot container van na mga illegal na sigarilyo sa isang bakanteng lote sa Barangay Bacayan, lungsod ng Cebu. Nahuli naman ang 2 individual na mga driver ng pinagkargahang truck. Samantala, 3 pang container vans na naglalaman rin ng illegal na sigarilyo ang narecover ng mga otoridad sa private shipping facility sa Mandawi City. Ayon kay Pura na posibleng nakasama sana ito sa una nang naipadalang shipment sa Manila na nasabat rin ng mga otoridad doon. Ang 2 pang container vans ay nasa kustudiya na ng Philippine Coast Guard. Naniniwala ang mga otoridad na iisa lang ang may-ari ng mga ipinuslit na mga sigarilyo. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa mga personalidad na maaaring nasa likod ng ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Sabay-sabay na napapahinga sa luto ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide, worldwide, ano, nasa social media platforms tayo, Facebook, Instagram, YouTube, kami pang iba, magkakaalaman, magkakapalitan tayo ng mga informasyon. Makakausap natin, binabanggit ko kanina, ang Maritime Security Law Enforcement Command of MASLEC ng Philippine Coast Guard. Ito yung pangunahing unit na atasang magpatupad, magbantay sa at magpasunod ng mga batas, pandagat at mga pulisiya. Ito yung first line of defense, kung tawagin nga, kapag tanggol sa unang linya ng karagatan laban sa mga illegal na aktibidad. Siyempre, paglaban po sa pagsugpo sa pirata, piracy, smuggling, kupuslit ng tabako at iba pang produto, human trafficking, pangangalaga sa karagatan, yung siguridad sa paglalakbay, infrastruktura at pagsasanay po naman at kahandaan. Amin natin yan. Pag-usapan natin yung anti-illegal agricultural smuggling nila. Diyan, nasa linya po natin si Vice Admiral Allen Dalangin, commander po ng Maritime Security Law Enforcement Command, Philippine Coast Guard. Ano ho? Linya na natin siya. Ngayon ko lang nakakausap ang Coast Guard. Matagal kong di nakakausap noong araw. Halos ka-araw-araw, kausap po ito eh. Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura si Kahiro po, sir. Vice Admiral Allen, magandang umaga. Good morning, sir.
4: Magandang umaga po, Sir Hero, at magandang umaga sa lahat ng iyong tagapakinig.
2: O sir, pwede bang ka-hero na lang? Parang nagkakapilan tayo dyan sa bakuran mo. Ganun lang, magkwentuhan lang tayo na mas maganda. Nasa ka ngayon, Admiral Allen?
4: Dito lang po sa Manila.
2: Sa Manila ka lang, okay. Usapan nga ho natin, kanina binabanggit ko na nga ho, kayo yung first line of defense na kapagtanggol sa unang linya, ano ho? Yung paglaban sa illegal na aktibidad, pagsugpo sa mga pirata, yung smuggling, yung tabako, ha? Nandyan ho yan, ipapangproducto at human trafficking, yung pangangalaga sa karagatan, yung blue economy natin, sinisiguro na dapat masunod yung batas laban sa illegal at mga hindi na iuulat, ano ho? Mga unreported, unregulated fishing, siguro sa paglalakbay ng infrastruktura at pagsasanay at kahandaan. Kamusta po yan? Ha? Pagsamasamahin natin yung mga tutok na yan, kamusta ang itinatakbo nito sa anti-illegal agricultural smuggling?
4: Yes po, pero tama po Kahiro yung inyong sinabi, napakalawak po ng mandato ng Philippine Coast Guard. Mayroon tayong mandato para sa maritime safety, yung ating mga pampasahero at lahat ng mga cargo vessels na tumatakbo sa ating karagatan. Mayroon din tayong Marine Environmental Protection na function para naman sa mga marine pollution at yung maritime security law enforcement na dyan po papasok ang ating trabaho laban sa smuggling ng mga agricultural products at lahat ng mga produkto. Kanina po, ibinalita yung sa Cebu pero meron po tayong mas fresh na balita dahil kahapon ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Customs, ang NBI, ang National Tobacco Administration ay mayroong nahuli na napakalaki pong, napakadami pong shipment ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng more or less 1.7 billion. But, ito po ay sa Manila na huli dito sa ating pier sa Tondo. Ang Philippine Coast Guard po kahit pa even before the enactment of Republic Act 12022 yung sa Anti-Agricultural Sabotage Act ay kasama na rin sa trabaho ang anti-smuggling dahil po sa aming batas sa Republic Act 993 nakalagay sa mandato namin na i-assist namin ang Bureau of Customs sa anti-smuggling efforts.
2: Eh naman nagpapasalamat po tayo kasi nandiyan na Philippine Coast Guard para manatiling sapat at abot kaya yung presyo mga pangunahing pagkain natin sa bawat pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan po ng pagpipigil dito sa mga kartel na yan. Kasi nga, yung smuggling talaga nagdudurto yan ng artificial na pagmamanipula sa supply po at presyo, yung tulad po ng hoarding at profiteering. Ano ho? Kaya salamat po sa pagtutok po ninyo. At syempre, yung kaligtasan at kalusugan ng mga consumer natin, napaka-importante din po niyan. Ano ho? So, paano nilalabanan ho ng Coast Guard yung anti-illegal smuggling na yan? Ano yung mga produktong agrikultura na madalas yung nasasabat? Ano ginagawa sa mga kontrabando? At kada taon, gano'ng karami mga nahuhuli natin?
4: Hindi po Coast Guard lang yan. Kasama po natin syempre ang nangungunang mga ahensya, ang Department of Agriculture at ang Bureau of Customs. Sa mga agricultural products po, bukod dun sa mga sigarilyo na nabanggit ko kanina, ang very common na ipinapasok ng illegal ay yung sibuyas. Kung natatandaan nyo, mayroong panahon na umabot ng napakamahal ang sibuyas dahil kukunti ang nakakapasok at lagi nating nasasabat. At nagkaroon pa nga po kami ng mga Coast Guard K-9 na onion sniffing dogs na tumulong dati sa Department of Agriculture sa laban sa smuggling ng mga ganyang produkto. Wala po akong hawak na record ngayon kung gaano kadami, pero yan po ang isa sa mga very common na agricultural products na naipasok. Na alam naman po natin ang epekto kapag maraming pumasok na imported, lalo na kung illegal, ay apektado ang presyo, apektado ang ating mga magsasaka. Pangalawa, yung nga pong nasabagit nyo kanina, na apektado ang ating kalusugan dahil karamihan pagka ipinasok na illegal, wala pong inspection, hindi natin na-check kung yan ba ay safe sa para kainin ng publiko. Kaya napaka-komplikado po ng nagiging epekto.
2: Okay. Dahil po sa seryosong krimen na ito, sa ilalim po ng RA 12022, ano ho, pag napatunayang sangkot ka bilang mastermind, financier ka man, broker, hanggang sa mismo nagbiyaya o nagdala ng gamit ng mga barko, talagang maharap sila sa parusa habang buhay na pagkabilanggo. Walang piyansa at multang aabot po ng 5 beses sa halaga ng puslit na kalakal, di ba?
4: Totoo po yan, Kahiro, kaya nga po nagkaroon tayo ng bagong batas. Yung 2024 na Anti-Agricultural Sabotage Act, mas pinalawig pa po ang mga parusa. At tama po kayo na hindi lang yung kung sino yung nag-ship. Kumbaga kasama yung warehouse, kasama yung may-ari, at lahat ng mga tumulong at naging bahagi ng pagpasok ng mga smuggled products.
2: Tayo hirap dyan sa Coast Guard kasi nga ang papel po ng Coast Guard at ng Baslec dito, kayo po yung seaborne shield bantay ho sa karagatan. Dito sa atin sa Pilipinas, isang archipelago, maraming mga smugglers ang gumagamit ng maliliit na bangka. Ano ho? Merong mga wooden watercraft, merong mga jungkook kung tawagin, yung iba mga cargo ship para magbaba ng puslit na sakong bigas sibuyas sa pribadong pantalan at baybayin. Kamusta natin nababantayan yung ganyan? Kasi marami tayong isla-isli.
4: Totoo po, napakarami. Do sa ngayon po ay malaki na ang inalaki ng Philippine Coast Guard. Ngayon po ay almost 37,000 na tayo. Pero kung bibilangin natin ang dami ng ating mga isla, ang haba ng ating coastline, yung 37,000 ay kulang pa rin po yun. Pero kahit papano po ay malaking tulong na marami na ang pwersa natin ngayon, marami na rin ang ating mga floating asset, hindi sobrang dami kung ikukumpara sa dami nga po ng ating mga isla. Pero dahil po dyan sa modernization ng Coast Guard, ay malaking bagay na po ito na napiprevent natin ang pagbiyahe ng mga smuggled products. Totoo po sabi niyo na mula sa maliit hanggang sa malalaki kasi mayroong mga jungkong na gumagamit ng mga maliliit, lalo na sa Southern Mindanao at sa mga malalaking ports, yun naman po yung nakatago sa container na nakadeklara na misdeclared siya as different product.
2: Oh, siyempre, pagka ganyan may mga smuggling, Vice Admiral, with your due respect, ano ho, it takes two to tango eh, di ba? Eh, pwedeng sila lang. Mga kasabot yan kung minsan nasa panig ng gobyerno. Ganun eh. Napaka-imposible magkaroon ng smuggling na solo lang nila na walang counterpart.
4: Totoo po yan. Kaya nga po sa bagong batas talagang, lalo na kung nasa law enforcement group ka, mas malaki po ang parusa.
2: Siguro, nag-iisip po yung mga nakikinig sa atin, saan naman napupunta yung mga perang nakukuha mula sa mga multa ng smuggler? Meron bang special na pondo pinaglalaanan? Pambili ba ng mga gamit ng mga magsasakit, mga isla? O pwede rin sigurong pagpapalakas ng pwersa para mapatuloy yung batas ng Coast Guard at ng Bureau of Customs? Ganun po ba? Meron bang ganun?
4: Yan po ay nasa council natin, wala sa level natin. Iba-iba po kasi ang nagiging disposisyon ng ating mga nahuhuling produkto kasi mayroong iba na hindi pwedeng ipa-auction kasi kailangang sirain dahil unsafe po ito. Mayroon namang iba na umaabot sa auction or na ipamigay. Doon po sa pondo para sa Philippine Coast Guard, marami naman pong sumusuporta, hindi lang yung dedicated para sa anti-agricultural smuggling, kundi para sa lahat ng function na sinabi ito po natin kanina, yung tatlong major functions natin.
2: Major function niyo, sinabayan ho ito ng sinabayan ho ito ng magkakaibang paraan para magsabotahe sa ating agrikultura. Ako meron kay major three function, sila rin meron din. Ay yung smuggling, yung hoarding, yung profiteering, yung tatlong 'yan yung nagsabay-sabay.
4: Opo, talaga nga alam naman natin ang mga gumagawa ng mga illegal ay magaling din mag-aral kung paano makakalusot. Kaya pinag-aaralan din nila yung ating bas kung paano sila makakalusot. Kaya naman patuloy nating ina-upgrade din ang ating paraan, ang ating estratehiya para siyempre hindi maiwanan at maging updated sa mga bagong ginagawa nila.
2: Alam naman natin, abistado nyo na rin naman yung mga palusot nila eh. Kung magagamit yung mga sindikato ng palusot, siyempre nandiyan yung misdeclaration. Andiyan po yung undervaluation, nandiyan po yung ship-to-ship transfer. Magtatakbo yung malaking dayuhang barko doon sa karagatan at ililipat naman sa maliliit naman sa mga bangka. Alam ko namang nababantayan ho yan. Ano po yung anti-agricultural economic sabotage council naman? Ano bang ganun to? Paano ba ito tumatakbo?
4: Ito pong council ang mas mataas na level, kumbaga yung enforcement group sila yung sa operations, pero pagdating sa mga policy making, sa strategic direction at sa mga mas matataas na decision, ang council po ay binubuo ng mga cabinet secretaries ng mga ahensyang miyembro ng agricultural council po.
2: Eh, may tanong dito, Vice Admiral, meron daw ho bang reward system para sa mga nagbibigay ng mga impormasyon?
4: Yes, meron pong reward system kagaya ng sa Bureau of Customs. Meron po yung proseso na ibinibigay sa informant kapag, pero yun po ay nakukuha pag natapos na yung kaso. Kumbaga medyo mahaba nga lang pong proseso yan.
2: Okay. Pero sa parting huli na lang, panawagan po natin Vice Admiral Allen Dalangin, sir. Baka meron kayo mensahe sa mga nakikinig po sa atin, sir. Please go ahead.
4: Maraming po salamat sa pagkakataon. Ito pong laban sa smuggling ng mga agricultural products ay hindi kakayanin ng kahit na pinagsama-sama na ang ahensya ng gobyerno. Malaking tulong po ang kung makikicooperate ang ating publiko kung magbibigay ng report sa amin. Meron naman po kaming mga hotline na naka-publish. Sana po ay pag meron kayong makikita ng mga kaduda-duda na sa tingin nyo ay nang sasabotahe o nang smuggle ng mga agricultural products, i-report nyo po agad sa amin. Maraming maraming salamat po.
2: Ako, Vice Admiral Arim Dalangin, sir. Maraming salamat. Sir, taga saan ho mga Dalangin? Taga saan kayo?
4: Ang mga Tagalog po kapilido ay Batanggenyo. Ako po yung taga-Mabini, Batangas.
2: Lang sa akin, eh, ako'y ilustre, pero ako'y dini sa Metro Manila lumaki at hindi ko nakilala mga mag-anak sa Batangas. Vice Admiral Arin Dalangin, sir, marami pong salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, sir. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. At dalangin ko muli, magkapanig tayo ulit sa Papa Witch, sir. Ingat ka po kayo. Stay safe, sir. Good morning. Maraming salamat.
4: Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, Kahiro.
2: Salamat din po, Vice Admiral Arin Dalangin. Thank you, sir. Mabuhay ka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Oy, talaga naman ganyan. Dapat bantayan ho talaga. Ano ho? Sabi ko nga, it takes two to tango. Talagang hindi pwedeng smuggling lang. Eh. Merong katapat ho yan. Merong mga tiwaling opisyal na sasaw-saw dyan. It takes two to tango pagka may mga ganyang klase ng krimen. Eh. Okay, sa editorial, agritorial.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Eh, hindi na ho bago ang kwento ng paipagbuno natin dito sa agrikultura ng Pilipinas sa bagsik ho ng ating kalikasan. At subalit sa pagpasok ko ng taong 2026, di lang mas naging matindi ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga lokal na magsasakit manging isda. Ayon po sa ulat ng Department of Agriculture, mula po naman sa 0.3% ang pagbaba ng kabuuang produksyon at mahigit po naman sa 6% ang pagdaos-dos ng ani ng palay, ay ito po isang malinaw na hudyat. Hindi po sapat ang mga lumang pamamaraan. Kailangan natin yung radikal, mabilis pong modernisasyon. Isang banda, puri-puri po naman yung mga agresibong hakbang na ating pamahalaan. Ang inilang 25 bilyong pisong budget sa mga sektor na lalapit na komersyal na pamamahagi po ng bakuna laban sa African Swine Fever. Sana mangyari na yan, ha? Ang ngayong ikatlong quarter ng taon, may konkretong solusyon na matagal nang inaasam po ng industriya ng paghayupan. Ang ganitong uri ho na pamumuhunan ay hindi lamang pag-ayuda. Ipagbuhay sa isang sektor na halos ikupo ng peste at takot. Gayunpaman, ang banta naman ng Super El Nino na posibleng magtagal pa isang malaking paalala na ang agrikultura, lagi nakatali ho sa krisis po naman sa klima. Ang plano ng DA na maghanap po ng alternatibong supply ng pataba mula sa Egypt na pagtutok sa mga high-value crops tulad po ng ube at mangga para sa pandigdigang merkado ay matatalinong hakbang pang pag-iba-ibahin ang kita. Ang kita po ng ating mga magsasaka naman. Paman, ang tunay na sukatan po ng tagumpay ay kung mararamdaman ba ng pinakamaliit na magsasaka sa mga lalawigan, yung mga makinang pangsakahan at makabagong teknolohiya po naman sa irigasyon. Ang agrikultura po ay ang galugod ng galugod po ng ating ekonomiya at ang kaluluwa ng ating seguridad sa pagkain. Upang tunay na umunlad, hindi sapat na tayo umasa lamang sa mag-import o pansamantalang subsidiya tuwing may sakuna. Ang hamon sa ating pamahalaan at sa buong bansa ay gawing mas matatag, resilient, moderno at kaakit-akit ang pagsasaka. Araw ho naman sa susunod na henerasyon. Parasa upang ihasik ang mga tamang polisiya at pondo upang sa huli, pat at abot kayang pagkain po naman ang anihin bawat Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muli ang ating pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at mangisa. Maraming pong salamat sa inyo. Ho. Na kaming oras, sa ngalan nila Roger Cruz, Rolly Bumata, Alvin Balgone, Rawan Malilin. Panin po natin sila Nida Sariano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ngam, Camilo Mori, Ron Esperanza. Yung mga executive producer sila Julius Gonzalez, Riso Bertirambolo, Hero Ilustrero Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwi na tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso, ay minsan pa. Pag ho tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag ho tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: Flash, Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yun.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Orasin natin sa buong kapuluan. 4 minuto na makalipas. Ay kanin po naman ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo na ating mga balita, panukalang national budget para po naman sa taong 2027, susubitin na ng Executive Department sa Kongreso sa buwan ng Agosto.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Lao People's Republic at Democratic Republic ay bagong kasunduan para sa kooperasyong pang-agrikultura.
0: Headlines.
3: Isang arrival privilege para po naman sa kwalipikadong mga Pilipino ipatutupad ng United Arab Emirates.
0: Headlines.
3: Flip items na donasyon mula po naman sa People's Republic of China. Ang mahagi na sa mga pamilyang napekto ng lindol dyan po naman sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Kahit tulong naman ng Department of Social Welfare and Development para po sa mga pamilyang napekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, papatuloy.
0: Headlines.
3: Dalawang minor de edad na suspect sa pamamaril sa Tacloban City nasa kustudya na ng Department of Social Welfare and Development.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Proposed National Budget para po sa taong 2027. Asahing susimitin na ng Executive Department sa Kongreso dyan po, sa buwan po naman ng Agosto. Ang detalye ng balita niyan, nandiyan po naman kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Makatakdang magsumito na ng ekutibo sa Kongreso ng Panukalang Pambansang Budget para sa susunod na taon. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay inaasahan sa buwan ng Agosto o isang buwan pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na buwan o sa Hulyo. Wala pa namang inilalabas na balangkas ng mga popondong kagawaran para sa 2027. Subalit, ayon kay Recto, ay tinuturing nilang one of the biggest ticket items ay ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Ito, sabi ng Executive Secretary, ay aabot sa 1.32 trillion pesos na mas mataas ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nanguna ang DepEd sa may pinakamalaking budget allocation ngayong taon na nasa 1.015 trillion pesos na sinundan ng DPWH, DOH, DILG at ng Department of National Defense. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inalalakas po ng Pilipinas at ng Lao People's Democratic Republic o Lao PDR ang ugnayan sa agrikultura matapos pirmahan ang isang panibagong kasunduan sa kooperasyong pang-agrikultura. Ilagdaan ni na Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. at Lao Minister of Agriculture and Environment Lingkam Dong Saban ang updated Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation. Ayon po ng kasunduan na palawakin ang pagtutulungan sa mga larangan po ng food security, climate resilient farming, agricultural technology research, post-harvest systems. Hindi na po pa ang programang makatutulong sa pagkabalakas po ng sektor ng agrikultura ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mandala kabilang din sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng kalakalan sa seafood, produktong niyog, kape, mais at mga alagang hayop tulad ng kambing at kalabaw. Tinututukan din ang kasunduan ng posibilidad na mas matatag ng supply ng potash fertilizer mula po sa Laos. Kasabay po niyan, binuuri ng Philippine-Lao PDR Joint Committee on Agriculture mga kasiwa po naman sa pagpapalawak ng mga proyekto, technical exchanges, research initiatives at iba pang programang nakapalo po naman sa nasabing kasunduan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dala sa ibang balita, visa on arrival para po naman sa mga valid Filipino passport holders ay magdungo dyan sa United Arab Emirates epektibo na ngayong araw. Pilipino sa tangga Department of Foreign Affairs sa detalye ng balita na tungkulat ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Epektibo na ngayong araw ang pagkakaroon ng visa on arrival para sa valid Filipino passport holders na nais magtungo sa United Arab Emirates sa UAE. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang nasabing visa on arrival ay dahil na rin sa mas pinalalim na bilateral relasyon ng Pilipinas at UAE. Sa ilalim ng visa on arrival scheme ay maaaring umabot sa 100 dirhams ang bayad para sa 14 na araw na visa na maaaring palawigin ay isang beses para sa karagdagang 14 days na magbabayad lamang ng 25 dirhams. Habang nasa 250 dirhams naman ang babayaran naman para sa 60 days na pamamanagin sa kanilang bansa. Nais kasi ng Pilipinas na mas mapayapo pa ang pagkakaroon ng people-to-people exchange nito sa United Arab Emirates. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isyam na minuto na makalipas, sa ikanin po naman ang maga sa ipapagbalita. Nagsimula na ang repacking ng mga relief item na donasyon mula po naman sa People's Republic of China para sa mga pamilyang naapekto ng lindol dyan sa Mindanao. Sa pagkipagtulungan ng mga volunteer at tinigura ang Angels in Red Vest ng Bureau of Fire Protection or BFP, isinagawa ang paganda ng libo-libong ayuda para sa mga apektadong komunidad. At bilang sa mga inihandang kagamitan ng 5,500 modular tents, kits sa 5,100 sleeping kits, at higit sa 5,000 kitchen kits na nakadagdang, ipamahagi po naman sa mga nangangailangang pamilya. Oras na matapos o ang repacking, agad namang ihatid naman ito sa mga apektadong lugar sa Davao Region at Soxargen. Samantala, nagsigawa rin po ng inspeksyon ang DSWD Field Office 11 kasama si Chinese Consul General Sa Xuzhen bilang bahagi po ng koordinasyon at paghanda para sa distribusyon. Ang mga donasyong nakalaan po naman sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabi pa rin kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy ang paghahatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan pa rin sa Mindanao. At ayon sa pinakuling datos na pagpadala na ng ahensya ng higit sa 633,000 mga family food banks, higit sa 17,300 non-food items, at higit po naman sa 13,300 na ready-to-eat food boxes sa apektadong lugar. Ayon sa DSWD, agi ang mga ito na karagdagang tulong na hiniling po naman ng mga lokal na pamahalan upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado po ng kalamidad. Kabilang ang mga rehiyon na katanggap ng mga supply ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxargen, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Antala, at uli po naman ay ugnayan ng DSWD sa mga lokal na opisyal upang matiyak ang maagap na pagtugon at tuloy-tuloy na distribusyon ng kinakailangang ayuda sa mga apektadong komunidad pa rin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang balita po naman na nasa 1.7 bilyong piso naman ang halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isang magkasanib na operasyon ng National Bureau of Investigation, BI, Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pabot po sa 23 container vans ang nakumpiska sa operasyon. Batay sa paunang investigasyon, iniklara bilang consumer goods ang kargamento upang mailusot po naman sa mga otoridad. Alaman na nanggaling ang mga kargamento sa pribadong pantalan sa Cebu, dinala sa isang shipping facility sa Vidas Industrial State sa Tondo, Maynila. Ang simulang operasyon matapos makatanggap po ng impormasyon ng NBI Special Action Unit mula sa isang confidential agent. Confidential source, nagpapatuloy ng mas malalim na investigasyon upang matukoy po naman ang lahat ng individual at grupong sangkot sa illegal na transaksyon at maihain po ng kakulang kaso sa mga mapapatunayang responsable.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dala patuloy na kumikilos Bacanluran hanggang Hilagang Canluran ang Tropical Storm Higos ang nasa karagatan sa silangan po naman ng Pilipinas. Ayon sa pinakahuling abiso po ng pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,855 kilometers sa silangan po naman ng Central Luzon. Labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility o yung PAR. Aglayho nito ang lakas ng hangin, abot po naman sa 65 kilometro kada oras at mabugsong-bugsong hanggang 80 kilometro kada oras pa rin. Asang papasok ang bagyong Higo sa PAR mamayang gabi o sa madaling araw po ng Biyernes bukas. Tawagin itong Gardo pag nasa loob na po na nasa sakupan ng Pilipinas. Nanatiling malayong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas, hindi nasa magdudulot ng direct ng epekto sa lagay ng panahon at kondisyon po ng karagdagan sa ating bansa. Inapayuhan pa rin ang publiko naman at magalakan at tanggapan ng disaster management na patuloy na sumaybayan ang mga susunod na abiso ng pag-asa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kinumpirma ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution panel na umihiling na buksan sa pre-trial conference ng BIR box. Naglalaman po ng mga tax record ng pangalawang pangulo ay kay defense lawyer attorney Michael Poa. Di muna siya magbibigay ng komento hinggil sa nilalaman ng manifestation at ihintay nila mga kanilang formal na tugon sa usapin. Inid din ang defense team na hindi magiging sanhi na pagkakantala ang pre-trial proceedings ang kanilang magiging sagot kahilingan po ng prosecution.
6: We will formally respond to the manifestation. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points that they manifested and asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
3: Yan po si Vice President Sara Defense Lawyer Attorney Michael Poa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinabulaanan ni House Speaker Terry Rigodon, pahayag ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte na umaasa lamang ang prosecution panel sa mga pribadong abogado sa paghawak ng kaso aban sa pangalawang pangulo. Nabitaw ang isyo kasi po nagpapatuloy na pre-trial conference na nagsimula pa noong nakarang linggo at hindi pa natatapos hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Defense Team Member Attorney Mike Veneluan, naniwang dumadalo lamang sa umaga mga mababata na kabilang po naman sa prosecution panel. Alaunan ay iniwan na ang mga primadong abogado na upang ipagpatuloy po naman ang trabaho. Gayunman, nabi po ni Rigodon na aktibong nakikilahok ang mga public prosecutor sa lahat po ng bahagi ng pre-trial conference at sa mga kinakailangang proseso upang mapabilis ang pagsisimula po naman ng paglilitis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto na po makalipas ay kanin po naman ang umaga, araw po ng Webes. Ngayon, galaw-galaw para hindi pumanaw. Po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto na makalipas ay ganin po naman ang magatuloy pa rin sa ating palitaan. Nasa kustodya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 2 minor de edad na suspect sa pamamaril na naganap po naman sa San Jose National High School, Tacloban City. Sa pagbisita ng DSWD Secretary Rex Galcerian sa lungsod, tiniyak niya na sa mga pamilya ng mga biktima, mga estudyante, mga apektadong komunidad na nasa pangalaga ng ahensyang 2 kabataang sangkot po naman sa insidente. Ayon sa kalihim, asa ilalim ang mga suspect sa mga naangkop na intervention at rehabilitation program alinsunod po sa Juvenile Justice and Welfare Act of Republic Act 9344. Nagdag pa niya, susundin din po ay tinakdang proseso naman para sa mga batang itinuturing na Children in Conflict with Law o CICL ang sinasagawa ang kaukulang mga hakbang ng pamahalaan. Antala, nagpapatuloy po ng DSWD pagbigay po ng psychosocial support upang kinakilangang servisyo sa mga pamilya, estudyante at komunidad na naapektuhan pa rin po naman ng pamamaril sa paaralan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Date lang tayo, yung 2 sa mga binaril ho, critical na kalagayan na rin ngayon ho. Naku. Department of Social Welfare and Development, nanawagan naman sa publiko na maging responsable sa pagbahagi ng mga impormasyon online kaugnay sa nang Tacloban shooting incident. Kaya sa detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nakikiusap si DSWD Secretary Rex Cachalian sa publiko na maging responsable at sensitibo sa pagpo-post at pagbabahagi ng mga impormasyon online kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Long Serasio High School sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, hindi lamang ang mga direktang naapektuhan kundi ang buong school community at lungsod ng Tacloban ang dumaraan ngayon sa proseso ng paghilom matapos ang trahedya. Dahil dito, hinikayat ni Secretary Cachalian ng publiko na isaalang-alang epekto ng mga ibinabahaging larawan, video at impormasyon online dahil maaari itong magdulot muli ng trauma sa mga pamilya, biktima at komunidad.
9: Ang dami na kasing lumalabas na iba't samut-saring mga kwento, mga posts sa social media na re-triggers or reignites the emotions. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinupost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures.
8: Ang pinili sa Tarik at Salyan, mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 19 na minuto na makalipas sa 6 ng umaga, samantala pamahalaan. Umapila ho sa mga magulang na panatilihing bukas at madali para sa mga bata pakikipag-usap. Napaka-importante ho niyan. At ang ulat po naman mula naman kay Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Kailangang magsimula sa tahanan ang pagprotekta sa mga bata. Ito ang binigyan ni INI Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales sa gitna ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataang suspect. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na kailangan panatilihin ng mga magulang ang human connection sa mga bata. Kausapin dapat ang mga ito, yakapin at siguruhin nananatiling bukas ang komunikasyon sa mga ito. Anya, bagamat tumutulong kasi ang komunidad, mga paaralan at naging ang gobyerno sa pagprotekta sa mga bata, ang mga magulang at ang tahanan pa rin ang nagsisilbing unang depensa at pangunahing faktor na humuhubog sa pagkatao o karakter ng isang individual. Kailangan anya magtulong-tulong ang lahat upang maisakatuparan ito na dapat ay magsimula sa mga tahanan. Sa ilalim kasi anya ng Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
11: Sa mga magulang dahil po doon sa nangyari ng mga pananaksak na nangyari po doon sa pamamarin na na-witness po natin sa ating mga TV po, ano, ang kailangan po ng ating mga anak ay human connection. Kausapin po natin sila, yakapin po natin sila. Let's open lines of communication with our children. At the end of the day, we are at the forefront of what the government is doing to protect our children. Ang mga magulang po, tayo ang punong abala po dyan. Of course, the schools help, the communities help, and the government helps. But at the end of the day, child protection starts at home. Huwag po natin pabayaan ang mga bata dahil sa Bagong Pilipinas po, bawat bata ay mahalaga.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling umarangkada ang investigasyon sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School na Cloban City matapos pumasok na rin ang National Bureau of Investigation o NBI sa kaso. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na sasagawa na ng investigasyon ng kanilang mga agent. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Ayon sa NBI, sinisiyasat nila ang pamamaril, ang lawak ng naging epekto nito at ang posibleng motibo o ugat po naman ang pangyayari. Matatandaan noong Hunyo 22, taong kasalukuyan, 2 minuto de edad na estudyante ay nagpaputok ng baril sa loob ng isang aralan dyan sa nasabing paralan dahil sa insidente. 3 estudyante ang nasawi, habang 22 iba pang nasugatan. Nauna nang nag-utos ang Philippine National Police ng malawakang investigasyon matapos lumabas na isa sa mga na-recover na baril ay pag-aari po ng isang babaeng polis na tiyahin pa lang siya sa mga suspeg.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Man, Kids Bill, sinusulong ni Senator Joel Villanueva na mapasama sa priority bill sa administrasyon. Sige, trabaho na kayo. Sa Senado, yan ang ulat mo naman ni Nymph Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Inimok ni Senador Joel Villanueva ang LEDAC na isama sa mga priority bills ang kanyang Smart Kids Bill, isang panukalang naglalayong protektahan ang mga bata laban sa mapanganib na epekto ng social media at iba pang digital platforms. Ayon kay Villanueva, lalo pang naging mahalaga ang panukala matapos ang naganap na pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Bagamat patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente, sinabi ng senador na kailangan ng mas malawak na hakbang para maprotektahan ang mga kabataan, hindi lang sa paaralan kundi maging sa online world. Sa ilalim ng Senate Bill 2071 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill, ipagbabawal sa mga batang wala pang 15 years old ang paggawa at pagpapanatili ng social media accounts. Ang pananagutan ay nakatuon sa sa mga operator ng digital platforms at hindi sa mga bata. Inaatasan din ng panukala ang mga platform na magpatupad ng age verification systems, content moderation, safety by design features at regular na pagsusuri para matukoy at maalis sa mga underage na accounts. Kailangan din nilang magsumite ng taunang transparency report sa DICT. Kapag lumabag, maaaring pagmultahin ang mga platform ng mula 1 million hanggang 20 million pesos at hanggang 50 million pesos para sa paulit-ulit o matinding paglabag kasama ang posibleng suspensyon ng operasyon. Ginitib Villanueva na hindi layunin ang panukala na parusahan ng mga kabataan kundi panagutin ang mga kumpanyang nagdedesenyo at kumikita sa mga digital platforms para matiyak ang ligtas na online environment para sa mga bata. Mula sa dato para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bantala, nilinaw po naman ng Commission on Human Rights o CHR ang isang Children in Conflict with the Law o CICL na below 15 years old, walang criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Beda Epres, hindi man ito makakasuhan ay sasailalim naman ito sa rehabilitasyon. Intervensyon para tiyakin na hindi na nila uulitin ang krimen na kanilang nagawa. Paliwanag niya, ayon sa Juvenile Justice and Welfare Law, ang assumption ay nalihis lamang ng landas sa mga ito at dapat bigyan pa ng pagkakataon na magbagong buhay. Pinman anya kung ang CICL ay nasa edad 15, pataas pero below 18 years old, ay itong makasuhan kung mapapatunayan na may discernment o alam niya ang kanyang ginagawa ay mali, i-commit o gawin po naman ang isang krimen.
13: Meron po bang discernment? Ibig sabihin, nung kinumit niya po yung krimen, kung kinumit niya po yung act na yon, ay alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niya yung posibilidad na ito ay nagko-constitute ng isang criminal offense. Pag yun po ay mapatunayan, pwede po siyang masampahan ng kaso, tulad po ng pagsampa ng kaso sa mga of age o yung mga nasa age of majority na.
3: Mandala, nanindigan pa rin po naman ang CHR na tama lang na 15 years old ang edad ng criminal liability. Itpo ni Commissioner Epres, baka mas lalo pang maging problema ng lipunan kung sa batang edad nila, makukulong na mga ito at hindi na magagabayan sa kanilang paglaki. Iyang din pa na nagkapagsalita ng CHR, aiintindihan nila na karumalduma lang nagawang krimen, partikular na mga CICL na naganap na pamamaril sa paralang po dyan ng Santa Globan. Kaya maikmit-anya nilang iniimbisigan upang alamin ang dahilan bakit nila nagawa ang krimen sa mura nilang edad.
14: Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay makukulong na. Naintindihan po namin, medyo karumal-dumal po yung particularly itong incident na ito. Kaya nga po kami ay nagkakandak ng investigation dito para ang gusto naming malaman ay yung dahilan bakit nila nagawa yun to think na napakamura pa ng kanilang mga anak.
3: CHR Commissioner and Spokesperson Beda Epres sa panayam po ng Bike In, Bike Out.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Solusyon para imbisigan ang pagkabatubad ng bata sa mga eskwelahan, iniyain po naman dyan sa kamera. Tungkol naman ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Iginiit ni FPJ Panday Bayanihan Partilist Representative Brian Poe na hindi kulang sa batas ang bansa sa mga eskwelahan bagkus kulang sa pagpapatupad. Ito ang pahayag ni Poe kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa pamamagitan ng House Resolution Number 1147, nais ni Poe ng isang malalimang investigasyon in aid of legislation upang busisiin kung sadyabang napabayaan lang ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at mga emergency response protocol sa mga campus, mga programa sa mental health at ang umiiral na juvenile justice system sa bansa. Bukod sa sistema ng eskwelahan, gustong pananagutin ni Poe ang mga irresponsableng may-ari ng baril kung bakit nakahawak ng armas ang mga menor de edad. Samantala, sa gitna ng pighati, binigyan pugay ng kongresista ang kabayanihan ng 15 anyos na si Chris Lawrence Fabian na buong tapang na humarang at nagtangkang protektahan ang kanyang mga kaklase sa naganap na pag-atake. Nanawagan din ang party list Solon sa sektor ng edukasyon na gamitin ang trahedyang ito para lapasuhin at palakasin ang mga mekanismong nagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang polisiya naman, hinggil po sa presensya ng mga pulis sa paaralan, re-repasuhin ng Philippine National Police. May ulat dyan si Chemag Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Report.
16: Isa sa ilalim sa pagripaso ng Philippine National Police sa kanilang mga polisiya hinggil sa pagbabantay ng mga pulis sa paaralan. Ito'y kasunod na rin ang nangyari pamamaril ng dalawang estudyante minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong nilang kamag-aral. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kailangan aralin ang security policies gaya ng pag-i-inspeksyon sa mga bag at pagkakapkap sa mga estudyante bagay na kahit ang mga guro ay hindi naman ginagawa. Bilang tugon naman ay tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartales Jr. na kanilang paigtingin ang presensya ng mga pulis sa eskwelahan. Bagamat bawal ang mga pulis ay tinuturing na zones of peace, sinabi ng PNP Chief na maaari pa rin naman lumahok ang mga pulis sa mga ilang aktibidad gaya ng flag raising upang maging deterrence o balakid sa mga nais gumawa ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy na sinusulong ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Nihilistic Violent Extremism Awareness Campaign. Panayam ng Mic In, Mic Out. Bipo ni PNP Anti-Cybercrime Group, Acting Director, Police Brigadier General Wilson Azueta. Walo na po sa 24 na mga minor de edad ang na-rescue nila ngayon ng kampanyang ito. Niya, nagbibigay ng intervention sa mga kabataan na ililigtas sa tulong ng social workers ng DSWD Kitnya. Ang mga nitong kaso ay pwedeng naging ugat sana ng violence o karahasan pero iwasan ito sa tulong ng intervention na ginawa ng pamahalaan.
17: Ito sana ay mga potential na mag-result sa mga violence but because of intervention, nakaka-prevent natin. Itong kampanya namin ay dinubuo ito ng aming cybercrime prevention and cyber safety campaign. So ang programa natin dito ay Awareness and Education Program, Alliance and Partnership Program. We have the Organization and Motivation Program. We have the Information and Media Program and to include ating interventions and rehabilitation program.
3: Boss si PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Wilson Azueta.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pang balita, maring maabot na ng Angat Dam ang kritikal na level ng tubig na 160 metro sa mga susunod na araw bago matapos ang buwan ng Hunyo. At ay po sa pinakahuling tala, nasa 163.51 metro na lamang ang level ng tubig sa dam at patuloy itong bumababa ng halos kalahating metro kada araw dahil po naman sa akulangan ng ulan. Ayon sa PAGASA, ang pagtala lamang ng 127 millimeters ng ulan mula naman Hunyo hanggang 22. Mas mababa kumpara sa inaasahang 280 millimeters para po sa naturang panahon. Namin ni PAGASA Hydrologist Jofren Habaluyas na nakahanda na mga hakbang. Pamahalan upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa atin po namang mga kabahayan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinabi pa rin ni Habaluyas na itinigil na muna ang alokasyon ng tubig para sa irrigasyon. Mula pa nung huling bahagi po naman ng Mayo pang mapanatili ang supply para po naman sa domestic consumption. Impaman, nasa ang tataas ang dami ng ulan pagsabit po ng ikalawa ay katulong linggo ng Hulyo dahil po naman sa epekto ng habagat. Posibleng umakyat ang level ng tubig sa Angat Dam sa mahigit na 176 na metro bago matapos ang buwan. Matutulong anya upang mapunan ang pangunahing pinagkukuna ng tubig dito po naman sa Metro Manila.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mandala, Taiwan, pinalalakas ang military readiness habang umiikli naman ang warning time sa posibleng banta mula po naman sa China. Mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, narito naman ang ulat ni Jay Arevalo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Pinalalakas ng Taiwan ang kahandaan ng militar nito matapos sabihin ng mga opisyal na lalo nang umiiksi ang panahon ng babala bago ang posibleng bigla ang pag-atake ng China. Ayon kay Taiwan Defense Minister Wellington Koo, mahalagang masubukan ang kanilang sandatahang lakas kung gaano ito kabilis na makakakilos sa aktual na labanan. Kasalukuyang nagsasagawa ang Taiwan ng 5 araw na immediate combat readiness drill na nakatuon sa mabilisang pag-response.

0: Dating balita ng sports, group stage elimination games ng FIFA World Cup o marangkada na. Tali mula naman kay Sports Radio 918 correspondent Juan Bayado.
1: Kasalukuyan nagaganap ang elimination games ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Estados Unidos, Canada at Mexico. Ongoing na sa broadcast time ang magkasabay na matches sa pagitan ng Morocco kontra Haiti sa Atlanta at Scotland kontra Brazil sa Miami. Mamaya namang 9 a.m. Philippine time ang magiging sabay na kick-off time ng mga matches na Korea Republic versus South Africa sa Monterrey at ang Mexico versus Czech Republic sa Mexico City. 32 koponan ang lalahok sa unang parte ng World Cup knockout stage na magsisimula sa Lunes, oras sa Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, 34 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Webes na edisyon. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: na! Ayun ang paborito nating bongo!
1: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dapat isa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang yan. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 36 na minuto na makalipas. Ay, kanin po naman ang maga. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon, tutok tayo sa mga balitaan magagaling po sa tangipinan ng Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang Batanes. Hero incident record na ispapanatili ng Batanes PDRRMO sa gitna po ng bagsik ng Bagyong Francisco at Habagat. Detalye, nandiyan po naman si Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Naglabas sa Emergency Advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Batanes dahil sa malalakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng Bagyong Francisco at ng pinaigting na habagat. Upang mapanatili ang zero incident record ng probinsya, mahigpit na ipinagbabawal ng PDRRMO Batanes ang pagbiyahe ng lahat ng Cogon tricycles sa mga bukas na highway. Ayon sa PDRRMO Batanes, masyado kasing magaan ang disenyo ng mga tradisyonal na Cogon trike kaya delikado itong tumumba o tangayin ng malakas na hangin. Ipinatutupad din ang strict no descent policy sa Chowa View Deck dahil umabot sa 3.8 metro ang taas ng mga alon sa dagat. Pinag-iingat din ang pamunaan lahat ng mga pupunta sa Bayang Rolling Hills at Racuha Payaman o Marlboro Country dahil maputik at madulas ang tereno kasabay na malalakas na hangin na maaaring magdulot ng aksidente. Pinaalalahanan din ng PDRRMO Batanes sa mga hotels at tour operators na panatilihin ang mga turista sa loob ng kanilang mga accommodation at huwag isugalang buhay para lamang sa itinerary. As of 5 PM Miyerkules ng hapon, wala pa rin biyaheng pandagat at panghimpapawid sa buong lalawigan ng Batanes at nasa ilalim pa rin ito ng Blue Alert status. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pagpunta tayo sa Tugigaraw, Bagyong Francisco hindi gano'ng nakakapekto sa mga mamamayan ng Lambak, Cagayan. Ayon po sa RDRRMC. Italian, nandiyan po naman sa April Radio, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Walang direktang naapektuhan sa Lambak, Cagayan sa pagdaan ng Bagyong Francisco. Base ito sa ulat ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC.

0: or RMC kahit pa man umabot ito ng super typhoon category at bahagyang lumapit sa rehiyon kung saan ilang lugar pa ang naisailalim sa tropical cyclone wind signal number 1, partikular ang Batanes at ilang bayan sa Cagayan. Dahil dito ilang eskwelahan lamang ang otomatikong nagkansela ng pasok ng mga estudyante. Sa situational report ng konseho, maliban sa mga individual o pamilya, wala ring apektadong lansangan, maging sa linya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Sa katunayan, base sa ulat ng Department of Social Welfare and Development Region 2, hindi rin nabawasan at nananatili sa mga bodega ng LGUs at kanilang ahensya ang supply ng food at non-food items. Gayunman, nananatiling nakatutok ang mga miyembro ng konseho at mga local DRRMO sa sitwasyon upang agad makapag-responde sa anumang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucan Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 3,000 mag-aral at guro, dyan po naman sa Kalinga, nakinabang Bayanihan SIM Project po ng DICT. Sa detalye, dyan po naman si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot na sa mahigit 3,000 mag-aaral at guro sa lalawigan ng Kalinga ang nakinabang sa Bayanihan SIM Project ng Department of Information and Communications Technology o DICT batay sa ulat ng DICT Kalinga. Mahigit 20 malalayong paaralan sa Kalinga ang naabot na ng programa na kung saan ang bayan ng Pinokpok ang may pinakamataas na bilang ng mga benepisyaryo. Ayon kay Focal Person Lawrence Aquino ng DICT Kalinga, ang programa ay pinatutupad sa pagkikipagtulungan ng DICT, DepEd, DSWD at mga telecommunication provider na layong mapabuti ang internet connectivity at masuportahan ang mga benepisyaryo, partikular ang mga nasa malalayong lugar upang magkaroon sila ng access sa mga serbisyo at learning resources. Sa ilalim ng programa, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng SIM card na may hanggang 25 GB na internet data bawat buwan sa loob ng isang taon. Mayroon din itong parental control at iba pang security features habang nakablock ang adult content, online games at shopping sites upang matiyak na magagamit lamang ito para sa edukasyon ng mga mag-aaral. Samantala, magpapatuloy ang pamamahagi ng mga SIM cards sa mga bayan ng Pasil at Tinglayan sa susunod na linggo upang mas marami pang mag-aaral at kuro ang magkaroon ng maaasahang internet access. Para sa Bagong Pilipinas, Melia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula Tabuk, dako naman tayo ng Lucena. Palang panalawigan po ng Oriental Mindoro, pinaghahandaan na ang maging epekto naman ng El Nino mga susunod na buwan. Detalye, nandiyan po naman si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinaghahanda na ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang posibleng magiging epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa pabalit ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, sa isinaguang pagbubulong, ay inatasan ni Oriental Mindoro Governor Manlito Bons Dolor ang lahat ng government agencies na magsumite ng preparedness measures sa ilalim ng Memorandum Number 004, Series of 2026. Nilalayo ng masabing direktiba na masiguro na ang lahat ng local government units ay handang tumugon na mababawasan ang epekto ng matinding init sa mga komunidad. Tatansya ng pag-asa, 9-13 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula June hanggang November 2026, kung saan ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng mataas na temperatura sa taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, kataingan MDRRMO, kampiyon sa National Wasar Olympics 2026. Yan po naman sa Masbate. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nasungkit ng Katayngan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang kampiyonato sa National Wasar Olympics 2026 na ginanap sa Matayum Lagoon, Katayngan, Masbate mula June 22 hanggang 24, 2026. Kalakip ng kanilang tagumpay ang 600,000 pesos na grand prize mula sa pamahalaang panlalawigan ng Masbate. Nakuha naman ng Police Regional Office 5 Kasurug Cops Rescue ang pagiging first runner-up at tumanggap ng 300,000 pesos na premyo. Samantala, Itinanghal bilang second runner-up ang Coast Guard Regional Training Center Masbate at tumanggap din ng 100,000 pesos. Tumanggap din ng tig 35,000 pesos na consolation prize ang iba pang mga kupunan habang kinilala rin ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army bilang best in uniform at ginawa rin ng 20,000 pesos na premyo. Dahil sa matagumpay na pagdaraos ng aktibidad, nagpaabot ng pasasalamat si Governor Richard Ko sa lahat ng lumahok sa palaro at umaas na mas marami pang kalok ang makikibahagi sa mga susunod na taon upang mapalawak ang kamalayan sa mga pinakamahusay na pamamaraan sa rescue operations. Ayon sa Coast Guard District Bicol, nagsisilbing plataforma ang National Wazar Olympics 2026 para sa pagsusulong ng kahusayan sa rescue operations, interoperability, disaster preparedness at water safety awareness habang pinatitibay ang samahan ng mga responder na nakatuon sa pagliligtas ng buhay at pangalaga sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Apat na po dapat na minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang RPNN News Nationwide. Sa aming pagbabalik, tutok lang sa mga balitang manggagaling po naman sa Kabisayaan at Mindanao. Sandali po lamang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
10: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagdabutanim na minuto na kapitbahay makalipas ang alas ka sa isang naman ng umaga. Tutok tayo sa ating mga balita sa Visayas at Mindanao. PRO 6, binigting ang seguridad sa mga paralan po naman sa Iloilo City. Mga balita nga, tutok tayo kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng inspeksyon ng Police Regional Office 6 sa iba't ibang paaralan sa Iloilo City bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad sa mga learning institution. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagbisita sa ilang paaralan. Batay sa isinagawang inspeksyon, walang naitalang banta o anumang security concern sa mga nasabing paaralan. Ngayon man, napansin sa ilang lugar ang kawalan ng aktibong presensya ng mga pulis sa oras ng pag-inspeksyon, bagay na agad na binigyang pansin ng pamunuan ng PRO 6. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng PRO 6 sa mga kinaukulang units sa tiyaking tuloy-tuloy ang police visibility at mahigpit na koordinasyon sa mga paaralan upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Wala Iloilo, so pumunta tayo ng Sogod, Sogod tayo sa Sogod, sige. Mga food processors sa Southern Leyte, sinalalim po naman sa food safety training ng DTI. Detali, Diyan po naman si Arjun Balot, Radyo Pilipinas, sagot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI Southern Leyte Provincial Office ng pagsasanay ukol sa food security, good manufacturing practices at mga kinakailangang proseso sa pagkuha ng Food and Drug Administration o FDA license. Dinaluhan ang aktibidad ng mga food processor mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga pamantayan sa wastong proseso ng pagmamanupaktura at mga regulasyong kinakailangan upang matiyak ang kalidad ng produkto at kaligtasan ng mga mamimili. Ayon sa DTI, layunin ng aktibidad na tulungan ng mga micro, small, medium enterprises o MSMEs sa lalawigan na mapahusay ang kalidad ng kanilang mga produkto at matugunan ang mga kinakailangang regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 11 minutos na lamang, alas 7 na po ng umaga, sandali lang ho, magbe-break kami sandali, tutungo tayo sa Mindanao, sandali lang.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patapos siya na minuto makalipas, ay kanin po naman ang maga, tuloy tayo sa Sambuanga. Higit sa 100, 6 na po mga senior citizen nakatanggap po ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan ng Sambuanga. Sa detalye, diyan po si Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot sa 835,000 piso ang naipamahaging cash incentives ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa 167 ng mga septuagenarian o mga senior citizen na nasa edad 70 hanggang 79 na taong gulang. Isinagawa ang payout sa Santo Niño Covered Court sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 piso alinsunod sa City Ordinance No. 609 o ang Septuagenarian Benefit Ordinance ng Lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga residente mula sa barangay ng Mariki, Riondo, San Jose Kawakawa, Santa Barbara, Santo Niño at Zone 2 na sakop ng Field Office 2. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, layunin ang programang ito na makatulong sa mga nakakatandang residente sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan katulad ng pagkain, maintenance na gamot at iba pang mahahalagang gastusin. Upang matiyak na maayos ang pamamahagi ng ayuda, nagsagawa ng beripikasyon at pagsusuri ng mga dokumento ang mga kawani ng CSWDO habang ang mga kinatawan naman mula sa City Treasurer's Office ang nagsilbing payout masters sa distribusyon ng cash incentives. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Zamboanga, tabi tayo ng hulo, karagdagang school building, ipapatayo ng DepEd dyan sa Sulu. Sa detalye, ito po si Aloy sa Muhammad, Radyo Pilipinas, Hulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nung nagdaan kamakailan ay isang Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Education at DepEd Central Office sa Maynila na nagalayong palawakin ang pagpapatayo ng mga gusaling pampaaralan sa lalawigan ng Sulu upang matugunan ang kakulangan ng silid-aralan at mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ang paglagda ni Undersecretary Attorney Peter Irving C. Corvera at Assistant Secretary Aurelio Paolo Bartolome para sa DepEd Infrastructure Strand, kasama ang paniling pamahalang panlalawigan ng Sulu na kinatawan ni na Governor Abdusacor A. Tan II at Vice Governor Abdusacor M. Tan. Ang naturang kasunduan ay bahagi ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mabibigyan ng prioridad ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga paaralan sa sulupang maibsan ang siksikan sa mga classroom. Layunin nitong mapabuti ang kalidad ng pagkatuto at makapagbigay ng mas maayos na kapaligiran para sa mga guro at mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hulo. At sumayin niyo po naman ang kabuuan ng ating mga balitaan ang Webes na edisyon ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Alam po na buong pwersa ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike. Bansamantala po ninyong nakasama, Hero Ilustre Robregado. Maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa pong mapagpalang Huwebes ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at po sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa po kayo mga kababayan ng inyong pong palatuntunang boses ay napapanood sa himpilang Radyo Pilipinas sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sa ngalan po ni Ginoong Alan Alanige, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Magsama-sama po tayo hanggang bago mag-alas 8 ng umaga dito lamang po sa ating palatuntunang boses. Bilang panguna po natin, mga kababayan, alamin naman natin ang kalagayan ng mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila para po doon sa mga kababayan nating magsisipasok sa kanilang trabaho at sa kanilang mga paaralan. Makakasama natin ngayong umaga, Ms. Ann Gozon.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Asahan natin si pagbagal ang daloy sa Pensa Medical Center hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli po itong babagal sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglabas naman po yan, tuloy-tuloy yung pabilisan daloy sa kyan. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Buendia. After Buendia po, light traffic na po yan. Muli na lang po magkakaroon ng babagal ang daloy sa kyan. Dito na lamang po sa May Taft Avenue. Ang ating EDSA Northbound po, Taft Avenue po, asahan natin pagbagal ang daloy sa kyan. Moderate traffic naman po sa May Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy pabilisan daloy sa kyan. Moderate traffic na lamang po dito po sa May Boni. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan daloy sa kyan hanggang makarating na po tayo ng monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa May Libis flyover as antipagbagang daloy sa kyan. Masusunod ito pagbagal sa May Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli po itong babagal sa May Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Cali Road. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy pabilisan daloy sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito na lamang po sa May Arcovia sa ating pagbagang daloy sa kyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po bilis ng daloy sa kyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorist sa pagbiyahe po ngayong araw na Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring nyo kami tawagan sa MMD hotline 136. Yan po lagay na ating traffic sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Maraming salamat po, Ms. Ann Gozon. Wala po yan sa ating mga masisipag na kasamahan sa MMDA Metro Base. Isang mahalagang paalala naman po mula sa PAGASA DOST. Ang Metro Manila po at ilang bahagi ng Bulacan at Zambales patuloy na uulanin batay sa Thunderstorm Advisory ng PAGASA. Base po kasi sa Thunderstorm Advisory number 17 ng PAGASA as of 6:57 a.m. ngayong umaga po na yan ng Webes. Moderate to heavy rain showers na may kasamang paggulog at ang malalakas na hangin ang inaasahan sa may bahagi po ng Bataan, particularly in the areas of Morong, Hermosa, Dinalupihan, Bagak, Orani at Samal sa loob po yan ng susunod na 2 oras. Samantala, heavy to intense rain showers naman na may kasama pa rin paggulog at malakas na hangin ang inaasahan naman at nararanasan dyan sa Zambales, sa may bahagi po ng Iba, sa Palawig, sa Candelaria, sa Masinloc at sa Bulacan. Dyan po sa may bahagi naman ng Bulacan, sa Ubando, sa May Kawayan at dito po sa Metro Manila, wala naman sa Navotas, sa Malabon, sa Valenzuela at maaaring maasahan po at maranasan hanggang sa loob ng 2 oras. Amay na rin po dyan mga kababayan ang mga karatig na lugar. Naabisuhan po namin ang lahat na magkaroon ng mga tinatawag nating precautionary measures laban po sa maaaring epekto netong mga hazards na ito gaya po ng mga flash floods at mga landslide. Nitili tayong nakatutok mula po syempre sa mga advisory na ipinalalabas ng DOST PAGASA. Iniatin naman po namin sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa dito pa rin sa Radyo Pilipinas.
0: Boses kasama si Alan Alanide.
5: 8 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy pa rin ang pagtutok natin mga kababayan, hindi lamang po sa mga pangyayari dyan sa Tacloban. Saan nga po, kung inyong matatandaan mga kababayan, eh 2 minor de edad po ang numerel sa kanilang paaralan dyan po sa may Tacloban City. Ilang epekto, mga kababayan, ang buong bansa po inagimbal dito sa karumaldumal na krimen na ginawa ng 2 minor de edad. Dahilan po para mas palakasin ng iba't ibang mga lungsod ang kanilang tinatawag nating security measures sa mga paaralan. Gayun na rin po sa atas po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pagtalima po ng ating PNP Chief Police General Melencio Nartates. Nalakas po yung tinatawag nating police visibility sa mga paaralan dito naman sa Metro Manila kasunod po ng sunod-sunod ng mga napaulat na mga records ng school violence. Tapos yan mga kababayan, alamin naman po natin. Ano nga bang tumatakbo? Ano ba ang thought process, ika nga, ng mga bata na nakakagawa or nagko-commit ng ganitong mga krimen? Mga kababayan, hindi po kasi normal na bagay na ang kabataan ay sobrang exposed sa mga ganitong kabayolente, kamisanthropic. Sinabi po nating misanthropic, yan po ay walang regard sa buhay ng tao. Ano nga ba ang nagdudulot dito sa ating mga kabataan? Ano nga ba ang nagdudulot sa kanila at sa kanilang upbringing? Ano nga ba ang atmosphere o ano ba ang surroundings ng mga bata? Kaya po sila nakakagawa ng ganitong mga klaseng krimen. Oras po natin, 11 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang Boses.
0: Kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Balitang pambansa.
9: Sa ulo ng ating
8: pinakamalawak na pagbabalita.
10: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan.
10: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa ang tulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipinas. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: 4 minuto. Makalipas ang 7:00 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses. Kasama pa rin ang inyong lingkod. Al Corpus, ang alam po ni Ginoong Alan Alanige. Makakausap po natin ngayong umagang ito mula po sa National Capital Region Police Office. Ang tagapagsalita po nila, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
14: Yes po, magandang umaga po.
5: Opo. Ma'am, Police Major, sa gitna po ng mga naitatalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, may mga kasalukuyan po bang security measures na karagdagan sinasagawa ng NCRPO para po dun sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila?
14: Yes po, alinsunod po sa direktiba ng ating Chief PNP, si Police General Jose Melencio Nartates Jr., mas lalo po nating pinalakas ang police visibility sa ating mga paaralan dito sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating mga foot at mobile patrols, lalo na po sa oras ng pasukan, maging sa recess at sa pag-uwi po ng ating mga learners. Patuloy din po tayong nakikipag-ugnayan sa mga school authorities at lokal na pamahalaan upang matiyak po ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral, maging ng ating mga guro. So patuloy po yung ginagawa nating pakikipag-ugnayan yung ating pong koordinasyon sa ating mga schools para po i-ensure na kung meron po silang mga karagdagang mga assistance na kailangan, ay agad po natin matutugunan at maiibigay.
5: Apo. And when we speak of Police Major Asilo, ma'am, when we speak of police visibility, ito ba ibig nangangahulugan na sa loob ng paaralan mismo nandoon ang ating mga kasamahan mula sa PNP? O tayo po ay nasa paligid lang ng mga paaralan?
14: Sa tayo po ay nasa ano lang po, sa premises or sa paligid lamang po ng paaralan. Wala po tayo sa loob ng mga schools since meron naman pong mga ilang mga security personnel yung ating mga eskwelahan. At syempre para maiwasan din naman po natin yung panic or yung magkukos po tayo ng hindi magandang, kumbaga baka mag-isip yung ating mga estudyante or yung mga teachers natin, bakit mayroong pulis sa loob. So for now po, nasa labas lamang naman po tayo at mabilis din naman po tayong makakaresponde kung kinakailangan po ng assistance sa loob ng paaralan.
5: Apo, yung mga LGUs po ba dito sa Metro Manila, nagkaroon na po ba kayo ng koordinasyon sa kanila? May mga paaralan na po ba na nag-request personally, you know, sa NCRPO or sa PNP in general na mas palakasin ang police presence sa kanilang mga paaralan? At on that note, meron bang mga nagsasabi sa inyo na baka pwede kahit sa loob ng paaralan, eh meron, no, may personnel ang PNP kahit ilan-ilan?
14: Meron po tayong mga paaralan, ganun din po yung mga lokal na pamahalaan na regular pong nakikipag-ugnayan sa ating mga police stations, hinggil po sa mga usapin ng seguridad. Bagamat wala pa naman po tayong natatanggap na particular na request dahil sa isa pong banta, ang NCRPO naman po ay bukas sa pagbibigay ng karagdagang police presence kung kinakailangan. Siyempre patuloy po yung ating koordinasyon sa mga school administrators at LGUs para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang security concerns sa kanilang mga lugar. Wala pa naman po tayo na tatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
5: Opo. At sa atin pong palagay sa NCRPO, gaano po kahalaga at paano po nakakatulong ito, no, para maiwasan hindi lamang po mga krimen na nangyayari sa paligid po ng ating mga paaralan, kung hindi nung tinatawag natin mga school violence, ano po, na nababalitaan po natin, sunod-sunod na nangyayari dito po sa ating bansa.
14: So gaya po nung ating ini-implement na Safer Cities Initiative, kung saan yung mga local ordinances po natin ay mahigpit po natin ipinapatupad. Same lamang po yan dun sa mga petty or yung mga school violence na posibleng ma-report, na agad po natin dapat na maagapan since pwede po ito mag-elevate or mangyari po. Sana naman ay hindi yung katulad nung sa mga nangyari dun sa mga nababalita natin gaya ng sa Tacloban at sa Cavite. So hanggat maaari po yung mga maliliit na sigalot or yung maliliit na hindi pagkakasundo, mga simpleng bullying, ay dapat po agad na na-actionan, agad po natin itong nabibigyan ng tamang intervention para hindi po ito lumala at hindi po magkaroon tayo ng mas malaking problema.
5: Opo. At sa atin pong kasalukuyang pagmamonitor, dahil po tayo ay bahagi na rin ng nung enhanced managing police operations dito po sa ating mga paaralan, eh so far po ba meron tayong mga nakikita, no, na cause for concern dito sa ating mga paaralan?
14: Sa ngayon po wala naman po, kaya mas minamabuti po natin na magkaroon tayo ng sustained police presence sa ating mga paaralan para yung ating, kumbaga ito yung magiging deterrent laban sa anumang posibleng krimen or incident na maaring maka-apekto sa kaligtasan ng ating mga learners, ganun din ng ating mga teachers. So sa pamamagitan po ng EMPO, mas pinapalakas natin yung police visibility, mas mabilis yung ating response time sa anumang concern na maaring lumitaw sa loob at paligid ng mga paaralan. So kung meron man po tayong nakikita na slight na posibleng maging cause ng mag-elevate po ng violence or kung ano man po na maaaring maging banta, hindi lamang po dun sa isang estudyante, maging dun sa buong school, ay agad-agad po natin itong ina-actionan.
5: Opo. Police Major Asilo, ma'am, gusto po naming maintindihan, ano po, sakali po, and this is situational lamang, sakali po na kinailangan ng intervention ng ating puwersa, halimbawa sa isang paaralan, ano po ba ang proseso na dapat gawin? Ang tatawagin ba yung mga pulis na nakabantay doon sa ating mga paaralan, yung mga naka-station po doon? Or tatawag pa rin tayo ano, doon sa ating emergency hotline, doon sa ating 911? Ano po ba ang tamang gawin sakali po na may mga makita ang ating mga mag-aaral o ang ating mga guro na cause for concern no, sa kanilang paaralan?
14: Alin man sa dalawa ay maaari po nilang gawin. Kung halimbawa po na mas accessible sa kanila yung pagtawag natin sa 911 para i-report po yung kung ano man yung incident na gusto natin mabigyan ng agarang aksyon, or meron po tayo mga police assistance desk na nasa labas lamang po ng mga paaralan, o yung mga patrollers natin na nagkakandak ng visibility, maaari din po natin ibigay sa kanila or i-report sa kanila kung ano man po yung concern na yan na kailangan natin ng agarang police assistance. Pareho lamang po yan dahil pareho lamang po silang aaksyonan, maalin man sa dalawa ang gawin po natin na paraan ng pagre-report. Kung sakali man po na may ma-report tayo, agad-agad po natin yung aaksyonan. Kung meron man po mga criminal incidents na nai-involve yung ating mga learners o yung ating mga, nagkaroon na po tayo ng mga CICL, agad-agad naman po natin yung bibigyan ng tamang, ilalagay po sa tamang proseso. Makikipag-ugnayan po tayo sa school, ganun din po sa DSWD, maging sa mga magulang or guardians po nito mga involved natin na mga minors para po sa tamang proseso na dapat gawin sa kanila ng hindi po na, kumbaga hindi nawawala yung kanilang karapatan bilang mga bata.
5: Opo, nagkaroon na rin po ba tayo ng ugnayan sa pagitan naman ng NCRPO at ng Department of Education tungkol po dito sa mga isinasagawa po natin ano, na enhance police visibility sa atin po mga paaralan?
14: Opo, patuloy po yung ating ginagawang pakikipag-ugnayan sa ating sa mga kinakuukulan, sa mga school administrators, syempre maging sa mga local na pamahalaan since karamihan sa ating mga schools ay nakaangkla pa rin dun sa ating mga LGUs, yung kanilang support ay nagmumula dito sa ating mga lokal na pamahalaan. At syempre ginagawa natin ito para matiyak po na agad nating matutugunan ang anumang usapin o concern na may kinalaman po sa security ng ating mga paaralan. Yung ganito po mga koordinasyon ay mahalaga para po maging maagap ang pagpapatupad po natin ng mga hakbang para sa kaligtasan ng ating mga estudyante, guro at syempre ng iba pang personnel po ng paaralan.
5: Opo. Police Major Asilo, ma'am, bukas ba ang NCRPO no, na makipag-collaborate dito naman sa mga, as I take it, ano, mga pribadong mga security agencies na nag-provide ng security measures sa mga paaralan? Will we give out siguro mga seminars o tuturuan ba natin ang ating mga security guards sa mga paaralan on how to de-escalate, on how to handle yung ganitong klase mga school-related violence?
14: Yes po, since itong ating mga security personnel, yung mga security guard po natin nasa mga private school, maging sa mga ilang mga public schools natin dito sa Metro Manila, ay sila po ay kinoconsider natin as force multipliers. Kaya po sila po ay tinitrain natin, binibigyan po natin sila ng tamang knowledge para po kung paano nila ihahandle kung ano man po yung mga sitwasyon na maaaring mangyari sa kanila mga schools na binabantayan. So since ngayon po may mga issue na ganyan, mas paiigtingin po natin yung pagtitrain sa kanila, pagbibigay sa kanila ng kung ano man yung mga dapat na kaalaman na kinakailangan nila para mas magampanan nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho at ganoon din po para ma-secure yung mga paaralan at mga estudyante na binabantayan nila.
5: And lastly, Police Major Ma'am, ang atin pong pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially ano po, medyo napapadalas yung mga ganitong klaseng mga krimen. Ang pagtitiyak po ng NCRPO sa ating mga kababayan na mananatiling ligtas ang kanilang mga anak sa kanilang mga paaralan at syempre ang ating mga guro. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
14: Yes po. Sa ating pong mga kababayan, ang kaligtasan po ng ating mga estudyante ay pananagutan po nating lahat. Patuloy pong paigtingin ng NCRPO ang seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang matiyak na ligtas ang bawat mag-aaral habang sila ay nag-aaral at uuwi ng kanilang mga tahanan. Hinihikayat po namin ang lahat na maging mapagmatyag at huwag mag-atubiling iulat agad po sa amin ang anumang kahinahinalang tao, kilos o pangyayari. I-report po natin ito sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya or tumawag po sa 911. Sa maagang pag-uulat po at ating aktibong pakikiisa sa mga gawain dito sa ating community, mas epektibo po nating mapipigilan ng anumang banta sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat po at mabuhay ang buong kumakatawan sa NCRPO at ang lahat ng mga magigiting na unipirmadong personnel, bae, lalaki, nabubuo sa NCRPO. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
14: Maraming salamat po. Good morning.
5: Morning, ma'am. Tapos sa NCRPO, ang tagapagsalita po nito, Police Major Hazel Asilo. Na po, mga kababayan, ang ating pinag-uusapan, cause for concern kasi ng mga magulang ngayon, syempre, no, nakakatakot yung mga balita. Pero hindi po dahilan ito, mga kababayan, para tayo ay magpanik. Ito po ay dahilan para mas maging mapagmatyag tayo sa ginagawa ng ating mga anak, sa kalagayan nila, no, sa kanilang mga paaralan. And also, this is a call for extended or mas pinaigting pang vigilance doon sa ating mga school authorities. Isa kasi, pag i-inspeksyonin yung, ano, yung bag, papasok ng estudyante, minsan tutusukin lang. Wala, okay na yun. Hindi na i-check kung ano yung laman. Kaya minsan ay pupuslit. O kaya di kaya naman, no, mababa yung bakod, doon idadaan, kagaya nung ginawa nung nasa Tacloban. Somehow, naipuslit nila yung mga firearms. Ano po? Ito, gaya ng sinabi ni Police Major Asilo, ito po ay hindi lamang responsibilidad ng ating kapulisan. Po ay responsibilidad ng bawat isang oras po natin, 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Alala naman, mula sa CICC, nagpatupad po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC ng temporarily banned status laban sa gaming application na Gorebox. Matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, isa sa mga grade 9 na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School ay masugid na manlalaro ng online game na Gorebox. Nasabing laro ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumamit at sumubok ng iba't ibang uri ng armas. Sabay nito, pinaigting din ng CICC sa pakikipagtulungan sa Council for the Welfare of Children o CWC ang pagbabantay sa mga online na aktibidad kabilang ang paggamit ng Gorebox at iba't iba pang mga kalintulad na platform. Ayon pa sa CICC, hindi lamang pansamantalang pagharang sa aplikasyon ng tugon ng ahensya, binibigyan din na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalaking pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay at responsabling paggamit ng digital space. Tuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholders habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa paaralan.
0: Boses kasama si Alan Alanige.
5: At 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Well, mga kababayan, ano, sa akin pong sa akin lamang ano, napansariling opinion. Hindi naman 'yan entirely dahil doon sa laro, ano po. But rather, yung mga ideolohiya na nakikita ng bata mula kanyang pagkabata hanggang kanyang doon sa kanyang pre-adolescence. Hanggang sa kanyang paglaki. Minsan nagmamanifest kasi, no? Hanggang doon sa kanyang paglaki. Dito lang, napakasimple ng logic, mga kababayan, eh. Kung lahat ng gamer siguro na naglalaro ng violenting laro, eh lalaking kriminal. Napakarami ng kriminal, ano? Personally, mga kababayan, ako po, eh, gamer, no? Madalas din ako naglalaro. Hindi naman ano, mula pagkabata nasanay ako doon sa mga video games na medyo graphic yung content. Tawa naman po ng Diyos, ano, hindi naman ako lumaking violente. Still, ang paniniwala ko po, mga kababayan, nasa tamang paggabay pa rin yan ng kanilang komunidad at ng kanilang mga magulang. Pero upang alamin, mga kababayan, paano nga ba nahuhubog ang kaisipan ng mga bata, ano ba nagiging epekto sa kanila? Bakit nagiging extremely violent ang mga kabataan kapag ka sila ay nakakaranas ng tinatawag nating online isolation, nakakaranas sila ng matinding bullying at iba't iba pang mga siguro exposure, ano, doon sa mga heavily violent na digital spaces gaya ng binabanggit natin kanina, ano, yung Gorebox. Paano nga ba ito nakakaapekto, ano, sa ating mga kabataan? Mas mabuti pa, tanungin natin sa mga eksperto mula po sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ang fellow po nila si Dr. Abigail Lozada Laganaw. Dr. Lozada Laganaw, ma'am, magandang umaga po.
16: Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Al.
5: Opo, ma'am. Maraming salamat po, ano, sa pagbibigay niyo sa amin ng oras sa umagang ito. Una po, itatanong namin sa inyo sa mga kamakailang insidente po na napabalita kaugnay po ng school violence na kinasasangkutan po kadalasan ng mga kabataan. Ito po yung mga minor de edad. Isa po sa mga anggulong tinitignan na yung posibleng papel ng online exposure at bullying. Bilang kayo po ay isang child and adolescent psychiatrist, gaano po kahalaga ang dalawang salik na ito, no, sa pag-unawa sa mga kaso ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan?
16: Opo, napakahalaga po na mapag-aralan ang lahat na pwedeng may kinalaman sa mga nangyaring insidente sa school shooting at iba pang school violence. At kasama na dyan ang internet, pati ang bullying. Malawakang ginagamit po kasi ng ating kabataan ang internet dito sa Pilipinas. At sila ay na-expose sa mga tema na

0: halos kagaya ng mental illness at iba pang problema.
1: Po, and when we speak of yung ito pong iba pang mga... Yes po.
0: Yeah, go ahead po.
1: Yes po, yes, okay. Dr. Abigail, ma'am, opo. Yung mga kasabay na epekto ng exposure ng mga kabataan ano doon sa mga violent content, ako napakalagahan na po niyan kahit sa social media, paano po nito nahuhubog yung emosyon ng isang bata, yung kanyang pag-iisip, pati na rin ano, yung kanyang pakikisalamuha, yung interpersonal relationship niya sa ibang tao?
0: Opo, so kailangan maintindihan natin na yung ating mga kabataan po, ang kanilang utak ay developing pa. No, hindi pa po yun mature. So madami pa pong kailangan i-develop yung isang bata gaya ng pag-regulate ng emosyon, paano makipagsalamuha, social skills. Lahat po ng ito hanggang adulthood po dinidevelop pa. No? So importante po, for example, sa teenager, magiging parte sila ng isang grupo, belongingness, at magkaroon din ng magandang pananaw sa sarili, self-esteem. So kapag po nakakaranas sila ng bullying, nakaka-apekto ito sa kanilang self-esteem. At ang pananaw nila sa iba ay nagiging negatibo. Maaring maisip nila na hindi sila mabuting tao dahil sa mga sinasabi ng bully nila. Maaring din mawala ng pag-asa at tiwala sa sarili, pati rin sa ibang tao. So ito pong aggressive content, very violent content online, no, nahuhubog din po yung kanilang mga emosyon. Most of the time, nagiging negatibo din at nagiging mas parang nasasanay sila na ganun yung kanilang pananaw, no? More aggressive, more violent. So both po, no, yung halo-halong mga factors na ito, nakakadulot ng either pagkalungkot or galit naman, na intense, na mahirap iproseso at kontrolin. Dahil as I said nga, developing pa yung brain ng teenager ng ating kabataan po.
1: Opo. Dr. Abigail, ma'am, ano po ba yung mga tinatawag natin or makikita natin probably, no, na mga warning sign o yung mga red flags? Kapag nakikita natin na parang nag-iiba na yung asal, yung interaction ng bata o yung kanyang online behavior sa pakikipag-usap niya, no, sa digital space, eh na nakikita natin na nasa matinding distress na yung isang bata or siya ay nakakaranas na ng bullying. May mga palatandaan po ba tayo nakikita?
0: Opo, no. May mga warning signs tayong pwedeng bantayan. Una po yung pagbabago ng ugali at emosyon. May mga kabataan na nagiging mas malungkutin. May iba naman na palagi nagagalit or madaling magalit, irritable. Tapos po, meron pong mga mas nagpa-prefer na nag-iisa, no? Palaging nag-iisa, hindi na sila nakikipaghalubilo, hindi nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pati po ang kanilang performance or ang ilang grado nila sa school, naapektuhan na rin, no? At of course, no, online, kung minsan nagpo-post ng mga content na may temang pananakit sa sarili o sa ibang tao, kung minsan may mga sinasabi na gusto na nilang mawala o hindi na mabuhay, at yung iba din, may mga nagpo-post na gustong gumante at manakit sa iba. So mapapansin ng mga magulang, guro, na madalas nang nagbabasa or na parang pinag-uusapan yung mga hate post, nagpa-follow din sa mga tinatawag na extremist account or mga accounts na puro negatibo ang content. So yun po yung mga pwede nating bantayan sa ating mga kabataan. Yun po yung magsasabi na in distress na sila.
1: Opo. Ma'am, gusto rin po naming malaman naman. Let's put into perspective naman itong nangyari doon sa Tacloban. Kayo po, ano pang personal assessment nyo dito sa nangyari? Kasi sinasabi nyo po kanina, no, yung pag-follow doon sa mga extremist account, pag-post ng mga violenting, siguro violent depiction sa pananakit ng tao or pananakit ng kanilang sarili, eh kung nakikita nyo po, ano, sa social media, pinupost yung mga nagiging conversation na itong mga batang ito. Nakikita rin doon yung kanilang mga social media post. Kadalasan, barel yung pinupost, ano. Is this also indicative na maaaring gumawa or mag-commit ng karahasan itong mga batang ito? And they did, ano. Ito yung nangyaring insidente sa Tacloban.

0: kasi kadalasan nakikita ito ng mga magulang na wala lang. Kasi baka ina-idolize ako kasi pulis ako, ganun. For example, ano po ba yung mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, especially ng mga magulang, tungkol po dito sa impluensya, no? Ng hindi lamang ng online environments, kung hindi yung kanilang upbringing din sa bahay?
1: Kailangan po maintindihan ng publiko, ng eskwelahan at ng mga magulang na mabigat ang impluensya ng online environment gaya ng social media at iba pang content sa mga kabataan. Nag-i-interact po ito sa upbringing sa bahay, no, situation sa bahay, pati po yung ating pagturo ng morality sa ating mga kabataan, no. So madami pong factors actually na pwedeng mag-result sa ganitong incident, no. So may mga positibo naman yung ating online po. Excuse me. May mga positibo naman po siyang dulo. Gaya ng nakikipag-usap sa mga kaibigan nila, natutulungan sila sa pag-aaral, pero truthfully, marami na rin naisulat tungkol sa mga negatibong epekto ng online exposure sa mental health ng ating mga kabataan. At sinasabi nila na ang bilang ng oras na ginugugol ng isang bata sa internet ay may kaugnayan talaga sa mga mental illnesses gaya ng depression, anxiety, at most likely yung mga aggressive at violenting behavior. So yun po, no, ang paggamit ng mga internet natin, screens, gaming, at social media ay dapat nalilimit po talaga, nababantayan, no. Ito ay maaaring gawin sa school at sa bahay. So ang isa po kasi nating napapansin ngayon na pag nabibigyan po ng gadgets yung ating mga kabataan, hindi kaagad na set yung limit. So pwede po sana yun, no, may mga parental controls na pwedeng gawin. Pati ituturo anong content ang dapat sinusundan at binabasa, anong mga laro ang pwede sa edad nila, pati anong mga dapat pinupost at hindi dapat pinupost. At of course, on the bigger picture, dapat po may mga polisiya talaga tayo, no, policies and laws na sinusundan ng ating mga paaralan at magulang tungkol sa internet use. So yun po yung systemic na pwedeng gagawin, no. Ang PSCAP naman po, ang aming society, Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, ay maglalabas naman po ng opisyal na pahayag ukol sa issue na to at ano pong pwedeng gagawin, no. At sasama din po ang aming mga officers sa Senate hearing next week on Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality para makapagbigay din po ng input.
0: Opo. Thank you very much po sa inyong contribution, ano, Doc. But we have to note, punta naman po tayo dito, sa mga naging biktima naman ng krasa na ito. Of course, nagkaroon sila ng matinding trauma dahil dito sa napakarahas na krimen na ginawang ito. Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin to help yung mga biktima na kinakailangan po ng mga agarang psychological intervention matapos yung ganitong klaseng uri ng very traumatic event sa kanila? At paano po ito maaaring makaapekto sa kanila if left untreated?
1: Opo, so may mga ano po tayo, no, may programa po tayo kagaya ng psychological first aid at iba pang psychosocial support, no, psychological interventions, even yung tinatawag po natin ng mga mental health awareness, no, dissemination, lectures, para po maproseso at mas maintindihan ng mga batang nakaranas, nakasaksi ng insidente. Kung anong po talaga yung nangyari, mailabas din nila yung mga nararamdaman nila, mga inisip nila. At of course, malaman nila kung anong pwedeng gawin para malagpasan nila yung pangyayari. So, ito pong mga interventions na ito, makabawas sa kanilang takot, yung pagkalito nila, at minsan, meron din pong mga pagsisisi sa sarili, no, dun sa nangyari. At so, mapag-uusapan po yun lahat through these interventions. Kapag naman po hindi nagkaroon ng mga ganitong interventions, magiging mataas po yung risk ng mga batang nakaranas nito, no, risk for let's say post-traumatic stress disorder, yung mga depression po, anxiety, no, Pero gusto ko lang din pong i-point out na meron naman pong normal na reaction, no? Ibig sabihin, hindi naman lahat ng may emotional na reaction dun sa nangyari, ibig sabihin may mental illness na. So pwede pong afterwards may pagbabago sa emosyon, kagaya ng naiiyak, natatakot, nagagalit, kung minsan umiiwas na mapag-usapan na nangyari, ayaw ma-remind, pwede ding mahirapang matulog, mawalan ng gana sa pagkain. Pero ang mga pagbabago pong ito ay hindi dapat nagtatagal, no? At or naka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So temporary lang. Pero po, pag nagtatagal na or lumalala, most likely hindi na po yun normal. Kailangan na pong mapatingnan sila sa isang mental health professional, no? Gusto ko lang din po sabihin, yung post-traumatic stress disorder po kasi yun po yung pag laging balitan ng bata, laging natatakot, nagkakaroon ng mga bangungot, umiiwas pumasok, or hindi na nakakapag-isip ng maayos at nagiging matatakotin, no? Pwede din pong magkaroon ng depression at anxiety at mga possible mga panic attacks. So, pag ganito na po yung symptoms, kailangan po magpapacheck up na po talaga with a mental health professional.
0: Opo. Dr. Luzada Laganaw, ma'am, ito po medyo controversial, ano po. Yung, of course, we know these children, itong mga namaril, these are minors, ano po. At ang tingin sa kanila ng batas, ano, kapag ka below 15 years old, kailangan intensive rehabilitation. Ito po bang ganitong klase? Ganito pong kabayolente ang kanilang ginawa at ang kanilang ideolohiya? Ito po ba ay natitreat pa rin ng ating mga psychiatrist? Ano po ba kadalasan ang ginagawa natin para i-rehabilitate itong mga tao, yung mga batang ito na naging CICL o Children in Conflict with the Law?
1: Opo. No. So, sa ating pag-evaluate po kasi ng mga kabataan na sa ganito po na grupo, yung CICL, kailangan nakoconsider na titingnan po natin lahat ng angulo, no? Lahat ng mga factors na pwede pong mag-result sa ganitong behavior. So madami po yun, no? Meron pong biological, yung sinasabi natin na yung utak po ng bata hindi pa develop. So even po yung kanilang skills, no, kung ano yung tamang behavior, hindi pa nila talaga fully na-develop. Pati po yung psychological, ano ba yung pinagdadaanan din ng bata? Ano yung mga factors na nag-cause na ganito yung emosyon at asal nila? And then social, no, yung environment po, no? Ano po bang meron sa environment that resulted sa ganito pong behavior? So, in terms po sa tanong ninyo, kung na may nakakatulong pa po yung mga interventions, no? Yung mga interventions natin, diverse po yun, no? So, individualized siya. So, ibig sabihin, per person, tinitailor natin yung intervention natin para ma-address yung mga factors na nagkakaroon sila ng ganitong behavior at distress. So, yun po, no? Hindi natin masasabi na dahil masyadong violente yung krimen, hindi na po siya ma-address, no? Meron naman po tayong mga eksperto para dyan. At most of the time, specialty po siya, no? Iba-ibang mga eksperto ang pwedeng tumulong sa ganitong kaso po.
0: Opo. At of course, ang pinaka-concern din po natin, halimbawa ay undergo na yung bata, ano, yung CICL, ng intense na rehabilitation, what are the odds na hindi niya nauulitin yung ginawa niyang krimen at hindi na siya magre-resort back to his violent, his misanthropic tendencies?
1: Opo. So, I think po ang magkakasagot po talaga dyan ay ang doktor or ang psychiatrist na nag-evaluate sa bata, no? Kasi iba't ibang bata, iba't iba naman po yung kanilang tinatawag nating prognosis. Ibig sabihin yung parang outlook, no, ng kanilang condition at ng kanilang treatment. So hindi po siya blanket or one for all, no, na sagot. So yun po, no, kaya kailangan po talagang makita sila ng mental health professional para ma-assess ng maayos.
0: Opo. Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, sa ating po mga magulang, especially ano po, the parents of the victims, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Opo, no, sir, sa mga magulang po ng mga biktima at yung mga nakaranas, nakasaksi din po sa mga nangyari, no. Ngayon po ang pinaka-importanteng panahon, no, na masuportahan natin yung ating mga anak, no, yung ating mga kabataan, no. Ito pong suporta ay sa pakikinig sa kanila, no, pagiging present, no, for them. No, maaaring pong may mga i-express sila, sabihin sila ng mga naranasan nila o napapansin nila nag-iiba sa sarili nila. Pakinggan po natin yun, no? Kung minsan yun lang naman yung kailangan nila, yung may nakikinig sa kanila, may nakakaintindi. Ngunit po, if ever na may napapansin na talaga tayo na hindi na normal, po kayong mag-hesitate, no, na maghanap po talaga ng mental health professional na malapit sa inyo, patingnan po. And hopefully po, hindi lang naman sa mga magulang kasi, no, una po, supposedly may mga programa po talaga for mental health, ang schools, ang eskwelahan, no, pati po ang local governments, na makakatugon po sa pangangailangan ng mga kabataan, lalo na after nung insidente. No, so sana po mamobilize po yung mga psychological first aid, yung mga psychosocial supports na pwedeng mabigay ng local government or ng school. Kasi yun po yung kailangan ngayon. So ano po siya, for all po siya, hindi po siya kahit nga yung mga batang kakilala lang, ng mga nabiktima, pwede din po kasi sila mangailangan din sila ng support. So yun po, no. So for the parents and also for the bigger, ano po talaga, community, yung need na may action for this.
0: Opo, I think this also calls, ano, for the extensive pa, ano, mas dagdagan pa yung pagiging accessible ng mental health support sa ating mga local government units at sana libre, ano. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa inyo pong expertise for this morning, Dr. Abigail Lozada Laganao, ma'am. Maraming salamat
1: po. Thank you, Sir Al.
0: Mabuhay po kayo, ma'am, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow at ipong nakausap, Dr. Abigail Lozada Laganao.
2: Boses, kasama si Alan Alanide.
0: Oras po natin, 52 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan. Ating nga pong nakausap, of course, Dr. Abigail Laganao. Maraming salamat po sa ating pong mga kasama dito sa ating technical and production side. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo and of course kay Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry Fellow, Dr. Abigail Lozada Laganao. Maraming salamat din po sa ating mga nakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, and of course, sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Makita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Tabayanan po ang programang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab. Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
16: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
17: Ma, 5 minuto pa.
16: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
17: Ma, nasa yung notebook ko?
16: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay!
17: Yung ID.
16: Nasa leeg mo na!
17: Ay, oo nga pala.
16: Excited ka ba?
17: Medyo, pero kinakabahan din.
16: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
17: Paano kung mahirapan ako?
16: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
18: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
17: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
16: Yan ang masipag!
18: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase! Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Anong nangyari?
19: Sumemplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver?
21: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
20: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
6: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
30: Think under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
31: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
32: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
31: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
32: sa Radyo Magazine.
31: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
32: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
33: Good morning, isang maganda malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang morning. It's a bright and sunny morning. Ano? Talagang napakaganda ng umaga natin ngayon. Samantala, kasama rin natin sa Master Control. Aalalayan tayo sa loob ng isang oras, Miss Marichal Malimban. Isang oras, atin natin ang mga bagong kaalaman, mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga nais kayo ipagbigay alam, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. And also, ano, kung walang radyo sa bahay, aba, hindi excuse yan. Pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng mobile app natin. Available sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. I-download na ang PBS Receiver. Again, PBS Receiver. Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
9: Radyo
11: Magazine.
9: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.